0: nga blood control iyang napahimo. Diba? That was 2024. Iyan ang pasiatab mga igala. Uroy karo gibaha man. Nga bulandos man mga igala nga nga guba man to mga flood control. Di dito na nagsugod. No? Dito na nagsugod inuting kaya ay mga higala. Hanto ni abot gyud sa point. Nga bisan katong nadas naga si buo. Panahon man gito naman gito 2022 to 2025 katong nas naga ba. Nga naitarpulin may gala nga human ako nung tua dito tunga-tunga sa mga hagunoy. Kailan mo kanang hagunoy nga bagnot, kanang nindot iilo gani, Ralph? No? To ari to skalibunan, mga igala. To ay nakabutang dito project. Milyones ang kantidad. Santil mong karaan. Wajoy, karsada, bisag dan. Bisag dalan na lang, mga igala, sa tikling. Mo'y ma-siminto. Wag yun. Grabe. Ayaw! Karon, sila nga, pagka after a year, pinaana dayon ang Pangulo nga, mahiya naman kayo. Oh, you're talking to some of your cohorts. Mahiya naman kayo. Ano man kayo ngon man ko? Nga iyara mga alipuris. Ang ICI mismo nag-identify nga naaadya sa ilang mga igalanghan ay sa Kongreso 26 ba to kabuok mga igalang nga mga kontraktor. No? Unya dili ba to mga Duterte supporter to? Na apangutan na nakasuhan ba sila? Wala. Amangutan na natanggal ba sila? Wala. Lagi na una patong katanggal si Miao Miao Barsaga. Unsa ra may saan ni Barsaga? Kanadag yung iyang ka tagawtawan. Kana iya mga igalang. Sigig, pangaway anang mga buaya. Sige rag video-video nga. Na naman, welcome. Balik na naman tayo sa Crocodile Farm. Maura gina iyang saan, may igalang. Pastila. Oras ba? Doon na tayo. 2 minutos pasado, alas 8 sa buntag.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, diinom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose. Usang ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
7: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
10: Katropa Caravan.
9: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
11: I cannot...
0: Mahinaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko na minaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuka.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan na minaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
11: Exciting!
12: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay!
13: Oras may gala dala kitay. 11 minutos na pasado, alas 8 buntag o gining orasa. Hatod kaninyo sa Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C, mga igala. Ang Santone Vitamin C, mga katropa, labi na sa itong mga kisunan diha nga, dili ganahan o muinom, gumikan kay muapdo sa ilang kutukuto. Ayaw kabalaka kay alkaline base kini mga kaigsuunan. Wadyo kay angay kabalakaan na ni. Unya, sa imo pag-inom, ani, bisag mga one capsule, ano lang, one capsule per, ano, per meal, or mga two capsules per day, mas okay siya. Sama sa kung ginahimo, kaysa buntag ra ko nagainom, pero dagduha ka kapsula akong ginainom mga higala no sa Santone Vitamin C. Gawas anang mga ligon sa imong immune system, makapabos sa imong immune system sa imuha kini mga higalang cognitive function, makatabang gyud pud siya no, makatabang gyud pud siya. Siguro sa ako lang kay eskwela man ko no, og kamo diha nga wag eskwela uy di gyapon mga katropa. No, nindot kayo na. Santone Vitamin C ay mapalit na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide, mga katropa. Mensahes! May guntag diha, no? Si Samu Wang, yung si Samu Wang, wala nang iba kundi si PBBM lang ang leader na kinukulong ang mga kurap na mga politiko, lalo na si Jinggoy at Marculeta. Marculeta ba, no? Ang pasangal na sa iya karon mga igson ka ng plunder, gikan dito sa 75 million mga igalang na gidonate para sa iya. No, para magaigala sa eleksyon, no? Dili tugikan sa imong buhis, dili tugikan sa imong kwarta, dili tugikan sa atong kahago. Donated maigala. Kining mga kawatan maigala sa flood control. Kini mga kawatan sa flood control mga kaigsuunan. Asa man gikan nga pundo, gikan maigala sa income ni Juan de la Cruz. Gikan sa ato maigalang kinitaan. Pero giunsa nila maigala, gibulsa, gimaleta nila. No? Nandag ko ra ng mga tiyan maigala ni mga tawhana.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Mga totoong magnanakaw ay pumapanig sa mga Duterte. Ayan. Mga tinuod ko nung kawatan mga igala, mga kato mga nidapig sa mga Duterte. Kamuna ito magdiya kay mahurot akong uras diya. Jerhel, dawaton na lang nato nga ila jud ang kapangyarihan tanan ila plano sa administrasyon labi na atong presidente, labi na atong presidente ambot og naa palangkoy kwarta, balhin na lang taan sa laing nasod og puyo, wa na namao. No, Elmer Dalanan, good morning idol, grabing paningkamot sa mga galamay ni BBM oy, sama ning matibag hotdon gyud nilag pakulong ang mga babag sa ilang mga dautan nga mga plano, walay flood control scandal, wala pa'y pagpakulong. No, tawa ha, mga higala. Ang atong panahon karon mga igsuon, delikado. No? Ayaw kumpiyansa o gawas-gawas diha, mga higala, kamong mga OFW, kamong mga naa sa gawas sa nasod, ingnan ninyo mga anak nga naa sa Pilipinas, nga dili basta mag, kuan, dili basta-basta maggawas-gawas gumikan kay delikado ang panahon karon. Naidaghan, mga higala, mga kaso sa mga lugos, doon ay ginagang kaso mga higala sa mga hold up and patay mga higala, no? Kay numdum ka mga katropa atong usaka bago lang nini viral hindi mga higalang usaka move it rider nga igo lang in tao nang inabuhi mga igsoon pero nakatunong siya og pasahiro mga higala na among in tao nang kinabuhi, nakatunong siya mga higalang pasahiro nga bangagsad, no? Ang movie trader bay nga igo ra intaw nang inabuhi mga igsoon, wa gyud laing tumong, no? Gawas sa pagpanginabuhi na among mga higala ang iyang kuan, no? Tanawa paminawa at tanawa ra gud ning video ako sa ning insert. Nakita ni nana na di gab. Pwede na atong tanawon mga katropa.
12: XFM katropa.
13: Di ara oh. Mo na mga higala pag naog sa uduna dakpa naman ning tabaghak ni. Oh. Giluba diretso tanawa. Kaluoy in taon mga kaigsuunan. Kana mo na paglubak ka ng black and white na to. no? Kung makadungog ka sa kuan na laing video may gala, madungga ni mong gaago, no, ang tao. Mga kaigsuna, no, sa may saan niya? Wala, no? Ang iyala may gala, nasa yung motor, na masahiro, ride. Oh, kana o? Ay nalang butang yung ugo. Ay nalang butang yung audio gab, kay murang sakit kayo. Sakitan ko bag tanaw, anak, actually nakita ko na na. Yung sakitan ko bag tanaw, mga igala. No? Nga, gumikan na ng iyang pagpamasahiro, no? Mga igala, unya, nasakyan siya aning tabaghak nga pasahiro, gibalikan pag yun, no? Kay para lang, kuwan man eh, kinibang, sana eh, karanapon ng motor, unya, hold up na lapod to, mga igala, nagiluba pag yun siya. No? Okay na lang ta mga igala, dala na lang motor, nawa na lang mga igala, giluba. Oh, nadala man sa ospital kining movie trader pero kadugayan mga igala gumikan sa samad sa iyang kalawasan na deklara gihapon siya mga igsuon nga patay. Mao ni dagway mga igala oh, mao ni ang unsa ni? Nadakpan nga si Jeffrey Manlapas Katakutan. Katakutan gyud ning tawhana. Aw kana makita na sa Human Rights impas ang pulis ana ba? Kana ma-question man na sa Human Rights Gab. Kana? Oo. Oh, ma-question ka sa Human Rights na mga higala. Ano mang, naingon naman na may galag, pandikuko ng iyang mata. Oo. Oh, maingon na may galag police brutality yan. Bisa pag maingon ng police, dili magkabig kakulataan na. Eh. Ang kakulataan na, katong mga bystander, katong mga tao na suko. Muna kakulataan na, dili, gyapon. Manaba, manubag, dapat manubag nga naman, may katungod ni. Ano, tanawan ninyo na, luoy tanawan, dili. Oh. Sa ato, mga igala, makaingon tag mirisi. Oh, pero, ang gobyerno, mga igala, patanawan na, labi na Human Rights, patanawan ni mo, anaron. Mayingon yun na, kinsa tong nanukmag, ana, kinsa tong nakulata, ana, labi na tong naghimo sa iyang mata, ngamura na, mga igala, pandikuko, manubag sa balaod. Manubag sa balaod. Nya. Pag maingon ta nga, ayaw lang, ibendalo lang na to. Mutubag man sa di mga ikalang na aspikas nga, dili pwede magbendalo. Dili pwede magbendalo pagka dili pabor sa ila, pero kung pabor sa ila, magbendalo. Simple as that. O, kana mga ikala, dakpan. Nya, unsa may pasiatab karon, di ba? Unsa may prior to this, mga igala, unsa'y panghinambog sa administrasyon karon? Labi na itong si Junbic Rimulya. Diba? Unsa'y panghinambog? Safe ang Pilipinas eh. Safe tayo ngayon, mga igala. Pero dili ba yun tinood? Ay, good mo, patuuan ang number. Kay og anti-clear pa, di ba yun ito, mga igala, dapat mapatuuan ang number? Kay ang number ko no, mga igala, doesn't speak reality. Ayaw! Kita patuan ang number, padayon lang kuno ta. Kay the same nga reasoning ilang gi-apply mga igala sa rating ni BBM, mo na di sila mutuan ang negative 7. Di kay sila mutuan tong negative 15 nga dako pa to.
15: Ayaw!
13: Di kay sila mutuan ang negative 7 mga igala. Samot na, di kay sila mutuan tong negative 15 nga dapat okay to kaayo kay dako. Dako ang pagka-negative. Sila mo to, ana. Karo, ni taas na kuno. Oh. Ya, yeah, wala man na. Numero raman na. Oh. So, pwede na ito na gamiton nga reasoning nga matun pa sa numero, gamay ra daw ang safe gid ang Pilipinas. According to number, according to statistics. No? So, kanina mga ingani, matawag na ito ng mga isolated incident lang na mga kaisunan. Pero ayaw kumpiyansa diha. No? Kaysa tinuod karon mga igala pretty daghan adik. Ha? Ayaw gyud pa kumpiyansa labi na inyo mga bata ayaw gyud basta-basta may igala kon. Pasta daghan adik ron. Oh, labi na kamo diha mga rider mamasahiro magabi eh. No? Kanang mangyawat in taon ba nga ini kagabi eh, magod. No, ini kagabi eh, magod. Gamay na lang sa mamasahiro kay mga tuog man ang uban. Unya ikaw in taon nangyawat ba nga di man ta ka income kay adlaw kay pretty daghan sang nanginabuhi ba. No mo nang magpagabi ita. Mura ba ganang manahom bito ka, Ralph? Sulay ba kagpanahom, Ralph? Nabay, namay dagas danaw, no? Nabay dagas danaw, wa?
16: Istorya.
13: Kasuway kag banawom wala. Wala wala buka kasuway banawom. Kasuway kag banawom, no? Kanang banawom tag gabi, eh, diferensya ko banawom tag adlaw. No? Nay mga tao ganahan banawom og gabi ngano man. Tug mang isda Ralph. No? Ganahan sila ng manawang mga gabi eh, kay ang isda, luya. Active man kay isda pa sa adlaw, sutoy pa squitis may galang mulangoy. Pero magabi eh, magpasilog man ilaw may galas pagang, may ilaw sa corals ba? Dali, rakaayo panahon. Mausad ng panginabuhis tao, no? Nga, daghan naman guntang nang inabuhi aning basa adlaw, arin na puntas gabi eh. Dili man po na sila mawakwak. Pero kanayang taong bang mangyawat ba nga? Tas gabi eh, may na lang, no? Kaya na pa may... Actually, servisyo na eh. Inamay mga tao sad nga, manguli o gabi eh, huwag na'y masakyan, so kanang mga tao, intawag may anak may galag. Karong kayo nasakyag buang. Karong kayo nasakyan may galag. Tarong ba ni nga tao, tanaw ni mo ba? No? O, unsabay panginahanglan nun niya mga igala. No? Nga iya mang giluba, diretso ang tao. Gilugan niya motor. Unya kani karon mga igala nga nakulatahan eh. Nga, kanang tanawan ng mata may galag nga naingon ng pandikoko. Ha? Tanaw na po na karon sa human rights, sumuingon na pong human rights, kasuhin niyo tong pulis, gadakop, ana. Oh. Yang pulis may gala, igo ragahimo sa trabaho, magkapangulipas yung daw, uy, di man kami kakulata, ana. Isa may kakulata, ana, atong taga, na yung mga kanto diha, ay nyo, gyapo ng cargo, kay nga nung naman na sa inyo rin, nga nung namurot ng naong, ana. Yan eh. Okay, muna yung mga paboritos human rights. Kaya ng mga nakahimo may galag ngilngig ka krimen? Muna'y bantayan nila. Muna'y bantayan nila mga kaigsunan. Katong ganing Dries Tagum. No, katong 14 anyos may galag niluba atong dalagita. Ha? Ah? Mismo may galag taga human rights. Yan ha, may galag kang Colonel Dilis o na. No? O sa ingon? Ayun yung nagpasakit eh ha, ayun yung nagkusi ah. Kula na lagi may galang mo ingon, ipa-injectionin ninyo ni glutathione kaya para mo puti. Unya, pakanaan ninyo ni glitson matag-adlaw kaya para mo tambok. Ano man, may katungod nis kinabuhi, may human rights ni. Total, patay naman tong biktima. Kini ang iyahang human rights mo i-atiman nun. Luuya mga higala, no? Perting paitaw na unaon ba? Unya, mumanaila pa si Atab, di ba? Safe ang Pilipinas, mga kaigsuunan. Nganong na ay makakumitar o gingani? Di na sila muingon nga adunay adik. No? Pag na ay makakumitar o gingani, Gab, Ralph, kung na ay makakumit o gingani, kamo na lang akong istoryahon doa kay na ama mo diha. Ay, ang ama kaning si Samuang diri nga puro man ni tinabagak ng iyang comment nga rin. No? Pag naay makakomentar o gingani mga higala, mangutana na dahil kang ano siyang nabuhat mo na niya. Adik mo God. Mga bayulente ba? No? Nga ano nabuhat mo na niya? Daghan mo kong droga ka ron. Ama o? Siya di saan ang BBM? Dili na saan ang BBM? Saan na ni Duterte? Nga naman? Nahimong bayulente ang mga tao tungkol ni Duterte oy. Nahimong bayulente ang mga tao gumikan kay ilang idol si Digong o niya si Digong gustog bayulente. Iyaw mo na. Mao na ilang ginakondisyon karon tanawa ng mga comment mga igala sa mga tao kana mga ambot o tinuod ba ning tao ning para sa ning Samuang o basig maligno ni mga igala sila o sama? Mao na ilang ginakomment kanunay, no? Mao na ginakomment nila mga kaigsunan nga nahimong bayulente ang tao gumikan kay asa man niliwat? Ano ba? Asa man sila niliwat? Liwat daw silang Duterte mga igala. Nawa. Tanawa na nga thinking ha? Oh, mo ni gina-inject nila karon. Bisan katong sa eskwelahan may gala dito sa Tacloban. No? Ngano nakahimo mangingato ang maong bata? Liwat tong Duterte, ngano anak tong Duterte? Oh. Asa mo liwat dito bagyo ka mo liwat sa nagligwat ano ana? Ay. May magsi Duterte galigwat ato. Nga sa iya mo liwat? Oh. Ay kuanda ko na to mga igala gumikan kay gumikan daw sa word nga patay. Una-una gud nimo naabay connection, no? Una karon tanan mga igala panghitabo aning atong kalibutan, no? Tanan mga igala panghitabo aning nasod, ipahid nila tanan mga igala ni gilok na puning ilong orbida. Tanan may gala pang hitabuan ni Pilipinas, ipahid nila dito. No? Ipahid nila na kang Duterte. No? Na yung mga kamatay. Ano na pa may kamatay nga? Maayo man ang dagan sa administrasyon. No? Maayo man ang padagan ni Rimulya. No? Si Rimulya may DILG secretary, di ba? In fact, may gala nang hinambog nga mas safe karon. Sa droga, nadaog doon nato mga higala ang war on drugs without way patay. Nadaog bagay nato ang war on... Wala naman tayo war on drugs. No? Wala naman tayo kampanya batok droga. Gipasagda naman lang nato. So, wala tayo angay problemahon. Wala ba tayo problemahon, may higala? Kaya tinuod nga ni daog nato mga exons droga, dapat wala maligya ron. Dapat wala tayo makita may higala gasigala mata may galaga pangagot lang agi may son gumikas kaadik. Kusa may gikaadika na nila. ML? No? Wala eh. Droga gyapon. Pero kay lagi gi-establishments gobyerno mga gala nga safe ang Pilipinas ron. So ang tanan may tabo, kay nganong naitabo man nganong nganong nanunggab man. Bayolente ng tao ron gumikan kay. Kisa may dahilan na Duterte. Oh, tanawa. Mas safe ngayon ang mga kalsada malayo sa kriminalidad sa pamumuno ni PBBM at DILG Secretary John B. Rimulya. Oh, mo na ingon ni Samuang. Di ba wako masayop? Mao'y gyud na ilang thinking. Wako mahibaw og naabag gyud sila mga igalay kakuwang sa pangisip o gipalagot lang mo. Ano ba? Ano? Naay gipatay mga igalay giluba, no? Gikuha ag motor, no? NASCAR sada. Unya maingon lang gyapon kagaron safe daw ang dalan ron. Safe ang dalan mga higala? Hala kuno be. Ayo jud mo patuoan ning mga ingani. Kay motuo mo mga higala lang safe ang dalan karon. Magmahay gud mo. No? Ayaw itugot mga higala nga imong uwahi ang pag sa tawag ani. Adto na kas kauwahian may higala magmahay. Ayaw gyud itugot. As much as possible protection ning mga bata. No? Labi na mga higala des dalan karon ayaw gid mo kumpiyansa. No, kay wa ka mahibaw sa tao ron. Unya wa kay laban kay pasangin lang og naa mga higala magbinuang da pasangin lang si Duterte ra man. Diba? Naa ba kay laban na nga pasangin lang mga higala sa digong man. Kay naliwat ko nung digong. Mga tinun-an ko nung digong mga higala nganong nainganan ng mga tawhana, mga bayolente na kay naliwat ni digong. Kung panahon pang Duterte kani mga tawhana ni? Ambot. Ambot mga igalag mulungtad pa ni ngani mga tao. Gibayaran man agod si Samuang parehas atong nang bulabog ng mga trolls nga bayaran pasagdahin na lang na ninyo si Samuang. Huwang-huwang buda siya no. Sige, alas 9, alas 8:29 na mga igalag nas buntag. No, hinaot nga makabuot ang sisya unsa man nato ni. Nadakpa naman mga igala ng lugsot na magiging mataan ng suspek. Ano yung nakapait lagi? Sa yun raman tamayingon nga makabuot ang ustisya. Pero ang akong point mga igala ba, no nga, mas maayog itong panahon, mas maayog itong di mahitabo sa ito ang mangita at ang ustisya. Kaya ano man, way na unsa ba? Way na unsa? No? Na nakapait niya mga igala, ay, simba ko mga igala, kinabuhi na kalas niya, anak pa ka mangita gustisya. I mean, mangita ka gustisya, mga igsoon. Makabot ba ni mo ng gustisya? Para sa ato, nadakpa naman, mapriso mo na siya. Nakabot na itong gustisya. Pero, mabalik pa ba ni mo mga igala itong panahon? Kinabuhi? Unsa ba diha? Wala na, idili na.
14: Bullseye!
13: Makabot man nato singaling gustisya, mga igala, pero ang kinabuhi di na mahulipan. Ana na siya mga kaigsoonan.
14: Bullseye!
13: Alas 8:30 na mga igala ang tagnas buntag. Matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano, Gab, ginausa-usag yung kuno sila. No? Hira, paminaon na ito ni.
14: XFM Katropa!
15: Nabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, two down, three down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense I saw them after the first or second day. Nagkakamayang kayo. Nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So, we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Chis, si Amy is a law graduate, di ba?
16: Pia.
15: Senator Pia, Bam is a second year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng tatlo. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us.
13: Alas 8:32, mga higala, ang taknas buntag. Oo. Pahumanon daw og eskwela si Bam. Si Tulpo di ay, di mo nga, Tulpo Justice man.
17: Ay, yeah.
13: Di ba mga Chief Justice man, mga higala, Tulpo, Rapi Tulpo, Erwin Tulpo, wani mo na apila lagi. Ba, dapat dimension ak si Kwan, si One Bull, taga One Bull University. Oh. Kento, di ba? Usahon paghukom atog matarong sige nag Facebook mga higala. Oh. Katong taga One Bull University. Kisa pa man diha si kato mga Chief Justice na to sa Tulpo Justice. Di ba? Si Erwin ug si Rapi. Diba, mga mga matod pa nila kini mga trolls diri mga mga laki man kuno ni. Oh, napa si Badge Badong. Oh, 6-0 in favor of prosecution team para sa taong bayan laban sa paglulustay ni Inday sa 125 million confidential funds sa loob ng 11 days lamang. Oh, klaro na gyud kay ni bay. Lain na pong gaduty oh. Murag relibo gyud sila, murag ni exit na ni exit na mga igala si Sammy Wang, Samuwang kisa tong kuwang-kuwang mga igala. Ni exit ng kuwang-kuwang. Na po ni pule. Di na po mga igala si Badge Badong. Yan na pong mga trolls ni BBM katapok diri ay. Murag na anagin na assign diri sa ato gab kada adlaw. Oh. Sige lang, ana labo diha mga katropa, no? So, mismo mga igala senador Alan Peter Cayetano nakaingon, binabawasan talaga kami. Now, nganong ingani man mga kaigsoon, nganong importante unta nga naay mga abogado diha mga higala sa impeachment. Para dili mga higala mayaga-yagaan, no? Para dili mga higala mabastos, mababoy or mabaliwala mga higala ang procedure, ang proseso mga kaigsoonan sa impeachment. Nga naman, ang impeachment mga higala is usakin ni kamekanismo nga gi-create mga higala sa atong konstitusyon batok mga higala sa pagpasulabi sa gahom. No? O dapat dili ni mga higala ma-weaponize batok sa politikanhon nga interes kung walay abogado diha mga higsoon. Nyo nga naa sa neutral ang pananaw o ang panglantaw kung abogado man tuod mga higala pero tua man dito mga higala maletagang no paunsa pa nato mga higala mahuptan wala na bisag unsa ilang buhaton mga higala kay ila man ila na mga higalang himuon no mga kaigsuonan no alas 8:35 na ang dagna sa tumbag panagubanuban. Ato maminaon mga higala si Kresunod Anigab si ipaulayan na lang ng numero. Isunod dato ning topic 2 mas siguro ni. Na duha man ay topic 2 na ko no. O duha ka video si isunod ang isa.
18: Yan meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kumalala nyo. Pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin doon yung ano, yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, no, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion, to insertion, sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Ay, iba pa yun, yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build nitong...
13: Taas ni Gab, no? Diretso na lang sa 3 minutes. Sige daw. Katong kang Senador Pia ng porsyon, kaya nadungog naman ito na kayo na, mo manang interview ni Kang Matibag. O, kana lang ang porsyon sa iya, Kang Senador Pia Caetano. Sige, go.
16: Rest assured, Mr. Presiding Officer and dear colleagues and parties, I will not belabor this point. I will not stay long. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader who is one of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. He, as Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Pero anong purpose niya? Nagyayabang siya?
13: Pasi atab lagi. Gusto ko si Matibag po nga ang video na katubang sa iya tanan. Perminti. No? Kuya agad, mga galaw. Pero actually, ang ending ani Gab, i-spoil ta nalang mudaan ang ending ani Dakpons Caetano. Paspas man ang hustisya. Iyon ni Sammy Wang, oh. Katong kuang-kuang, yung si kuang-kuang nga. Nimbuntag ninyo diya, Lilia Suiko, timbayaon saan ako ni sila, be. Taga Manila, adari. Taga si Romel Balinsuna Halyari, no, taga Cavite, watching from Dasma. No, may buntag diya sa Dasma, Cavite. Ibinisir si Chico. O sa ingon ni kuang-kuang, mabilis ang hustisya sa panahon ni BBM. Mabilis nga. Oh, mabilis. Marcolet, tatanawa. No? Paspas kayo, di ba? Dakpan diretso, priso. Oh. Mga kaigsuunan. Oh. Kining mahitabo kang Caetano, ato na lang pangunahan daan, madakpan si Caetano prisohon may gala sa di pa mahuman ang impeachment. So kung mahitabo na mga igsuon, basig sunod adlaw, sunod semana, mugawas, paspas lagi. Samantala kang kinsa to? Katong bilyon iba ba to kang ilaha kuan? Wala, gina-build up pa. Wala, no? Gidungog ba? Wala na, no? Katong sa ombudsman, wala na. Oh. Kang Martin Romualdez, di ba? Ngagiingon, may kala, matod pa ni Attorney Clabano, o Clabano. No, sa ombudsman, may gala nga, it is getting stronger every day. Asa naman ang getting stronger every day? Murag bata, gaino, mga igalag, kuan? Gaino mo gatas. Getting stronger. Asa naman na? Wala. Pero kamarkulita, dali, rakaayo mga igsoon. Naigarali. Biesan pag naigarali. Why labot na sila naigarali? Dakpon yung kaniha. Okay. Unsa mga igala ka, unsa unta ka gamit. No, si Markulita as Senator Judge. Mga kaigsoonan. Gamit na gamit. Dili, di ka ka basta-basta mga igalag. Bisan pag prosecutor ka, lawyer ka. Dili gyud mababoy mga higala ang impeachment. No? Di ba? Dili mga higala maabusaran ang impeachment. Ug masiguro gyud nga masiguro gyud mga kaigsuonan nga patas, no? Patas mga higala nga makapresentar sila og ebidensya mga kaigsuonan. Walay manipulasyon. Why paisog-isog? Wa mga higala appeal to people, why paluoy-luoy mga kaigsuonan. Muna'y essence, muna'y importance may gala. Anong nindot na to? Nga na itong mga bugaro. Like, for example, mga igala, si Marcoleta. O karon they have the next target, another lawyer. No? Another lawyer, mga igala, is the next target. Senador Alan Peter Cayetano. And the mere fact, mga igala, nga si Matibag, gusto yun magpaanas kamera, the NBI Director Matibag. It is sending a message, mga igala, part, hulat-hulat lang part.
17: Ayaw!
13: Hulat-hulat lang part, maabot na ka part. No? Ikaw na po yung sunod part, no? BGMP is waving. Oh. Muna siya. Muna yung mensahe, ana, mga kaigsunan. Tama man na yung unusin Pia Cayetano. He could have done it quietly. Pwede na maghilong kay under investigation na magkahana, mga igala. Not with the all the camera in front of you, mga recorder, and you will say, malaking kaso to. Di ba? Malaking kaso to. No? Tanaw nila, mga igala, pagka, tanaw nila, tanggalan na si Cayetano. Tanggalan na si Cayetano. Wala dapat, wala na abogado diya. Kung naa may abogado diya, katong abogado nga mo kompromiso. Tanggalan na si Cayetano kay para dili lisod, walay tunok, dili lisod. It doesn't mean nga laban na kang Sara, pero maglisod mangod sila, mga igala. Labi na kung ang ilang bit-bit nga pasangil, mga igala, made up, no? Kung ang ilang bit-bit nga pasangil nga to sa Vice Presidente fabricated, mga igsoon, kung si Tulpo lay mangutana, lusot permanente ng fabricated.
17: Ayaw!
13: What do you expect, mga igala, no? No? What did, kung ang mangutana diha kining Chief Justice, mga igala, sa Tulpo Justice.
17: Wow.
13: Oh. Mangutana na sila, mga kaigsunan, niya mo'y presentahan sa mga ebidensya, niya lawyer ang mo present, mga kaigsunan. For example, Attorney Ligutan, ato sila Representative Luistro. Kasi mabuhat, mga igala, nila kini sila mga tuplok, sila Tulpo, wala. Oh. Mayraman na sila mo. Wow. Niagi dahil na sila, abogado dahil na sila. Wala na sila muagi, mga igala, nagkigharong si kaso. Wala man sila muagi diya. Oo. Oh. Nana, ako may ngugwa na sila, kasayuran. Nanay mga kasayuran diya. Nanay mga kasayuran. Hmm. Pero mag-unsa man ang kasayuran, kung ikaw binayaran, wala, lisod kayo na. No? Ang ilag yung tunok diya, may igsoon, tanaw nila, kanang mga abogado, like for example, Although si Amy is a law graduate, but dili man siya lawyer, no? Is a law graduate. Mga kaigsuunan, naa pa bay tao diha nga willing, mga igala, bahalag ma-identify siya, bahala may igala inyo siyang kulurang politika, basta ang iya is going to protect the institution, is going to protect the process, o make it sure nga masunod, mga igala, ang tinuod nga proseso. Ano makaingon maka nakatropang Arnel? Have you heard, mga igala, Senador Soto? Sayo niya, huwag na tayong masyadong istrikto sa mga technicality na yan. No!
17: Ayaw!
13: Hindi pwede. Hindi pwede, mga igala, nga in the impeachment trial, since it is an impeachment, since it is a court, yes, it is a political process, and yet it is a court, mga igala, dapat masunod nimo ang mga processes. Mabito na ang constitution, o I mean, ang Supreme Court o ang judiciary, pwede nga musulod ani, mga igala, not on the impeachment per se, but kung giun sa pagpadaga ng impeachment, pananglitan, mga igala, ganong katong impeachment kang BP Sara, no? The other year, mga igsoon, katong bag-o lang nahimong kuan karon, no? Nahimo naman ang jurisprudence, Duterte versus House of Representatives, nga decision, mga igala, sa Korte Suprema, nga ilang, mga igala, nag-rule, no? Unbanked, no? Meaning, it has become a doctrine. No, nag-rule unbanked, mga igala, ang unbanked, meaning, naglingkod ang 15, no? Ka mga huwis, mga igala, Chief Justice and Associate Justice. So, naglingkod sila, that becomes, ang tanan nilang ruling, ana, mga igala, basta unbanked, the ruling becomes a doctrine, mga kaigsuunan, sa atong balaod. No? Ngano man to? Ngano nakialam sa pagisgutan na to? Impeachment to? Ngano na isgutan man to? Ngano ni sud man lagi ang Korte Suprema doon ato nga kuan? Ngano nakialam man siya? It is to ensure, may gala, that the check and balance nagpabilin, may gala, unya, why magpalapas, ulabi sa gahom? O ngano ni appeal man lagi Korte Suprema ato? Because Yes, impeachment magaygala is naana di mangayalag ihatag diya sa Kongreso, sa legislative sa House of Representatives magaygala ang pagdawat pag initiate, and then nasa Senado karon magaygala ang gining pag-trial o ang kanang trial proper mga and to decide mga kaigsoonan. But the constitution is clear mga igsoon na 1-year bar rule, no, nga walay pwede nimo magaygala ang impeach kaduha sa usa ka tuig, ikapila to, kaupat man to nila. Kaya naniguro lagi. Naniguro lagi mga kaigsoonan. Karon pa magi sila matagbaw. Katong pasangil sa una o pasangil karon maora man eh. No? Muna ang importante unta kayo mga igala nga naagyoy lawyer nga naha. Lawyer nga dili necessary nga supporter ni Sara. Ayaw na, dapat gani neutral, no? Dili necessary nga supporter ni Sara. Dapat mga igala mo barok sila sa neutral ground kasi sila court man. No? Dili pwede, di ko ako magigala, di po kumutugot ug sa akong kabahin, di po kumutugot nga imong i-identify nga kini Sara ni ayaw, no? Kay nangita tag hustisya diri, no, dapat makita nato ang kwan. Total, kung kini mga igala hinimo, no? May buntag libakira himantayon, minaw mi karon diri stimog. Panghimantay lang sa mo dia. Do your job. No? Di ba ilalim ni mga igala ng trabaho nga libakira himantayon, lisod na. Lisod na nga trabaho mga igala. Kay mga kinabuhi sa imong silingan, mga igala, ikaw ang nakabaw. Muna yung nakakuan diha mga kaigsoonan. Muna kung mangutana, nabitay giingon sa Facebook mga igala nga, kung mangutana mo, kalabot sa akong whereabouts, pangutana lang silingan kay kahibaw na sila. Muna siya mga kaigsoonan. Sige, may buntag. Ann Mendres, may buntag si Kapakno Vlog. Nayulak nga suko na ni Kapakno. Alas 8:47 na mga igala tag na sa morning. Mo na nga dapat mga igsoon da untay kuan ba? Nga bang napay mabilin ba? Pangutana karon na ba kay mabilin? No? Mungutana bug unsa ending aning alan mga igala? Aw dako kay posibilidad. Dako jud kay posibilidad para sa aning mga ginaingon nila Raimundo Ribucas diri nila kinsa ni mga igala si Bads Badong, no, nga kini mga igalang kuan mas dali kunong hustisya panahon ni BBM. Lagi tinud na mas dali ang hustisya mga igala, mas dali mas serve ang kaso. Mas dali mga igala ka prisohon panahon ni BBM kung ikaw kalaban ni BBM. Tama man ano mas dali ang hustisya be nganong mo kadakop ni Saldico be. Oh? Nga nagrelax-relax sige nagkaon mga igala croissant karon si Saldico dito sa France mga igala. Oh, yeah, ang buhay mga igala ni Saldi. Oh. Samantala ang Pilipinas nagkaguliang mga igala, no? Nga iyang gipang deliveran og malita wa nay mangangkon. Oh, kadto mga nalambigit mga igalas corruption, natanggal kunuhay og 8 ka bulan pagkakaron gibalik raman sa ni BBM og appoint. Gibutang pa dito mga igala sa posisyon nga kwarta gyapon na hawiran. Ayay. Naunsa naman in taon, naunsa na 12 na 13 naman in taon tani Mr. President.
19: I talk to my worthy.
13: No. Eh, birahin ninyo na kamunay tirada diha. Ang mga Kaitano sir dili din na sila pro Sara. Iyon na ni Kaitano, no, iyon na ni Kaitano mga igala dili siya pro Sara, no. Although dito siya sa ngani magunaw, even Bunggo dili na pro Sara. Tinood na may gala. Even Bunggo, di na sila kabas-dabas nagduol ni Sara. Lahi si Sara. Oh. Kaya ang ilang magkutan, oh, puro na Duterte. No. Lahi na. Kung kabalo lang mo sa lintungan. Pero ato nang ipadaplin ba? No? Kay, naamay abogado speakers sa majority. Naay mga abogado sa dito. Ang pangutan na, muak ba po sila mga higala? Neutral. Di man po sila neutral eh. Ang ilang leading dito man pong BBM. Uy, gina nga, Tron. Like for example, oh, lawyer man ni si, kuan, di ba? Si Bindalo. Dito na lawyers Bindalo ganina. Kay pangilinan ba? Pangilinan. Oh. O sa ingon ni pangilinan mga igala, I want to ano, ako lang sa gamiton for the next topic. Nga dili daw dapat ta mga igala kuan kayo sa technicalidad. Uy. Yun na pa. Sige, dito ta sa kuan gab. Ato nang ikatulo nga video. Sa ADDA. Tama no? Katong ikaupat o ikaupat. Sige, go!
14: XFM Katropa.
20: A very quick manifestation. I was actually listening to the ruling of the presiding officer, and initially I thought he would rule that the defense would likewise be given the opportunity to speak up. And at some point, when they likewise have the opportunity to withdraw witnesses, I would like to think, Mr. Presiding Officer, that would have been the better approach, because this is an impeachment court.

0: ang bawat punto. Hindi ko sinasabing hindi dapat magsalita ang defense. In fact, yun ang original o initial na suggestion at minumungkahi ng ating presiding officer na kung gusto magsalita ng defense din para tapatan yung nabanggit ng prosecution, mas maganda sana. But I will yield. I just wanted that manifested, then I will yield to the ruling of the chair.
1: Marami. We thank the good judge.
2: Okay.
3: XFM Katropa.
2: So you hear that? Oh, abogado na. Pero di lang siya prusara. Oh. So, kita ni mo na. Kisa tong tawa na to. Bats ba do? Raimundo ba to? Kita ni mo na. So, paunsa na to ni mapaneutralize ba? No? Mahimong neutral. Abogado na, pero dili lang prosara. Unsa ingon? Dapat dili ta technical kaayo sa mga evidence kay dili man ni kuan. No, dili man ni court nga kanang regular wahay man ni impeachment court man. Nya karon. Mga katropa. Kung naay mga ebidensya nga mga hinimo lang. Pananglitan ha, okay lang. Bahalag di wa nagkadibaw ang pizza, pasag dila na. Kaya di man kahit technical dire, sag di lang. Walahi ang typo error ang sampina, typo error ang affidavit, okay lang na. Dapat dili masakripisyo, no? Ang technicalidad bisan pag naminaw ang tao. Ang trabaho nila karon, they have to hit the balance between not compromising the rules of the court or the rules of procedure nila and at the same time not compromising nga makahibaw ang tao. Unsa di ay? Pabor, kung pabor lang di ay sa prosecution nga maka ang kuan nga pasangil nila kang Sara, okay lang. Pero pag ang defense na mo raise unya when it comes to technicality ang atake, procedural ang atake, dili okay kay impeachment man ni ana di ay na wala dalang unta na gikaso na, no? Di ba? Una-una ako no na Raimundo mo yung kagtama ka, Kiko, no? Ang pangutana mga igala, no? Ang pangutana diya mga kaigsunan, pasagdan na lang. Okay, sige kay, nakikinig ko na ang taong bayan. Okay, naminaw man yun ang taong bayan. Pero ang atong hangyo, dapat dili po di nga na mga igala. Murag dili, gidali ba? Kay bisag ingani natin mga igala maminaw, makasabot ba yata? Nga, unsa man to? Nga no man sad na? Nga no man sad na ang affidavit nga typo? Nga no man sad na ang sampina nga typo po? Nga, ultimo mga igala, ang presiding officer niingon na, nga, matay, typo na imong affidavit, typo pa imong sampina, yun sama ninyo na. Naitubag mga igala na, si Senador Pia Caetano Nasad. Gab, ato ang paminaw.
3: XFM Katropa.
1: It's your pleasure, ma'am.
4: I would just like to support the ruling of the presiding officer, cautioning, no, the both prosecution and defense. I too noticed the esteemed Attorney Lorna Kopunan's lengthy explanation on the withdrawal of the witnesses. But because she is Lorna Kopunan, nakikinig ako. In the same way na even if I don't know some of your names, makikinig ako sa inyo. Rest assured. Mm. At I think it's her first time to also stand up. So I was being very patient in listening to her. But I did take note of some statements that sabi ko parang conclusions na to or excessive explanation of her observations which I didn't think were proper. So okay naman, okay na yon, tapos na yon, pero moving forward nga Mr. Presiding Officer, I agree with you. And I just need to put this on record kasi nga sinasabing wag tayo masyadong technical. Pero
2: iunik Kiko, ha, wag tayo masyadong technical.
4: Kailangan naman
2: Sige, go.
4: Kung natin tingnan naman yung rules natin kasi
2: Soto, yung Soto tayo, dapat diba? Dito kayo technical. So, no? Kiko po, di mas Kiko, dapat di kayo ta technical. Oh, karon mga igala. Sige.
4: To read into the record. This might be a paraphrase na nung sinabi niya ha kasi sinasummarize namin ng team ko yung statements. And anyway, di ko na mahanap sa phone ko dahil kahapon pa yon. But I recall, no, and feel free to correct me, but this is a minor thing naman. Parang diniscribe niya kung bakit bakit hindi na daw papupuntahin

0: Si Attorney Lopez, kasi naman daw, napakita na daw ng defense yung video kung saan siya ay crying and complaining. So observations na po yun ni Attorney Kapunan, hindi po siya ang witness. Hindi po siya ang dapat nagsasabi sa judges na crying and complaining yung isang testigo. Trabaho po yun ng abogado na i-elicit yun dun sa witness na mapepresenta doon. So yun po yung reason kung bakit hindi hupe pwede yun. We're not being technical, but neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is the job of, that is for the witness to do. Yes. Your job is to ask the witness questions. Yun yun. So to be clear, it's not being technical, but it's making sure that magawa niyo yung trabaho niyo na maayos at magtanong tayo ng maayos sa witnesses. Kung di na pala siya papupuntahin, di no need na to say kung ano yung na-observe. Kasi nga, hindi na ho sa inyo yon as lawyers. Yun lang naman po. Again, my utmost respect for Attorney Kapunan and to all of you. You're all doing a great job. Like I said, once in a while, we will be called out. Even I tell the presiding officer, call me out pag sumobra ako, pag medyo nag-exceed tayo ng authority natin, because we're all just trying to do our jobs here. So thank you again, everyone, for your time and patience. Thank you, presiding officer.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Oh. So, dili na padtoon, no? Dili na padtoon, mga higala, si Attorney Lopez, Zulayka Lopez. Unya, ang abogado na sa defense, dili sa defense, but sa prosecution, no? Si Attorney Lorne Kapunan, siya na nag-describe. Hindi na nato pa anhion kay total na observe naman nato nga naghilak siya, nag-complain mo na to. Pwede na. Pwede na. Na. Tama man sa ingon ni Pia, no? Naminaw ko kay siyempre, di ko na basta-basta ng abogado, pero, no? Kung sa iyang gi kumbaga mga higa lagi hinuklugan gi digest niya tong gisulti kayo siya ayo sa murag conclusive naman na kaayo o naabaday mahimo naabaday ang anang statement mga higa sila tulpo pananglitan si Erwin mo tindog dia.
3: Sometimes you have to bend the law.
2: Hawa na pwede di ay na pwede di na siya muana siya mga higa muana ra siya. Sometimes we have to bend the law. Inong yung kanikapunan niya, excuse me, your honor, no? I think I am the lawyer here. Ayaw kong tudloy, kaya ako'y abogado diri, no? Ayaw kong tudloy yun siya ang isulti, kaya ako'y lawyer diri. Lawyer na ikaw. Kung wala'y abogado, mga igala, sama ni Pia, no? Kaysa may mo correct, kay even mga igala, even justices, bay, lain-lain nag-opinion, no? Kung tanaw ni mo ang kaso, may igala sa Osaka Unbank decision, ang pito ni Butar pabor, no, ang awalo ni Pubar ni Butang o pabor, dissenting opinion ang pito, ano man no. Lima na sila kanunay mga igala mag-uyo ng ilang interpretations balaod, no? So nga ang purpose mga igala diri sa technicality. Kay aron nga dili magpasulabi kay walay makabantay ana, mo nga naman tatama bitaw to, no? Pananglitan, katong gihimo ni Risa Ontiveros nga conclusive na di ay naaba di ay Irwin Tulpo ni si Tato nga, pst, ayaw, conclusive na ng imo. Wala. Nabad ay Rapi Tulpo nga ni Kuan Ato nga, excuse me. Rapi Tulpo nga, ingna na magayang Pia Kaitano nga, pagpatuon diya sa mong lawyer, o yun, sa mga...
3: Ayaw!
2: Diba? Kung wala'y abogado, muna nga ilang tirada karon tanggalon ang abogado. That's the, ano, muna'y mission karon mga igala ni Matibag. Oh, kinsa may abogado di ang medyo kuan yun, no? Alan Peter Kaitano. So ang mission karon eliminate Alan. Paon sa manin mo mapa-eliminate si Alan? Balik itong kaldero sa SEA Games. Oh. Balik itong kaldero sa SEA Games. Mo na yung nakapait diha mga may case na niya. Nga nung siya man, accountability man eh, accountability. Accountability. O nga nung lagi si Amina Pangandaman nga gibalik man lagi giyap ko ana awala na ko ana kanang dakog pasalig ang presidente. Maoron. So, ingon si Bright yun ni si Raimundo. Ingon si Raimundo nga, si Pia kay tano ko no, delaying tactic na imo nonsense ko no, ayaw pagbuot Pia manifestation ni Kafunan. Rock is, ikaw mundo ba? Rock is feeling wrong lagi dire. Rock is feeling ba? Kaya mo ulawan ta. Kasi Kafunan. Kauban na sa Vayot.
1: Ayaw!
2: Ha? Kafunan, kauban sa Vakla. Fagsure. Ano? Maroon ang spilling ba? Magpa-bright-bright tao niya, maroon ang spilling talaing kay paminaw na unsang tao. Ako, mauha ang magani kong makapronounce, makamispronounce kong English may gila. Hindi ko magpa-bright-bright kay basi masayop. Ano? Hindi kita pa-bright-bright, hindi man ta-bright. Ala nag mga igalag, manginig kamot, tag-huna-huna, basta, okay na, ang kuno na to, bugo-bugo ta. Total, mo man ilang ikuan sa to. Ano? Pahit sa na. Pero, tarong ang spilling na to niya, mundo. Kafunan. Fag sure.
1: Ayaw!
2: No? Mali akong point ba? Kung wala'y abogado nga makabantay, o niya, mahadlok ang Kapunan, for example, karon. Dilima, mutindog. Oh, Kapunan na lang, si Kapunan ra. Oh, o ikaw, Erwin Tulpo ka. Nabakay, although ikaw, Senator Judge, but do you have that credentials nga pwede ni mong ibangga sa credential ni Kapunan? Wala. Ipit ka di habay. Matod ba ni Mundo Kafunan? Ipit ka di habay. So, ngayon naman, ay, pagtanaw sa mo, lawyer ko na. Ya, ikaw, I know you. Oh. Wala, kaunon ka di agbuhi. Oh, kaunon ka di agbuhi, mga kaigsunan. Kung walay, wakay kahibang kaaga na ng balaod. Oga, di man sa pag-unsa in taon, Senador Robin Padilla lang may galang, ning kamot man sa na, pero di man good lawyer. Sao man ni muna, lahi man good may galang training sa lawyer, no? Kay bisag ka na mga gagmay discrepancy, ilan na maabta, Juan, mabito nang tama ra po ng desisyon nga si Sherwin Gatchal, kina, kisa na, Gatchal yan, gipagansilyo na lang na di askilid, no? Tahi-tahi ba? Hato na, Gatchalian, Gatchilio, mag-Gatchilio na lang siya niya para magkuhan ba ka ng cross-stitch ba, cross-stitch. Samantala, si Cheese, maoyoy kuhan kay, lisod man kayo, mga kaigsunan. May man to si Cheese kay, sharp man, no? Makabantay pa siya sa mga, kuhan, makabantay pa siya sa mga problema, mga irregularities, mga higala. Bullseye! Sige, mo, ninot pa ang tanitin, wason, pero as no'y binamanggod niya, naka, mo, pulisan sa to, may galang atong kapulisan, no, sa Davao del Norte Police Provincial Office, mga kaigsunan. Paano kayo oras? Salamat ninyong tanan, may galang sa itong mga mag-uuma, riha. Ay mo kalimot, may galang sa itong mga mag-uuma. Good morning!
4: Good morning!
2: O gusto mo, mga higalang timgas, o bugat, o dakughalin, mga higalang inyong abo, inyong humay, inyong mais, inyong mga pananom, gamitin na may galang Latimgas G Foliar Fertilizer. No, Latimgas G Foliar Fertilizer, mga higala, mapalit na sa mga agribet. Dugay na, gisaligan na sa mga, labi na sa mga kaigsunan nato dres Leyte, no, mga kaigsunan nato dres may Surigao area, muna gamit nila ba yung Latimgas G Foliar Fertilizer, mga igsoon. Tested yun na, no, nga makahatag yun mo may galag abot nga bugat mga kaigsunan. Wala na gibutang agbato ng imong wana, pero tingas mong good siya. No, dili tahupon, no, ang imong mga igalang pananom, labi ng humay, kung mugamit kag Latimgas G Foliar Fertilizer. Available na sa mga agribet, dili sa butika, agribet mga igsoon. Alas 9:05 na, may buntag po sa itong mga katropa dili sa may DM's Rent-A-Car o DM's Car Wash. No, may buntag niya, mga katropa na to. Ang gusto mga higala o sakyanan nga arkilahan. No? Arkilahan ra. Okay, Rent-A-Car man eh. No, diya mga higala sa may Pioneer Avenue, diya sa kanto sa Cristo Rey, sakop mga higala sa Barangay Mangkilam. No, Mangkilam pa na diha. No, na diya may galang ilang garahe, pagitaan na kabutang diya, DM's Rent-A-Car. Tagum mga kaigsoonan. Napuna sa Facebook, no? Moray mong pangitaon, DM's Rent-A-Car. Barato na sila, unya kasaligan mga higala ang ilang mga sakyanan. Ayong buntag pod, sa itong mga katropa diha sa may Sunrise, no? MPC Garments. Mga uniform, mga sportswear, na diha mga higala, diha mo patahi. Kay kasaligan, kaayo mga higala ang Sunrise Multipurpose Garments o MPC Garments, mga kaigsoonan. Para ko oras, kay alas 9:06 na, mga kaigsoonan. Sangaan, skinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum, atong sparring partner sa Bigas Lawa Katropang Gabalas. Antulog mapon sa mga Dagnaw Istasyon, inyong alagad sa kanginan Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
4: Busan, kauban si Katropang Arnel Cortez.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit saman ini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Blast Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Blast Gold og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santol Blast Coffee Mix, the secret of health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santol Gold Herbal Capsule og Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
9: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
9: The secret of health.
6: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Tagum City, Davao del Norte, mayong buntagog. Welcome dito sa programang Police Dabnor Katropa mo. No, daghan kayong salamat, mayong buntag og welcome dito sa programa Pizza Disisize ning bulan partner, no? Sa Bulpasa, no. Mayong buntag kanatong tanan mga katropa. Kami ang inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, ang inyong makauban karong buntaga. Yes. At atong pagpakigsayod sa mga isgutanan sa Kahapsay ug Kalinaw. Kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renante Balakwit. Kauban sa atong abtik, buutan ug kugihan kayong Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines. Sir, good morning kanimo, sir.
1: Okay, sa atong timbaya, sa atong Regional Director.
2: Yes, sir.
1: Police Brigadier General Leon Victor Z. Rosete, sir, mayong buntag sa inyo diha sa Camp Katitipan, inubanan sa akong mga idol sa command group, no? O kay Honorable Governor Kuya Gub Edwin I. Hubahib, o kay Ma'am Vice Gub Clarice Hubahib, kauban sa mga sakop sa Sangguniang Panalawigan sa 1st and 2nd District, Congressman De Carlo Oyuoy o Congressman Jose Manuel J.M. Florendo Lagdamio. Sirs, mayong buntag sa inyo diha, sirs. Og sa ako ang duha ka deputy kay DPDA, DPDO, og sa 11 Chief of Police of Davao Norte Police Provincial Office, og sa tanang mga personahe namo, og sa tanang katawhan sa Davao del Norte, labi na sa mga nagsunod kanato dinhi sa atong programa, partner. Maayong buntag, yes, sa inyong tanan.
0: Yes, good morning, no. Maayong buntag kanatong tanan, og of course, sir, ato i-appeal ang atong mga kaigsuunan, mga kaubanan, atong mga kapulisan nga nasa kabukiran, no, atong mga revitalized police sa barangay,
1: yes, RPSP,
0: no.
1: RPSP na to.
0: Yes, sir, kauban
1: sa naglanog-lanog dito, partner.
0: Yes, sir,
1: sa Magwawa, sa Magwawa, sa Magwawa, no.
0: Dito may kagahapon, sir, no, sa Magwawa, no, dito
1: ko si gigupitan nimo dito.
0: Medyo ubay-ubay mo, sir.
1: No? Nakatuli ka, partner, nakatuli ka.
0: Wala, sir, no. Gupit ra gyud magaya, sir. Gupit ra gyud, no? So naapo dito gahapon si Governor og si Vice Governor, sir, no, og dito kita gagapon, kauban sa tibuok team, no, sa Provincial Government of Davao del Norte, no, ug napud ang atong mga revitalized police sa barangay, no.
1: Yes.
0: Maayong buntag, no, sa tanan atong mga kaigsuunan diha sa kabukiran, no, kauban sa atong mga kaigsuunan, mga kauban ng kapulisan sa revitalized police.
1: Hindi ko busy, partner mo, kuyog na pagkukusab diha. Na timingan gyud kada lakaw niyo sa KKK ni Gobernador, yes, Permanente Jugo Bisi.
0: Yes, sir, no. Og usay pod, wala pod si Gob kay busy pod, no. Na timing kagapon nga naa gyud si Gob, no, dito sa Barangay Magwawa, no. So mayong buntag, no, mayong buntag sa tanan, and of course mayong buntag sab sa atong mga kaigsoonan dinhi sa kapatagan, kalungsuran nato, no, atong mga tendero, tendera. Maayong buntag kaninyo din, ha. And of course,
1: mga sweet lover.
0: Yes, sir. Ang atong mga drivers, sweet lovers. Yeah, good morning, no. Good morning kaninyo din, ha. Maayong pagmaneho. Dapat buat batunan ato kanunay ang kanang maayong disposisyon diha sa atong pag-drive. Defensive driving gid kanunay, sir. Ang atong ginauhag kanila, and of course, dili gid kalimtan, no, ang pagdala sa atong mga rehistro, lisensya, no, mga papeles nato sa atong sakyanan. Para dili gid kita maabirya, dili kita malangan diha, especially dunay mga checkpoints nga atong ginapahigayon dinhi sa atong mga kadalanan, dili lamang sa atong probinsya kundi dili sa tibok rehiyon 11, no. May kabahin kana sa atong pagpatunhay sa Kahapsay ug Kalinaw ug pag-implementa sa atong mga balaod.
1: Yes, President, tama yun.
0: Yes, sir, no. Og maayong buntag kanatong tanan gayud, especially usab sa atong mga nagsunod kanato diha sa atong Facebook Live, no. Yes, mga kaigsoonan, dili lamang kita live pinaagi diha sa 100.7 XFM, no, diha sa atong radyo. Wala lamang kita naglanog-lanog diha sa radyo, kundi apil na po dinha sa social media.
1: Yes.
0: Sa Facebook, no, live kita pinaagi diha sa Facebook, no. Pwede ninyong makita katong naminaw karon sa mga radyo. Pwede ninyong makita ang among kaambungan o ang kaambungan usab sa among mga bisita karon, no.
1: Pailaila parte ato mga bisita, partner.
0: Yes, no. Live kami pinaagi diha sa Tagum City, XFM 107.1. Tagum City official Facebook page o giusab sa Davao Norte Police Provincial Office. Nung i-invite mo na ako sa pag-like o pag-share sa maong live stream para mas daghan pa ang maabot sa atong pagsibya, no. So karon, sir, ato ipila-ila ang atong mga bisita, sir, no.
1: Campaign daw ni sa island sila.
0: Yes, pero wala ni naglangoy, sir, ni sakay gid ni barge, no, ang atong mga bisita gikan sa Island Garden City of Samal, ang atong maanindot nga isla sa Samal, no, nga sakop din sa tubig.
1: Pinakasikat nga tourist spot na to, partner.
0: Yes, sir, no. makauban gayud nato mismo ang atong chief of police o kauban pa gyud ang iyang operation officer, no?
1: INI. Yes. Investigation and Intelligence.
0: Yes, sir, no. So unahan nato pagpailaila, no, ang atong pagpailaila og pagpangayo na pud sa iyang mga greetings alang sa atong katauhan sa Island Garden City of Samal, of course, no, dinhi sa nagsunod kanato sa atong programa. Police Lieutenant Colonel Jerry Etz Abruhina. Sir, good morning kanimo, sir. Again, sir, welcome once again, sir, dinhi sa atong programang Police Dabnor, katropa mo, sir.
2: Yes, sir. Mayong buntag. Sa ako ang provincial director, si Sir Glenn Cristines.
0: Yes.
2: Sa ako ang mayor sa Samal. Yes. Mayor Lemuel Toto Reyes.
0: Mayong buntag.
2: Kang Vice Toto. Mayor Gidulman and sa mga council.
0: Vice Mayor po.
2: Sa mga barangay officials, kana mo ginawang ginangin at timbaya sa inyo, mayong adlaw sa inyong tanan. So ako lang pong siguro makita na ninyo, ako ang kauban, ako ang bago. Bago ni siyang officer from Luzon. So ako lang yung gina-uban din, sir, para at least mawil ba kuha niya mga Bisaya na ang ambience po sa Davao City kung unsa kagwapo ang Mindanao.
1: Tinanik ka ulit dito ko yung sawa ni.
2: Oh, sir, siguro di rin na ni magkuha ni. Di rin na ni siya mahalin, sir. Kung kuha ka, alam na, sir, nga ang Island Garden City of Samal, pinakagwapo gini siya nga lugar sa probinsya sa Davao del Norte. Oh, sir, tourist attraction to. At saka maintain yun, sir, ang amo ang peace and order diha. Kay siyempre pag once manggod nga mababa masira ato ang peace and order, mapiktuhan pod ang negosyo sa Samal, which is kanang ato ang turista.
0: Yes, sir.
2: Tourism manggod ang ato ang kwan diha. Muna nga daghan kitag mga plano, strategy, mga kwan diha para at least mapugnan nato niya. Siyempre, of course, ang ato ang mga collaborate, pakig-abi-abi sa ato ang mga katauhan, labi na sa mga barangays kung sa mga problema nila sa mga diha. So, sir, hope ang amo ang Island Garden City of Samal peaceful, ang amo alam mga focus kay diha, sir, yung mga minors. Minors
1: sir,
2: lang.
1: Natay kipo ano kay nagamonitor po ta. Usay man gud ini magmonitor ta na agyo mga grabe gid ang kuan ninyo diha kining mga hubog. Intoxicating liquor. Alam ko man na from 10 p.m. up sa Davao City na natay curfew gipatigayon diha. So ang uban mo anticipate na sila nga mo tabok ta sa Island Garden City of Samal, dito na ta magtiwas. So pagkabot dito, nakatumar na gamay dire sa Manila.
2: Yan yun, sir. Mo gina.
1: Tiwasan pa nila o niya, uban makasangit sila dito mga 5 dito.
2: Mo sir.
1: Mag-away. Muri pa tayo na to.
2: Mo sir, mo bito na sir nga amo pong giauhag ang mga barangays officials na nami mga ordinansa nga gina-create diha gyud nga para lang magiging mahimo ma-prevent to na mga ingana. Una-una sir, paggabi mo na ginaingon ako, sir, nga ang Island Garden City of Samal peaceful. Ang tao diha Monday to Friday ng morning adlaw.
0: Yes, sir.
2: Ay taga Samalin nyo. Pagkagabi outsiders.
0: Oh,
2: na
0: sagol
2: na, sir. Mo na ng taga Gawas, taga Davao, asa nga lugar. Lain na po na siya ng population. Pagka medyo ano, sir, medyo weekends, medyo muna dito mga resorts owner, mga rest house. Yan ang ano sa muna nga ato ang policy and guidelines sa peace and order niya, sir. Gina-implement, gina mo strong. Of course, naman tayo gamay nga kuhan lang diha kay mga pariner ang naabot diha. Naman ko doon sa high, sir, nga mga applicable, non-applicable sa tuwa, nga ginabuhat yun sa mga bisita. Kaya applicable man sila. Like, example, mga pariner diha, sir, na US, na yung mga Russian, na may Russian community diha. Oo, na may mga kuhan diha. Akala nila okay lang sila itong mga ingana. Number one, mag-drive na naghukas. Why mga damit, transferring from one resort to another.
0: Yes, sir.
2: Ingana sila. Niya, abi nila, okay lang nga mubaktas ka sa kalsada, magbit-bit ka og imdunon. Which is, kung makita ito sa mga pelikula, ingana mo na nito po sa US, sa mga laing lugar. So, mga ingana, sila, una mo gina-train, gina-pasunod, gina mo sila, kaya ingana, true. Mga patrollers yun na to. Mga
0: yes,
2: gamay lang kuan, mo badlong dayon, mga smoking sa labas, sir, sa Davao City, stricto kayo tana. Dito dahil pariner po dito nga mga inganap po nga mga kuha. Muna nga mong ginakuha ng mga number one, sir, ang among ginataba na resource owner.
1: Usap na kita nung dyan nga kusog doon kayo magkukupres ng mga kuha niya.
2: Nabitawa na, sir, nga gusto mo lubi. Oh, lubi, di rin kukupres, sir, lubi yun. Lubi. O, kutkuto. Ato, sir, butong man itong gusto mo ginakaon. Kaya lami, magandang butong.
0: Siguro kayo wala dito sa ila, sir.
2: Ang ilahang nagkugo, sir, wato, ungol. Kanang ungol na gani. Mo ilahang lugiton, kaon-kaonon, bitbiton.
1: Ako ganahan ko, ano ba? Kasi nun
2: oh, sir, ko mo muna karoon. Nainumdumagin ako, sir, tungkol na bata, wag mo magsimang kitita ng lupi o kupras.
0: Yes, sir.
2: Wala nang ganda ginakuan, sir. Ilang ginapalit nila, ilang kuan nun.
1: Kanang lutoon na ito sa bukayo, mga ginayin.
2: Mauna, sir, mauna yung ana.
1: Kanang butong, kanang magawang sa butong, kanya. Kuan
2: ka na. Oh, muna, yeah, muna lang ang ginakuan, sir. Muna, ang amo ang aktibo kayo po nga ang ginatutukan, sir, amo ang community relation PCR.
0: Yes, sir. Importante kina, sir, no? Ang ma-remind na ito kanunay, and of course, with the cultural barrier sa itong mga tao diyan, nagkalain, sir, no? Kalain-lain man. Importante challenge po na sa itong mga kapulisan upon, of course, no, with your leadership, sir, no? Mapa-plus target na itong tanan, no? And of course, sir, kauban na ni mo gid karon, sir, no, ang atong IOI sama sa inyong gigon, sir, ang atong
2: Operation Intelligence and Investigation Officer
0: sa Island Garden City o Samal Police Station. Medyo mahihirapan di tayo ngayon, no, kasi Tagalog ito, no, Tagalog ito, pero
1: subukan tayo nito ngayon.
0: Masusubukan, mauubusan, sir, no. Ipakilala muna natin, no, ipakilala muna natin ang ating bagong opisyal dito sa Rion Once, dito sa Davao Norte Police Provincial Office, Police Lieutenant Christian Dave L. San Pedro. Sir, good morning, sir, and welcome, sir, dito sa Davao Region, sir, particularly dito sa Davao Norte Police Provincial Officer. Mas mabuti, sir, mas mapakilala pa ninyo ang inyong sarili at yung mga greeting nyo, sir, sa sumusunod sa atin, baka may mga pariente, mga
2: relatives
0: kayo na nanonood kasi live din tayo, sir, sa Facebook, sir.
2: Yun.
1: Yes.
2: Okay.
0: Yes, sir.
3: Mayong buntag sa inyong tanan. gamay lang, sir, gamay.
0: So, yes, sir.
3: Ako si Police Lieutenant Christian Dave Lubua San Pedro from Benguet Cordillera. Ako ang bagong assign na officer sa Samal Garden, Island Garden City of Samal. So, bago pa lang ako dito, pero marami na akong natututunan sa mabuting pamumuno ng ating provincial director na si Sir Christine, sir. Thank you, sir.
1: Yes, morning.
3: Tsaka sa pamumuno ng aking mentor na si Police Lieutenant Colonel Abruhina, sir. So, looking forward sa pagsiservisyo sa Island Garden City of Samal at maaasahan nyo po ang aking servisyo.
0: Wow. Okay. Bagong graduate, sir, na PhD, sir. Okay.
3: Opo. Silang Paglaom Class of 2026, sir.
2: Wow. Bago talaga, sir. Itong taon na to.
1: Uy, okay. No? Silang.
2: Oo,
1: silang Paglaom.
2: Yes, pasilang.
0: Yes, no, mga kagalahan, mga kaigsunan, no, mga katropa, muna nga itong mga bisita, makauba na ito karoon sa pag-isgot-isgot, sa isgotanan, sa kapsay, o galinaw ni itong Pinanggan Provincia sa Davao del Norte. O, unta, makauba nung sabi na ito karoon ang itong cybercrime unit, pero doon na sila other important activity nga dapat buhaton, pero doon na sila gibilin nga mga pahimang noon niya ang ito usab nga isgotan. O karon, before na to, i-update ang atong mga kaigsunan sa atong maintain o pag-assess sa atong peace and order din sa atong probinsya sa Davao del Norte, ato ng Tagano pagtagad. Ang mga nagsunod ka na to, din sa atong Facebook live stream, no? Ubay-ubay na ni, sir. Ubay-ubay na ni. 2,800 na nagsunod sa atong live stream, no?
1: Gabangin sila, no?
0: Yes, sir. No? Watching from Island Garden City of Samal, Mayong Buntag Maritel, no? Kay Nor Colian, God bless the NPPO. Rihina Fala, good morning. Watching here from Igacus. Lone Rider, good morning, sir. God bless og amping lang tang tanan sa makanunay. Og kay Reggie Limbo in Cabo, good morning. Kay Danny Boy, Matt Cas Cabel Retis, watching from Igacos, Del Gals, good. God bless Good job and good luck, PNP, DNPPO. Daisai, watching from Igakus. D3rd Ang, salute. Bimar Gako, watching from Igakus. Donel Bustamante, from Igakus also. And Bobet Magno from Igakus. Daghana, nagsunod ka nato, sir. Ikan sa Island Garden City of Samal. Daghang kayong salamat, no, sa tanang mga nagsunod ka nato. Uga, again, mayong buntag. Welcome din sa itong programa. O karon sir, no, ato nang i-update sir ang atong kahimtang sa Kapsay ug Kalinaw nga ginahulat usab kanunay sa atong mga katropa nga nagsunod ini weekly nato nga pag-update sir sa atong peace and order, especially nakabase kita diha sa atong pag-monitor sa atong 8 focus crime sir.
1: Okay partner, sa kinatibuk ang peace and order sa ato ang probinsya nagpabilin nga minimal kayud ang mga nahitabong krimen sa ato ang sa ato ang lalawigan ng Davao Norte, no. So kung naamay mga nahitabo, kini isolated lamang. So mauni ang resulta sa ato ang maayong paglatag na to sa 1090 or 9010, no?
0: Yes, sir.
1: 90% ang ato ang gihatag nga mga deployment sa gawas o napulo lamang sa sulod sa istasyon at saka checkpoints. O kini mauni ang ato ang kiningi sunod jud sa national kuani kaning instruction sa ato ang chief PNP down to kay RD then sa mga chief of police, no, gipetigayon na to. So kamay ra kayo ang natala, no. So ato ang ikumpara partner ang atong 8 focus crimes ni ubos total crime incidents gikan sa 5 atong July 1 to 7 ning ngadto sa 3 na lang, no, kay incidente atong July 8.
0: So 2 weeks
1: ng comparative July 8 to 14, no. Katumpas kini sa 40% nga pagkunhod sa krimen. Kini prueba sa pagpadayon og positibong kahimtang sa peace and order sa atong probinsya partner.
0: Yes sir.
1: So katong 1 to 7, July 1 to 7 ning tala lang ta og 7, no, duha ka theft sa siyudad sa Tagum. Ya na solve tanan.
0: Yes sir.
1: Og isa ka rabiri sa Carmen cleared. One rape sa Carmen solved. Og ang physical injury sa Island Garden City of Samal solved. Ibig sabihin na solved, nadakpan na to, na file ang kaso, ang cleared. Na file na to o kaso pero ato at large pa ang mga suspect, no. Samtang
0: so lima sir, 1 to 7 dunay lima sir.
1: Oo. Lima.
0: Nya karon na
1: si oh, mana lima lamang lima. Karon tulo lang.
0: Tulo
1: so,
0: lang.
1: Isa ko murder solved. Isa ka theft solved. O isa ka physical injury solved.
0: Solved gyapon.
1: So salamat kayo sa mga kapulisan nato nga gilid ginilagmayong ilang mga personnel, no, sa paglatag sa 1090.
0: Yes,
1: o sa pagpadayon nato sa atong agresibong law enforcement, no. Like for example, ini kagabi ang atong mga kap-kap diha nagpadayon gihapon, no. Sa aspeto sa pulisa performance partner, 100% ang atong crime clearance efficiency og duha ka semana. Og 100% usab ang crime solution efficiency sa July 8 to 14 gikan sa 80% sa July 1 to 7 nga nagpakita sa mas paspas o epektibong responde, no?
0: Yes,
1: sa mga kapulisan nato o pag-imbestiga sa atong mga kapulisan. Samtang ang ubang siyam ka police stations nagpabiling zero partner, zero crime incidents. Wow. Ang siyam ka
0: police station,
1: nga nagpakita sa ligon nga koordinasyon sa kapulisan, barangay officials o sa komunidad.
0: Yes,
1: so out of 11 police stations, ang siyam ni ini ang walay krimen nga naitabo. So, palakpakan na to, partner.
0: Yes!
1: Snappy.
0: Inana, no? Inana ka makita na to ang mga pagpaningkamot sa atong kapulisan, no? Nga mahimong hapsay o malinawon o baba kanunay ang atong tala sa krimen din sa atong probinsya sa Davao del Norte.
1: Kaya, partner, pagpagkamana sa katawahan, no?
0: Yes, sir.
1: No, report tayo, no? Mapaggan yun ang mga kriminalidad ko na yes, ati aktibong mag-report na ara ang atong mga kapulisan din sa lansa.
0: Yes, oh, nakalatag na gid sir, no? Nakalatag
1: systematically, na no?
0: Strategically, systematically nakalatag ang atong mga
1: kapulisan. Mo partner sa ato ang weekly MPO, no?
0: Yes, sir.
1: Enhance sa no? Kuan ato.
0: In line sir sa programa sa atong Chief PNP, yes, no, ang 5 focus agenda. So kana, no, og of course dili po na makuan gyud mahitabo kung wala ang suporta sa katawhan. And of course unang-una po dia sir ang pagmahimong masinugtanon sa atong katawhan dia sa pagsunod nila sa mga balaod nato, no. So kana, no, nakapasalamat gid kitang dako niya na. And of course sir, ato gyapon sila ng encourage sir nga sa kanunay report gyud kung dunay mga insidente nga may tabo dia sa inyong palibot o dunay mga kadudahan nga mga tao dia nga nagsuri-suri, i-report ka na aron ato ka nang matagaan o maayo o insaktong kuan nga
1: pagtagad
0: no aron maprotektahan kitang tanan tungod kay dinhi sa Davao Norte Police Provincial Office
2: your security is our priority.
0: So of course karon ato sab sir sa iron no, gikan sa atong mga bisita kung kumusta gikan mismo sa atong Chief of Police no kung kumusta ang assessment sa kahintang sa Kapsayog Kalinaw ganina gisgutan na mo sir karon ato lang balikon sir to give emphasis sir kung kumusta ang kahintang usab no nakita nato sa tibok probinsya nga imong Hapsayog Malinaon gikan mismo sir sa imo sir sa Island Garden City of Samal kumusta imong assessment sa peace and order
2: sige sir once again sir mayong buntag sa tanan sa ato ang Island Garden City of Samal ang ako ang assessment ako ang kuan sa inyo sa ato ang peace and order sa Island Garden City of Samal pagkahuman na ako i-discuss po sa ako ang operation officer ang mga accomplishment.
0: Yes, sir.
2: So as in general sir, sa mga tao sa Samal, peaceful ang Island Garden City of Samal. Sa mga ganing monitoring, mga 8 focus crime, almost zero kami. Dugay na mga pilakabulan na wala may mga sensational na mga nahitabo diha. Padayon na sir, wala yung mga sensational na mga kung saan ba'y makuha ninyo, mga dako kayong murder, robbery, wala may ana, wala may ana. Yun lang ang na-mention ganina. Adaghan diha, usahang mga
0: inom-inom
2: niya magsumbagay. Pero kanang ito ang physical injury diha, minimal, slight lang na siya, sir. Ma-report naman yun sila kay mo, complain man, pero...
1: Ano na resulta, Jer, sa ato ang kanang aktibong pangapkap, no?
2: Oo, oh, sir.
1: Kap-kap. Mga plated weapon, good. Kunya, ato ang makuha.
2: Oo.
1: Susumbagay na lang yun sila.
2: Susumbagay na lang yun sila. Di na sila, wala din na magpatay.
0: Yes,
2: oh.
0: Sir.
2: Kunya...
1: Wala ni mo ikap-kap to, na ikutsilyo.
2: Pwede ba makadunggap ang isa?
0: Yes.
2: Oo, wala mamatay. Kanang ma-report nga, physical injury. Pero ang tinuod na, gamay ra kayo na siya kasamad. Oo, oh, ganyan na bunog. Nagsinumbungay na lang na. Yes. Unya ako ipahibalo sa ato ang mga residente sa Island Garden City of Samal. O sa kaning mostly sa mo ang mga ma-apprehend nga mga ana, madakpan.
0: Yes,
2: sa mga gabi ina. Outsiders unya karon sir, ang ginapatutukan gyud sa ato ang local executive si Mayor Toto Reyes eh, katong mga eskwelahan. Kay siyempre na may manitabo sa laing lugar atong sa tagluban. So ang amo ang PCR month karon sir.
0: Yes, sir.
2: Activity na mo, focus me sa mga kabataan-unan.
0: Eskwelahan.
2: So, ang eskwelahan, ang amo ang advokasya sa anti-rape.
1: Mm-hmm. Actually, natay kining kipatigayon karon ng mga simulation exercise.
2: Yes, sir. Nakakawala.
1: Kay Police Major Ibalyo dito sa New Corilla.
0: Mm-hmm.
1: Actually, naakoy ko pero kay nag-conflict man kung mapaabot unta ko nila inigkahuman sa programa. Pero kung ano, itaparayon lang. Kay kung dili nila iparayon, basin o mag-conflict po sa mga estudyante. Natay, sa IMEX, no? Mga gabuhaton sa eskwelahan karon.
0: Wow.
1: Together with our mga teachers na to sa New Corilla, no? Nya, ang ato ang senaryo, bomb threat.
2: Oh, sir.
1: So, ang mga bata, gipasabot nga kini usa ka exercise lamang.
2: Oh, sir. Oh.
1: Siguro nagpadayon sila karon sila ng ano, ongoing
2: sa program. Ongoing
1: na, 10 ang schedule nila.
2: So, mo gina mo ate ginatututukan na mo ang mga kabataan-unan nga usahay man gud sir kining mga bataon nga isura mi ni kon gina ni PCR na kung sir, kaneng because of social media, technology,
1: na-impluensyahan. Ay, nahitabo sa, kung ano, sa katong sa Samal. Ah, sa Samar.
2: Samar, sir.
1: Takloban. Takloban, no? Na parang na-active shooter dito beforehand. Nahitabo na dito sa Tagum City.
0: Yes.
1: Karoon na ay nag-insulod sa eskwelahan. Kaya hayita sa sundang, ano, Jer. Kahit kayong sundang, unya, giwarningan man tato, unya, kay... Manguha naman yung mga bata, estudyante, so wala yun. Sharpshooter po na nga ito ang kapulisan. Gipusin naman po na ang iyahang kining tuhod.
0: Yes,
1: so, murag naango lang siya, niya, tapos na-paralyze siya. Paralyze din lang ganyan mabuhat.
2: Na-neutralize na ito siya.
1: Ang buyaw lang ito kung nakagunit o bata, o niya, pati nga ita sa sundang.
0: Mao yun, sir.
1: So, mao na karon nga na ito mga senaryong pagkabuhaton, mga exercises para ang mga bata andam kanon.
2: Kabalo, sir. May-educate sila.
1: Sila. Matarantar da yun.
2: Oh, may-educate, sir. May-educate.
1: Asa sila kukwisto, inignaing minginaan ang kuhan, mag-amok. Nakaroon na atay bomb threat noon.
2: Oh, sila buhaton.
1: Kanina atay gibilin nga mga butang diri nga unattended kani siya ano, so magpadala din tag IOD no. K9 dogs.
2: Yes sir. Oh.
1: Atong sutaon ko tinuod pang bomba. So anyway na ay mga senaryong oh. Pagabuhaton karon ang sa New Korea.
2: So nga mo ang Island Garden City yes, sabay, ang coordination sa mga school teachers amo ang gina-coordinate kay nagbuhat ming mga ayon mga SIMEX, forum, lectures at seminars and also sa mga resource owner. Kaya yes, di man gikan ang mga sinumbagay sir, mga physical injury, yes, kaya mag-inom-inom. Mostly pagkagabi, hubog na, magkasayaw-sayaw, na ay mabikil, murisulta sa nga na. Pero ako lang ipabalo sir, nga kanang mamdunggan sa social media nga physical injury, gagmay na kayo nagpangos, di yun na ingon na nagkinulatahay. Di ba? Pero siyempre, physical injury, physical injury mo na ito ang term, na nasahay, nasikuhan lang, o niya, lain po nga mga tao, di ba?
0: Yes, sir.
2: Nagpangabot niya, example, naihingigay yun niya sir, nagpangabot ang Davao City versus Tagatagum. Ano na po ito mo dire? Kung saan rasa mo niya abot, niabot mo dire sir, mga alas 11, sila po mga alas, alauna, kay mga happy-happy lagi niya. 24 hours ba na ito ang barge siya sir? Nga nagabiyahe, although maglagyo na lang interval, magpangabot gyapon, continue gyapon sir. Muna nga, mo ginatutukan, muna nga mo ang police siya sir, ang patrolling na mo diha is 24 hours good.
0: Wow.
2: Okay, ang usa diha ang adlaw, patrolihan na to. Ang gabi mura mag adlaw gyapon. Kay happy-happy man gyapon ang mga yes, resorts. So, patrolihan gyapon na muna, ginasulod gyud na siya. Sir.
1: Good og makaadto ka diha sa island gyud noon, kana mura og ang feeling nimo, happy kay ka ba?
2: Wala sir, makalimot ka diha og kuan kana mga anti-stress. Oh, anti-stress ya sir. Musuroy-suroy lang ka na sir, kadili mo sunod. Okay na kay na yung mga gwapong mga tourist attraction niya sir. Dili na dili lang kay kanila sa atubangan, nasa likod pa.
0: Yes sir.
2: Kaputian district mga ana, gwapo mga kondo sir.
1: Island man guna niya.
2: Oo sir.
1: Labing dagat.
2: So, yes, katulang ang visa order sir, ang mo ang mga accomplishment, mga ano lang siya nga mga dakop, mga ordinances mo. Ako dahil yung ikuan sir nga, at least nadunggan nila po sa to. Muna na ako ang marangay captain, ako ang mga councilors, na magpadayon ta praminti o una-una o kung sa pa mga ordinansa.
0: Mm-hmm.
2: Nga ato ang
1: advance.
2: Oh, ato asing ma-create. Para makuha ko na ito, mamang ko na ito ang pagsangga sa mga okay, nga nagod. Na ito ang matikitan ang ano, nagubad sa kalsada.
0: Mm-hmm.
2: Di ba, sir? Mga, akong ginakuan, sir, ang kuan, sir, overspeeding. Mayon ang mga kuan namin. Overspeeding.
0: Ito, sir, nung gikan sa
1: ato. Na naman may ordinan sa
2: ano? Na namin, sir. Oo. Oh.
1: Inyo ang i-maintain lang.
2: Maintain lang ang ordinan sa overspeeding. Oh, okay, usay banggod. Mugawas ka sa resort, hubugan na buylo padagan or buylo padagan ang nigawas hubog-hubog na.
1: Murag 20 lang siguro ang kuan niyo
2: diha. Oh, sir, mga ang kilometer per hour sa mga barangay road sir sa mga kuan. Kay mo na mo ang kuan sir nga mura na mga panghitabo diha sa Samuel nga murag among gitawag og prevalent kay nga mahitabo.
1: Lagi ko yes, sir. Maka anak ko diha usay makasuroy man ta. Kining kuna amang galing mga hump no sa highway no butangan ninyo color tangan ninyo yellow o kana
0: yes,
1: black
0: sir.
1: Para layo pa lang
0: makita
1: na yellow makita na nga hump kay kana nag-hump niya wala ka minor siya
0: no
1: ka disgrasya
0: po no.
2: Pero so para sir ang participation amo interagency coordination niya amo mga action niya very strong amo ang CDR amo ang local government abtik kayo muriak nami nami mga kuno diha mga responding ana sir.
0: Yes, nindot kada sir no makita nato mga kaigsoonan ang mga pagpaningkamot no sa atong kapulisan nga mamintinar gayod no ang kapsel kalinaw sa atong syudad sa Island Garden City of Samal no karon mas ato pang paminahon no dili lamang dito sa pagpatunay sa kapsel og kalinaw kundi dili diha usab sa pag-implementa sa atong mga special laws no ang kung kumusta pod ang mga accomplishments nato galing mismo no sa Operation Intelligence and Investigation
2: Officer
0: sir kumusta ba ang mga accomplishments so far no sa ating Island Garden City of Samal police stations in terms diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations sir.
3: Oh, mayong buntag sa inyo, sir.
0: Yes, sir.
3: So, for our accomplishments sa date na July 1 to July
0: 15. Yes, sir.
3: We have
1: 15 days.
3: We have served 2 warrant of arrest.
0: Mm-hmm.
3: Ang kaso dito is qualified rape, 3 counts. Mm-hmm. And top five regional level.
0: Top five. Oh, na-aresto sa 3 counts. Island Guard Chief. Top 5 regional level.
1: Qualified
3: rape. Yes po.
0: Most wanted person, no?
3: Yes po.
0: Top 10. Top 5.
3: That was on July 2.
1: Regional level, no?
0: Regional level.
3: Good. The other one is other wanted person on July 10, 2026.
0: Yes, sir.
3: For our Republic Act 9165.
0: This is campaign against illegal drugs, sir. Yes, sir.
3: Yes, po. We have four.
0: Four.
3: From July 1 to July 15.
0: Yes, sir.
3: And we have found abandoned cigarettes on July 3, 2026. Mm-hmm. Loose firearms, we have found one on July 5, 2026. And for our physical injury, we have two. July 3, 2026 and July 9, 2026. We have also direct assault. We have two direct assault. Mm-hmm.
1: Ning sukol na jer.
0: Sukol.
2: Ah, sir. Tungkol
1: sa kahubog.
2: Tungkol sa kahubog yes. Siya dyan. Mag-aristo.
1: Wala sila kay ilas pulis.
2: Ang pulis ng Kalabanon.
0: Kalabanon, sir.
1: Kasi danam yun sila permanenteng tama lang yun. Ang inom, butang lang stiyan. Kaya happy ka mong pag-abot siya. Kung bisag hubog na ka, lami pag-ipong kayo.
2: Makalimot ka, sir. Makalimot ka. Makalimot ka dyan. Happy-happy kayo.
1: Kasi danam lang sila pagbili niyo
2: pag na. Ha.
0: Pagbili niyo pag-uli, sir, no? Yes, sir. O, tinood na, sir. O, makita na to, sir, na so far, within 15 days of July, upat na ka-accomplishment, sir, sa atong campaign against illegal drugs. So, makita po na to. Even
1: so,
0: in sa atong regional
1: pila kalibo, pila ka thousands ang worth sa drugs?
2: Ang ano, sir, ang na-confiscate na mo karon, sir, sa
1: mounting.
2: Sa drugs, sir.
1: Confiscated.
2: Di ba naman na
1: anyway, kontra? Na, na-atay record dire sa SDP na to.
0: Yes sir. No, kana sir no ato lang nga pagpagamay nga pagpa lalo maning atong problema sa illegal na droga sir no atong dawaton nga napagyapon gyud atong problema sa illegal na droga sir.
2: Ato example sir ang Island Garden City of Samal sa amo ang cleared nga barangay yes, na lang may duha nga wala pa maklear pero about cleared na po na mo isa ka barangay with Tambo.
1: Kung dili na i-clear, ibig sabihin, na sila.
2: Kanang gingo na to nga cleared na ang barangay. Yung sila nga, cleared na niya. Makadakop lang i-gapon mo.
0: Yes, sir.
2: Okay. Mga cleared na barangay, itong panahon nga nag-monitoring ta, muna na itong mga identified nga mga drug personality, ni gamit, nagbaligya, sa drugs. Pero di ato po makaingan sila nga nainadakpan kay ang ato ang lugar manggod, transient ang mga tao.
0: Opo.
2: Yes, o, di ba, sir? Na-cleared na to ang mga tao diha. Makadakop ba tagdagalaing lugar? Kaya manunod man yun sa ito ba kayo mag-happy-happy? Mga street level lang nating individuals niabot diha, na-monitor na to. So, madakpang yan na to sa kanang barangaya. Kaya ang mga resort na to, naka-address sa mga yan na nga barangay.
1: Na inadakpan sa Samal, nagtuog-tagasamal.
2: Dili tagasamal, sir.
1: Ang address sa suspect. Ay, ano, ang uban manggod, pagkandungog manggod nga, nadakpan sa Samal, murag tagasamal dahil nang idakop.
2: Dili
1: kay ang taga-mainland, diri sa mainland, sa Tagum, Davao, o napagigoy na ko ang ko, Tabato, matod yung...
2: Mamot, Tabato, sir. Pero kanang mga tawhana na, niabot nagsamal, wala man na maingon nga na maligya o nagkuhan dito, magpahinga, mag-happy-happy, pero mugamit. Dito sila magkuhan na, hindi, madakpan yun. Ang kagwapo lang sir, kung anong ma-identify na mo sila, nga anong nakadakupata, dito kung sa strong atong intelligence,

0: Naimoabot nga mga DJ, mga pariner, magbitbit gikan sa laing lugar, dalon diha. Diha lang sila, di ba nakaya sa mga sa Malinyo? Muna yung usapan ni Mayor.
1: Welcome tong NDD na to, no? Narcotic dog na to.
0: Oh, yes, sir. Oo. Oh.
1: Kami tatog maayo kay pating share kayo.
2: Nasa edad ko, sir.
0: In every patrolling na mo, sir, sa mga resorts, like mga maganda, di ba, maditipan yung mga resorts na nga happy-happy diya. Makita sa social media nga parang bura, parang siargao ng mga ko.
1: Idungagan na to ang imuhang bug sniffing dog.
0: Magdalami diha.
1: O, narcotic dog.
0: Yes, sir, yon.
1: Duha na ng imuang dog diya, ang isa sa bumba, ang isa sa druga.
0: Yo. Wow. Muna, sir, nga...
1: Kaya na sila. Mahadlok lang katana, ano, pero butan ako, naging ang kapong ulo, ano? Iting mga butan.
0: EOD, kaya sir. Mga dogs na yun. EOD, bomb sniffing dog at drugs. Na aso tamang-tama, sir, para malaman mo rin na si Mayor nagpagawa rin ng barracks namin doon sa EOD at saka SWAT at saka sa
1: atong NDD, ha?
0: Aso. Kami na bahala, sir.
1: Sir. Bawal na sila maintan kayo kung pwede. Aircon na to na. Kay maghalhal dahil na ilang maintan.
0: Sige, sir. Hopefully, sir, mahuman to mong building ang ipabuhat ni Mayor, sir, para sa muang...
1: Hindi tahapin siguro may nikating...
0: Hindi, sir. Kasi target ko, sir, August 3.
1: Muna, sir. Kailangan na kung kuko, sir. Katong imong gi... Gikuan ba imong gipakaon sa mga
0: pagkakit? Sir.
1: Gitgit mong ito. Dito sa dapin sa kuwan.
0: Oo, sir. Yung sinugba.
1: Sus, makapaman din. Paghaon na ito. Patanan ako. Gimingaw na. Naayon na akong kukuha.
0: Sige, sir. Invitado. Yes. Makita ni mo ang mong building ang ibuat, sir. Gihatag ni Mayor, sir. At least, salamatan ako si Mayor, sir.
1: Vice Mayor nga. Sir, magpasidaan lang ka. Ako'y bahala ni mo dito. Vice Mayor, nakita mo dito kay...
0: Oo, sir. Si Chang Indulman, sir. Aktibo kayo na akong Vice Mayor, sir.
2: Wow,
0: bigasan na.
1: Sa opening to sa araw ng Del Norte, nagpang-abot mi ni Mayor, Vice Mayor, tanan nga mga councilors. Paabot tong pag-opening sa Davao Del Norte, yung first day nga, alas 4 pa lang, nagbasa-basa na
2: tapart. Yes, sir, basa kita.
0: Di ko apapagod ang Island Guardians ang Samal, sir, kay United kayo ang mga leaders na to diha.
2: Yes,
0: kung lang may mga programa, mga plano, dali na kayo maka-aksyonan. Kaya po siya, napakita po na para... Ang tao nga musulod, di ra ba kawalo ang mga tao musulod niya kay mga turista lang ra ba?
2: Oo.
0: Di ba? Muna ang gusto ni Mayor, ang kalsada, hinlo yun, huwag maglakaw-lakaw nga
1: mga kuwan. Sa ang ato ang mga kuwan, di mga goers na to, ng mga turista,
0: ng sir,
1: kay... turista, kay manabi man sila pag balik nila sa mainland. Grabe kalimpyugin ang Samal, tapos maabi-abihon kayo ang mga local chief executive, labi na sa mga kapulisan. Ingana ba niya, safe kita dito.
2: Safe
1: tara,
2: malang
1: kutag balik.
0: Muna nga, ako lang pong ikuan, sir, ako lang pong ipahibalo sa tanan tao na lalo na nga goers sa Samal. Yeah. Ang atong kapulisan, religiously and committed gyud ni silang trabaho. Kung naman mo, natin mabasahan sa social media nga ang police ingani, evaluate lang yun ninyong maayo kay usahay dili na ako basahan nga social media sila ang police stricto kayo mo kuan usahay manggod kailangan manako puta.
2: Yes, importante
0: manako puta. Ngano daw ang uban di badakpan si pre sa kadaghan-daghan po siguro na timingan po siguro tong katuniagi gyud.
2: Yes, sir.
0: So, pero continuous na sir, continuous na ato ang mga kuan, mga daily operation, trabaho.
2: Trabaho.
0: Continuous nga ito mga trabaho nga itong ginasunod. Paggabi na ba, mas mostly karon sir, nami mga night market diha. Kaya mo man eh, makapadagdag sa tourism income.
2: Yes.
0: Na mga night market. So, amo pong gihangyo ang uban nga, tabangan lang po mi, karon dito madaot sa to ang mga turista. So,
2: yes,
0: dili lang kita mismo ang nahimu inuong problema diha sa mga kabatanunan.
2: Nagtrabaho lang kita, sir.
0: Dili na. Happy-happy lang na ito, Aday God.
2: Yes, sir.
0: Raminti lang na diha. Siyempre, huwag na gitawag o kanas-kanas diha. Muriak mag-good ang polis. Muna, madakpan good ang mga na diha. Hubog na. So, mabalibag sa polis. Muna nga nakasuhan yung direct assault.
2: Yes, sir. So, importante po, sir, no, nga, sa kining atong coordination, sir, sa mga resort owners, no, nga, naalala sila direct contact sa atong police stations, kay dili magin na to sa kadaghan sa atong mga resort din, ha, sir, no, sila po mismo kung makabantay sila nga na yung mga illegal, yung droga,
0: sila na mismo,
2: party, drugs, nga ginagamit, ya, sila na mismo, sir, no, in protection po na sa ilang establishmento, uga sa kinatibukan sa Island Garden City.
0: Uya, amo apong nami bagong gi strategize diha nga kanang mga resort owner nga kailangan igmat sila labi na kanang mga magkauban sila sir nga mag check-in sa amo atong

0: resort, mm-hmm. pagahuman, paggabi na, og na sa mga ngit-ngit-ngit, ilan ang gina, sita kay, nagtuo sila, uyab. Kaya nagkaupa, di pa di, amigo na ito. Unya, di na gusto mo ba, isa nga, namo na usahay na yung mga kasong harassment, mga nga na, sir.
1: Yes.
2: Di guwapo nang kuan, mga sita sila sa anong, dalawa man sa ngit-ngit.
0: Oo, oh, sa resource, sa resource pa lang.
2: Yung record nyo sa rape niya.
0: Yes, sir. Tungkol lang nga, nga nagot ng mga kuan.
2: Uyab na sila, unya,
0: pasagdan.
2: So, kuan, kanang mura o walay consent sa... Usa sa ilahang dili ko ana mo na masulod og grade kay.
0: Unya nagtuo ang resort owner sir o resort guard na okay lang ba to kana sa nagbangka-bangka sa medyo ko an dili day pasubot og
2: i-monitor niyo
0: nga naon ang result sa
2: establishment ha. Atong establishment continue gyud ang atong pagpamutang sa mga CCTV sa strategic
1: area. Yes, ana po
0: diyan. CCTV sir. Reminders.
2: Maka-prevent god kung tanaw nila ng CCTV ana unya. Pag ingon natog natay mga night market mag-take advantage ng mga nguot diha.
1: Yes.
2: Mga lahi itong kap-kap, kay kap-kap, bakal mo itong atong operasyon. Pag ng mga nguot, mga wallet, cellphones, mga anak. No? Mauna itong batayanan kayo.
1: Yes.
2: So, no, kung ay CCTV,
1: yes, sir, important.
2: Ma-unlock sila.
1: Yes, nindot kayo. Dati invite, sir, mga CCTV owners, usab nga, invited ka mo nga mo join diha
2: join sa CCTV
1: 123 DNPPO Project CCTV 123 no para mas dali ang atong kuan makatabang kamo sa paspas nga reaksyon or paspas
2: na response kayo, sa partner, kay ang ato ang mga kuan chief of police giyauhag ginato sila nga mag-invite gid sila sa mga local ng mga establishments dito, mga stakeholders na to nga mag-enroll sa Davao Norte Police Provincial Office CCTV, Project CCTV 123.
1: Yes, no, daghang kaayong salamat sa tanan natong mga nag-join diha sa atong Project CCTV 123. O karon usab mga kaigsoonan no alas 9:59 na medyo mubo lang itong oras no. Ato usab i-update ang kinatibuk-an natong accomplishment sa atong probinsya sa Davao del Norte in terms diha sa atong accomplishment sa anti-criminality and law enforcement operations no sa tibuok kining July 1 to 14 no 2026 diha sa atong campaign against illegal drugs dunay total nga 28 operations conducted og 29 ka mga personalities ang atong naaresto og mukabat na ngadto sa 284,251 pesos nga kantidad sa illegal na droga ang atong nakumpiska. Diya sa atong campaign against illegal gambling 12 operations conducted 12 personalities ang atong naaresto og 3,739 na bet money kauban sa mga gambling paraphernalia usab ang atong na kumpiska. Diya sa atong campaign against loose firearms no doon na kitay total operations conducted nga 29 number of persons arrested tulo og tulo usab ka firearms confiscated og dunay 24 ka mga firearms ang voluntary nga gi-surrender nato sa atong police station. Yes, sir, by ubay na ni sir. Diya sa atong campaign against warrant of arrest no sa atong pag-serve sa mga warrant of arrest no. Campaign against wanted persons, doon na kita 34 ka operations conducted. Siyam ka most wanted persons ang atong naaresto. Lakip na ang top 2, top 3, top 4 o top 5 nga most wanted person sa bulan sa July na aresto na nato sa atong top 10 na most wanted person sa atong probinsya sa Davao del Norte o na aresto na po nato ang top 5 o ang top 4 regional level din sa atong probinsya sa Davao del Norte. So, ano na usay 25 ka mga other wanted persons nga wala na belong sa top 10 most wanted persons ang atong naaresto. Diya sa atong campaign against diya sa atong pag-implementa no sa Republic Act 4136 doon na ni 1260 operations conducted doon na ni 303 ka mga TOP
2: temporary operations permit din ako dako yes, na partner
1: ko talaga. Sa LTO sir no. O doon ay 303 na na siya o doon ay 1,667 ka mga citation tickets ang atong na-issue usab ngadto sa mga naka-violate sa atong balaod no sa Republic Act 4136. O diyan usab sa atong pag-update no sa atong safer cities atong pag-implementa sa atong mga local ordinances no diyan sa half naked again July 1 to 14 gyapon kini half naked na to doon na 156 ka mga violators ang
2: kaya either kaya ko sa samal ni kuan katuingon niya yes, mga foreigner nga
0: foreigner
2: mo tabok sa from resort ni ni mo
0: balin
2: sa lahi ka
0: nine
2: oh pagibit ng butilya napay so, tagan kay sa kanang violation
0: oh.
1: Yes no so naked. Ang uban ni ini sir gina remind ang uban ni ini katong
2: warning mga, lang ang uban
1: warning, oh. Warning ang uban uban nagi na uban sir nga tagaan og mga
2: citation tickets
0: citation sir oh.
1: Og doon diha sa drinking in public doon ay 634 na og sa smoking in public 597 urinating in public 201 curfew on minors 553 na ka mga minors ang atong na rescue so far og late night karaoke kini nindot ni kay zero no nindot kay wala nagit kitay na na reminder no? And of course kini siya magdepende man po ta sila sa tawag sa mga silingan. Oy na disturb po na gyud ko, no? So nindot ni siguro either nakasabot na sila or wala na gyoy nag pag-abot og alas 10.
2: Nakahinanok na sila gwapo sirop tingog tong mga nagvideo kit sa tinglaw sa oras.
1: Og siguro sa mga nagabideo kit pod na remind na pod sila sir nga nagasuro gyud ang mga kapulisan naga remind or naga-issue og citation ticket. So kanang atong pagpalingkamot diha sa atong implementation sa atong Safer Cities Initiatives. Of course, initiative ko na sa atong SILG John Vic Remolyan. So, daghan kayong salamat, no? diha mo ka na itong update diha sa atong pagpatunay sa Kapsay ug Kalinaw. Og, sir, mubo na lang itong oras, sir. Usa sa mga nakapa-ukay karon sa atong nasod, sir. Bisag asa nga kanto, sir, sa social media, diha sa mga barbershop, sa mga dalan, mo kining ginaisgutan karon sir, no? Kining impeachment sa atong pinanggang vice president, no? Inday Sara Duterte. Sir, sa kabahin natong kapulisan, sir, any message, sir, any kuan, sir, mensahe nga to sa atong katawan, especially sa mga nagsunod ka na to sa
2: okay, sa Facebook live stream. Atong katawan nga nagsunod radio. Sa ato ang radio program, no? O sa yes, atong sir. Mga kapulisan. Sa ongoing impeachment trial of Vice President Sara Duterte, no? Una akong hangyo lang, no? Nga tinuod kayo nga kini ang nag-una nga hisgutanan dito karong mga yes, panahon. So gusto lang na ako nga ipahinumdom sa tanang katawhan nga isip nga mga pulis nagpabilin kita sa pagpaningkamot alang sa Kapsay og Kalinaw, wala kita nang hilabot, wala kita nagpakialam, no, niya ng mga iskutan ng pamulitika.
1: Yes,
2: no?
1: Sir.
2: At yung mga kapulisan, no? Apolitical.
1: In the middle lang kita, sir.
2: In the middle lang ta. Ikaduha, dapat hinumduman sa atong mga kaigsuunan nga dili tanan makita o mabasa sa social media, partner.
1: Yes, kana
2: sir. Taghan kaayong mga fake news diha sa social media nga usahay makapasuko kini kanato. Busa magbantay kita, sayron og maayo ang atong mabasa o makita sa social media nga atong likayan nga makahimo kita og reaction nga musupak sa atong balaod og maghimo og kanang kagubot diha sa atong komunidad.
1: Yes sir.
2: So kanang mga fake news masuko ka unya mag-agitate ka, mag-react ka.
1: Yes sir.
2: Basig matawag na po ka dito sa kauluhan ana.
1: Basig makasupak ka sa balaod sir.
2: Kasupak unya kasuhan ka.
1: Kasuhan na nun
2: ka. So ang ikatulo ako ang paghangyo no sa katawhan sa ato pong kapulisan nga neutral lang ta sa katapusan og ang mauna ni. Kanunay natong bantayan kini ang mga sitwasyon sa atong nasod. Sa kanunay, respetuhon nato ang proseso sa atong balaod. Atong likayan nga magkagubot o basin doon ay mga tao nga grupo sa mga tao nga gamiton kining impeachment trial aron na gubuton ang atong nasod. Busa magbinantayon kita. Kung doon na may mabantayan ninyo diha sa inyong komunidad, palihog i-report dayon kini. Pinaagi sa ato ang 911 o sa ato ang mga hotlines.
1: Yes.
2: Atong tanawon dito, atong sutaon, ato ang tanawon na ito ang sitwasyon kung kini makadaot yun. No? Kanang mauna, palit ulito na ito, kaning tanaw ta sa mga social media karon.
1: Yes, sir.
2: Bisag, dili ni mo tuyoon ang Facebook, inig-open ni mo, masuko na lang kaunya. Fake news di ay.
1: Fake news di, sir.
2: So, magbalantayan kita ni Anang dili magbasta-bastang kaning mo react dayon niya.
1: Yes sir.
2: Makahimo tagagubot sa ato ang nasod no.
1: Mm-hmm.
2: So daghang kaayong salamat partner unya mag unsa mang orasa kaning mura og magpaalam ta.
1: Yes sir, before ni Anang pagpaalam ni mo sir ato na ning tagaag pagtagad mga nag Sunod ka na to sa itong Facebook Live, no? Kay Matt Cascabel Retis. Shoutout po, Sir Jerry. Snappy salut po. Wow, good morning. Gikan kang Arlene Albarracin. Good morning, mga sir. Dagang kayong salamat po, ma'am. Kang Angeline Love Arms Baker. We sincerely thank our handsome, approachable, and highly knowledgeable Police Director of Davao Norte Police Provincial Office.
2: Grabe, ayaw
1: ba? Asa rin gisulat niya, sir. Atong inyong basahon, sir. Kay gihaguan
0: niyo, sir.
1: Please, Colonel Glenzy Cristines, for your dedicated leadership, ma'am, integrity, and unwavering commitment to public service. Your wisdom, humility, and professionalism continue.
2: Ma'am, may buntag diha.
1: To inspire every police officer to serve, yes, with honor, courage, and compassion. May God bless you with good health, strength, protection, and greater wisdom as you faithfully lead and protect our communities. We pray that the Lord will continue to guide every decisions you make and grant you abundant blessings. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Wow, dagang kayong salamat.
2: Dagang kayong
1: salamat, Ma'am Anne, no? Dagang kayong salamat niya na ang mensahe kay Zed Normandia. Good morning, sir.
2: Yes,
1: John Wick. Salute to the men and women in uniform. Christine May Matabang, heart. Yvette Flores, salute to all ma'am and sir. God bless. Ivy Lumokso, God bless DNPPO. Jeric Bunaris, God bless Samal PNP,
2: you know.
1: Bigong Inayab, salute sir. Last day watching from Igakus. Arlene Pineda, tinuod jud na sir. Unsaon na lang jud ang dili si kung jud dili si BBA presidente ug wala ang bagong Pilipinas. Di jud na kalihok PNP. Yes, Arlene Pineda, ug uyon pud ko sir, giingon ni Randy Canedo na dili ta angay mahadlok sa Duterte. Yes, yes ma'am. Watching from Island Garden City of Samal, Sam Antonio Rosario ug Din Ayan Bustamante watching from Island Garden City of Samal. Dagan kay salamat sa tanang nagsunod dinhi sa atong programa, no. Salamat sa inyong suporta og again ang bulan sa Hulyo, bulan sa pagselebrar nato sa
2: 31st Police Committee Relations Month,
1: no. Duna kay tay tema nga sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat
2: yun
1: at nararamdaman ng bayan, no.
2: Kaya by the way, partner, atong pahibalo sa tanan,
1: yes,
2: ang Davao Norte Police Provincial Office, mauwi na kada WhatsApp pinaka senior PCO, no?
1: Yes, sir.
2: Senior PCO of the year 2026, no? Sa PCR month.
1: Yes, kana, no? Og, karon sir, daghan kitang mga aktibidades gani. As of this moment, nagpadayon ang atong bloodletting program, bloodletting activity diha sa atong provincial headquarters in partnership kana sa Davao Regional Medical Center.
2: Nag-donate na ka isa ka
1: ba? Karon sir, pagkahuman din ni sir, ritso ko rito sir, mag-donate ko sa buko kay regular food ta nga nag-donate gayo diha sa atong programang
2: murag galuner na siguro ka pa.
1: Yes, yeah, sir, sobra na siguro sir.
2: Murag si FBR ba galuner.
1: Yes, yeah, sir, no. Og usab dagan kitag mga nakalinya mga aktibidades, usa to sa atong programa sir nga duna kita gibuhat nga programa in coordination sa Department of Education, katong magpahigayon kita sir og mga simulation exercises diha sa atong mga eskwelahan, dili lamang sa kining mga trahedya o mga linog o sa apil diha ang kining kung duna bay active shooter nga naa sa eskwelahan. Yes sir, unsay buhaton sa eskwelahan o sa mga kapulisan ang mga dan duna kita gibuhat. Nakalinya kana nga mga aktibidades, tabahin kana sa
2: tumpad na partner or yes, sa pagkaman ito, bomb threat sa
1: yes,
2: ano kanang
1: sa New Corellia,
2: simulation
1: sir.
2: Exercise lang ito ha.
1: Oo, simulation. So kana ato mga pagpaningkamot, no, sa kanunay, no, of course pinangluhan sa atong provincial director aron gayod kitang tanan magtinabangay alang sa Kapsay og Kalinaw. Og sir, before ang imong mensahe sir, ato nang pangayuan og bisay una ta sir sa atong
2: kay Christian.
0: Oh, Christian, sa mga atong bagong officer.
1: Operation Intel og Investigation Officer sir.
2: Okay, para kay Christian, no, sa mga katawhang nagsubaybay sa kanato og katong wala ka open sa IP page nato sa Davao Norte Police Provincial Office og sa 107.1 XFM. Pag-open ka mo kay ang kaambungan ni Christian, yes, makita na ninyo. Unya, certified single ito.
1: Certified single.
2: Graduate lang sa PNPA class 2026. unya na ikasabihan nga kung dito ka ma-assign sa first assignment nimo, lisod na kay pag-uligo kay asawa.
0: Yan.
2: No? Tanawan ninyo ang kabunga ni Christian.
1: Okay, Christian. Taka-ayon
2: ka rin
1: si
2: Tom Samal,
1: no?
2: Mga dalaga.
0: Okay.
2: Certified bachelor ito.
0: Okay. Anong...
1: Yes, sir.
0: Anong mensahe? Anong message mo sa... Iyagos.
2: Okay, Christian.
3: So, mayang buntag sa inyong tanan. Ang... Mensahe ko lang is let's continue cooperating with the PNP para sa ikakatupad ng kayusan at para sa
2: kayusan, kaunlaran, kainaw.
3: Sa kayusan ng ating lugar at saka kapayapaan. At para na rin sa ikaw ang lad ng Igakus.
1: Yes, sir. No, daghang kaing salamat, sir. Arigid, sir.
2: Welcome,
1: sir.
2: Rin, no?
0: Yun,
1: welcome, sir. Looking forward, sir, na makakasama ka namin dito sa ating programa.
2: So, mao ka to si
1: yes,
2: Police Lieutenant
1: Christian Dave.
2: Dave.
1: El San Pedro.
2: San Pedro. Unahan lagamay sa Bulton, Davao City. Ang iyang apelido.
1: Yes, of course, gikan sa atong acting chief of police.
0: So, sa chief of police of Island Garden City of Samal, ako ang ibaybalo sa tanan, labi na sa Samalinyo. Sa mga turista, mamangin na itong mga pinalangga kayo ng mga bisita diha. So, welcome, permaminti sa Island Garden Samal. Peaceful kayo ang ato ang lugar.
2: Rabuyag.
0: Oh, wala yung mga sinti. Ang ato ang local government o ang PNP, padayon nga nagtinbayayong para sa Kapsay Kalinaw. Sa mga residente, saling mo sa itong kapulisan, dulog mo kung ay paimbisigahan para ato yung ma-plaster ang inyohang mga panginahanglan. Dili lang kay social media to makita pero wala mo naga-report sa tuong kapulisan. So salig mo sa tuong para maimbisigahan, maaksyonan at matagaan to gwapo nga solusyon.
2: Yes.
0: Sa inyong mga problema. Welcome 24/7. Ang atoang atong police station. Tulo na opat na ka police station, sir.
2: Yes,
0: sir. Babak police. Mayroon tayong Piña Plata, yun ang main headquarters, Kaputian at isa sa Talikod.
1: Talikod.
0: Mayroon pa tayong isa pa ka diha nga tourist police.
2: Yun.
0: Naagya po dito sa...
2: Muluhan ni Police Major...
0: Police Major Lucas.
2: Lucas.
0: Siya ang in-charge sa ito ang mga resorts.
1: Yes, sir.
0: Mga resorts, sir. Siya ang in-charge sa mga safety and security. Good day, good. Pag mugawas kalsada, kami na po ng mga
2: kuha na po. Lucas po kuyugan, kaya naman tayo mga bike patrollers dito.
0: Sir.
2: Sa tourist police unit man na. So, magdalatag ka ng bike dito, partner. So, yes, ano ito ng kukira nila dito?
1: Pohon.
0: Pohon, sir. Pohon.
2: Kunya, og init na sinugban ni Mayor
0: Toto. Yan, muna ikaw ni Mayor Toto. Mayor Toto, yes.
1: Pohon na nato, sir, kadili kay init.
2: Kaya nandiyo ko kumpiyansa. Ako sa hikapon daan.
1: Yes, sir. Nagkakaing salamat, sir, no, sa inyong presensya, sir, din sa itong programa. Daghan kitang nasairan. O gang itong mga katropa nga nagsunod ka na ito, daghan nasairan. Nakuha diya sa, nakahatag o confidence po, sir, sa pagbisita diya sa itong Island Garden City of Samal.
2: Okay.
1: Sir, alang sa pagpanako, sir, imong mensahe, sir, sa atong katawhan o sa nagsunod ka na ito sa itong programa.
2: Okay, partner Rinan, bago ta magtapos, no, ato ang kanang pasalamatan, ang personahe ni Ining Sasyonana, no? Sa 107.1 XFM, kang Station Manager Arnel Cortez o sa iyang mga staff ng mga snappy kayo. Salamat kayo sa inyo, sirs. O sa atong mga kaigsuonan sa tibuok Davao del Norte, daghang salamat sa inyong panahon o sa padayon nga pagsubay sa atong programa. Ang kalinaw o kahapsay sa atong probinsya resulta sa panaghiusa sa kapulisan, lokal nga panggamhanan o sa matag-usa kaninyo. Padayon kita sa pagpakabana sa atong komunidad. Likayi ang pagtuo o pagpakailap sa fake news.
1: Mm-hmm.
2: Gamita ang social media sa responsibly nga paagi o kanunay nga respetuhon ang balaod. Samtang atong gigsaulog ang 31st Police Community Relations Month, atong lig-unon pagayod ang panag-uban sa kapulisan o sa katawhan tungod kay ang kaluwasan o sa karesponsibilidad natong tanan. Kung adunay inyong magbantayan, no? Madayan nga kahina-hina lang kalihukan, no? Makakita mo diya. Ayaw pagduha-duha sa pag-report sa labing duol na police station sa itong mga hotlines or sa 911, dial 911. Sa ngalan sa Davao Norte Police Commissioner Office, daghan salamat sa inyong padayon nga pagsalig sa og suporta. Magtinabangay kita aron mapadayon ang usa ka luwas, malinawon og progresibong Davao Norte. Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon nga matinud anon profesional ug walay hunong nga pag-alagad sa katawhan. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your security is our priority.
2: So tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
4: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Daghan kayong salamat o God bless to all.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og bigalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Hi!

0: morning. Please forgive me. I know not what. Yes, and that song was brought to you by DM's Rent a Car. Diha lang na sa may kwening Pioneer ba? Tama ba nila? Sa may saan ang street niya, Parilar? Paring, ay, Parilar! Lakos, Parilar! Ay, si Paring Erika, Mari!
1: Hindi ko halos ka ginawa na yung pahumot ay lain na di tayo.
0: Di rin pahumot good, oy!
1: Ay, saan nila? Pagpapaho?
0: Di pagpapaho na siya, pagpapakwala siya, disinfect.
1: Ayan na. So, welcome mga Mari! Nga mo to, katong kanta, hatunto ko na to sa DMs.
0: Rent a Car Services.
1: Eh, kay ikaw may naka-rent a car niya. Masa yung mong experience, go.
0: Oy, nindot ka ayo akong experience niya, no? Dili mabayaran kay nga naman, nindot ka isa kaya niya, brand new. Mm-hmm. Niya, di ba ka, magproblema kay, dili kayo, dili ka pa subasa kaya nga ibilin ka sa karsada, no?
1: Dani.
0: Niya, affordable, ang pinaka nindot kay, affordable kaayo.
1: Correct.
0: So, diyan na sa DMs, rent a car.
1: Yeah, makit ang saan?
0: Ah, saan ang street? Dili ko sweet to
1: sa Pioneer.
0: Pioneer.
1: Pioneer Street.
0: Pioneer Street. Alright,
1: sige. So, welcome mga marin sa pinakangiling ng programa sa Tibok Isla sa Mindanao, Kinian.
0: Yes, kung ako ikaw.
1: Ako na sa inyong sparring partner, ganoong buntaga ako inyong anchor woman today. Dali guwapa, dali mistesa, pati makupiansaan tungod kay Mangunay o Silingan.
0: Yes, kaupan po rin yung master. Siyempre, master hindi tanini as useless.
1: Kaya lagi ka kanang uniforme, mura ka kanang muatin, ganyan-ganyan mga pasundayang.
0: Ayan kayo, kay makuha niya ako, magtakang na niya ako kalit, lahir na ako sa magkinani.
1: So, andam lugar ni muna, itrapo.
0: Ganina, ganina. Ito na biya ako ganina.
1: Sayaw sa!
0: Ayaw pa. Wala mo si Bung Algabriani, oy.
1: Isas eh.
0: Si Bung Algabri, si Buylayas.
1: Correct.
0: Si Buylayas. Si Buylayas, tawag na ko din si Bung Algabri. Buylayas, nagkalit ba?
1: Anyway, mga maring, lahat takaroon driyagi kan sa studio sa XFM. Sa Tagum. O siyempre, lahat takaroon mabati mga maring sa nagkaraiya ng mga XFM station. Anak ko na driya sa XFM Mati.
0: Yes, okay. XFM driya sa Maya, San Francisco, Agosan del Sur.
1: XFM Bukidnon.
0: Okay, XFM General Santa City.
1: O XFM Pagadian. Kuyawan biya.
0: Ego ang ako ang pangus, ang akong pangus na ego sa guan.
1: Makagaba na si Stanley ay.
0: Makagaba na si Stanley ay. Ang akong pinaka-idol sa nagbuhok dito si Kuan. Katong gani sa bukid nun, katong nga nga nga sidewall o buhok.
1: Kisa man na.
0: Kala si pagkala to, gap? Ah, si Michael Ricabo.
1: Ah, si Michael.
0: Ah, namang Michael Ricabo kay nindot kayo. Mura ka to ah, oh, kaya ang buhok niya kay wagay ka na nga white child wall.
1: Aba. Okay, good morning din sa mga tiga-bukid doon. Labi pa ilang kinakusgan diha ang mga tig-suroy-suroy sa palibot.
0: Yes!
1: Si
0: Jonathan
1: Lisuriano, si Michael Ricabo. Oga, wala mo na si Erika kay di ano?
0: Wala na, kipalayas na po. Malaya sa sila nga SM.
1: Ang ilang saktag pamarawag diha nga station manager, wala lain, Hamis.
0: Oo. Wala lain, butan.
1: Yes.
0: Butan, pero tirur.
1: Tirur, mara rin kagahamas.
0: Oo, ano, hindi ka magkumpiyasa kaya magkara-gara ka, impasyon ka.
1: Wala lain si SM Inday Marie.
0: Yes.
1: O, diri asad sa Bayugan sa San Fran, sa tapang itibaya, usa kamayong buntag, si Ree o si Ray.
0: Oo, si Ree Surabasquez o si Ray Iaan Alinton.
1: Anong Iaan man?
0: Iaan, ganala ko tawag siya Iaan. Diyan po kayo kuyuan.
1: Pakpak po na niyang pitals. Pitals ka ng kuyos ka ayaw mo ra o kudadji.
0: Ay, nako.
1: Isang itibaya sa kamayong buntag din mga kaubanan diri sa XFM General Santos City kang SM Ruel Dumanta.
0: Yes, inumanan sa mga insurrectos diyan mga sige, kagupa.
1: Mga canine.
0: Mga canine. Siyempre si Ivan Pulunan. Okay, siyempre ang ato ang wapa na sitil, no? Si Ray. si Uncle Ray.
1: Wala pa masitil, pero marinyo niya.
0: Wala na din sa atin na marinyo kay Bigado kayo. So, si Kuan, siyempre si
2: Si Ma'am Lovely to?
1: Si Lovely, si Evelyn.
2: Si Ma'am Evelyn, o gato si Ma'am Lovely.
1: Mga to ang area
2: si
1: brands.
2: Si Toto po. Ato to apelo si Toto.
1: Si Toto, nagpicture pa sa ni Robin.
2: Oh, grabe kayo eh.
1: Grabe kinikin ni si Toto ay.
2: Hindi na, naibungo ni Toto ba? Di na siya mo kuan. Di na kaya siya mo ngisi. Di ay kaya ni luag day kaya yung mouthpiece.
1: Ay, wala niya maka-avail sa dental free di ay.
2: Oo, wala niya maka. Tok, wala to. Kanang white cement lang. Pwede rin lang ipuli, Ana.
1: O di, kanang kuan. Pwede rin napapalitan ka pulot. Uy, di lang ka mapatakal ng smile.
2: Bisa ka lang babulgan nga judge niya, ipagahi lang.
1: Katang basuka ka pilit.
2: Gana.
1: Ang syempre mga maring, ato sa itimayan ito mga kaubaran, diri ang ubay-ubay subs, ito ang mga XFM ati. Duha rin sila kabuk niya, kaya nabalintong ito isa.
2: Ay, naku. Gusto
1: naman si Ken?
2: Si Ken,
1: si Quintasio. Si
2: Quintasio?
1: Gawas na ba sa kanang gitawag nilang balay tambalanan?
2: Ako to sa may daalagat. Ato lang ito nga, masaira na ito na ito po.
1: Sige, oy, da.
2: Da.
1: Baka dyan, mabijok kita, oy.
2: Ato kang gitawag ko.
1: Katropa okay.
2: Nga. Welcome sa atong katropa okay. Usay okay. Haska okay ha. Be.
1: Sa mga gusto niya mo do it sa toang di ba sa basta nga mga gikan pa ni apil ginin sa mga ejiti mga pijiti o mga pajiti. Ni apil ta.
2: Tanan.
1: O niya, tanan nga mga ti atong giapilan labi na gitong liter tea.
2: Aba. Be. Liter tea.
1: Tagaid na kuhan bi ka ng Let It Be ni Beatles.
2: Beatles baby kantado na Beatles baby.
1: Kantado si Master mga baby. Kining kanta hahatod ni kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang ngisi mag Santon Vitamin C.
2: Kana. Yes.
1: Okay, na sab sa kape nga gikay naman gikay mingawan sa tanan kini ang
2: yes, ang Santon Plus Coffee Mix kana ay mangustin ani siya gitawa ko kaning soya beans.
1: Dili
2: na lasunis. Soya beans o siyempre ang ato ang malunggay powder.
1: Aba, may yes. Malunggay pandesal.
2: Na ito. Papapdol.
1: Ay pataka.
2: Ay pataka.
1: Ano na, ang kanta ay painangod nato sa tanang mga senior citizen na namati ka noon. Labi pa sa mga taga-mawap. Birahe yun, Slade. Nakita na kong kanal.

0: Tama na oi, tama na oi. Grabe naman na oi.
1: Anyway, ito ang live ko nga marin. Paki-share na ikubi. Paki-pasa po sa uban. Aron nga rin hapo yung mga kapahimulol sa today. At ito tila at pinapdate ni City si Pina tinanbunan na
0: kana.
1: Grabe oi, magas-has man kayo yung kuan. Kang Wilma Joaquin, good morning mga guys. Aljon namo katkat abay. Good morning katropang Inday Erika Tia Daria, Master Inday Tanini watching here in Pagadian City. God bless from Aljon Namok. Salamat kayo Jun. Aljon namo katkat. Good morning. Hay, paki-share po sa to ang live today oi.
0: Ayun na inyo ayun na ibuga ko ayun pamugaong oi, share na ninyo.
1: Sakto ay na napadiri abayot. Request ko I love you goodbye. And kang Josepina, good morning katropa mga beauty. Shout out lang ko dito sa Siap Aglayan kay Busing Ben. Kaya salamat, God bless from Tinanbunan.
0: Aba, bebe.
1: Ito ko alam eh, kanang win the children's cry. Tirahan tamog ka ng kanta nga kanang
0: mura. Kanang pinakagwapo, yun. Sige.
1: O niya, ipahilungod na ko na sa kuan, ako nang ididikar sa kanang bata nga kapatug, amahan kapatug siyang anak ba?
0: Kanang Bunal kay nanganal.
1: Yeah, hello. Wala gini siya. Hello. Yes. Kinikatahan ito din na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Yippee!

0: Alam ang bunda man na, oy. Nawa, ilami. Ilami kayo. Anyway, katukata ha, mga maring. Ato itong ipahinungod sa ito, mga viewers, kana sa 6 mil.
1: Be, obay-obay na yung anay, nag-wandry na yung request rin. Sige rin yun yung kwan, huwag yung nakikanta ni kang Norbert Tahali, a Yellow by Coldplay.
0: Oy, happy birthday di ay kang Rusel, Himota, Quarteros, o Quarteros, Himota, sa mga taga-kagamuhan dyan sa Panabo City, dyan sa malapit sa Seawall. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Alo, oy, ma.
1: Check.
0: Ano po na ito ang higot, ano,
1: check,
0: oy?
1: Mic. Hello, once. This song is dedicated to myself and I hope I like it.
3: Magmula na, makilala ka.
0: Maramas din siya.

0: Ito pa ang balik-balik na pagsinta.
1: Ako'y kibalik-balik ba?
2: Hanap-hanap.
0: Ay, sarap tingi.
2: Tama, balik-balik naman na to. Balik-balik na to. Ah.
1: Yeah, pasok sa next round.
2: Pasok sa next round. Sana all ang song ni Master Aba Wilma Joaquin. Murag ni pakpak imong petals, ha?
1: Tiray ko na yung muli ni Rudel Nabalde.
2: Kana. Hindi
1: man dyan kami hagiton diri.
2: Hagiton, magyo kami ninyo, bi.
1: Takaay ko diya. Ito na yung ipainungod kang si Kuan.
2: Ang Goldars? Parang may baon kang bro. Kana.
1: Ipainungod na ni kang, Rudel Nabal nga muli. Sama na, bakita niya ang sing-sing.
2: Sama na.
1: Ako lagi ang sing-sing.
2: Bakita niya siya nga. Sana siya, welding ring ni mo na to?
1: Ay, Coldplay.
2: Coldplay, request, requested ba? Requested.
1: Kaya na, pala. This song is dedicated to you, Anyo, and you.

0: So, tama na ang pagpakaubaw. Tama na pagpakaubaw.
1: Katukatama nga, Mary. Nga tutok ka na ito. Sab sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Kana.
1: Ako daw, kay mga panahon ka ron, nga kanaganing na, na high blood, kay magagising ka o taas nga kolesterol. Sige, naglihay-lihay sa itlog. Kay taas ka ayaw o kolesterol. Ay, ako rin naluhay sa itlog. Gilihayahan.
0: Kanagangkaang naman.
1: Aron, dili mo lihay sa itlog. Inom ang Santon Plus Gold.
0: Yes, kana.
1: Okay, so doon na pa yung mga kuan diyan, doon na pa yung mga naring, ma-request ko kanta nga I Have You by Carpenter.
0: Aba, kantahan na.
1: Di ba ko bawa ano?
0: Sige,
1: noted.
0: Pilaro, magbit-bit ay kukuan bi ng gabas o martilyo.
1: Carpenters. Sige, noted. Mr. Operator, silikro ko daw yabi ang kanang I Have You by Carpenters. Ipaito ko tani kang Nancy Camilio kay Imo Man, pero ako ang Camille me. Ano nang kanta? Gikan sa Tagalite o sanin sa Kawaray?
0: Waray buho?
1: So this is Jasmine Master in the Tanini.

0: Tama na. Grabe naman ilang yung request. Oy.
1: Ay, nako. Ay, maghawa niya na rin. Kay mabalik may humala sa mga pipila ka mga pahinomdom. O sa to ang pagbalik doon, nagkipuntay kuan. Katropa, okay.
0: Babili na doon

0: pero pa okay kay ma. Yes. Ma, muna ato mga kuan rin nagpatik-atik mantaan eh. Kita oh, tiwason tan eh.
1: Muna gigon nga XFM.
0: Exciting.
2: 107.1 XFM Tagum. Exciting.
3: Exciting. Exciting.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright, chikitita by Aba atras buhok abanti agtang.
1: Ano meaning ana di ay?
0: Mana siya? Mana meaning ana?
1: Aba.
0: So,
1: oras mga marilu na tayo 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Sa mga nakuratan niya, kung sa paning radyuhan niya sa baaba niya.
0: Sige, hindi sila kanta. Alang-alang, ang amo adri, mag-enjoy tang tanan.
1: Yes.
0: Dito ba sige, paminaw ang mga balita nga makastress. Oy, dito kay magkuan man ta diri mag sa nga na mag
1: katropa
0: o katropa okay man ta
1: aba basina basinda ipon ato ang
0: dadto na dito sa inyong area
1: sa pagkuan mo diha pag kuan mo pag
0: schedule
1: mo lang gusto ninyo nga mo dalaon na mo ni ano ang bijoki okay sa inyo hang lugar
0: bijoki okay. Basta kay magkuan mo okay. Magkuan mo ka ato katropa okay ato eh kay dadto na to diha sa kuan
1: abina ka bijoki okay
0: ha sa gingging oy request yun. Wala naman tayo kuan na Radisson Jago mag pagkuan na lang diaging pagtapamina na pag YouTube na lang.
1: Siya kuan na lang Rimarchan Jago.
0: Rimarchan Jago na lang.
1: Ah, basin di iPhone ang ato ang madala ni ato ang katropa okay diya sa may Barangay Nueva Ilocos.
0: Yeah.
1: Ato ang karaban mga maring sa
0: Correct.
1: To Health. So atang imi diha karon Holy by Tisaysa sa Barangay Nueva Ilocos Covered Court na diha ang Team Gabi.
0: Mm-hmm. Ting mga Gabi Nayot no.
1: Ang Gabi Group of Company na diha
0: yes,
1: ato ang team leader. Mm-hmm. Ato ang secretary o ato ang PIO.
0: Ah, daghan diha no. Muna nga atang diha pohon.
1: So kato mga Gabi sab diha sa Nueva Ilocos atang gid mo pirbinte.
0: Mm.
1: Kay aron nga makakuan mo diha, maka-orient mo ba? Asa ang pagdanis mga laki?
0: Alaman na.
1: Abi, og syempre kani ato ang pagbalik hatod ni kanato mga maring sa tuang kaning Visionex Plus of Gel Capsule. Ang Visionex Plus of Gel Capsule dakong tabang ni sa mga maring aron nga pagkontraan ni mga sakit sa mata, sama sa katarak, glaucoma, sore eyes, mga muta-muta.
0: Oh, mga kanang ipiskat ka, ana.
1: Mga bujenggit.
0: Mga bujenggit ka, kanang kanang mga inana, no? Lay mga lay mga inana ng mga factor maring Erika.
1: Kung matut palagi kong naigo imong mata sa mga balati ang subot pasabot kulang sa bitamina imong mata.
0: Yes.
1: So diri aka sa to ang Visionex Plus of Gel Capsule to siya santi na siya.
0: Ah, na siya siya. O sa pay na ana.
1: Napon sa karutin.
0: Aba, napon. Muni na kanindot sa to ang produkto nga gikan sa Yes to Health, no?
1: Yes.
0: Yes. Okay, katay ko nga kaprini daw iya ha.
1: Kaya ko matod nila be.
0: Ah, matod nila.
1: Nag-request pa nila. Palag-alig
0: ba nila siya? Bebe, sa mga nag-request
1: ana. Uncle Dars.
0: Si Uncle Dars? Habe.
1: Matod
0: nila. Naagay di ay. Sige, sige.
1: So, ladies and gentlemen.
0: Man, 7,000 live viewers na kanina. Daghan to, no? So, ako pa, naliod to pa siguro.
1: Ang ba, masiga, Georgia sa...
0: Georgia pa.
1: Ay, po kayo matanaw ka dali. Ayun, ka-Georgia ka. Lain ka
0: kayo. No? Okay. So, plaster mo diyan. Ani ana si Maring Erika sa kantang Matod Mo. Ay to sa Matod Mo kay Mahogmos Dili Angay.
1: Hello ah.
0: Okay.
1: Hello. So kining kantaha mga Maring ato ni paidungod sa tanang nga edad og sa sinta pataas
0: nga sa
1: 100.
0: Ah, kala. Palakpakan mga katong ibang bayaran,
1: hello?
0: Palakpak.
1: Wala lang ka. Ano?

0: si Juan na namin si Master Pugi.
1: Mangga sa imong gugma.
0: Ang galing ko.

0: Ngayon sa Bible.
1: Tama na, oy. Makuha na kuha ang buwan, oy. Kanamautong ko, ma. Makuha na kong hikot.
2: Ma.
1: Maluwag akong hikot.
2: Matanggal ang mga kuwan, mga duct tape. Sige, babe.
1: Alain kanta na sa mga maring atong i-kuwari.
2: I-dedicar. I-dedicar na to.
1: I-dedicar ta rin sa tuang.
2: Sa mga, nila ni Josephine natin ang bunan. Si Wilma Joaquin.
1: Si Rosemary Gillian.
2: Si Rosemary Gingging niya. Grabe kayo. Gido. O si, asa na si Tia Daria niya. Ato nagpa-papsmer.
1: Madala. Nagpakuha. Magkuha. Nagpa-colonics.
2: Nagpakuha. Nagpa-colonoscopy. Okay.
1: Nagpakuha ako ni Tia Daria. Nagpa-colonics. Ako sa Giyobanan ba?
2: Basta
1: ka nang yaw-yaw ang tiguan. Uy. Kay tulo ka balde lang puno man.
2: Grabe kayo, dagang toxic. Grabe toxic.
1: Grabe si kaya ang mga tetanus toxoid ba?
2: Kana grabe na tetanus toxoid oi.
1: So kini mo sunod kan usay kanta na honey mo.
2: Ben kanang hi kanto akong gikwan ni Tutok Gab.
1: He has
2: ban. Kato nga ba yun?
1: He has ban.
2: Kwan, kanang, o sa manang yung kwan niya, katong pinakasikat niya.
1: Katong kuan katong
2: sa to isa ipakita no di pa tambura na matag si bungbong istorya niyo eh
1: I still believe in
2: kana
1: together aban together again na lang tatay magkanta ladies and gentlemen master in the nini
2: ay palakpak boy babayaran mi amo looking back. Ay, naman ay tingog. Katong karaoke to.
1: Oh. Naman ay do it?
2: Naman do it. Kanang naman ay kuwan niya. Kanang kuwan na karaoke. Ana. Okay. So, shout out Ismael Similiano Asuncion. Voice quality 100%. Special expression. And audience impact. Perfect good noon. Everyone. Katrop.
1: Salamat, Mom! Na Ismaela sa Villano Asuncion. Birahe, kinakita ang kanal.

0: tama na, tama na. Gara na ka ma, gara na mo ha.
1: Katukantahan mga Maria, katong i-decar sa, siyempre, sa mga namati.
0: Sa alisod po.
1: Ay, pwede yung i-decar naman sa wala mati. Mga Maria, emo kalimot din ha, mga higala ha, kung natagbaw na kagini naman yung kaping, ang gahilap yung mga kutukutok, mm-hmm. Yung kaping na mura po colors yung mga pamanit. So, apuli naman din sa kaping Sandon Gold Coffee Mix nga makapatin ang pas pamanit. Niya makalami pagod sa kanaganing pamanit.
0: Kalang panit pagod din nyo diyan kanang gaugay yung panit diyan, gakagas. Kanang muragwa mo yung mga tuli. Imni, grati ko puhag yun.
1: Ayun, sabi ito, no? Kanang pamanit nga mura na sa siko, ganyan nga pa.
0: Kunot na kaayo? Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Ay, nako. Ang to ang kape, nga din isang cup nga glutathione o collagen, mapalit na sa mga pharmacic butika. Nga dolimis mo sa inyong mga lugar. Alam mo ito sa layo, kaya mapakala mong iro.
0: Correct. Ayaw mo dito sa kwan. Ayaw mo ng mga dagag kwan po. Dagag sa kenan.
1: Kaya ma?
0: Kaya masig mga kwan mo dyan, maintonsis mo, malas magal mong sikad.
1: Ice cream pag yun. Ice cream pag yun nga sikad.
0: Ka na.
1: Anyway, good morning sa mga namati ka Rondria sa Merkado Publiko sa Tagum City. Ganina lagi nila. Sa hotel yan, master. Grabe yung mga isda lagi. Labas kayo, uy.
0: Mau ba?
1: Nandili pa dyan kayo mahal ka ng... Siga pa kaayog kuan ba?
0: Mangidhat pa.
1: Oh, mura pa ka ng kuan, mura detective ang mata.
0: Uy, grabe ba ano niya maring, uy?
1: Siga kaayog.
0: Grabe naman ang isda, ano? Isda pa ba na?
1: Abot, isda ba to o sikyo?
0: Masik rabing guard na, aba.
1: Nalubat ako ang cellphone diri, aba. Yan, nakadali ang kaayog mga maring kayo. Musunod na, taon-taon na to ang live drama diri sa XFM, pero paliyog ko pakishare ang to ang program. Live takaro makitaan sa XFM 107.1 Tagom. O niya makita ang sabta live sa Facebook page sa XFM General Santos City.
0: Mm-hmm.
1: Abot lang ka sa XFM Bagadian.
0: Sa Bagadian, dili sa may XFM, dili sa ilan niyo alintun sa may San Franz.
1: Sa Davao, di ba tabla mabati?
0: Abot
1: tayo sa Davao.
0: Abot sa Davao. Namino, galanong-lanong tayo sa Davao.
1: Salapit sa Davao.
0: Dili sa Takunan, Galinan, sa may Buhangin.
1: Sa kuan na sa Shrine.
0: Sa Shrine, na-jammer dito. Na-jammer.
1: Dili sa kuan, abot tayo sa Bangkal.
0: Sa Bangkal, abot tayo sa Bangkal. Uy.
1: Sa kuan, sa lugar ni Paribubong.
0: Asan?
1: Sa Ilang.
0: Sa Ilang, oh. Abot kayo sa Ilang, oy. Abot.
1: Wala man ang Ilang doon. No?
0: Sa Ilang niya, pagkuman. Sa Ilyong man, Ilang o Ilyong.
1: Ilyang. Dili sa kuan, kanapaigo na sa Turel.
0: Dito pa doon sa may Lisada Turel o sa, kuan, sa Katigan.
1: Katotong ikaunan o bingkang, alamian kayong bingkang parinti ni Paribubong.
0: Sa kuan to, sa Sulop.
1: Adit, abot ito,
0: ha? Abot niya pa rin to kung magdalatag radyo.
1: Kumagatag
0: Aradyo
1: Aba Ay nako 18 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag mga maring. Ano na ito ang drama? Ayaw gin mong pamilok day.
0: Kaya ni Ana
1: ayaw pumuog pagtabuni andunggan aron nga matag wording.
0: Matag karungugun niya pinighagtok sa kuan kanang taknaan. Naanagin na atangin na ninyo kaya ni Ana. Ani Ana, naanagin.

Ang kinabuhi sa tao, mga maring dasusama sa usa kaligid. Dasusama sa usa ka panahon nga naay pagdag-um ug naboy pag-init. Kung mag-ulan man kini, di buok si mana, kana delikado na gyud na, may kinanglan makonsulta na gyud sa pag-asa. Ako di ay si Ismael. Taga Cagayan, de Oro City. Pero na ako karon rin nagpuyo sa may San Francisco Agusan del Sur. Minyo na ko mga maring. Nakoy akong asawa nga itago na to sa pangalang Wilma. Kanin magod si kanin asawa nga si Wilma ang mahadlok ani sa una kay kuan mo gini siya ang papa ni kay kuan magod kini nga gani nga dakang kay tato. Gibaniyog ang pangalan nito sa among lugar. Ang pangalan siya ang papa kay Joaquin Bordado. Una yung pangalan niya, Joaquin, Wilma Joaquin Bordado. Mga maring, kining ako ang sitwasyon karon naglibog, jug ko. Gusto ko mangayo ninyo ka ng tambag, swistyon, kay karong mga panahon na murabang kaingong ko nga tinuod, jud siro na ilang ipangingon. Para nyo masayran yun kung unsa gibot, pasabot na niya kung suwat. Ingon ani mga panghitabo.

0: Hoy! Ismael! Ismael!
1: Ma'am Wilma. Ma'am, saan man nagtanaw mo kong cellphone ko bakit ako nag...
0: Sige, tanaw na.
1: Pickleball ni si Kuwa, no? Ayaw si Kuwa ba? Nag-pickleball na sila.
0: Okay, kasi may ginang kuwa na niya. Si, mga ka na si Ronald Lim sa ako. Muna ginatanaw ni mo, ha?
1: Oh, sige mga parin ako ba? Nag-pickleball sila, oh?
0: Hoy, paminaw.
1: Ay, maipon mo hapos?
0: Paminaw. Ayaw, sige, uga pilapil ang naado. Kaya nga naman, sultihan taka. Kanarabang mga langag, sige, pickleball. Daghanarabang kayo nag nangakuan. Daghanarabang na kayo nag nanga daot nga pamilya, ana.
1: Ha? Depende naman na. Good exercise man ang pickleball.
0: Sa exercise? Sa exercise? Oh. Exercise yung baga, ha? Exercise daghan kay pamilya, ana nga nga daot.
1: Kuan, ma-enhance ang imuhang kalamnan, ang imuhang mainat ang imong mga ugat, ang imong mga ugat nga mudako ang bangag sa imong ugat. Kay makadaloy tarong kining dugo aron nga di ka ma-stroke kay dako man imong bangag.
0: Kabalo ko dako akong bangag. Ang ako ang giingon ako sa imo ha. Ayaw ko istorya ang mga inana kay bangag sa akong ilong.
1: Bangag sa imong ugat ba?
0: Oo, pwede. Kaya kinanglan magina kay para makuha na tarong ugat ng atong dagan ng agianas itong lugong. Ang ako ang magodya kaning dong Ismael kay basi ba ugat ng kuan ba? Kanang magtakap kayo ng mga anak nila magpapakigol.
1: Well, ma na paranoid ang kasiktanaw na imong cellphone.
0: Wish
1: ka lang kag nakita nga nagpickleball ga short og maong
0: sila si Ismael kana sila Ismael Asuncion kana sila si Josefina mo man na sila. Ah, mo na sila nga ang sige kag Nancy.
1: Ayaw kog lahi. Ayaw kog iparihas anang uban ga pickleball. Ako man galing, ako wala ko suway anang pickleball. But I'm not against pickleball.
0: Asa ba nay mo nay?
1: Pero gusto ko mo sa pickleball.
0: Ay,
1: wala ko kusway, ana. Pero akong amigo, kupare na ko sila ni... Sila ni parikuan ko.
0: Kinsa?
1: Sila ni pariri.
0: Ay, nain man to. Sila si paring rini mo. Kay mga kuan man to. Magsige man to sila. Garang pasag dito sila. Kay mo na ilang mga style. Makakita kag babae diyan na. Mga pakigol. Pero sao na lang.
1: Kasi ba iba? Nya kay ko ako depende na sa laki kay ako di mo kumukig duwag bay. Laki ra pud akong duaon aron nga mantuman gid pickleball ba.
0: Mantay bitaw ka ha.
1: Iapos sa mo
0: Ah, kuya ba sir ka sugot ko ana mga laki mong kan. Imong amigo katoy amigo ni mo si Rony.
1: Si La Rony ni Junji.
0: Kasi Junji katong. Sige okay ra ko na ayo gid pagkuan-kuan og nang kuan ha kanang mga babae ha.
1: Mang makalaom ka. 101% makalaom ganga kung mag-appeal man galing ko ng pickleball. Di gina ko sigulag kabuang yun. Ha? Di na ko. Buta na ni kong kasing-kasing sa mga babae. Ikaw ra gina kong gimahal. Pakisa sa gabi.
0: Salamat kayo. Musabay to si Jeter Ludubais? Musabay to?
1: Murag, kuan ko, murag sap-sap to siya kahoy.
0: Ha, nabot siya palo-palo.
1: Imo niya pickleball.
0: Sige, basta kayo. Pagtaro niya Ismael, ha? Ayun, pagsige gara-gara niya.
1: Pasig maliit kong uli-un niya. Musuway lang kung kausagod.
0: Sige, basta kaya.
1: Musuway lang ko.
0: Ayaw gina ng mga babae, ha?
1: Mag-video man ko. Mag-video ko.
0: Mag-video, pag-send ng picture.
1: Mag-send ko picture nga gapikulbol. Minsan ko mga kumpare na ko. Uway, bay.
0: Samok
1: mo ng base, makasumpay yung punta.
0: Ikaw, ha? Naraba ko yung nakita dito nga nag-comment ka. Naraba ko yung nakita dito nga nag-comment. Nga anong daghan daw kay bayot po dyan. Basig kanina gingon na yun si... di ko po. Basta kaya ako ingon ni mo. Lalaki man dyan.
1: Bayot.
0: Lalaki lang imong nanakadulahan yung kumpare ni mo si Rony, ha?
1: Lucky ra. Lucky ra.
0: Sige.
1: Ma'am, basig malangay kung uli ikag trabaho, mahapit mi sa gym kay mapikulbol sa miya.
0: Sige ikaw.
1: Pikulbol mi. Onya, nagbalik na ko niya. Dama po nang imo kay pikulbol lang po na ho.
0: Bantay ka ha, bantay ka ha. Sige ha.
1: Pare!
2: Uy, pare!
1: Ay, ganda malika na yung handle.
2: Wala, kali pare, na-practice ko pare kay nakikita ko pare ba?
1: Hapos-hapos ba ikaw, putaw eh?
2: Mga na pare. Kanyang, nakabantay ka na yung short pare, pinapuog pare, kaya mo din na siya uso mag-pickleball ta pare.
1: Ngutan na ako, ganun, pwede magpantalon, mag-pickleball?
2: Di pwede pare.
1: Ganun, uban mga budget ko na, ganun sa Picasso, taro.
2: Ay,
1: ganun ka-short, mas lang maong gisi-gisi.
2: Maong gani.
1: Halos makita ito na nabaliskat ng sigwil.
2: Pare, kanyang pare, mani na ganindot. Kay kita, mga laki ta.
1: Oo.
2: Di kayo, okay ra kayo magpuog tag-short.
1: pupuk. Tadi kan mulusot mo gimi mo tong kuan. Ika musikil
2: na pare ka pare ba ayo pagana pare dili butangan man aton naguan pare butangan man aton na siya ganang butangan aton na siya bang bangil dia ba magasuin man pare ah suin kuan aton kami don pare kada nga
1: dili
2: kada supporter supporter
1: supporter no
2: supporter
1: ah sige nya pre kada po ko sa bando ko ba
2: dili ba
1: dili ko
2: kuya awan naka kuan ka naka order ka Shopee ana
1: naka kuan ko ani sabay mi ni pare Junji ko order ani kining baksir ba magbaksir ako pre okay ra pre
2: pare
1: magbaksir lang ko okay ra
2: okay ra kada pare oi
1: mugima mo na kung kuan pre basig mo
2: pare okay man ina na pare okay ra magbaksir pare
1: klaro kung it me game
2: Jesus klaro it me game di maguna god magguangod
1: imo jud gi isapi man imo it me game
2: sa mga nga mura mga lalaki tara basa kay magkuha ta ah maga dula ta karon
1: kita oh
2: kita na dito ha mga alas 9 gabi
1: nang hinda ko sa kong asawa pare
2: kada kada
1: dula ta pickleball ikaw ako ang kauban
2: kita pares
1: kay kabulo ba ko sa asawa no mandudahon kayo
2: magud magud magud
1: ako gi gibinuhatan pasanginlan ko so mag video lang ko short video gag pickleball ta
2: oh kada kada sige pare
1: nya kita tawya
2: kita tawya pare ha
1: sa nga gym
2: ah di atas sa kwan kada nga gym di sunahan pare
1: ah di
2: sa gym gym di gym gym
1: ah actually ko
2: actually ko
1: ah sige mulis ako kay
2: di sa kwan ba di sa sana kada Kingsville gym
1: ah Kingsville gym
2: ah di di
1: sige sige
2: sige pare Muntong mga maring pilaramidaga sa istorya. Ako ng training pickleball. Udo nindot kiday kayo kay daghang kayo ng nagakwa, daghang kayo gining nagadula. Mga babae nga pinapuo kayo short. Kay ko chugo nga tinod jud sigurado tong gingon nila nga daghang kayo nga mabungkag nga pamilya kay halos ang uban pinakita na magyo kay mugbo kayo og mga sayal unya. Kana nga inibunal lang tuyo-tuyoon pigug tuwad ba. Buto nga, nga doon na ginimini pa rin roon nilid doon, ina ni mga pangitabo.

0: kare ni dutam mo gede ni gym de de pare.
1: Ba.
0: Kare po kasul de ba ke. Ada kana ga pikul bulu.
1: Wow, mas guapo pare. Kaning Kingsfield gym, muna yung pinaka-nindot nga gym dili pare.
0: Pare, dito to tunga pare kadugay mga nagpapuo ko.
1: Ha? Sa sipre na.
0: Hapit na makita ilang Taiwan club na kulog.
1: Ayaw, ado pare. Kaya delikado na pare, magto ka dito, unya, makita ang kasi mo asawa. Lisod ka, ayo.
0: Ma'am, tara nga, puspus, ma'am. Oh, grabe yun. Inuta delivery mo.
1: Hmm.
0: Ah, kana inag pag-serve niya pa dito, wadri dapat sa tuwang, pre. Ma'am, grabe, kulang pagamay, ma'am.
1: Pare, siktan naman na, pre. Siktan naman na, pre.
0: Asa man ito magduwa? Dirita?
1: Dirita.
0: O siya man, kining single ta, single.
1: O, kita lang, duwa kayo si pre. Mga beginners pa man ta, pre.
0: Pibilmiya, kita na ako itong kambriyo, duro, pre. Gapos-hapos sila mga
1: pare.
0: Mga baton pre.
1: Ayaw pare. Ayaw na sigig pare. Ayaw na sigig tanuan na ako.
0: Murag moves ni Alex Yala ba?
1: Alex Yala kini idol mo dai. Bebe si sudah na to.
0: Dirita kita.
1: Si.
0: Ah, gapos-hapos ka.

0: William boleh dapat pikul bol pergi.
1: Kapa ikan baru ya.
0: Kena aktual dia bapai singo tu.
1: Nah, baby, nak buat wal dah gue. Nak buat wal dia dah. Hera dah tu yang melikut bib. Saan yang melikut dia. So, ni buka sun lagi yang melikut pari.
0: Ayo, pari kaya. Maulau tu pari.
1: Pari buka sun lagi.
0: Lain kita nak pari. Purus kita laki. Terpuan yang mau melikut.
1: Ayo, ayo, okey ramang kena. Ibu ngomong paksa sun. Gelabit. Basah kita paksa sun.
0: Ayo.
1: Pari pun ramang kang dili. Kauan kaya pari dili kaya kamaman ba.
0: Pari, lain kita nak pari. So, ni mo imong. Tuali sa ko ang boxer short.
1: Di mga ka bugan ka.
0: Dili noon kinaka sabon may ko clear skin herbal soap.
1: Ah kana man man ni nod man ni nod.
0: Pero pala kay bring. Ayo, ako rin tapos ako
1: rin. Ayo, pare ay sige ko. Ay ako lang mi. Di ko pare di ayon pag sige ko ang kuan
2: dia. Mga gwapo unta, mga uyutar.
1: Hoy, may ipataka istorya.
0: Ay, pataka istorya sa mga uyutar nga mga ay, lain-lain.
1: Ikaw dai kay ikaw ba, magdula kang pikilbol, talawang ka jacket, pagiging kang itong tanan diyan, ang sarin ka?
2: Di ba ko paras ninyo ng mga uwagan, mga bigaon, plus laki, gatapok-tapok siyot, eh, kahilas.
1: Pare. Ayaw ba? Ganina na walang tanaw ng bayan na pare. Dita, gagawin ka to, katong.
0: Katong, ano, na'y bad list ang
1: ganaan. Oo, ganaan, oo. Ganang nga, gagawin ba? Mukha kayong naong, maldita ko, gagawin ng bayan na pare. Talawa.
2: Paitagsara yung mga laki, diri, ang abayot pa.
0: Awa lagi, pre. Ayaan mo nung tanip, pre.
1: Eh, ito, magka na nila.
0: Dahil, dili mi.
1: Hoy, di ba mga abayot? Kasi nga yung abayot, me. Hakaadarit, amo. Bayan na ni mga guwang ka.
0: Mga darit mi pero mga pitbull mi sa mga sao minyo mga gud mi.
1: Sila ni mo. Ikaw. Mga ka ikaw dai mo nang inana kag batasan dai kay sinalikway ka sa imong pamilya.
2: So sa tig-atin o pickleball mga ayutan.
1: At least at pare grabe pare guys.
0: Tatakaway diri mi lakaw ta.
1: Mga ni pare.
0: Lakaw ta diri kay
1: manginom tag kwarto pare, manginom tag juice dito pare.
0: Ah sige asal pizza.
1: Dia dasloyo dia gawas ani nga Kingsfield da gym.
0: Kana ilam sa sanitas.
1: Adya ilam sa sanitas. Tara.
3: Usa ako kahuham tong ulitaw. Adlaw gabi ipirning posturaw.
1: Mga maring, kami ni Ronnie magsigigula. Kani nalipay ang akong asawa kay kaming duha sa akong kumpare rin magsigigula-duha pikilbol eh, para ng uban. Na kay uban mga maringa, ang ubang mga bana na arido mag-inom-inom, magtatanaw, ano bang? Kay may ko rin magpakuan yun, magpahuwa sa ilang mga gibati. Pero nalipay, jugo nga ako ang kauban akong pari na ako nga si Rooney. Apan, sa kanukay na mong uban-uban, mga tulog kabulan mong uban-uban, marag lahi naman kayo eh. Marag lahi na kayo, inani mga pangitabo.

0: Pare, duga-duga na kita pare gaduh lang pigil bol pare, pero relax sa siguro ta karon pare.
1: Mo gani na ako di makai ko duga kadu kon bol pare, pero antigo na ko ba maino ko mahapos.
0: Mo gani, mo gani.
1: Sa kung sa kagamay kanang bola, maigo gud sa ko ang baton. Grabe lagi kay brib.
0: Dako agi na nimong baton pare.
1: Sa baton gud pre. Kini akong baton pre, di ba ni lapad ba ni pre?
0: Pare. Ayaw ko lang kalain ako pare. Nako isulti ni mo pare.
1: Ah, so, mangutang ka na ko.
0: Eh, pare, pada kapag itang utang, mangutang pa tayo, madungag-dungagan. Ang akong ngayon ni mo pare ba nga?
1: Pre, murag lahong mag-imong panghupaw niya.
0: Pare, ka nang dugay na ako na
1: isulti. Murag lahong magkagtinanawan siya ko, pare. Nakay pinapatututong gamay.
0: Pare, kaya pare, karamay ko na ni pare, kaya nga, unar man yun milisod ani. Akong ingon ni mo pare ba nga?
1: Kasi ibut pasabot ni mo pare. Nalibog biya po ko na yan, pre.
0: Pare, ani ni siya pare. Magdula taguan pickleball pare.
1: Pickleball? Oh. Kadua naman taganina. Pagkita na human.
0: Dito tayo, dula na dito speakers pare. Diyan sa Borders Gym. Borders in Gym. At bang diyan sa Atman Robinson pare ba?
1: Sa pare. Akong pagkahibalo pre ka ng balay pahulayanan man na di ha?
0: Mo gani pare.
1: Kasi ibut pasabot magpahuway ta.
0: Eh, kung pagkisaba niya, kung ikaw ba? Mura mang gaganang ko ano eh. Pare, kita tuwa-tuwa naman eh, pare.
1: Pare, kanang...
0: Pare.
1: Ay, nagkalaing, pare ha? Kanang, doon na po ko istorya ni mo, pare.
0: Saan, pare?
1: Mura mang nakahiring ko ni mo nga. Bayot ka, pare? Bayot ka?
0: Uling. Pare. Sakto ka, pare, pero... Ayun lang, kung kayo, pare. Ayaw lang kung kakuan, pare, kay kabalo ka, pare, ano? Ato-ato, araw ba ni kita may mga kabaluan eh.
1: Sa buot pasabot.
0: Pero ay, ayaw na na. Ato-tas Borders in Gym. Magkuhan na dito, magpikilbol ta, na may na-court dito ka gamay.
1: Pre ka ng ngilingigan mo kung magunaw na, pre.
0: Kundi ka gusto, dito ta sa Prince Court. Dito sa Prince Court ta.
1: Nakabaho ko ba nga ka ng dugay-dugay ta markada o niya? Uyutar de ka, pre?
0: Pare, saman niyo. Lain na sa di ba, pare? Sa abikin, sulti na ko ni Mustino, nina pare. Di na kaganahan ako, pare. Ikaw good, pare. Huwag inanang imong tanaw ni mo sa kwa, pare.
1: Hilok imong bungot ni Bagid.
0: Pare, ato-ato, araman ni pare. Kaysa mga chicks-chicks ka niya, makakakuan mo kagani sakit nga babae.
1: Tuod, no?
0: Oo.
2: Ayaw naman.
0: Ay, kapo na ko yung pa. Pare. Dali rin pare ba?
1: Ngilngiga, gilo ka, pre.
0: Dritas lo yung duranta, pre. Dritas na pinas duranta. Patago tali yung duranta.
1: Ayaw, pre.
0: Pare.
1: Gigot mo guni mo na kung bigol mo, pre.
0: Dali,
1: pre. Ayaw, pre.
0: Patutan susunod. Tata, mag-check in tali ito, pare.
3: Forward!
1: Pre, gidama ko ni mo aning lawag, pre.
0: Dari, pre.
1: Pidili, diyo, ito ko buuban ni Ripre, pero...
0: Pare, may problema. May libre tubig dyan, pre. Pwede ni mo na im nun.
1: Pre, ayaw. Pre, hilas sa aning trabaho, pre.
0: Pare, ayaw, hilas, pre.
1: Action ako, gluod, pre.
0: Mukha,
1: pre. Pre, gano'n man, ako man, kanag-handag ang mga laki, pre. Ako man, imong natripan, pre. Sa... Gluod ka, pre, nga, uyutar dyan ka, pre. Seryoso ka, pre, nga, buhaton ta ni, pre.
0: Pare.
1: Di,
0: ay, sige pa na, pare.
1: Pare. Agay, pre.
0: Pare.
1: Pre, buhay sa ko ba?
0: Sa pare ba?
1: Buhay ko ba? Pre.
0: Dali rin, pare.
1: Pamino, sa ba?
0: Dali, pare. Lips to lipon. Taka! Pare, ay. Limonsito, pare. Limonsito, pare. Limonsito. Limonsito kasin, pare.
1: Asin.
0: Oo.
1: Pre, buhay sa ko. Pre, takoy. Pre, ka nang... sure ka pinga baton tani pre?
0: Eh, yung sumandi ay.
1: Kaisara ni ha?
0: Si kaisa lang.
1: Mabahala na ni. Mamaya po kayo gusto mo.
0: Sige, sige, dali, dali, dali, na pare.
1: Mo talikol ko pre.
0: Dali, talikol na, talikol pare.
1: Matira na ako pikul po pre.
0: Mga maring! Muraga na kaingon yung ko ba nga kadugay na mo na diling kay kausan na saksisi pag yung tuga mga katulo maring. Matay na kaingon ko ba inaani din niya kung kumpare si Rooney di ay? Sa kadugay na mo sige balik-balik at mong manulod mig mga lodging house. Kaingon ko ba nga mas dami diferensya gyud ay gamay ang malalaki gyud ay pero kayo ko nga mag lahi gyud spark ang lalaki. Kaya naman, inigdapat naman sa mga ngabil, mga mari.
2: Ayaw ba? Kwesan ka nga.
0: Kanang inigwaan maring ba? Kanang, kanang mag-lips to lips, may maring? Pirmino maring loran ko. Kado kayaan kayo parang ding, ganahan naman inoon ko, mga maring? Ganina yung sa anak kaadlaw anak nga nanulod mi sa U-George. Kaya nga, siyempre, akong kumpare ato kay, kuwami yung kayo siya, kaya nga, gahangus ba? Kaya nakakaon siya ang soap number 5 ilalito? Kung ginaano yung mga pakita po?
1: Pare,
0: drita pare.
1: Pare, nanganad na mga pare.
0: Eh, kuta pare, ayaw na kung nag... Ayaw na nag una pare.
1: Malisod kong balibag, gagadaan mo kong cellphone, saan ako pagbiya ni mo?
0: Pare,
1: kakadaghanan naman gibigyan. Pre, niya kay.
0: Di ka na po, pare. Oh,
1: matagbaw aning.
0: Ikaw na po iguna, pare. Ikaw na po iguna.
1: Ako na po.
0: Ikaw na po daro, pare ba?
1: Pot-pasabot, ako na po yung muhapos.
0: Oh, ikaw na po yung muhapos, pare.
1: Sure ka, pre?
0: Lagi-lagi.
1: Daribi?
2: Ayaw naman.
0: Pare.
1: Nalibo ko, pre. Baka di po yung kuning ganahan, pre. Pero, nadugay-dugay na immune man ko, pre.
0: Hindi ganahan ako, pre.
1: Murag premiero ra gid ilo na ni. Kuwesan nga magdingon ni paring gabre.
0: Pare. Dene pare.
1: Pre, pre. Ato ra ni pre. Dili ni basa-basa muli ni
0: pre. Ato ala na pre.
1: Kasi ka video ka nga pre.
0: Wala. Kanang imong silingan da pare nga kanas lindin. Ayud og kanang gaget musa ba kanang pare kanang dali ra ba kanang makadetect pare. Dali ra kanang makadetect og kanang manginani nga pre. Tranda pare kay. Otro putol lebak. Ayo gid og kumpiyansa na pare kay mabali og gid sa lugar.
1: Ayo jug ibagkid imong bungot sa kong tangkugo ba kay hilo kay
0: pare.
1: Murbagit ko pre.
0: Dali dire pare be.
1: Pre, ayo.
0: Dali pare. Hubo ana na imong pantalon pare.
1: Ang saman magpitbull na punta.
0: Pare. Dalawa.
1: Dili na ko pre.
0: Ayo pare. Dali pare.
1: Kanang dili ko gusto di sigundahan pre.
0: Sigundahan. Pare. Paghubo ni mo sa imong magsishort pare. Di tanda yang imong gibutang imong butang imong plus light sa kung paa pare pati inita pare. Pare.
1: Kanang lasa lang gini pre. Di dago pre. Kay saktor bag monitoring to kung asawa pre basi makahiring siya pre ngayon ini ato mga kalaki pre.
0: Pare. Ay lagi ayo kanang inyong silingan dia nga kanang bubugbog ka babae. Ayo jud ko dansa na pre. Kay mutis mo sa kay na.
1: Bubugbog ni Sara.
0: Oh katong marunong ni Sara. Ayo jud ko dansa na pre kay na mabulabog ta pre. Ay lang na di ta magisugot na pre kay. Mawala atong momentum pre. Pare ikaw na bud pare. Dali pare. Tarungan dia. Pre tarungan na pre. Kay tarungon bela ko nang imo nya.
1: Tarunga po na kuha po.
0: Ah, tarunga na ginagawa na lang.
1: Tarunga ito.
0: Ah, tarunga ito.
2: Ayaw na ma.
0: Man. Ay, kumusta man? Nag-enjoy yung kasi mong gigdulag pikilbol ba?
1: Kapoy.
0: Pero wala pa lagi kagikwan lagi. Wala pa lagi kagisingot lagi.
1: Kapoy mo rin yung pikilbol ma.
0: Ah, magani, kapoy, uy.
1: Makuha na to ang itmigimis ba? Sinagandagan, makuha, uyog.
0: Mauyog yun na siya. In fairness, Ismael, ni guwapo kay mulawas.
1: Oh, lagi, no? Murag, nagsubawag kong hawak.
0: Magani, oh, nagsubawag kong hawak, ma. Yani, sapiot, may kasawa na ko rin, murag ningguan yung lubot niya. Nga naman.
1: Makaayaw ko rin yung pickleball, man. Kanang nindot ko rin siya ang epekto sa tuwang kinabuhi.
0: Nindot to eh.
1: Busa ikaw kung mag-pickleball ka, pickleball sa po.
0: Ma, di ko ano, kapoy.
1: Ako, si Parironi Mayo po, may po mulatos.
0: May po mulatos di ay?
1: O, kanang naghapos siya siyang bat niya. Naghapos siya, salong mo na ko yung bat.
0: Hala, kuyawa ko daw, kuyawa, ano?
2: Ayaw naman.
0: May bitaw eh, kanang tamatuon na tabi ko, na dyan kayo humul-humul ng kuma.
1: Imo ganyan eh, tamot ganyan ka sa kuang ingon, ganyan na una kumilagaw nga.
0: Alang-alang, ikaw daw be.
1: Ipikulbol?
0: Ikaw daw be.
1: Sa may gusto ni mo.
0: Dari dito to sa sulod sa kwarto.
1: Ako, sulte, andalang gamang, di ba ko gusto mabitin.
0: Ayaw ka bala ka, kailita ka bitinon. Tara, tara.
1: Tara, tara, dito ta sa kwarto. Sa room
0: 08. Dito ta, dito ta.
1: Dirita, mang. Sira, saan ako di bintana kay basig mamakla si Kwan?
0: Nakikin kay mamakla niya.
1: Mang, na morag na burnout tapos ito tower, mang. Ako sa ning
0: Librana ta bro tower na to diha.
1: Oh ni mang kining man tanang gusto nako mga lipayon ka karong gabi o naman lipayon ta ka pinagi sa kong nahibaluan. Pinagi sa kong kahibalo mga kaalam nako.
0: Sige.
1: Ani ana. Basi na tuo kag kanang
0: kanang kaalam gid nimo ha.
1: Onsa on man kanang mo-plaster na ko?
0: Plaster na, be.
1: Ginoo ko, imuha mang mura mag kanang...
0: Osa mga ganun ko may mong talikod?
1: Oy.
0: Ha? Osa? Ibisa ko may mong talikod, ikaw may mong talikod hinoon.
1: Mandamay na lipat lang ko. Ay, na-immune man ko itong gibuhat na mo ni Parero ni.
0: Osa, sige nga ni mo?
1: Ay, ganang-ganang, abi na kong nagay. Namo ko'y nakita ko sa website ng ini nga style.
0: Ngaon sa?
1: Nga, matalikod ko niya. Atubang na ko. Diha na.
0: Paglaro biya diha. Smile, ha?
1: Alagi.
0: Ano'y kami matalikod? Hina lang ko'y, sunod lang tayo. Kaya kami matalikod, talikdan mo tani mo.
1: Mang!
0: Di alang ka, matawag na ko, kakuha niya rin.
1: Hoy! Ay, madamay. Naanad mo, kasi nabuhat na mo ni Paironi. Nga ako'y mutalikod. Ay, ako, ipikulbol ko niya. Ay, makalagot.

ba ring? Wala ko problema karun. Kay pero naman anak ko gana sa kong asawa kanang amutlong na murag giniganahan naman ni noong kung nasa kanang ginabuhat na mo ni paring Rooney nga kaming duha may magpikilbol. Kanang magdinaruhay ming duha kanang magbaos-baos may murag nahiga ko sa gibuhat. Murag na-excite ko, murag lahi na magod kayo ang feeling. So ay kanang murag na-trailing ba? Kani ko asawa murag wala naman may butang libo ko niya kong asawa murag murag wala naman ko ikuan. Uy! Karong mga panahon na mga maring lahi-lahi na may kwarto sa kong asawa. Muna kong patambagan ninyo karon. Kung sa mga kanika na takda na bako pagka silahis ako ang akong pare nga si Rooney. Uy, ipadayo na lang ako ning murag na takda na kung sa may anyong assessment ani. Ayaw itong alam kong tinut pangalan ha? Kayo, warabag yun alias na magyong ko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dini na lang kutob Ismael.

0: Sa mga to, mga katropa, no? Ang suwatan po ni Ismael nga, grabe d'yo kayo. Ano ba yung inaana, Marie?
1: Sabi gid ka ayo Marie, kanang nagiri anak no?
0: Kanang mga tigrabihan naman na, oy. Di naman naman, di naman naman basta-basta na.
1: So, di gina siya malikayan kay kuan mang yod sa... matod pa sa pagduki-duki sa kuang mga investigative nga kanang dula nga pickleball the best ko doon ko nakaayon siya makapaugnat ko sa
0: exercise magyapo na.
1: Yes.
0: Pero naay mga kuan. Naay mga usahay nga diha na dagat diha dagat nga nga bungtan. Mutana
1: nagkamoy nang mutana nganong ka.
0: Dagat na nga uyab daw diha.
1: Kasi ra nga duwa ana ka naman sa gym wala init pero gabi ipag ka sa duwa. Pero kana mag short man jud mubo kaayo.
0: Mugyod, mugyod, mugyod.
1: Halos na makita nang ilang mga uhong. Pero wala may
0: kita na mga liki.
1: Ila man pud na. Wala man ay butanay kay ilaman po na pero kining kaagi ni kuan kisa ning kabawan ni si Ismael. Si Ismael murag natintal gud siya no kanang
0: nadala gud siya na, pero na yung mga laki nga inana daw maring ako daghan mo mga nakailang nga mga laki nga makita na ko madali ra gud siya madala og mga uyutars kanang
1: yes nakabaho
0: gaan kay ilang buot sa mga uyutars ma
1: onya ang kabaho dag iti sa sigbing laki kay na murag natakdan siya wala sa ingon totally natakdan pero katong mga nasay mga lihok ba nga kanang dili na gid kuan ba dili kanang wala maandan sa asawa sa maato nagkuan sila mag miring hoy unta sila yes sa naman ni talikod alaga mag si asawa niya mo imo kuan
0: mo gani no ang asawa mo imis asawa mo magmutalikod kay dito siya Irvingon siya dito o siya gamito na mag dog style ba Nausa na naman tawag ka siya naman talikod ni Ana de Maria dito atong iyang kumpari ni Ay.
1: Ingay pa si Rodel Opinaldo. Good morning from Bisayan Village. Salamat ka ayo Rodel. Salamat sa nagpamati mga Rodel. Mga katropa ha. Diyan sa may Bisayan Village. So, tambag ito siguro ni Master.
0: Okay, kagamay naman, kagamay naman na itong oras. So, ako matambag ni mo. Well, Rodel. Ano na siya din? Rodel si Kuan Ismael. Ismael, saan man ang inaana naman ka, nalahi naman siguro imong gusto, di naman kagana si mong asawa. Isa lang akong matambag si Muha, kana, primero regular na kung tanaw ni mong murag diya ka hiyang, pagsabot mo si mong asawa, prangkihay mong asawa, para at least si mong asawa makapangandam sa mga inaana ang mga panghitabo nga, mukhang trakag ka abalihin ang imuhang steeping, imuhang gana, no? So, ha?

0: Facebook ana.
1: Na na si Facebook nya. Kada na bang na gyud na magyud siguro si kanang ganahan gyud siguro na magi mga tawo ganag mga ayot kana mga kuan ba mga paloy ba.
0: Na murag hiyang pud
1: siya. Hiyang pud siya ana.
0: Salakpag nga pagkaistorya ila pud na.
1: Oh, kay nya nila mga ila mga Paris, ila mga uyab, ila mga bangagan lang. Na inana ba. Na mga inana nga mga factor.
0: Grabe ka sad.
1: Na nag-ingon ryo sa na nag-chat sa kuan ryo kan kasagaran na kasagaran nga mga iba si Aluna kan kasagaran mga paminta o mga maya nga mga lalaki master kay Vain daw kayo kanang soya Vain
0: ana Mr. Vain
1: kana Mr. Vain ana ba kay siguro kana naman kana sobra kana mga magkabantay kana yung mga lalaki nga sobra ka humot
0: mamana sagol sa kanang larang
1: sa
0: Black Vain
1: Black Vain. Hala, malala kung magkuhan mo, kuhan, smile kayo, wala tayong oras, no? Alas 11:54 naman. And always remember, follow your heart and follow your dreams.
0: Salamat, umapon, tamagkaoban, mga maring. Ako na si Maring Inday Erika, dalik pa, padali mesa sa panin mga sa antong kong kamangunay usilingan. Ay, naku, naghagay, salamat, og.
1: Thank you for watching.

0: Marathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Manila, mga Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore. Pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
2: Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
3: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
2: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
3: Tatlong suspek sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
2: Balitang regional po, mga katropa, multi-cab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
3: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
2: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
3: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore, mga katropa, ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City-State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng kadagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din nina Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong na isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong paumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel, na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements, performance-based bonus. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: May hanggang katapusan. katapusan ng Hulyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB na kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinumiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay yung katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
5: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, umasa po ang Malacanang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa, ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa Gatsby Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacanang para sa lagdaan ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginit ng Malacanang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Batay po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang ang approval rating ng Senado. abang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, nanatiling nauuna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nanguna sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46, at Senator Risa Ontiveros na may 47. Abang sina Senator Jinggo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi maituturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Iginit ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Iginit po ni Senator John Alan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang senator judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis. Lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilanim ng konstitusyon.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
3: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa ipinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair umanong pumasok si Marcoleta, ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa barangay Ahong, Cibula Negros Oriental noong Linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood-umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa pinakahuling Social Weather Station Survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sakop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., nataasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
1: XFM News Nationwide.
3: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Pinag-usapan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na naglalayong magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas palawak na oportunidad sa mga kabataan Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglinang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi lalamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatagalang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
1: Balitang regional.
2: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Cebulan Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live report.
7: Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na marine biologist sa bayan ng Cebulan Negros Oriental ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga sospek sa terasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangayo mano ng mga suspect ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga suspect sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Ginang na pinaniniwala ang polis sa set patay sa pamamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang 50-anyos na babae matapos pagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang suspek na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa Birana Street, Barangay San Nicolas proper, Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa Barangay Hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspekta. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Binatilyo nasawi matapos magsasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng pamilya, hustisya. Tropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
9: Hustisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge dito sa lungsod ng Tugigaraw madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines. Philippines to Gegarao City mula sa himpilan ng 95.7 XFM at to Gegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juana Tavares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyong-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juana Tavares sa isang akusado sa sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si Alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Naguna sa pagsisilbi ng Juana Tavares ang trucker team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Juana Tavares, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nakuha sa pag-iingat ito ang apat na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatay ang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotan labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang Arms Corps shotgun na may laman na 5 bala, isang Arms Corps caliber 45 pistol, isang blue colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue colored sling bag, red colored weighing scale at isang black colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaugnayang dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuha ang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
2: At Katropa, panghuling balita, ito po sa Palawan, multi-cab na may nako, malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya ng gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ang ilang netizens at parehong nabahala noong una. Pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
2: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo o LPA sa Pilipinas, kung saan walang inaasang mabubuong sama ng panahon sa lupo ng susunod na 24 oras.
3: Katropang body, sa kasalukuyan, habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
2: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asa ang publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbaon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International hatid po sa atin, katropa ng Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold. Subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa ipinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktras na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibaka nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit nanahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nirerektaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang indibidwal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigong alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa 5 sets. The score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 nitong Wednesday sa Canton City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalaman, alas Pilipinas, sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasna ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
3: Balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
12: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Super exciting!
1: Tama nga maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.
3: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paller. Isang malusog na araw po, Doc Ron.
4: Isang malusog na araw muli, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw. Araw ng Webis po tayo ngayon, mga ka-wellness. No? Mm-hmm. Panibagong usapin na naman po ang ating tatalakayin, especially po kung paano ang ating pagtulog ay nakakaapekto sa ating kalusugan, kayo din sa ating karamdaman. Kaya po ay tutukan ninyo maya-maya lamang ay atin pong tatalakayin ang hinggil po sa pagtulog at kung paano natin mapapaganda at anong oras ang tamang pagtulog para po tayo ay manatiling malusog sa ating pangangatawan dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
3: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at sa lahat natin po mga partners stations na nakahukap man na dito sa atin pong programa. And at syempre, Doc Ron, ay live din tayo ngayon sa atin pong Facebook page. Kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong FB page, ay napakaswerte ninyo dahil may hadog na regalo sa inyo, ang Yes to Health, para po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Ay i-share nyo po ang atin pong live streaming and i-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya pipili po tayo ng mga best comments para mabahagian natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift bags. Ha? Napaganda yan, Doc Ron, dahil nanonood ka lang, nakikinig lang dito sa programa natin, eh may chance ka pa, ano, na mabahagian ng Santon Gold Coffee Mix gift bags natin, ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics, mga ka-wellness, okay? Sa mga ka-wellness natin na nakatutok na sa atin pong mga himpilan, na kikinig na sa atin pong talakayan, welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayo mag-send ng iyong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamaselan ang iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? At mamaya ay babasahin at tutugan natin ng live ang iyong mga katanungan. Sa mga nais pong sumubok naman ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede mabili yan, ha, sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at gaya na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ang mga produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail nito, Doc Ron, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? Oh, search lang Yes to Health 2011.
4: Di lamang po yan, mga ka-wellness. Of course, ang atin pong mga dekalidad at epektibong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kaya doon sa mga gustong mapakonsulta at gustong bumili, kapag kabibili kayo, pwede na din kayo diretso mapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. Especially doon po sa ating mga ka-wellness na mga senior citizen. Mm-hmm. Kung kayo po ay senior citizen, mayroon po kayong special na presyo para po sa inyo para makakuha kayo ng special discounts. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID. And of course, hindi lamang po ang libreng konsultasyon meron tayo sa ating mga Yes to to health clinics. Meron din tayong mga tinatawag natin naturopathic modalities and mga program services na kung saan ay unique nga na sa atin nyo or sa ating Yes to Health clinics nyo lamang po matatagpuan. Especially ito pong cleansing and detoxification program, lalong-lalo na po kapag meron po kayong liver stone or gallbladder stone. Mm-hmm. Nutritional therapy, especially doon sa may mga degenerative disease. Herbal therapy, mga yung tinatawag natin na targeted supplementation. Also, meron tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, especially doon sa may mga problema sa kanila pong mga bone marrow at mga sakit sa joints. Meron po tayo niyan sa atin pong clinic, Yes to Health Clinics po natin, mga ka-wellness.
3: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo atin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito hitid sa atin ng Santone Plus Gold, ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, mm-hmm, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo, mm-hmm, o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman, mga ka-wellness, ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang ating pong pangangatawan o yung kalusugan natin. At kadalasan din tinitake for granted, mm-hmm, ng mga kababayan natin, ano. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisasawalang bahala. Mm-hmm. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga.
4: of
3: Ayan.
4: Course.
3: Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, mm-hmm. ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng ating pong pangangatawan?
4: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag.
3: Tama,
4: minsan
3: do.
4: Kung pwedeng gawing araw ang gabi, ay gagawin.
3: Ginagawa na nga.
4: Ginagawa na, oo. Natural na, ano, kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati or 1 or 5 out of 5
3: mm-hmm.
4: ang merong tinatawag natin na sleep depravity.
3: Mm-hmm.
4: So, ibig sabihin, talaga masipag ang mga Pilipino
3: oh.
4: kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi.
3: Mm-hmm.
4: Oh, at sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3
3: mm-hmm.
4: sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours.
3: Mm-hmm.
4: Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep,
3: mm-hmm.
4: hindi daily sleep.
3: Mm-hmm.
4: Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift,
3: mm-hmm.
4: ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, mm-hmm. natulog
3: pero
4: man.
3: Pero sa umaga na.
4: Sa umaga
3: oh.
4: na. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan.
3: Mm-hmm.
4: At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%.
3: Mm-hmm.
4: Of course, kasali doon sa obesity, yung mga kasama din ng mga karamdaman
3: mm-hmm.
4: dala ng obesity.
3: Uh-huh.
4: Also, it doubles the risk of type 2 diabetes
3: mm-hmm.
4: kapag kulang po kayo sa tulog at increases the risk by the heart disease by 48%.
3: Mm-hmm. Halos kalahati.
4: Halos kalahati ang pagtaas ng heart disease
3: mm-hmm.
4: kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog.
3: Mm-hmm.
4: According sa kwan sa review in Journal of Endocrinology noong
3: mm-hmm.
4: 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes.
3: Mm-hmm.
4: So kapag ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, mm-hmm. ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad mm-hmm. na magkakaroon ng pre-diabetes
3: mm-hmm.
4: and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day.
3: Oh,
4: samahin mo yan. So isang oras lang na ano na nakulang
3: mm-hmm.
4: sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao, ang kanilang tiningnan ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog.
3: Mm-hmm.
4: According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol
3: mm-hmm.
4: and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night may have nearly 3 times the risk of heart disease.
3: Mm-hmm.
4: Oh, less than 6 hours, 3 times the risk, triple yung mm-hmm. Risgo ng pagkakaroon na tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime,
3: mm-hmm.
4: sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi.
3: Mm-hmm.
4: Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw.
3: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, ang tulog makakatulog kami kung minsan alas 12, alauna na ng ano ng hating gabi. Kasi late ang ano, late ang tinatawag natin, late na yung sunset. Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%. One out of four na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime. Isa na factor sa na nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam niyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Ay iniisip ng iba normal lang yung ano, normal lang yun. Ah, ang sarap ng tulog niya, ay naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi mababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared of with people who don't have this condition. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risk, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number one o sa mortality rate, itong sakit sa puso, partner. Ano? So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ang tulog natin is less than 7 hours per night.
3: Eh, how about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang mas, ang tulog?
4: Mas lalo.
3: Oo, kung mas lalo. 48% ang chance.
4: Mas lalo tataas siguro.
3: Nako, lampas 50% na siguro yan. Ano? Uh-huh. At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ang nagpapakita ng masamang epekto ano, sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness. Eh, napakarami pa ngayon, mga kaubayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
4: nature of work.
3: Nature of work nila. Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila. Ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
4: Well, yes. Number one talaga. And this is the reason why since na invento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30 nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000

0: 24 million katao at inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano, sa ating katawan at sa ating brain, at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
1: So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness, ng lack of sleep or sleep deprivation sa overall health ng isang tao, ha? Nakakatakot, ano?
0: Yes.
1: Pero minsan, hindi natin nare-realize yun unless na ito ay nag-uumpisa na. Unti-unti nang tumatama sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, yun nga, tulad na nabanggit natin kanina, by nature of work ng mga kababayan natin, ay naisasakripisyo nila yung health nila because of their work. Pero yung iba naman, by choice. Ayaw talaga matulog.
0: Ayaw lang matulog.
1: O busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook, at kung ano-ano pang ginagawa. Ano. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat. Ano? Eh, ano naman, Doc, ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin? Or yung iba, na meron talaga silang problema sa pagtulog, kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun, na kahit na gusto nilang matulog, na kahit nakapikit na yung mata nila, ay hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
0: Number one, kapag ka mahilig sa kape. Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsaa is mataas sa caffeine, those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag na natin na adenosine receptors. Ang adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na. Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever, kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine. Yan po ay nag-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog. Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng ano, na kape bago during night time. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog pa rin kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, Santon Gold Coffee.
1: Palitan.
0: Palitan. Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number two, kapag kayo po ay naninigrilyo, ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. Nakokos yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkukos ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka, and also it damages the liver. Also opioids, yung mga pain management, over the counter antihistamines, also prescription na medication katulad ng beta blockers, yung pagpababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, ay ito ay nag-mimimic ng stress hormones, so napapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant most of the time, which also causes lack of sleep. Parang cyclical siya. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, tapos yung cause nun is lack of sleep. Yung ininom mo, that causes also lack of sleep. That is the

0: reason why mas maganda na mag-ano yung mga may merong tinatawag na depression episodes is mas maganda mag-explore liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
1: Oo. So yan mga ka-wellness ha, ang mga dapat nyong isaalang-alang lalo na pagka hindi dalawin ng antok or nahihirapan kayong makatulog. I-check nyo kung ano yung mga possible factors kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog. Mm-hmm. Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep. Mm-hmm. Ha, pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
2: The Secret of Health.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habilis ang lagot ka. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon, Dr. Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially yung nighttime sleep, ano?
0: Yes.
1: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
0: yeah,
1: of good sleep, kung tawagin. Pero kasing tulog, Doc Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog ka, gising. Pagising-gising, hindi mo naabot yung deep sleep, kung tawagin, ano? Eh, nandun pa naman nangyayari yung ano, mga repair sa ating pangangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin, ano? So, ngayon, Doc Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration na yun? Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
0: Kasi 7 to 9 pa naman din.
1: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
0: Well, ang titingnan po natin ang sa pagtutulog is not just sleeping hours. Also yung sleeping time.
1: Yan.
0: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog 8 to 9 hours, kung minsan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din na pagtulog ay nakaka-cause ng depression. Sobrang haba ng pagtulog.
1: Hindi rin pala maganda yun.
0: Hindi maganda ang sobrang haba. Kaya kung minsan tinitingnan natin pagka mahaba yung tulog is nagkukos ng irritability and also damage sa brain. Also kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
1: Balance.
0: Saktong tulog at sa tamang panahon ng pagtulog. Kaya nga ginawa, ang mapapansin natin sa nature, di ba? Pagka palubog ng araw, ang ibon uuwi na yan doon sa bahay. Matutulog na yan. Lahat ng mga ano, puwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganun.
1: Panggabi talaga.
0: Panggabi talaga.
1: Mga kwago.
0: Merong mga panggabi. Certain animals na panggabi. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi. Especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different, yung tinatawag na hours, o haba ng tulog. Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin yung bata, tulog. Kapag nagka-edad na 1 to 2 years old, 11 to 14 hours. Kailangan hindi, kaya nga sinasabi nung mga bata kami, ay merong yang, ano, merong susi sa gilid kapag hindi ka matulog. Kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog. Adults 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is
1: ay,
0: okay.
1: Na,
0: now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. to 5 to 6 a.m. that is the best time to sleep. Mm. Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep.
1: Mm-hmm.
0: During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, mm-hmm. ang ating utak is nagsisrink.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to mm-hmm. cleanse our brain.
1: Yeah.
0: Ang tawag dyan, ang tawag doon is yung glymphatic system.
1: Mm-hmm.
0: Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells.
1: Mm-hmm.
0: Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to or 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain.
1: Mm-hmm.
0: At alam nyo ba na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, mm-hmm. is maraming waste ang ating brain.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag mm-hmm. abutin ng lubog ng
1: araw.
0: Patawarin. Kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, mm-hmm. hindi yun madidrain sa ating brain.
1: Mm-hmm.
0: So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated
1: mm-hmm.
0: and cleanses your brain from toxic garbage.
1: Mm-hmm.
0: Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells.
1: Mm-hmm.
0: So napakaganda. That is already biblical. And mm-hmm. also, sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng
1: loob.
0: Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi mm-hmm. or alauna ng gabi.
1: Oh.
0: Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep.
1: Mm-hmm.
0: Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones
1: mm-hmm.
0: na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones mm-hmm. or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, mm-hmm. madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin.
1: Mm-hmm.
0: Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas mm-hmm. maganda na maaga kang matulog, maaga mm-hmm. gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising. Kasi kung minsan, yung pag-aaralan mo, hindi na di-deposit mm-hmm. doon sa ating utak,
1: sa
0: yung
1: brain.
0: Mga pinag-aralan. So, kasi walang epitalamin, mm-hmm. hindi nag-i-increase yung learning capacity.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, doon sa mga nagre-reviews,
0: mm-hmm.
1: mas maganda na matulog ka na maaga, gumising ka na maaga
0: yes.
1: para mag-review.
0: Yes.
1: Kaysa gugugulin mo yung panahon mo buong magdamag.
0: Magpuyat.
1: Kinabukasan ang score.
0: Yeah.
1: Mababa.
0: kasi hindi siya na-absorb ng brain. Mm. Hindi siya
1: kaya sabi pa na iba, sobrahan daw sa review. Pero ang problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
0: Kasi kulang sa tulog.
1: Yun.
0: Yeah. And hindi lamang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagka kulang sa tulog, di ba, groggy.
1: Mm-hmm.
0: At ang mukha is wrinkly.
1: Mm-hmm.
0: Ang epitalamin is nag-slow down ng ating aging process.
1: Mm-hmm.
0: So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan.
1: Oh.
0: Ito ding arginine and vasopressin,
1: mm-hmm.
0: natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog
1: mm-hmm.
0: is very sensitive sila.
1: Mm-hmm.
0: But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, mm-hmm. also emotionally nasasaktan,
1: mm-hmm.
0: they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
1: Sa mga matampuhin pala dyan.
0: kailangan matulog na maayos. Yes.
1: Mm-hmm.
0: Also, it is also instrumental yung arginine vasopressin mm-hmm. para sa pag-deep sleep.
1: Yeah.
0: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog.
1: Mm-hmm.
0: Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay nagre-rejuvenate sa atin at during deep sleep pinoproduce ng ng brain natin yung melatonin, mm-hmm, and it activates glial cells, mm-hmm, para malinis yung ating brain. Yeah. Kaya during the first half ng ating pagtulog, 9 to 2 a.m., that is very essential sa cleansing ng ating brain. Mm-hmm. The next half is for repairing naman sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
1: Mm-hmm. Ang tanong naman, Doc, paano may activate yung mga ano na yan, mga functions na yan ng ating pong pangangaton, especially ng brain area natin? Paano mai-improve, mm-hmm, yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
0: Number one, iwasan yung stimulants. Mm-hmm. Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine. Mm-hmm. Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain, mm-hmm, function.
1: Pero yung iba, Doc, ang ginagawa nila, umiinom daw sila ng mga alcohol beverages, mm-hmm, kasi pampatulog daw nila.
0: In the first, kapag kakaunti small amounts. Mm-hmm. But then in the long term, when it accumulates your sa liver, mm-hmm, yung epekto ng tinatawag natin na alcohol. That produces toxicity, mm-hmm, sa ating katawan. Also, that produces metabolites. Mm-hmm. Yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung, mm-hmm, nandun yung mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping. Mm-hmm. Kaya, okay, sa short period, mm-hmm, pero pag long-term period, at besides doon sa risk, mm-hmm, ng taking ng tinatawag natin ng alcohol. It risks sa lalaki, nagpapataas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Mm-hmm. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer, mm-hmm, and also breast cancer. Mm-hmm. Kasi it disrupts hormonal function.
1: Yeah.
0: So liban sa later on is mahirapan kayo makatulog. Mm-hmm. Magtataas ba ng risgo ng pagkakaroon ng cancer?
1: Yun ang mahirap.
0: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, ito ha, sleep deprivation, mm-hmm, is considered by World Health Organization as carcinogen already.
1: Grabe.
0: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog, mm-hmm, is also nagpapataas din ng risk, mm-hmm, ng tinatawag natin ng cancer. Mm-hmm. So, nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung
1: Grabe, by itself ha? Kakulangan ng tulog, mm-hmm, mismo ay pwede na magdulot ng
0: cancer. That's already considered carcinogen by World Health, mm-hmm, Organization. Number 3, no blue lights 1 hour before sleep. Yun. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw, mm-hmm, ninyo, mm-hmm, LED light is already blue lights. Mm-hmm. So, turn off, shut off talaga. Kasi, mm-hmm, kapag kadilim, naturalesa na triggering yun ng ating katawan, mm-hmm, to say na matulog, mm-hmm, ka na.
1: Nako?
0: Kaya kapag papatulog ako, manood, mm-hmm, ako ng Facebook, yeah, kasi magpapatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito, ang isa sa naririnig ko na, mm-hmm, sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, mm-hmm, isa sa napakagaling na naturopath, kailangan walang TV sa loob ng room.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pagka merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga, mm-hmm, makatulog.
1: Hindi yung tokso eh.
0: Oh. Yung iba naman, mm-hmm, ang nangyari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, mm-hmm, yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka munang matulog. So kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve yung REM sleep, yung deep sleep,
1: uh-oh,
0: kailangan wala talagang ilaw.
1: Complete
0: kahit
1: dark
0: na dim
1: talaga.
0: Complete dark, para kahit na dim light.
1: Uh-oh.
0: Kailangan iwasan yun. Mm-hmm. Also, oxygenate yung bed.
1: Mm-hmm.
0: Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog.
1: Mm-hmm.
0: Especially, mas maganda kapag sa bungad ng bintana ninyo, mm-hmm, is merong halaman.
1: Yan.
0: Kasi during night time, nagpo-produce ng oxygen.
1: Mm-hmm.
0: Kasi during daytime, a-absorb yung mga yung dahon ng carbon dioxide to manufacture food. At ang byproduct ng manufacturing food ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo, may mga halaman, and then malapit doon sa bintana, mayroong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na, kung minsan ganun pa naman ang nangyari. Nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana, kaya nahirapan kayo makatulog. Also, exercise. Bible mismo nagsasabi, the sleep of a laboring man is sweet. Mm-hmm. Kahit sino naman, tingnan niyo yung mga ano, mga construction worker.
1: Mm,
0: pagkatapos ng buong araw, sarap na ng tulog, papakatulog na. Also, whole foods. Number one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains. Mm-hmm. Lalong-lalo na brown rice at red rice. Mm-hmm. Yung bran noon, yung parang coating niya. Mm-hmm. Yun ay merong tinatawag na tryptophan. Mm-hmm. Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin mm-hmm. and melatonin sa ating katawan.
1: Yun, oh.
0: Kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog mm-hmm. is kumain kayo ng mga whole foods. Yeah. And also no late dinners. Mm-hmm. Huwag na kayong kumain kapag lumagpas na alas 7 ng gabi. Mm-hmm. Mas maigi, you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi gutom at kumukulo ang sikmura. Mm-hmm. Kapag hindi kayo sanay. Mm-hmm. Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi. Mm-hmm. Kaya merong principle, rule of thumb. Mm-hmm. Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen. Mm-hmm. Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar. Mm-hmm. Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers nang mamadali, binabaliktad. In a hurry, kaunti lang sa umaga, pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom, sobrang nadami.
1: Piesta.
0: Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-rest yung tiyan.
1: Mm-hmm. So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness, ha. Na, kung pagkasama-samahin natin yan, mm-hmm. it will give our body good results mm-hmm. or napakagandang benefits lalo-lalo na sa pag-regulate natin pong sleep mm-hmm. para makuha natin yung eksaktong oras ng pagpapahinga lalo na po sa gabi, mga ka-wellness, ha. Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala mm-hmm. ito pong pagtulog dahil napakalaki kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung epekto mm-hmm. nito, but later on we will surely reap the result nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness.
0: Yes.
1: Aanihin talaga natin yung mga hindi mm-hmm. magandang resulta nito, ha. Kaya napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha, na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan. Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kalaman para sa atin pong mga ka-wellness.
0: Yes.
1: Sa iyong mga katanungan, huwag po may magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Louis La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako doon sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika, sumama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louis. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka, eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madalis ang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman
7: ko, meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
8: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa iyong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan ang lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anong mang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan and of course wala pong side effects, Doc Ron. Ano? Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto, especially produkto ng Yes to Health. Atin pong mga Santone Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade ng mga suplemento, ano? Na napakalaki ng benepisyo na imamabahagi sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail yan, puntahan ang mga leading drug stores sa inyong pong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
1: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha? Si Doc Algie ay nasa, ano, nasa klinika po natin. Eh. Gusto mong babol magpakonsulta. Ako naman, every ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Diyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 Building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. So, sa mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Ha? Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batiin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Uh-huh. Sa mga masugid nating manunood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Uh-huh. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan. Ayan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, yan. Happy viewing din po, ha? At ganun din kay Ronnie Pasugiron. Ayan, watching live from Quezon Province.
1: Quezon Province.
0: Ayan. Ay, matagal na daw siyang gumagamit ng Santone Plus Gold natin. Na wala yung bloating na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santone Plus Herbal Soap natin. Ano? O, napakaganda ang Santone Plus Herbal Soap natin. Yung may mga, ano, may mga bacterial infections, body odor,
1: yes.
0: May mga skin problems, ano, skin allergies, at iba't iba pang problema sa inyo pong balat, subukan nyo yung Santone Plus Herbal Soap natin. Naganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay ano yan, all natural, wala po mga soap hardener, wala mga matatapang na mga chemical, kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: Lalo na yung may mga buni, may mga hadhad, may mga athletes, food. Napakaganda po yung Santone Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
1: Yeah.
0: Meron din tayo, Clear Skin Glutacogic Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansin ninyo, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na ano, mga
1: skin soap.
0: Skin soap, mga lotion, mga ginagamit pang balat. Karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
1: Nakagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
0: Yun, so yun ang kagandahan doon, mga ka-wellness, ha. Eh dati nga, 'di ba, Doc Ron? Ang ginagamit lang na pang-lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga na BCO.
1: BCO.
0: Eh tingnan niyo naman yung balat nila, talaga makintab. Pero yung skin nila, fine yung skin nila, ano? Tsaka talagang ano, kahit na maghapon diyan sa ano, sa initan, eh papansinin mo hindi naman ganoon ka ano, sickly yung kanila pong skin kahit na medyo maedad na, ano? So yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat, ano? So kung gusto niyo naman ng ano, kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangatawan, meron naman tayo yung premium D3. May VCO din yan siya at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
1: Oh, meron yang antiviral and antibacterial properties ang ating ano, ang ating premium tree. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman, nabalita na ng karaan, may COVID-19 na naman.
0: Yun na nga.
1: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at mga bacteria, kung gusto ninyo mapanatili na hindi maging sickly, especially yung also yung mga anak ninyo as early as age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng premium D3 po natin, mga ka-wellness.
0: Sa mga sumakabi yun, puntahan niyan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po mo tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. Ano? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
1: Wow.
0: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
1: Kalimitan yan is hormonal disorder. Kapag hindi regular yung ano, regular yung tinatawag natin na hormonal function. If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination premium D3 and actually yung tatlo ta yung ano ultimate trio natin trio. So ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka ano, ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, makikipin 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Kaya ang mangyayari niyan, kapag mag-menstruation na, sobrang painful yan. Kasi talagang yung ano yung mga dumi is kailangan na ilabas. So, ang pag-inom niyan, first, ito ha, within 1 month, ano po ninyo, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo ha, 2 soft gel, 3 times a day before meal. And then, tag-iisang santo plus gold at isang vitamin C 3 times a day, 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba, I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak. Kasi kapag ka nagpatuloy yan is baka pagdating ng panahon pag mag-asawa yung inyong anak, mahirapan na magkaanak. Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
0: So yun ang problema doon, mga ka-wellness, ha?
1: And also baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea,
0: junk foods.
1: Kailangan iwasan po yan, lalo-lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also kapag ka mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit, kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa ano, sa blood flow, kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo-lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow, kaya iwasan din yun, dapat well covered talaga.
0: Yan sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
1: menstruation,
0: monthly period, ano? Ay marami dapat kayo isaalang-alang, ha? Lalo na pag ganito, adolescent, ano? Or teenager. Kinakailangan po maging maingat sa ating pong mga kinakain, kasi nandiyan yung ano, yung fluctuation ng hormones sa iyong pangangatawan. Kumbaga hindi pa ganoon ka-stable, at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
1: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo ng mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka-problema, pero dulo ng problema po ng anak ninyo.
0: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. Ha? So yan, bisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang yun sa likod ng Unitop sa Brooks Point, mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan, okay? Eh, Doc, another inquiry. Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times umihi kasi 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
1: Amy?
0: Amy.
1: Babae.
0: Babae yata.
1: Okay, so 2 to 3 times a night. Every time. That is possibility merong problema sa kidney. Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan na natin yun sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para natusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible ganyan, makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. So ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? O yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung ninyo yung pag-ihi, let's say kapag is either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day. 30 minutes after meal.
0: Paano naman doc sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya? Ano naman ang pwede nilang gawin?
1: Well, ultimate trio natin. Kapag sa lalaki, kapag sa prostate is hormonal problem.
0: Tama daw.
1: So, kailangan din ng premium D3. So, ang gagawin is one capsule, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
0: Yan. Sa mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila, ha? Dahil sa mga ganong problema.
1: Yes.
0: Primary problem kung tawagin, kung bakit nadidistorb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
1: Yes.
0: Yan, ang
1: lalo na pagka nagkukurenta.
0: Oo, yun na nga.
1: Nagkakurenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms.
0: Malukas or
1: mga mga disturbances sa inyong pagtulog. Oo. And of course, yung mga sinabi natin, tiniskas natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
0: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Oh, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also doon sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkaninigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, ay atin munang i-announce ito maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Quezon Province. Si Sir Ronnie Pasugiro.
1: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
0: Sir Ronnie, ayan. Hintayin niyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Stuff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganoon rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.

Sugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

napansin nyo, lahat ng kanta may missing yun. Wala lang, may nami-miss lang ako. Kapag kasi ako yung nagpapatugtog, gumagamit ako ng keyword. Ayan, pag missing nyo lang lahat ng keyword ko. Dapat yung kanta lahat missing. Hanggang mawala na lahat na missing, ha? Ayan, hello po. Magandang hapon. Visayas Mindanao. It's nice to be back. I know I was gone for the whole program sa Buntag. Oh, I try to survive and conquer the world. And you know, hindi ko kinaya. But don't worry, hindi ito magtatagal. Kakaroon din na po ng liwanag ang aking buhay. At magsisilbi na lang ako sa isang... Ay, oo naman. Ayan, magandang hapon sa XFM Mindanao, sa mga station nato din ha. Hello sa inyo ha, mga katropa. Hinaot ko nga na, kamusta ka piskay o maayong panglawas. O dili lang kahimsog, kundi positibong paglantaw sa kinabuhi. Kay Paura, bagay ko karong panahon na medyo, medyo tiring siguro. A little bit, antik na akong kumanta. At pag kumanta ako, hindi na po ako mapipigilan. Oo. Ayan. Anyways. Oo, sa ato mga suking tigpaminaw diha sa Mindanao, XFM, Bukidnon. Hello po sa inyo. XFM Davao, XFM. XFM Zamboanga, XFM Tago, XFM Mati. Oo. Asa pa man di Jensen, XFM Jensen. Anapunta sa XFM San Francisco Agusan del Sur. San Francisco, no. Gilngail. Ano ba? Oo, sorry na. Ano yung brain fog ang tawag nila. Brain fog yung atake ko today. Don't worry, Kahit mag-brain fog pa yan, may X-rated gitaroy. Ano maging important? Kabawara ba dyan ko sa ito mga suking tigpaminaw nga ahilig ka nila magtambag-tambag. Bisag kabaw na silang utro po silang tambaganan sa ilang mga kinabuhi. Normal man na kayo dili man takuan. Ano yung gina? Murag mas maayo mangod itambag sa uban ka sa itong kaugalingan. That's why it's a problem.

0: sa Lily on Bacon, ada yung mga shout-out daw. Ana siya, tanawa among shout-out, DJ.
1: Exciting!
0: Tanawa, dili mag-uol, tanawa na to. Ano naman di ay Leon, oh! Hello po! Oh, ana siya, DJ Guapa, Bigot, Puria Buya. Nasad ni puro sa lawas na ibantayan. Ay, I'm more than that. Oo. Di lang ko bigot. Bright sad ko. Tawa mo ramog lawas rin ako ika-offer. Na-appreciate niya kung ka-bright? Sige na rin, tag-study, ani. Ang murang bantayan, no? Ang kabigot sa kong lawas. Tapoy kay mo, ani. O, dapat ka mo appreciate sad mo sa kanyang pinaka-inner nga kapasidad sa tao. Napuros na laman mo. Physical, oy. Sapot bi ako, anak. Ay. Siko, napod mo. Dali lagi kay masuko lagi niyo siya. Please greet Leon 45 Game Farm. Bahuna na talisa. Gikan kay Rado da La Rosa. Hello po, Randy Bacomo, gikan sa Palawan. Bongs Arojonics, DJ, lamay kay kakumuton, abas ayo, kag-ab-ab, kumas ayo, sigway-way ha. Watch kay mahimo, Bong. Naba ni DJ nga hilumon. Nang-apply pa ko. Ito, kag-mahire ko nirin, di ko magkitab-kitab. Utok ba? Ha? Utok ron? Jerry Garcia, hello po. Oo. Siya na siya. Lamido kay kumuto na kung ba-ba. Kumuto daw, be. Kung kakumot ka. Gara-gara. Imong naong kung makumutan. Ah.

kauban ako mga tigpaminawan, o hindi man usahay mo sa dito. Good, no? Hello, DJ! Ano siya? Asan eh? Watching here while traveling to South. Ayun, pag-amping mo pag-biyahe, ha? Di ba tayo, di man tayo ngong mga buutan kayong mga tao, pero panampit yun mo sky, tas ano? Ako'y kuan ba? Ako'y chika, ako'y share sa inyo, ako'y kaila. Isa siya sa mga tao, kanang, diligid na siya manampit o kahit asan kay iyang una-una. Ah, kung kuhaon. Mungo na yan, tubag. Di, di ko kalimot, anak, kay... Ako mo na siya binuangan, pero may nga mayingan ko nga ka nang... May pag-ampo sa doy. Mag-ampo sa doy, man ako sa iya. Salig lang. Yeah, so, iha kong supuhon, Permi. Itago na to siya sa pangalang ko, ayun. Di na na-uwi mo, si... Minaro ba yung pamilya ron? Ayan, ayan. Anak din siya sa kuha. Ambot na ha, kung namo inaaning nga higala. O, ikaw mo mismo nga naminaw ka ron, inaanak mong mga batasan. O, wala mo kayo problema sa inyong ipili ng relihiyo, no? Kaya tanang lahi-lahi mong itag tinuhuan. Pero ka naging mayingo nga, ah, this is totoo, anak. Ay, kuhaon. Kaya itong hapit siya na disgrasya, nangurus. Hapit siya na disgrasya, naghinilak, panawag, ginoo. Umikain mo, uy. Yawag ni mo. Tubitang ginan tayo kang panang pag-ampo daan. Di ka kay di mamatay kung mamatay. Karun, nawag ka. Di man sa'yo kung gigkuan ako siya, no? Pero wala lang. Makapang, kuan sa ka ba? Makapanaway sa ka. Sawayunon man sa tano, pero masawayunon dito. Share lang na ako sa inyo, ha. Amping mo sa kuan, ha, Sir Elini Tuuan, no? Sa inyong mga pagbiyahe din, ha. Shoutout sa nagtrabaho sa Ilamang Maita sa Tisa Alabangon, gikan kay Christian Joseph de la Torre. Ayan. Hello po. Maying pagpamina. Ayan sa inyo, hadi. Alauna 56 na sa kahaponon ka, tropa. Ang oras ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din nga ito ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix and Coffee Mix. Doon ay malanggay, soya powder o mangustin. Diba, grabe no? Kapi nga adunay daghang benepisyo sa hisgutan ng panglawas. Sa mukitag kapi nga nagpainit na mo, nahimsog pa. Maogyod, manawag ra Ginoo o maglisod. Ako ha, ako di ko gusto mag-storag bati nung kay... Abay pa lang, tinood yung bati kong batasan, pero medyo... Ako din na yun. Ako na kayo, as is. What you believe is what you believe. Pero ka nang may ingat, tinod, biyagad na. Oo, pero saan taman tao, ramang gidaw, taingong pa daw nila, masayop gidaw ang tao. Pero di ko ganahan na ng gamiton, piminting excuse ang pagkahimong may tao, tungod kay tao ta. Mga nangyayin ko nga, asa pa mamagkat-on o accountability? O, mga nangyayin ko nga, nagtubo nga paatras. O, paurong ba? Nagkatiguang, wala na rin sabot. Diba na may nana, diba? Ang samang tao mo, ayaw sabi mo yung nana, pailag yung nana. Ako di ba ko ingong maayugod sa kanang pagsimba, di ko, I'm not a person niya kuan hing simba. Di po kay ko ingong makamurize o Biblia. Apan na yung tuod ko nga, doon na yung gamhanan, o doon na yung nagbugna sa nata, sa tuang tanan. O, isiguro gin na ko nga, balance-balance lang kinabuhi. Ano na'y balaod sa yuta, ano na'y balaod sa... Ito ang labang magkagagahom. Kabantay mo ang mga abogado, mag-eskwela pagid na sila o ga... Anong gi-eskwelahan gani sa pari gani, kalimot ko sa term. Kinala nila eskwelahan na, kaya aron balance sa ilahang paghusga. Ano na siya diha? O kabaw ang uban, kabaw ba na diha? Sa pagkabaw aning Elmer Ugay. Gani kabaw sa Elmer Ugay. Drama wala pa. Mo drama na lang ko diri. Kinsa man na? Kasi may isig panawag ron. Ay sag panawag oy. Apit na kitkito ni Doc JJ ang cellphone.

0: panawag ba kay makit-kit ah matulon nga na ron bahala mangid mo
1: ay
0: kamo diha oh Presti Elmer uga yung sigira na rin yung bigot rako pirmi
1: ay
0: bisan asa ni si Elmer uga yung ngayarag yung nga bigot daw kaayo wala siya lang nakita na ko lawas lang yun
1: ay
0: kapuya eh tagbo magay tagpa pa-improve sa ato ang kaalam. Yeah, appreciate sa dinyo akong ka-bright. Ay, nako. May unay, alangan po DJ, ang imura pong ipos, imura pong nawong. Talsad. Tama po. Maging kayoyo ko sa radyo, aro makita ninyo. Yoyo tag radyo po, napoy may yung saba daw kay ko. Saba di abong. Leon sa diribi. Shout out ma Maki og Ivan nga pala tugo daw. Taga Koinonia, Cebuan Negros. Saan naman tao mo? Uy, masigira mo pala. Palaguto man din ni sila. Almark na. Unsa naman. Wala mo ilaing lingaw? Magsige na lang yung mo og palpal. Paitas mga laki ron. Ay. Di man tanan, pero kanisi, kaning kailan ni Almarco, sige daw pa, palpal. Amot lang, basig si Almarc, gani gusto, marag si Almarc, mampun utro po ning kapalpal, iya yung ipasa. Kabaw ba ako nina nga batasan, kaya style po ben ako nang ipasapasa. Nang binuhatan ako, ipasa na ako sa ubat. Hindi ko mailad, kaya utro masag ko. Ako yun, na yung mga binuhatan nga, ikunuha, ang uban ako pasangin lang. Tinood ako. Ay, nakka. Anyway, mga katropa, alas 2:01 na. Murag taas-taas, gina nga ako ang adlib. Kaya nalingaw kong tabi. Kaya wak mong kukatabi. Ganyan sa programang Wanted Kilig. Okay. Gabi ka busy sa babay. Murag, nauli kong kadlaon. Ni mata po kong buntag sa'yo. Gabi na gina kong pagpaningkamot. Namura man og. Ato na sugdan ang atong X-rated drama, mga katropa.

0: ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kyo. Putlon ko ni anumat sa tayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: Sugo sa may pamatasan, way labot na nga kong silingan. Char lang, may hapon ka ninyong tanahin. May hapon ka ninyong tanan, labi na diha sa XFM Davao. XFM Tagum, nga anahimutang. Nga nakaugbo karon ang ulo-ulo. May katropang Master Inday Tanini. O, shoutout sa imo, Master. Hinaot ko nga anaaka sa maing panglawas karon. Hinaot ko nga anaaka pa sa kabas ko kay himso ka abdik. O, mapabili nung ta ka nga. Magpabili ng taka nga. Kung unsa ka ka-update ka ni Adto, hangtod ka ron, inaanausap. Anang master. Shout out ni mo, master. Master. Shout out ni mo ba? Okay, shout out ninyo di, Master Inday Tanini. Ay. Kanang. Ay, ganahan pa unta ko nga maghisgot og bisag unsa ngadto nimo ba? Naunta ko yung mga hisgutan nga mga kani adto. May namduman ako kani adto nga dili ko kadali-dali og lakaw tungod kay madungan ako ang inyong imong tingog sa radyo. Wa damha nga maabutan panahon nga mag-uban ta sa isa ka kumpanya ra. Ay, isa na lang gina akong panganday, master. Nga makauban ti ka sa isa lang ka sa kwarto. Sa radio booth ba? Dili man ihatag karon. Muabot ang panahon. Pagabot sa panahon. Ay! Salamat sa imo, dear master, sa mga taga Tagum XFM. Oo, nagawasan daw og singot ang taga Tagum. Mao ba? Ano man? Ato na ningsog na ng atong extra rated drama. Kanaadi nagatang atong letter sender. Nagipadang yang sulat sugilanon. Oo, sulat sugilanon nga di madaog istorya. Kinahalan dramahon. Oo na nga, tangigod ninyo. Kung unsa kala, may ang kaagi. Feel na ko, di nila may nagsagol ni ang kasakit. Pero ana pa ito mga listener. Nga ma'am DJ, bahala na puro kasakit. Pero ayaw ito niyo kalimtibot ni palami. Ay. Reklamo ra ba gini ako ang kung ayon ako technician nga basta wa doy ana-ana way manawag. Ay. Bitaw. Ani ah, ato suwe tampo. Pila ra may dagan sa istorya kay di man ni makanta ni Chinita. Atong hatagan sa pagtagad karon ang babae nga taga Cagayan de Oro. Itago na ito sa pangalang Susan. 28 anyos, byuda. Sa iyo, ano byuda ni Susan? Good. Ano siya nga? Itago lang daw na ito. Kaniyang problema may tungod sa iyong pamilya. Problemang pamilya. Kanig yung pamilya ba? Kanigid ba? Pero aron yun din niya masabta ng tanay, isaysay ko ninyo ang sinugdana ni ining akong suwat tampo. Nga akong giuluhan interesting ang title, giuluhan og sirado kong kasing.
1: Susan, ayaw bi pasagdiyan atong mga anak, ha?
2: Ha? Nga nung pasagdan man?
1: Ati man na yun sila.
2: Ayaw ka bala ka. Ati man na yun ko sila, uy. Pero yun na pa. Nga nung ka, uy. Nga nung saan naman ang imo mga gipanulti, ha?
1: Ha? O sabi ko, dahil daustuan sa kong gipanulti.
2: Wa lagi. Pero, lain kay paminahon, good. Mura bag, nanugon ka.
1: Ay, susbaya ni mo. Huna-huna na ni mo, eh.

0: pa ni mo ginaksan, Elmer?
1: Gimingalan ko ni mo.
0: Kinigin akong bana, oy. Sige, tuwag na diha, oy.
1: Lagi.

parasay sa mandi ay. Mubangon ko. Aron, makahikay na ko ang pagkaon. Di ko lang tandugon si Elmer.

0: Elmer? Huwag pa man mo bangon. Malayot yun siya sa iyong trabaho. Pagkaon na ko siya. Anong makakaon na siya? Andam naman ang tanan. Pagkaon na ako siya. Elmer? Elmer? Elmer? Nawan sa malitongan na, uy! Elmer? Elmer! Hala! Nanunggahin naman siya! Namugla! Uy! Nga naman niya siya! Akino ako! Huwa naman niya siya maginawa! O kang yang kuko sa tiil! Milagom! Uy! Nga naman niya siya! Elmer! Elmer! Magmata, Elmer! Magmata, Elmer!
1: Wata na lang ka matungo. Wala kita'y bahimo. Pagbuot sa Ginoo o kinintalan.
0: Ganun na nga di man ang talan pa.
2: Kalita lang.
0: Maay pamunta kayo sa gabi. Pero nga nung naingon man ani.
1: Gioro mag-imong bala. Siya ro, huwag ka makabantay sa inyong pagkatog.
0: Huwag ka makabantay. Masang ako lang nahibot nga nagsigil siyang panugon sa mga bata.
1: Isalig na lang sa Diyos ang tanan, Susan.

0: si Papa?
1: Di na, anak. Di ko na siya ni Papa Jesus.
0: Lain ng Papa, ay.
1: Nak, di na siya mo balik. Dili na.
0: Ma!
1: Kita na lang, ani, anak. Di na mo balik ang inyo, aman. Di na ganyan siya mo balik. Mga pag-anad-anad ka, mga wala ang inyong aman. Pag-anad-anad ka mo.

0: Susan, nausama ka. Hangtod karon. Wa kapag yun makadawat sa pagkawa sa imong bana.
1: Ambot. Kano sa pagka ko makadawat, Rina?
0: Apan, magwalo na kabuan, gikan gilubong ang imong bana.
1: Pero hangtod karon, buhi pia din sa akong panunduman.
0: Oh, Susan. Naanasad ko yung hila ka na sa...
1: Rina. Galisan pag ikog dawat sa kamatuoran. Nga ako na lang ang nakikuban sa kong duha ka mga anak.
0: Susan.
1: Unsa may akong himuon, ani. Unsa man. Aron madawat na ako ang tanahan.

0: dugay kaayo na ako na daway tempa kawala sa kumbana. Ganun na lang ko maghinuktok o maghandom niya usahay. DJ RC, di na lang ko makakaunog taro. Tungod sa pagsigi o hunahuna. Hangto sa usa ka adlaw. Okay na yung nahitabo, DJ RC.
1: Mahal ko ikaw, Susan.
2: Noel.
1: Kung dawato na nimi mo kong gugma, di ka kin magmahay. Tungod kay hatag ko ni mo ang tanan. Og akong tugbangan ang gugma nga gihatag ni pari Elmer diha nimo.
2: Uy, makatupong sa pagmahal ko pagigugman ni Elmer na ako.
1: Susan.
2: Buta na ka nimong tingol sa pagigugman ako, Noel. Tungod kay wagi kay makuha.

0: Sama ka, Noel. Di ba giing na naman tika? Nga kalimtin ako.
1: Dili ko makahimo sa'yo mag-isulting nga kalimtan ka.
0: Pero wa kay mapaabot na ako.
1: Andam ko magpaabot, Susan. Andam ko mag-antos ang tanya dawato ni mo ang akong gugma.
0: Basta! Wa, di kay mapaabot na rin ako. Wa! Wa!

0: ano sa apaman ni mo dawaton ang kamatuuran? Ngawa na si Elmer. Duha na katuig, ngawa na si Elmer, Susan.
1: Rina.
0: Naanaon tay tao nga, anda mo unong nimo. Unya, imo pag yung paantuson.
1: Pero wag yung kay gugma ni Noel.
0: Wa kay gugma. Tungod kay ang naapag yun sa imong huna-huna, si Elmer paman yun. Pero kung imong dawaton ang kamatuuran nga patay na siya, nga kinahanglan doon na kanaipuli niya aron ikauban ni mo sa imong kinabuhi, makasabot naman siguro si Elmer. Og nakasiguro ko nga malipay na karon siya sa iyang nahimutangan. Maong dawata na ang kamatuuran, ngawa na si Elmer. Og di na siya mubalik. Dili na.
1: Reyna.

Ginoo ko. Maluoy ka. Unsa may kumbuhaton ani? Gusto kong usoy ang pagkirelasyon ng lain. Pero, digin makaya na ako. Ang akong banag yun ang makita na ako sa akong huna-huna. Oh, tabangi ko, Ginoo ko. Maluoy ka. Maluoy ka, Ginoo.

0: Susan.
1: Elmer. Salamat. Salamat na may balikan na mo, Elmer. Salamat.
0: Mahal ko ikaw, Susan.
1: Mahal ko sa ikaw, Elmer.
0: Mabalik ko, Susan.
1: Elmer.
0: Paabot ako.
1: Elmer.

0: Nagdamgo ka ni Elmer?
1: O rin ha. O, mabalik ko na si anak ko.
0: Onsa? Uy, Susan, why ka nga mabalik, uy?
1: Rina.
0: Dawata na yung taon ang kamatuuran, nga wa na siya nimo. Og mahimpit lang ang malimta nimo siya, mao ang pagpakiglambigit og laing relasyon.
1: Rina.
2: Susan, mahal ko ikaw.
1: Noel.
2: Og kinilitiman eh. Andam ko magkawata. Magpaabot ko kanus ak maluoy na ako. Bisig on sa kadukay. Andam ko magantos.
1: Noel, may ipangutan na lang kanimo.
2: Unsa ka na?
1: Unsa gyud ko nimo kamahal?
2: Mahal kayo, Susan. Magantos ka kog duha ka tuig. Kundi pati ka mahal. Abi nimo. Katulurig ko mo ato sa lubong ni Parang Elmer. Ipangayo ko ang iyang pagtugot. Gagawin mo pa dahil yun sa naputol niyang obligasyon di animo.
1: Noel.
2: Maluoy ka. Pasugla ko sa iyong kasing-kasing.
1: Ambot, Noel. Kalibog ko.

0: Ay, sad bang kaya to ang kuwain nun o eh? Kailakon ko. Gusto ko mag-emote. Gusto ko masakit doon.
1: Ang imong pagtiya.
0: Chas! Bitaw.
1: Mapugnan ko kaha.
0: Morning bagay nga kanta para sa tong letter sender. Kapag wala ko siya gipatugtog kay basi makahila ko.
1: Wala. Muling ikaw.
0: Para ni sa imo ha, Susan.
1: Hatagig pa hiyo.
0: Andam na mamanawag ato pa nga. Kugihan man ang bagin ha. Dial na dayon. Unahanay mo.

0: Ayan. Oo. Oh, ang dami na yung mga kuan di abi kay ako ni mutambag ha, pitong mutambag. Ang bali kong tulog. Katugon naman siya ko eh. At asang Leon din. Yung mga comment section din ha. Wow man siya ko nga, namang yung mga mo comment din ha. Yung mga kugihan, baya mo. Oh, lisod kay tambag no, labi na ka ng... Ako, to be honest with you, Susan, dili ko kahatag sa eksaktong tambag. Tungod kay... Wala ta kay baw. Dili na to ma-explain ang gibati sa tao nga gibiyaan tungod kay nitaliwa na ang tao nga ilang gimahan. Mauna yung mga butang nga murag dili na to. Di ta basta-basta makatambag easily. Kay before kita mo bungat o bisag unsa sa atong letter sender karon, let's consider nga naa siya sa stage of grieving. Bot pa sa bot, whether what we want to, I mean, whatever we want to say para sa iya, at the end of the day, it's not easy to compel. I don't know ha, pero for me ha, ako inyong pangutanon. Dili ko sure kung tambag ang ipangita ni Susan. She needs someone to listen. So, I hope nga natagaan tong time nga paminawon siya. Pero kung aduna mo yung ma-share para sa tong letter sender, anatay caller sa Picas Linya. Hello, may hapon.
1: Hello, may hapon. Babay, lagi patukar amang painong.
0: Unya na lagi. Kagi, ayaw lagi. Kagi promote na ako ang artist, Ani. Ayaw.
1: Okay na lang. Maluoy sa...
0: Si Susan.
1: Day, wak na taway patay nga mo bali. Dili ko maingon ni mo na paglangsit o lain na laki, pero kung malambigit man ka, siguro ang panggaon niya ang imong mga anak. Kaya kasagaran ra ba sa mga ama-ama, ayaw lang kung bago pa. Mm-hmm. Inikadugay na daug-daugo na ang imong unang mga anak. Mm-hmm. Sabi na, makaanak na sad mong inyo, ha?
0: Mao. Mao di man tanan, no? Di man tanan, no? Pero,
1: dili, tanan, likay
0: lang balik kay.
1: Muna akong gusto niyang sumuon niya. Siguro, dyan niya nga kung maminyo man siya balik, inangnan nga panggaon dyan niya. Sa araw, may mo, papirma na.
0: Mm-hmm.
1: Bulan, kung manakit siya sa imong mga anak, oh, na kay katalungan na muriklam. Siguro ni ako.
0: Mm-mm. Pero nakasuway ba ka, Miss M? Lang,
1: siguro ni na pong tawag, eh, murag ikapoy man ko.
0: Ikapoy ka ka ng advice? Nawa. O, dyan iklaro si Miss M. Murag yun niyang caller, eh, magbutbo.
1: Ano man po?
0: Dugay lagi ka matingog, ay. Nakunta ka, nagluya lagi ka, ay.
1: No, ay, man, good. Bisanasa ko. Manawag na radyo. Ah, jud ko'y, kuan ba? Murag, alino nga, magsunod-sunod
0: ko. Ah, di na ko mangutana ka. Gets ko, ani?
1: Ay, na ko mangutana.
0: Oo, oo.
1: Kagabaw
0: na ko, ani. Di na ko magkuan, ana. Murag-murag, makawa.
1: Ano, ilan ako,
0: Mana kasabot ani ko ni Miss M.
1: Salamat kayo.
0: Oh, pero kay gusto man ni Miss M, Miss M wala pa.
2: Ayan.
0: Okay, gusto man ni Miss M jud ako gining pagbigyan si Miss M. Wala tayo mahimong i-play yun ako ng lalaki, Miss M. Pero kay palangga ta ka, i-play ya po na to ang babae. Oh, Miss M, kanang kalmahin lang diya, Miss M. Sige na, Miss M. Pangapilan diya, Miss M. Miss M, katropa mo. Ay, Isman.
1: Katropa mo, exciting!
3: Exciting!
0: Kakute ay, Miss M. Uy, natin mahimong ana, Miss M. Ang pwede na to dilian ni siya. Ang imong pagbiya. Sakit kayo naon-naon. Pero, oo. Huwag yung bitaw ipatay nga mo balik ka. Susan, matod pa ni Miss M. Anyway, open na tong linya. Okay, hello?
4: Hello, Angela Cross.
0: Ayan. Masabay matambag ni mo kay Kuain. Ayun lang tambag actually. Ako no, I'm not, wala ko nag-stop sa inyo, ano, pero siguro... Ang kahimta magod ni Miss Susan, dili magod need og tambag. We're not on the situation to give her experience. Ani, wala ka sa iyang sitwasyon para wala tay karapatan mo hatag og advice sa tinuod lang kay grieving is an ending pain nga kinahanglang i-process sa usa ka tawo. Siguro comfort words ana. I encourage everyone to give comfort words.
4: Pero kinahanglan kay konsek.
0: Ayaw sa lagi.
4: Advice. Okay.
0: Comfort lang sa. Magbuot ko ron. Naka-try ba mo nga nawad ang pamilya?
4: Yes.
0: Mm-mm. Unsa may paminaw niyo itong panahon na matiyan mo? Ginahan mo ba may advices?
4: Sa akong kwan.
0: Di niyo mahunanaan magunang advices at the moment. Kay sakit kay mawad ang pamilya. Labi nang bana. Muna karon taga ay siyang comfort words. Muna yung kinahanglan ni Miss Susan karon.
4: Kani mo, Miss Susan, no? Kwan. Ako yung consultant sa mukha. Kanang mawa magandang tao aning kalabutan na pero wala na siya nakasabot nga kanang ayaw nakasabot ko sa inyong kasakit dililim ay sa dagang sa drama kanina akong nakita nga buhutan ni Mumbana o deserved siya na hilakan deserved siya nga dili ang inilisan kaya sa klase sa pagkabana nga nato talagsaon nakitingan nato. So, pero comfort ka ng isusan, ka ng i-pray lang na. Tagay-gigayon yung gagalingong mughil. Mughil. Diyan. Focus yung mga anak. Focus yung mga anak. Diyan.
0: Mm-hmm. Tama.
4: Ka ng medyo kan. Ka ng kuha-kuha eh. O ka ng, di ko mingon nga kuhaan yung mga memories mong ba na medyo kuan nang gid madam kanang focus sa mga anak ko na mo ni mong pinakalabing hunahunaon gid nga kung nawa man ang yung bana wala na nagpasabot nga kanang naputol na pod ang yung gugma sa usa. Hindi ko mingon nga may gugma kaglain pero ayo pod hatag igayon ayo pod sirad yang mong kasingkas nga magmanipayon pagsusama. Pero naharapan na ni mga desisyon, madam, ang mga lang yung buhatin, pero nga, focus na muna sa mga anak. Ngayon, ayaw pala big kagool. Kaya kung makita na sa mga anak, kaya kung magpadala ka sa mga kagool, madam, posible nga, ang mga anak, maapektuhan na o, maapektuhan pa lang ilang kinapuro. So, kwan, strong lang yan. Kaya ang mata pagsulay sa tua, dili na sa silot, kunili, nahita po na sa itong kinabuhi. Aron mukuha tag-learn. Mukuha tag-kalikon sa maong pagsulay. Aron mas mulikon pa sa laing pagsulay ng mga po sa itong kinabuhi.
0: Amen.
4: Laban lang ang God bless sa mga madam. Ayan. Salamat, Cross.
0: Thank you. Ayan, dahan salamat ka, tropa mo.
2: Exciting!
0: Yes. The reason na yung tanaw, nga na DJ mo hatag may advice. I don't know ha, ethically, ang tao mang good nga, nag-agi siya, ginatawag na itong grieving. Dili na nila need at the moment ang advice. Advice should be invited. Ethical ha nga, kuan. Kana bang ginatawag na itong ethical nga pamatasan? If na mo'y nakitaan nga namatiyan, advices is not the first option. It should be the first thing to do, comfort before advice. Pag once magod yung ditso magtambag, wala mo na yung advice, it's considered as insensitive. Consider that grieving is a very linear. It's forever. Huwag pasabot. Pwede karon okay ka. Huwag mapuhon, dili na po. Na yung ginatawag na itong yung pag-ibig nila, ang grieving doesn't follow schedule. But pasabot na ko, ana. Ang tao, isa pagbuingong kagtulo naman katuig siya namatay. Ganon di bang kaka-move on? Walay schedule sa mga tao nga nibiya nato nga ito ang giluksaan. appeal na siya sa grief. Allow yourself to grieve on your own way. Napadyo ka sa stage karon nga in denial. Kaya naman kung kinabuhi na any stages. Kaya tungod, bingo mo, nga ba siguro gulo mo'y pagsalig sa Ginoo mo nang dali mo maluyan. No. Our body is made of different chemicals which is considering mo'y hinungdan sa inyong mga changes sa inyong inyong mood. Depends on unsa nga state ka karon. And normal na siya, science-based. Oh, there are days na yung muhilak ka, mukatawa ka, dawata. Oh, mua pa magkawagi, pa magkana recognize acceptance niya, in denial na po, hantod maabot sa punto nga naka-move on ka. So, para magod in denial ka, kayo been thinking nga mabalik imong bala tungod sa damgo. Matod pa ni Ma'am Kuan, Ma'am Miss M, nga wala gipatay mabalik. And yes, that is true. That's the hard thing to accept. Pero wala mi nag-encourage ni mo, Miss Susan, nga muna ang imong subayon. Ang akong ikaingon ni mo, ayaw pug sa imong kaugalingon nga makamove on. Pero ayaw pud pasagdi imong kaugalingon aduna ka may mga anak. Kung naitaw nga mo anda mo tabang ni mo dawata. Family. Namang kaning-kaning yung pag-grieve, kaning mong pag-luksa og tao, usay maluya mangug ka. Once your heart and mind maluya, your physical also maluya. Yung panila, be patient sa imong kaugalingon. Ayaw, dali-dalia ang imong kaugalingon nga maka-move on. Kaya mahog mangud na, kanang mangung dalion, mahog ka nga kanang pretension. Pretending moving on. Adunay mga desisyon sa kinabuhi nga moabot na while grieving ka, unsa nang grieving pagluksa ba? Ayaw sa agid buhata. Kay naagi point sa life nga dili tanang mga desisyon sa kinabuhi maayo kung we are full of emotion. Ang tamis nga higayon. Kung makita mo na matyan, ingon lang ko mug, I'm so sorry for your loss. Untay pa siya. Tell them na you feel them. Kani man kung natay mangibati, good, di ba? O sa may feeling ni mo nga duulon ka sa tao, moingon sila na sabtan kanila. Di ba imong feel nga you're not alone. Pag inani man gud ang situation, feeling nila wala na sila kauban. Kaya ang tao nga ilang giyo na huna nga makauban sa ilang kinabuhi, nawala. Tagbulok sa kong kalibog. Pag makita mo tao na nawadag ka ng pamilya, kung mag-express sila sa ilang gibati nga sakit, paminawa. Pero dilibot pa sabot ha, this is something I want to be clear, nga dapat ka kitang tanan.

at the same we need people nga masabtanta. Inana pod ang sitwasyon sa mga nawadag pamilya. Not every time they want advices because they know it naman yung nawadan sila. You don't have to let them know. That's enough. Sakit ang mawadan. Sakit nga mamata sa sunod adlaw nga magunahon na ka. Nga di na nimo sila makit-an. Di nimo sila madunggan. Hangtod maabot ang panahon nga makalimtan na nimo ang ilang mga tingog ug di na nimo mahinumduman.

0: tangi ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix.

0: safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sunzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sunzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C.
1: The secret of health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Sunzone Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangostin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
1: The secret of health.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
4: Sunzone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw.
3: Masarap at may nutrients pa dahil sa mangostin, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Sunzone Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Sunzone Gold Coffee Mix.
5: Sunzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige no. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hina ka sinilyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mahal ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island.
5: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
4: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho, hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: kopi daw nga
4: Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Ya camera kong trabaho,
5: kapoy yung kay pag-uli.
4: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: busa. Epektibo din yung
5: coffee day.
4: Ining Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
4: na nasa field na sign
5: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
4: istingin yung inom ning
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Punta kanta niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kanya, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus.

0: Ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo kung dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship, and customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkubo. Ay blood na ko, sa high pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Anton Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastat, akong nabantayan. Nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa pat
1: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zantone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zantone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zantone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zantone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ang bato rin mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: mabibili sa mga butika.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Wednesday!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo akabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mawag na pinagkanibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag ko kumutisin mo ninyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako. Mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahi.

0: Mayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Huwag ingon man usab sa mga atong mga katropa sa nagkanlaing istisyon sa XFM sa mga naka-hook up karon sa atong programa. Ang tingog sa reformasyon. Sama sa XFM Dabao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. Husbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita mga mahinungdanong butang alang sa itong kinabuhi. Apan sa dili pa, na ito pagahisgotan ka ng mga butanga at usa nga pasalamatan ang Diyos labaw sa tanan. Okay, yun mga usab sa mga naghahatag o kinabuhi sa itong programa, ang CEO ni ining istisyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyang Vice President, Ma'am Ulibayan Oy, inusab sa ito ang General Manager, Sir Edwin Garing, Station Manager, Sir Arnel Cortes, inusab sa itong Magtikong Technician, Sir Kenneth G. Batukan Tagupa. Usbon ko, mayong gabi eh, o daghang salamat sa inyong pagsuporta sa itong programa. Distingog sa reformasyon. Alang sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw nga diin gusto nga mopaabot usab sa inyong mga pangutana, mga clarification sa atong mga topic nga atong gipangisgutan, nga atong number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsuunan, atong number nga pwede ninyo makontak 0965-160-3092. So mo kana nga to ang number mga kaigsuunan nga pwede ninyo nga makontak kung aduna mo'y gustong ipaabot mo may tungod sa ato nga mga topic nga to nga pag-aisgutan. Huwag sa dili pata mo padayon sunahan mga kaigsuunan at usa nga ihatag ang pagpanimbaya sa ato nga kauban, Brother Boom.
1: Tanan diya sa adinhi sa XFM Tagum City sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga naga subaybay o naga tuon nining programa, ako naga panimbaya kaninyong tanan o sa mga kaigsuunan nga naka taminaw o nagasubaybay ni ini mayong gabi sa tanan sa mga kaigsuunan din ha sa Mati, Brother Fred Tapad, mayong gabi kanimo din ha Brother Fred. Manginaot kong naaka sa mayong panglawas uban sa imuhang pamilya. At usab nga mga kaigsuunan diha, Brother Elino Dalo, mayong gabi kanimo diha Brad. O si Sister Jima, mayong gabi kanimo din ha, Sister Jima, uban sa imuhang pamilya, imong mama. Manginaot ko nga anak ka mo sa mayong panglawas. Brother Elino Dalo, mayong gabi usab nimo din ha, Brother Elino Dalo, o sa imuhang mga, uban sa imuhang mga kabataan. O si Brother Titing Ingalan, maing gabi kanimo din na Brother Titing Ingalan. Manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kanimo sa imuhang panimalay o sa, labi na sa imuhang panglawas. Mga kaigsuunan din na sa Maragusan, Brother Edwin Inuhalis, maing gabi kanimo din na. o ingon man usab sa imuhang panimalay, imong mga kabataan, sa mga kaigsoonan usab, sa nabunturan, mga mahal sa kinabuhi, mga uyuan, mga kaigsoonan, may gabi kaninyong tanan din ha, o sa mawa usab, mga kaigsoonan, Usaris family, Brother Danny Boy, Brother Bubong, o si Brother Juniper, mayong gabi kaninyong tanan diha, manginaot ko nga nakamo sa mayong pagsikay-sikay. O maulang na, mayong gabi sa tanan.
0: Okay, salamat. Salamat no, Brother Bong. O kakusab nga gitimbaya ang ato ang mga kaigsuunan no, dinhin dapita sa public works no, dinha sa Price Gas. Doon na tayo mga kaigsuunan diha, din nagpaminaw sa itong Bible study. Brother Jasper Ibanez, Brother Janver Ibanez, Brother J. Ryan Ko, Brother John Ortiliano, din ha sa Three Kids Vulcanizing Shop. So salamat no sa inyo nga pag padayon usab sa pag paminaw no sa tong Bible study, inusab sa pagsubaybay bisan pa sa tong programa di sa kahinginan. O ginusab sa tanan nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga di nagasubaybay sa to nga programa no sa tingog sa reformasyon. Inusab nga to ang igagaw no din ha sa Mako Mabuhay. Roy Roy Purisima no, maayong gabi sa imo da Roy, uban sa mga panimalay, inusab sa akong mga pagumangkon din ha, o inusab sa akong mga igsuon no, din na sa Mabuhay, inusab din hi sa Lupon-Lupon nga banda. Okay, so ang ato ang topic nga pag-isgutan mga kaigsuonan ni ining kagabion, nag-isgut kini may tungod kang Kristo no, Christ the way of life. So mo kana ang ato ang isgutan ini nga kagabion, apan sa dili pa maminaw usa ta og manindot nga awit,

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatrupa. Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!

Time check is now 12 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1. Yes, XFM, katropa mo, exciting. Ayan, sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon, maraming maraming salamat po sa pakikinig and sa pag-aabang. Ayan. Thank you po dahil ayan, sabi ko nga, sabi nyo nga kanina, nag-aabang kayo. And hi nga pala kay Joey. Sa malamig. Ayaw mo palabig inom uga ng bugnaw kaayo ha. Kay dili okay sa atong health ang bugnaw kaayo mga langga. And amping lang yun taming panahon karon kay no? Dili pwede magkasakit, bawal magkasakit. So again, gina-encourage na mo ang tanan sa pag-inom og Santon Plus Gold aron malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kinig ikatabang sa pagpamino, sa pagsaka, no? Sa atong mga sugar level, mga langga, okay? So, mag-Santon Plus na because health is wealth. And ayan po, ako po ang makakasama nyo sa malamig at tahimik na gabi. Yes, I'm your DJ Love, playing your favorite love songs, guys. And you can text me up to 0997-615-6267. Sa mga nag-inom-inom din ha karon sa May Arellano, ayaw palabig inom kanang bugnaw ka, ayaw na, no, makadaot na sa lawas. Again, thank you guys for making us number one background tonight, playing your favorite love songs right here right now. Oh,

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas. Ako wala dog stress. Ako asyang gisulayan. Nag-dog adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay. Parias na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: Atak ka, iskun pa.
9: Ay, imong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!
10: Check us now 21 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1. Yes, XFM, katropa mo, exciting and daghang salamat no sa atong mga kanunayong pagsuporta no sa atong mga avid listeners din ha sa may Magsanok. Ayan, san ba banda yung Magsanok? And thanks din sa ating former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilloan sa atong mga kapulisan. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa programang ito.

day, G-Love. Good evening po sa'yo. Sumulat ako sa iyo upang humingi ng advice. DJ, itago niyo na lang po ako sa pangalang Noel. Isa po akong bakla. Ako yung gay na di lang kalandian ang hinahanap kundi totoong pagmamahal ng isang tao na nasa kaanyuan ng isang lalaki. Last September 2025, DJ Love, nag-chat po ako sa isang dating app, pero malay ko ba bakit ako nagka-interes na makipag-chat sa mga sundalo, Marines, o di kaya Air Force. Isang beses na nakipag-chat ako, DJ Love, sa isang sundalo. 39 years old at gwapo siya, makisig. Mabait, DJ Love. Ang ginagamit ko po ay isang pusher na account. Nagpapangga po ako na isang babae. Na-remember ko, DJ Love, sarap pa ng kwentuhan namin. Minsan nag-invite siya na pumunta daw ako sa lugar nila. Nag-decline ako, DJ Love, kasi nga hindi ako tunay na babae. Dumating ang araw, DJ Love, tinanong niya ako. Sabi niya, umamin ka nga? Babae ka ba talaga? Okay lang naman sa akin kung hindi. Nag-deny pa ako, DJ Love. Deny pa rin ako ng deny. Pero nakokonsensya na rin ako at umamin. Tinanong niya ako kung ano picture ko, ano ba talaga? Bakit daw ako nagpanggap? Dumating ang time, DJ Love, na nag-meet kami, ayon kwentuhan, kunting inuman nung gabing yun. May pakiusap pa siya sa akin kung pwede ba daw na makautang ng pera. Kasi pambili lang daw niya ng isang kagamitan na di ko na lang po sasabihin, DJ Love. Dagdag pa niya, ibibigay ko ang lahat basta mapautang ko lang daw siya ng pera. DJ Love, may anak at hiwalay daw sa asawa. Oo, kasal sila, DJ Love. Pero hiwalay na sila ng asawa niya dahil may ibang lalaki daw yung asawa. Sabi pa niya sa akin na ang pera niya ay nasa pamilya niya at konting allowance lang ang meron siya, DJ Love. After kong marinig yun, DJ Love, ito na naman, pera na naman, kailangan... At sabi ko sa kanya, excuse me, kung manghihiram ka ng pera, sige pahihiramin kita. Pero sasabihin ko sa'yo na hindi ako malandi tulad ng iniisip mo ng isang bakla. At yun, DJ Love, nag-sorry siya sa akin. To cut the story short, DJ Love, may nangyari sa amin. Sobrang babaeng babae ako sa performance niya. DJ Love, nung after nung first na nag-meet kami, palagi na kaming nagte-text. Meron pang minsan dinadalaw ako ng selos, lalo na kung matagal mag-reply. Pilit niya sinasabi sa akin na wag daw akong magselos, wala daw siyang ibang ka-chat or ka-text man lang, busy lang daw talaga sa trabaho. Na dapat ay unawain ko daw siya sa trabaho niya. Sa ngayon, DJ Love, nag-text pa rin kami. Nangungumusta siya. Pero may times talaga na di siya makapag-reply kasi natutulog daw siya dahil sa sobrang pagod. Minsan sinasabi niya sa akin na mahal niya daw ako. Na ako lang daw.
na huwag daw ako magselos at unawain ko daw yung trabaho niya bilang sundalo. Pero kailangan ko pa ba umasa, did you love? Yung lalaking hinihintay ko? Kasi sa loob-loob ng puso ko, did you love, bakit ako nagseselos? Bakit ako nasasaktan? Bakit ba iniisip ko na baka nagja-jamming lang siya sa akin? Kasi sabi niya, pwede naman daw niya ako puntahan. Pwede daw ako pumunta sa kanya. Pero medyo malayo talaga, did you loves, kung saan siya nakadestino. Itatanong ko lang sa iyo, did you love, at sa lahat ng mga avid listeners na mahal ba niya ako? Or pinapaasa niya lang ako? Did you love, ako si Noel at ito ang aking love story. Alright, Noel, maraming salamat sa pagtitiwala sa akin. Wow, you know, saludo ako sa lahat ng mga bakla na talagang, ayun, no, hindi nanghihinayang magbigay ng pera. Alright, thank you langga sa pakikinig right now. And yes, mamaya, magbibigay tayo ng advice and huwag kang aalis ha, makinig ka at i-invite mo yung mga kapitbahay mo para ma-enlighten ka at mabigyan din ng tamang advice kung ano yung dapat mong gawin at ano talaga, okay? Kasi para sa akin, ang mga bakla is deserve na mahalin. Alright, thank you guys for making us... Yes, number one background tonight. And sa lahat ng mga nakikinig dyan sa San Miguel, happy listening. Salamat sa pag-request ng kantang Yes, Lason Mong Halik, going out to Joe Will na nakikinig right now. Love you guys. Love is in the air.

0: All right, time check is now 37 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo. Yes, exciting. All right, so sa text line lang tawag, text line. Pwedeng tumawag sa text line, wag lang sa ano, Facebook. Okay. Okay, so mo-entertain tag mga tawag ha, nga gusto magpagawas, no, naipagawas nga gipangbati nga di na nila masabtan, knowing that depression is not a joke. So that's why kini nga program, no, mo-entertain sa inyo ha mga gipangbati, mga bugat na, no, nga kinahanglan na dapat ipagawas. Ipagawas na na. Yes, our text line 0997-615-6267. All right. Hello. Good evening. Hello. All right. Ayan. Dahil may problema daw siya at gusto niyang magsumbong, may gusto siyang sabihin sa kahanginan. May gusto siyang ipalabas na problema. So, willing kaming makinig dito mga langga, okay? Sweetheart, andyan ka pa ba? Okay, go ahead. Okay, go ahead. All right. Thanks to our former mayor, City Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. And sa mga nakikinig right now dyan sa barracks, ayon, ang atong mga gwapong pulis din ha, especially sa atong heads of operation officer, Balintag. Thank you for listening right now. Alright, go ahead. Hello, sir. Good evening. Hello? Hello?
1: Secret.
0: Ay, secret. Nasiguro.
1: Secret.
0: Okay, hello, sir.
1: Secret.
0: Napagipa secret si sir din, ha? Hello?

0: All right. Hello. Hello, sir. Good evening.
1: 어? 꽤 가요.
0: 어, 꽤 가요. Wala, sir? 아요 냥 마 아노 아요 냥 소마곳. Hello sir, good evening. Time's up na, time's up. Okay. Hi nga pala kay Gerald, nakikinig right now. Oo, maraming salamat Gerald sa pakikinig mo ngayon. Hello sir, good evening. Okay. Ayaw magsalita ni sir. Sige. Thank you for listening right now, sir. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may Pagsabangan area. And ayan, Santo Tomas, New Corilla. Daghang salamat. Be with me tonight, guys, no? Sa atong programa, playing your favorite love songs right here, right now. Okay, ako sa i-play ang kanta nga request atong texter. Paano ba maka-move on sa isang taong sinaktan ako ng sobra? Alright, how do you heal a broken heart, DJ Love? Request a track of our text line. Going out to Jerry na nakikinig right now. I love you lang ga. Stay tuned only here at 107.1 XFM. Katropa mo, exciting!

0: Hello?
1: Yes, hello, sir. Good evening, sir.
0: So, chape o?
1: Okay na, okay. Klaro na ang imuhang boses, sir. Hello, sir. Kumusta? Taga-asa ganito, sir?
0: Taga-Samal.
1: Samal. Ah, okay. Abota sa Samal. Sir, unsa man ang imuhang ipagawas nga gibati karon? Nganong nanawag ka?
0: May tungo dito sa akong asawa dati.
1: Sa imong asawa dating? Ay, so ibig sabihin, minyo ka?
0: Live-in lang.
1: Dili ka sa live-in lang. So, asa na siya karon, sir? Kamo pa ba?
0: Wala na. Ano na sa ilahan? Nasa Davao Oriental na.
1: Nasa Davao Oriental? Nagbulag mo? Kay? Ano nagbulag mo, sir?
0: Kay tungod sa sakit niya.
1: Naasiyay sakit. So tungod kay naasiyay sakit imong gibulagan? Oh, sir naman.
0: Kay tungod paano sa ano sa napaulawan pud mi pati pamilya namo.
1: Naulawan ka pati pamilya nimo. Kay ngano man? Tungod lang sa sakit naulawan ka pati imong pamilya ngano man? Unsa day sakit niya?
0: Yung nimpo. Nimpo man niya.
1: Manyak. Bakit eh? 'Di ba mas maganda nga 'yon, may manyak yung asawa mo, yung ka-live-in mo, 'di ba? Satisfied ka.
0: Kay kan kaniya to paano? Nandiyan siya na nahilabtan sa iyang amahan nung bata pa siya.
1: Kumbaga na rape siya sa iyang papa.
0: Then ayon sa kanya.
1: Oo. At dahil doon naging manyak siya.
0: Nung pagkapanganak ng isa, nanganak kami ng isa.
1: So ibig sabihin may anak kayo. Ilan yung anak nyo, sir?
0: Isa lang.
1: So, after niyang manganak, naging manyak siya, tama?
0: Opo, nung pumunta kami ng Tagum.
1: Nag-start nung pumunta kayo ng Tagum. Anong taon yun, sir?
0: Mga 2010.
1: 2010. Okay, dugay, no? So, 2010, nag-start iyahang pagkamanyak. So, ibig sabihin, dili lang ikaw ang lalaki nga, kumbaga naka-sex niya. So, ibig sabihin, di siya makontento sa imuhan. Mangita siya glain. Tama? Tama ba ko? Tama ba, sir?
0: Katong panghitabo kasi yung una, itong nagsakay may bachelor kaniya ito. Magatapad may sa ulahe may nakasakay. Tapos, nasa'y dalang towel.
1: Tapos?
0: Gikover niya. Tapos, natingala ko na, gigunitan mo niya na itong ako. Tapos, first time na naitabo. Tapos, nagdagan ang bus.
1: Na'y mga nakakita? Okay.
0: Wala.
1: Okay. So, ayun. So, maong nagbulag mo, sige, direct to the point na lang ta, sir, no? Nagbulag mo tungod kay namanyak siya, so ibig sabihin, bisan kinsa na lang ang lalaki nga iyahang nakasex.
0: Ano man siya, open man siya pag gusto niyang lalaki. Musulti love. Kana gusto na ko na siya.
1: So pag gusto niya ang lalaki, makipag-sex siya, ganun?
0: Pero mananghid siya ko, ah.
1: Ha? Mananghid siya sa imo, ha? Pwede ba
0: yun? Mananghid.
1: Kuyawan, no? Wow. As in, mananghid pa siya. Musugot po ka, sir.
0: No choice naman. Kaya pag ado na mo sa ano, kaya nagpa-doktor nun eh. Advice ng doktor na dili niya gusto itong mga pangitabo kahit tungkol sa sakit niya. Ang sakit pa na niya niyong po daw.
1: Okay. So, musugot na lang po ka or sa ba? Ito, nagkasakit na siya. Nana siya'y sakit nga. O sa tawag na, sakit sa...
0: Din po tawag nung doktor.
1: Okay. Ayun. So, dugay na mo nagbulag, sir?
0: Dugay na po. Tapos, nag-advise tong akong igagaw na balikan kay dako na tong anak na mo. Pero murag, nadlokapod ko kay... Kay ano nga, napaulawan ganito eh.
1: Naulawan mo.
0: Okay.
1: So, pero sir, manguntan ako, love pa ba ni mo siya? Napakay feelings niya?
0: Siguro bilang asawa, siguro, pero...
1: Naamanggod mo yung anak?
0: Ambot lang kong love pa. Di na ako kayang, interpret.
1: Pero wala kay lain karon.
0: Wala.
2: Sana all.
1: Sana all. Wow. So wala siya lang. Wala jud ka nang itag lain?
0: Wala man kay murag natagam.
1: Natagam. Okay. So I understand, sir. So
0: kay public knowledge na paano?
1: Okay. So broken hearted ka karon, tama?
0: Yes, ma'am.
1: Okay. So unsay gusto namo nga matabang sa imuha, sir? Advice or mangayo kag textmate? Ay na lang siguro pangitaglain, sir. Akong advice nimo, sir, no, is kanang tabangi imong asawa adto asiya nga unta matambalan pa ang iyang sakit kay labi naamoy anak, di ba? Nindot mang good, sir, nga mabuo mo kay naamoy anak. Tama ba?
0: Opo.
1: Labi na kay pila na mo katuig wala naging nagbulag, sir? Pila na mo katuig ng bulag?
0: Ako nga 15 years na siguro.
1: Okay, dugay-dugay na niya. Wadyog ka nang itaglain?
0: Ano, may mga ano ka ng mga amiga-amiga.
1: Fling-fling lang.
0: Opo.
2: Sana all.
1: Sige, sir. Daghang salamat, sir. And unya, muhatag big advice maybe, okay? Daghang salamat sa imong pagpaminaw. And we love you, sir. And unta, no, maka-move on na ka o ma-realize ni mo nga importante ang pamilya. Hello, sir.
0: Salamat po.
1: So, napakay dugang mensahe, request na kanta.
0: Wala na siguro. Ano lang, nung nakapaminaw ko, nung naminaw ko sa mga paano, sabi ko mo, istorya ko, hindi ba si Madlo ko, may istorya ko.
1: Okay, sige, sir. So akong i-play ang imong request ganina, sir, nga exchange of hearts. And thank you for making us number one background tonight, sir. And yes, sir, we love you and Jesus loves you, sir. Okay, good. Katulog na, sir.
0: Opo. Salamat.
1: Okay, God bless.

Good evening, Deji Love. Pa-request ng kantang Glory of Love para sa babaeng minahal ko ng sobra at wala akong pakialam kung anuman ang nakaraan niya. Basta love na ko siya ug dawat na ko siya bisan kinsa pa siya. Jonaline Alcizar, I love you babe forever. Okay, ganahan ka ayo ko no, kanang-ganing dawat ka bisan kinsa ka. Wow, Jonaline Alcizar, napakaswerte mo. Okay, pangitaon nato ng Glory of Love. Ah, the Glory of Love na ba na? And hi nga pala kay Harold. Maayong pagpaminaw, Harold. And sa lahat ng mga kasamahan mo dyan. And thank you sa atong former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Glory of Love. Wala. Okay. Alright. To our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, maraming salamat po. And of course, no, kay Sir Nicholas Way Baguio, magkita mi next week, sir. Daghang salamat, sir. Ug sa atong mga kapulisan karon nga gihimong background ang atong programang Love Life Stories. Thank you guys for making us number one background tonight. Alright. Ayon, ito na. Dahil special na araw ngayon ni Jonaline Alcizar, kaya ayun, naghatag yung time nga mo mangitag kantaan eh, no? Glory of Love para kay Jonaline Alcizar na sobrang mahal na mahal ni Sander. Love is in the air. Yes.

time check is now 9 minutes past the hour of 8 and this evening and you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo. Yes, exciting! And yes, nandito na naman tayo sa pinaka-exciting na part. But before that, would like to thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and to, ayan, sa atong former board member, no, nga makikita karong next week. Thank you po. And ayun po, this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayun, inom na og Santon Plus kung gusto mong healthy nga panglawas. Yes, labi na health is wealth mga langga, no? Mag Santon Plus Gold na. Aron malikayan ang mga diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kinig ikatabang, no, sa pagpamino sa atong mga sugar label mga langga. And hi nga pala kay Sir Noni, Pastor Noni, maayong pagpaminaw Pastor Noni, daghang salamat. Ayon sa mga advices and Texter 412, DJ pa request ng kantang Malaya ka na para lang sa akong ex-GF nga dili na ako ang gihigugma. I know na na ako'y mali pero unta naminaw ka sa akong explanation. Sorry babe and I love you. And DJ pa request naman ng kantang Fixing a Broken Heart, okay? Daghang salamat and sa tagasama lang ang naminaw karon. Wow, nakakataba ng puso. And yes po, no, sa gihapon, gina-encourage na ko ang mga listeners, no, sa mga avid listeners na tunin ha kung broken-hearted ka, na kay mga bugat kaayo nga gipangbati nga tanaw nimo wala kay masultian, wala kay kasumbungan. Share lang po, no, kay DJ Love. Masaligan ko ninyo. Ako ug si Lord lang ang makabalo sa imuhang love story. And that's why, gina-encourage na ko ang uban. Pwede mo mo text sa ako ang, yes, akong Facebook account. No, mag-message mo sa ako ang Facebook account. Isend dito ang inyong mga love story nga tanaw ninyo. Pwede mo makapagawa sa inyong gibate, okay? Isan kay, kay Ate Cheryl Arizabal, okay? Ate Cheryl Arizabal. Cheryl Arizabal. Search nyo po. And paki-follow, paki-add. And isend nyo po doon ang love story nyo, okay? Masaligan ko ninyo mga langga. Actually, pwede ko ninyo kasuhan kung akong i-expose inyo ang mga identity. And salamat sa pagtawag kagay nina, no, kay Sir Samal. No, sa taga-Samal nga, wow, grabe. No, kuyawaan nga pagbati, no? Kanang ganing, bisan kinsa na lang, kanang pagbati nga, di mahimutang o walay ka sex, no? Nagyuday ingon ana nga mga sakit, no? Nga kanang di ka mahimutang o dili ka makipag-sex, no? So, ingon ana nga mga tao, di punta mo judge, but yun nga, sabi nung advisor, one of my advisor na ipag-pray natin and duol tag mga doktor, no? Mutsalig tag mga doktor kay ingon na nga problema, dili na sayon. Seryoso na nga problema, kinahanglan nga maagapan. Alright, so di na kinahanglan mag-Santon Plus si ma'am. Anyway, I know, I mean, yung turbo pala, sorry sa yung Santon Plus kailangan, no, lahat pwedeng mag-Santon Plus Gold. Pero yung turbo sa mag-asawa, yun, sulit na sulit yun, patok na patok sa mag-asawa yun. Okay, malaya ka na, request the track of our text line, no, na hangtod karon love pa niya, pero pinapalaya na niya kahit sobrang sakit na. Ito yung pinakamahirap sa lahat, yung mahal mo pa yung isang tao pero kailangan mo nang palayain dahil nga hindi na pwede at toxic na ang isang relasyon. Pero still, mahal niyo pa ang isa't isa.

0: Alright, 23 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Exciting! Ayun, excited na ba kayo? Ayun, excited na oy. Alright, this program brought to us by... Yes, Santon Plus Gold para malikayan ang diabetes, mag-inom na og Santon Plus Gold. Ayon, health is wealth mga langga. Kaya naman, bumili na kayo ng Santon Plus Gold sa lahat ng mga butika. And hi nga pala kay Junjun. Si Junjun nga gwapo daw sa mga Tagalumanga nga naminaw karon, Rizaline Zacarias, daghang salamat sa kanunayon, no? Makanunayong pagpaminaw ani nga stasyon. And yes po, you are happy, you are in love, and please, tama na. Okay na. And yes, ito na ang advice natin kay Sir Noel, no, na isang bakla, nagmahal, at ibinigay ang lahat-lahat, hindi lang pera. Ayun, nag-invest din siya ng feelings. Kabaluma mo, pag mag-invest na kag feelings, is pinaka lisod na nga part, di ba? Physically, emotionally, spiritually, mura kag mabuang. Ano man, di ba? Kay... gihatag nimo ang tanan-tanan din. Maubitan ang usahay, no? Dili nato mabasol ka na ganing mga naghikog, nagpakamatay. Tungod kay murag, dili nila madawat. Nga no? Daghan mga panguntana, nga no man, nga no man. Oo. To Sir Noel. Sir Noel, mahal ka ba niya or pinapaasa ka lang niya? Sir Noel, none of the above. My dear, it was your choice, okay, na makipagkita sa kanya. To find out for yourself, sino siya, anong klaseng tao siya, anong pwedeng maging kahinatnan ng pagkikita niyo. Unusual happen na nagkita kayo, something happen, uutang na naman, di ba? Pera na naman, magdadadrama. Maniniwala ka naman at pauutangin mo, tapos biglang di na magre-reply. Di na tulad ng dati, di ba? It's a cycle and you alone can stop that. Hay nako sir. Mm-mm. I hope you protected yourself when you went out with him. Kasi alam mo, alam nyo ba? Mataas na ang HIV cases sa Pilipinas. The fact he was that way with you, he could be that way with anyone. Maybe he's married, maybe he's not, maybe he's separated, maybe he's not. Who knows, di ba? Who cares? Nasa sa'yo yan. Kung pahahabain mo pa ang pagpapauto. Kasi obvious naman langga, di ba sis? Na inuuto ka lang para makautang. And I'm sure hindi ka lang once na nagbigay ng pera sa kanya. So again... again and again, nasa sayo yan. I know you're only looking for someone who is true and who is, you know, seryoso. But you will find that person and you will know if that person is tinuod sa imuha, no? Kung nagaling di ka binuangan, tinuod yun iyang gugma, pag hindi pera ang bukang bibig, pag hindi pera. Walang dramang kailangan niya ng pera. Hindi ka uutangan ng pera. Ay, you know what? Ako, ma-discourage ko og lalaki nga ka ng hulaman ko og kwarta. I don't know why. May pangayuan kong pagkaon kaysa pangayuan kong kwarta. So, anyway, diba, kumbaga, murag, kumbaga, na-cycle na sa mga bayot, tima? No, sorry sa word nga bayot. Unsa ba? Unsa may word? Pusong babae. Sige. Pero actually, di man mga suko, di ba? O tawagon mong bayot. Di ba? O may masuko nga, inog... O may masuko, di ba? O inog kayo, bayot!
1: Okay kayo!
0: Okay kayo. Di ba? So, sir, I want you to know, kanang sabta pag-ayo ba? Na kanang gibinuangan lang yun kaniya. Okay, so, if inon, may ingon ka nga love kaniya, maybe... nakipag-sex siya, it's normal, di ba? Kumbaga, bisan kinsa na lang karon, di ba? Pwede na makipag-sex para lang sa kwarta. Gusto na makipag...
1: Okay kayo!
0: Oo, oh, okay kayo. Sige, thank you. And hi nga pala kay Geraldine na nakikinig right now. And Flores family nga naligo og dagat karon. Wow, salamat kaayo nga. Habang nangaligo mong dagat, nagihimo ninyong background, kininga station... XFM, yes, exciting, palaging exciting dito sa XFM mga langga. Alright, so I love you, goodbye. Para kay Ana Marie na talagang ayun, ayaw na niyang magmahal at ayaw na niyang masaktan at pinapalaya na niya dahil hindi daw pwedeng pagmamahal kahit na sobrang sakit na. Alam mo kung ano yung masakit, did you love, sa relasyon na bawal? Ay, ano yun? Yung napamahal ka na ng husto sa tao na hindi mo pagmamay-ari. Nahihirapan ka na, bitawan siya kasi yung isip mo sinasabi na tama na dahil mali. Pero yung puso mo ayaw pa dahil hindi mo kaya kasi sobrang mahal mo siya. Alright, maraming salamat. Playing your favorite love songs right here, right now. This is your Deja Love. Ang nakakasama mo, ang makakasama mo sa malamig at tahimik na gabi. I love you guys.

0: time check is now 41 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for making us number one background tonight. Sa lahat ng mga driver, ingat-ingat. Ayun. Sabi nila, sweet lover daw ang driver. Ayun. DJ pa request ng kantang Closer You and I. Sheila Baliki pala ito. Nakikinig right now sa boarding house. Naigibuhat nga something di... Okay. So, may magbuhat ni Sheila eh. Mo ba? Okay. Something din na siya. Oy, like, oy, happy na kaya na Sheila. Hope nga happy na kaya na Sheila, ha?
1: Sana all!
0: Oh, sana kaya. Tameme, wala ako katingog ato, sir. Okay, DJ pa request ng kantang Can't Cry Hard Enough. Dedicate na ako sa kung kaugalingon na gusto na mag-move on, pero lisod kaayo ang pag-move on. Okay, kaya ang huna-huna o kasing-kasing. Bitano, lisod ang pag-move on. Kaya nga naman, imo huna-huna o kasing-kasing, di man imo tabangan. Oo, siya mag-ihapon imo huna-hunaon. Okay, isa sa mga natutunan ko ngayon, DJ Love, na taon, ay huwag kang matakot na mawalan ka ng taong importante sa'yo kasi hindi din sila natatakot na mawala ka. Bitaw, no? So, kung sila, dili sila mahadlok na mawala kasi ilang kinabuhi. So, dapat ikaw po. Yun nga, palagi kong sinasabi, palagi kong sasabihin at uulitin mga langga, sweetheart, na huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Okay, huwag mong pahalagahan yung mga taong hindi ka pinapahalagahan, tama? Oo, labi na kay Gina karon, happy listening, and family Flores nga naa sa dagat karon. Kay Jinjin nga nag-birthday iyahang anak, happy birthday sa imuhang pinalanggang anak. And to Rowena, happy listening, I love you. Thank you sa imong pagsalig, pag-share ha sa imong love story kagabi. And again, ginadasig gihapon na ako ang tanan. I encourage everyone to share your love story sa akong Facebook account, Cheryl Arizabal. And, grabe, makatawag yun ko, gabi pa. Kani si Sir Harold, oh, pag, aron dili mo bulagan, I mean, aron dili mawad-an o gana ang inyong mga asawa, ang inyong mga misis, pagturbo lagi.
2: Secret!
0: Secret. Sige, pagturbo na mo ha, para mas abdik, ligon ang mga kabukugan o labi na sa mga naay sakit balatian din ha aron malikayan ang diabetes para perme abtik si Manoy magsanton plus gold na. Okay, malikayan ang mga diabetes pinaagi sa pagtumar og Santon plus gold kay dako kining tabang mga langga, no, nga magminos ang imuhang sugar label sa atong lawas, sa atong mga kalawasan. And remember, health is wealth. Alright, thank you nga pala sa mga avid listeners natin dyan, sa atong mga kasundaluhan sa Aguila Division, sir. Saludo, gyud ko ani mga sundalo, ba? Sir, oh, dili, wala din ha sa inyo ha, oy. Ah, grabe, defensive bang kayo? defensive bang kayo, sir? Wala sa inyo hang tropa, oy. Kaila bang kunin nyo nga mga good boy man mo. So, kinsa, ginahide gud na ko ang identity sa atong sender. So, dili gud na ko na pwede i-expose kung kinsa ang nagpadala. Okay? Ako lang yun na. But thank you and send lang mo sa atong Facebook account, okay? Ug ayaw kabala ka kay ako nang ampingan, ha? Kabalo gay ko mo amping sa akong kagalingon. Kamo na ba? Kaya ta ka ampingan.
1: Sana all.
0: Oh, sana all, di ba? Okay, so playing your favorite love song sa atong langga nga nag-request og kantang Can't Cry Hard Enough. Okay, kay broken hearted siya. Pagbigyan para malipay, okay? Love is in the air right here right now. This is your DJ Love on board.

0: 52 minutes past the hour of 8 on this evening. And yes, magbabay-bay na po tayo. Pero before that, ayan, may babasahin pa muna tayong mga mensahe dito. And this program brought to us by Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kay dako kinig ikatabang, no, maminos ang pagsaka sa atong mga sugar label, mga langga. Health is wealth, kaya inom na ng Santon Plus. Unya, labi na sa mga papa din ha, no, sa mga mister na nagluya na ha. Nagluyat na ang mga kabukugan. Inom og turbo para happy si Mrs. Alright guys, thank you for making us number one background tonight. Ayan, sa mga avid listeners natin dyan sa pagsabangan, magsanok. Wow, nakakataba ng puso. And sa ating mga listeners dyan sa may New Corilla, Santa Tomas, daghan kaayong salamat. Tagamawab nga mga gwapa din na mga chika babes. Happy, happy listening. Thanks to our former city mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, sa atong mga kapulisan, and to Sir Nickel Suway Baguio, our former board member. Alright, this time, dapat gawin after breakup. Ang pag-move on, sobrang hirap. Ito yung feeling na parang gumuho na lahat. Ito yung feeling na parang ang hirap-hirap magsimula ulit. Parang ayaw mo nang mabuhay dito sa mundo. Parang ayaw mo nang mabuhay nang wala siya. But now, gusto ko mag-advise sa'yo. What you did, dapat gawin is that, unang-una, acceptance talaga. Dapat mong maintindihan na matanggap mo ang katotohanan. You need to understand that people come and go. Then, number two, mag-focus sa iyong sarili. Yes, focus on yourself. Love yourself, okay? Sarili mo muna. Kung dati, nung kayo pa, di ka nagpapaganda, di ka nagpapapogi, ngayon magpaganda ka. I-date mo yung sarili mo, punta ka sa mga mall, mag-shopping ka. Change the style. Sa ganoong paraan, mag-change mo yung focus mo into something positive. Ibig sabihin mo, bumabawi ka sa sarili mo. Then, pwede mag-travel ka. Unwind ka. Punta ka sa park. Okay, kumain ka sa mga mamahaling restaurant. Okay, may mamahaling karenderya. Oo, at doon din natin yung mga karenderya, no? Nga lamian ka ayo. Asa kaya taan yung mga, thank you sa sponsor na daan. Okay, sa mga resto bar, no, punta ka doon. I-enjoy mo yung sarili mo. And learn a new hobby. Learn something. Kung mahilig ka mag-drawing, kumanta, mag-gym, o naiadula ka ron, ka na ganing pitbull ba na? Pitbull? Pickball, sorry. Pitbull na yun. Na pitbull na inoon taani.
1: Sana all!
0: Okay, so enjoy kayo, no? No? Daghan na kayo, nagdula ka ron ng pickball. And ano man ang mga bagay na magpapasaya sa'yo, gawin mo, okay? Enjoy mo lang. Show some care sa sarili mo, sweetheart. Okay? Try to apply this para madaling makamove on. And hi nga pala kay Ricky. Sa lahat ng mga katropa mo ngayon na nag-iinuman, oo. Ang pag-inom ha, ibutang sa tiyan, dili sa ulo. Kaya pag sa ulo na gani, apak, away da yun, mag-wild da yun. Hindi nakakapogi ang paglalasing. Okay lang maglasing, wag lang gumawa ng gulo. Alright, thank you guys. Magbabay-bay na po ang atin ninyo, ang Deji Love nyo na nakasama nyo sa malamig at masarap na gabi, tahimik na gabi. Alright, good night and see you next week. Same time, same radio station, only here at 107.1. Yes, katropa mo, exciting. I love you and good night. Yes.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, par! Ali magul, par! Pakuratira ko di mong asawa, par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par. Sige na, par!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hello, Pipi. Putahe sa gabi-i na.

Good morning and welcome again. Ano ito programa The Secret of Health, mga katropa. Huwag ganyan nasa pag inyong health consultant at CJ Nidruda ang inyong makauban. Nini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga din ang nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, sa panglawas mga katropa nga diin bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Tinaot kini mahimo nga giya. Mahimong oportunidad ganin ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa o din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wapay gipang bati karon, no? Silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghahatad sa gihapon kita o ga-informasyon nga diin unsaw na to nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin sumalabot yung mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. Okay, di man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And siyempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.8.

107 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning at 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 no XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknaas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana. Human gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa pa importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan kung sa unsang paagi nga din makabenepisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa na to din hanga din atong normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to gatimailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy no. So busa mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits mga nakasanayan nato karon no, nga din dugay na natong ginahimo o basig ka na mali ha og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigita no nga mga health problems, mga sakit no, ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha nga ining gitawag nato og dili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong no, tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits no. Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kining programa ha sa gihapon The Secret of Health hatod kaninyon sa mga epektibo ug subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunton Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. No, sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So, way gayod ang ato ang Sunton Plus Gold Herbal Capsule. No, hataas kini og gitawag nato quercetin. No, hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. No, aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, no, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compounds. Antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya yung mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, na? And then garlic. Mauna, grabe ka, powerful. Nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan, nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada o sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. O syempre, available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Hambawa, mo-avail na ka sa atong mga produkto. Syempre, naanaman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is a active a practitioner of iridologist and scleologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris at tumatang. At usab, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas.
Tingnan lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human na to ma-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No,

0: in strong ang konstitusyon. O na, matingala, no? Murag maamis ang mga pasyente na ito, mga tos klinika. Pagbulikat na ito sa ilang mata, makita na ito, muingon ta nga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang murag natog manghuhula, no? Basta diyan, nakita na ito ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na ito mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha, free kana ninyo ma-avail mga katropa kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang kana, no, daghan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no, nga diin libre, ilabi na atong TheraHearts therapy and a BioZapper therapy. Ayaw paglangan, ha, kung kamo gayud gusto mo suway sa pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dinha sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Ubus sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay namugsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then, pangitaara ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni. Dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Break kita, matag Domingo hangto Bernas, alas 9 sa buntag, hangto alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules hangto Bernas, ug adlang Domingo. And then, sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadtuman mo, masyon ninyo nga din anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal. Okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom. Ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information. Unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay. Tungod gayod sa mga naangko nilang kayuhan, sa diyan sila nisuwayin sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. Si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balabag Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa taranhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag na nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita, mga katropa, tungod kay oras na ito, 10 minutos na lamang nabili ni ating atong programa. Ato kita sa pagtuon, no? May tungod gayod sa health. health benefits. Unsa gayud

ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas ug hugaw ni ini. Okay? So atong tawag nini pagatunan mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? O isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipila ka mga makuha natong benefits, ha? So diyang mahimo gayong normal ang gitawag natog bowel movement sumala sa pagtuon. Number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban, no, sa gitawag nato og atay, kidney and our glymphatic system. Ato manon naton ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas og hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema, ha? Ani, hatagan tamo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? Sumala sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkod kay kanang apagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito ng nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat po ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag, payata, normal na nga, anak yung timbang, at tambok na, normal, kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inanak mga katropa, because a healthy weight, magdepende gud na sa gitawag na to, height and age gayud sa usa ka tao. Sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayud ang mahimsog nga timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ang mga tao,
automatic aduna sila gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kana murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin. No? Muna gitawag na ito bloated, no? And that is the result of having irregular bowel movement. And syempre, kana magresulta, o gagitawag na ito og unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na to kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na to og himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, nindot kayo masabta na ito mga katropa. Very informative gayod kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Ano sayod ba kamo nga sa atong lawas aduna tay gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. O, maliban sa atong primary brain or first brain kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sumala sa pagtuon duna pud ay tay gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Nasa ato ang tinai mga katropa. O, kapaluban mo ni Ana, o kinigitawag nga ENS, no? Or Enteric Nervous System. Mo ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. O, pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut, no? O diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag natog serotonin. Unsa man ang serotonin, Dok? Ha? Take note mga katropa, pag misbut ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag natog serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. O, tanawagan eh, di ba, maglisod, nag-ngisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag ni mga
kwentuhan, no? Maglisod yung nangisi, no? Labi nagpagbuntag, maglisod nangisi mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, aduna gay pagka problema, especially sa production of gitawag nato ga neurotransmitter, nga gitawag nato serotonin, a happy hormone. No? Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas og hugaw, mali pa yon, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa benepisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayod ang pagkamalipayon. It improves behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimo gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung sa gayon importante gayon na mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayon sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayon sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayon atong maangpan. Wa nag-iigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayon, no? Kakatubagan dali ra man kini atong mga tester. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din hi. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manok, Doc, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binastanang butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay din man sa feeds gayon matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguroduha lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginay purine substance nga diin, it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 na ko akong uric acid, 501 na Doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magidna mukha o, no? Ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayo dahil especially pagtanggal gayo ng uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery, no? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inong kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. Agtabes kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas, no? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available o sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayon ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karun na yung mag-aingon. Huwag magpahinumdom, ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas, mag-aamping kanimo. Baimbuntag sanan, and God bless us all.

0: Oh Hell. Hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret Oh Hell.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Hores Megatropes a XFM, Java Region, a les 4:34 en avall!
1: It's exciting, Filipinas!
2: Ya sekarang karon jaga was atron atau kini ngakuan ang reaction sa ketawan.
3: Nagkadugong gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.
5: Good morning. Good morning.

0: Hai, kumusta kayong buntag sa mga natong tanan? Mga katropa, buntag, ibot, bagod. Nilib, mga katropa, nilib ta karon mga kaigsunan, nilib ta mga katropa, nilib akong kauban. Misolong, upugapuhay akong partner. Bisag ni aduna ta ikapo pa nga dagway mga tropa no kay bisag asa adunay makadungog ta adunay kontest ug pagapuhay mo adto gidayon mga katropa. Magbinugton ta karon mga kisuna gumikan si katropa Nene Master Inday tanini mga katropa wa karon mga kisuna gumikan kay adunay nanulong tug pagapuhay mga tropa tag busol tig asa dapitang lungsura. So paguli ato mga tropa oh. Makadaog yapon to. Pinawa! Karoon na yung score, mga tropa. Makauban to itong balik. Mga tropa, si Master Inday Tanini.
1: Pinawa!
0: Yun, kapi. Gumika kay Buntag na boy! Ang kapi nga itong ginagamit, mga kagsoda na ito, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Makin importante, mga tropa, aron magamit ito pag-ayo. Aron mga tropa, madasigon atong lawas, madasigon ta kanunay, mag-Santon Gold, Santon Gold Coffee Mix na ito, mga tropa. Kaya gini ang nindot, mga kagsoda nga ito gamiton matag-adlaw. Madasigon ka. Yan. Oy, matupan ni Dato Jiris Isbino. Mayo ka buntag, boom! Pista sa Nayon karon sa Barangay Kabayangan, Braulio E. Duhale. Ah, happy pista karon. July 17, matod gikam na katropa ni Dato Jerry Sisbino. Jerry sa Barangay, Braulio Duhale, mga katropa. Good morning, mga Dato. Uban sa tibok membro sa pamilya karon din ha. May buntag ni Muntanan. Ninyong tanan. Kamamliya manalaysay, good morning. Hawak ko ang beat karong taon-taon. Ayun, mga katropa. Bisang babinog tong tapos roha lang, ibot,
2: Good morning!
0: Oh, baby!

dali ra kayo. No? Ah, nara ba ng kinabuhi, mga tropa sa life, mga kagigsunan. Kinabuhi sa life is the best medicine. Bitaw, hala. Padayon tayo, mga tropa, sa itong hawa ko ang life, mga kagigsunan. Gumika kay Kini Nindot. Nakasayaw ka pil sila si Makoy, sila Ma'am Lia Manalaysay, o si Dato Jerry Sismino. At least, kipaningot mo. Kipaningot, mga ganit, kumsag na aircon. Tungol sa ato, mga tropa, sa pagkasayaw. Ayun! Ayun, dapat ay! Dapat ay! Hala! Hala! Hala! Oy! Oy! Oy! Oy! Oy!

Tama na, bae, kay murag gigihon na hangat sa tikuan, bae. Paisa, paisa, kayo, paningot man tanga ko, ano? Number 18, madingir ko, pero paningot ko. Nga ano rin exercise, mga katropa, kung itugnaw mo. Di ba? Kung tugnaw mo, mga tropa, exercise sa mga mag-exonan, okay na kayo, bae. Exciting Pilipinas! Alright, upanis ako ninyo, mga tropa, alas itong mga pag-ampo, mga ka-exonan, ining adlaw-adlaw ka-birnes, mga katropa.

Exciting. Alright, balik sa Rima Katropa sa atong pagkakauban Exciting Pilipinas. Usbon ko mga tropa, ako inyong alalay karon na kauban mga kaigsunan si Katropa Gabong o Bagyal Gabre. Absent mga katropa karon, wala address ato, wala na ito mapartner karon dili absent, kundi nag-emergency leave mga kaigsunan. Sisamas mong ingayon mga katropa, kining ano natin mga dagway, pwede man ta mga tropa manulong pagwapuhay. Kung asa mga tropa makadungog tagalunay pagwapuhay dito napita, pwede man ta masulong, pero kining atong dagway alangani mga katropa, aw dili na ta mga tropa mo leave. Oy, happy birthday sa tanan, birthday karong adlaw mga katropa ha. Happy birthday mga katropa sa tanan ga adlaw karong to adlaw.

0: Advance, happy birthday, belated happy birthday, Sauban.
1: Happy birthday.
0: Apa lungo sa rato ni? Kaya wala invita mga katropa ay. No, palungo na lang, no. Kaya nang invita mga katropa. Da. Wala may nang invita gapon mga ka-exona. So, palungo na lang yun na. Itaw, happy birthday sa nang birthday karo mga katropa. Oy, matur pa mga eksona ni Kuan Rene Henaro Solas. Oy, good morning, Sir Henaro Solas. Good morning, Sir Bong. Og sa taga Estabillo sa La Filipina from Australia. Oy, taga Australia, taga si Sir Henaro Solas. Oy, muraga, nakabalik ang tanaw karon, Sir. Nakabalik ang tanaw, Sir. Muraga, pipila ka simana, ngawa na yun ko makakita sa imuhang pag alirong ni ining atong pagpanag-uban. Live na live, magkita mga katropa karoon ni makita sa atong mga Facebook pages. Ang atong XFM 107.1 Tagum City. Ang atong XFM 99.1 Mati City, Facebook page ni. Ug ang atong katropang Arnel Cortez. Mga katropa, din hagyapon, makita gyapon ninyo mga kaigsunan. Live na live gana din ha. Ug siyempre nga tuwa mga katropang personal. Ang Alexander Umaki Algabre Sr. nga naakaroon rin nagtanaw si Juan, si katropang Brad Melchor Melot Espinosa. Ug si Mama Karen Panilagaw Umaki Sulis. Hala, good morning diri kaninyong hurot. Uban si Tubok Members Pamilag Asa mo napita karon. Ug siyempre mga katropa, sa atong YouTube karon mga kaigsunan, paki-like share lang sa atong YouTube. Unya, paki-subscribe lang mga katropa. Unya, kung ano yun, chat na sa live chat mga katropa aron at babasa mga kaigsunan. Ang atong YouTube, nanatay po 247 ka mga subscribers. Naduga nga, tagsa-tagsa mga katropa. Pero ugma, lauman ako mga kaigsunan. Pagbalik na ko sa Domingo mga katropa, maabot na nga isaga 250 lang. Okay na? Okay lang karong Domingo niya pagkalunes mabuto pag 255 bisag lima lang kada adlaw mga katropa lipay na kayo mi anak mga kaigsunan happy na kayo mi anak mga katropa di ba suportahay lang mi mga kaigsunan sa among YouTube kay para man ninyo mga katropa sab para sa among tinud-anon nga mga pagalagad nga hakan ninyo malipay na mi mga katropa makita na mong adunay watching din ha mga katropa nga pipila lang mga kabuok di lang mi mga ambisyon ang million mga katropa ug di ihatag mga kaigsunan di mi ambisyon na dili na sa mga katropa sa tagtulok ka tulok ka number ano lang sa tulok ka number ug maabot na pug upat ka number mas maayo maabot ang lima ka number ug unom ka number much better gyud mga katropa ko upat ka number gyud pino o lima ka number o unom di ba much better gyud pero diri sa tas ginagmay sa kuan sa tabaga tropa diri sa tas sa 2 digit 3 digit 4 digit ana lang ba di ba unya sa programa po sa bulsa ay mga katropa ni katropang Arnel Cortez. Lahi po ito ang iyang kuan mga katropa. Lahi po ito ang iyang YouTube nga ginagamit. Exclusive rin ito sa programang Bullseye mga kaigsunan. No, katropang Arnel Cortez mga katropa. Dari sa abog ang programa sa akong program mga katropa. Among program ay Master Inday Tanini sa alas 4:30 kutub alas 6 sa buntag. Dari ta sa XFM Tagum City nga YouTube. O ang programa mga katropa sa Express Balita. Dari ka po na sa XFM Tagum City mga katropa YouTube. O dari sa programa o sa mga katropa nga kung ako ikaw mga katropa nga programa nila ni Tia Daria nila ni Inday Erika og ni Master Inday Tanini diri gyapon mga katropa sa XFM Tagum City nga YouTube mga kaigsunan. So sa hinaut punta nga ugma o Domingo mga katropa makaabot ta bisag 250 lang mga subscriber. Subscribe lang mo. Malipay na kay mi ana mga katropa unya kada buntag makalili mo din ha. Unya na amoy mga mensaheng ibilin, amo kanang basahon sa kahanginan mga katropa. Mao nay dako kay nimog papasalamat. Unya basin pa ni sumabot ka panahon. Dako pa kay ni mga katropa ikatabang inyo mga kaigsunan nga pag-subscribe. Mga kaigsunan labi na sa mga nanginhanglan mga katropa nga aduna mi ika kuan ba labi na kay kaning istasyon mga god. Dang panan mga katropa sa adunay mga panginhanglanon. Dang panan sa mga problema. Dili man ang ritso sa mga politisyan, mga kaigsunan. Kaya mga politiko, mga tropa, dili kayo na matubang, mga tropa. Pwera de los buenos, ha? Pwera de los buenos lang. Kaya ang politiko, mga kaigsunan, basta gani, wapay eleksyon, layo pang eleksyon, di kayo na matubang. Pero kanoon lang eleksyon, sila mangitag problema. Pero layo pang eleksyon, bago pa naman eleksyon, mga tropa, ang problema mo ay mangita kanila, mga katropa. Sa barangay, di pag-apon malihok kayong mga barangay karon kaya nagpaabot pa mga katropa karong suna ni PBBM mga katropa karong July 27 kung ako masayop. Karon pa na pabuton mga tropa sa iyang suna mga kaigsunan ni PBBM. Kung ideklara ba niya mga tropa ano na ba eleksyon o wala? Sa barangay. Maunang ito mag-barangay, elected barangay official karon, ano na po'y taimtim na nananumpa, taimtim na nananalangin mga katropa na hindi matuloy ang eleksyon, mapuspo ni PBBM, labi, lalo na yung mga ano, lalo na yung magtagalog na ko, lalo na yung mga ano, yung mga last term. Yung hindi na makatakbo ng punong barangay, hindi na makatakbo ng barangay kagawad. Pagkatapos, hindi sila na makatakbo ng punong barangay kasi hindi sila manalo. Nag-ampo sila kaya wapang maimpas sa matawa mga tropang loan sa madakong balay. Wapang maimpas ang loan sa sakyanan. Anak, maintag mo explain na po ato na sa tulog katuig na po mga tropa anak na sila. Pero ang kato mga kaigsauna at mga residente sa nagkanayang kabaragayan nga wa na makauyon mga katropa sa mga elected barangay official nga ilang napili, mauto mga tropa ang kinasing-kasing nag-ampo. Wala problema kisa kay paminawon mga tropa, mga katukha mga gusto nga magpabilin sa pwesto mga tropa o kini mga tao nga gustong ilisan sila sa pwesto. Ang Ginoo rin nasayo di ang tanan mga katropa. Yon. Basta kayo badayon ang eleksyon November 2 ang barangay o sangguni ang kabataan eleksyon mga katropa. Preparado na ba po din ha arang alang sa inyo ang pagpadayon sa inyong mga elected barangay official o pag-ilis mga kaigsunan? Andam na ba po din ha para mga tropa na inang tanan? Andaman yung mga tropa ang kinsang angayan katong dili plastic o batasan mga katropa. Katong mahimo na ganin barangay official mura nag mga kinsa. Pero gwa pa ganin mahimo mga official mura mga naunsa mga katropa. Murag nagpakilimos kanunay nga to sa mga residente. Halos kada adlaw mga tropa mo ato na himong pare, pare, pare, pare, agaw, agaw, agaw. Agaw na yung mga tropa, ang gugma ayaw wala. Pinoa! Ni iba, tinood? Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanagoban. Hatog ka nato mga tropa sa Sanson Gold ka Coffee Mix with Glutathione and Collagen. O siyempre mga tropa, hatog sa ganato gato sa Sanson Plus Coffee Mix mga tropa o ga Premium D3 Coffee Mix ang kape nga anti-cancer mga katropa. Papalit ka rin tanan sa nagkanya mga butik at parmasya nationwide. Good morning din rin mga katropa kang Engineer Wilson, William Soriano mga katropa. Ano sa tambalik, Engineer? Feedback sa Engineer ha, kaya medyo kumakati ang kamay ng ka-partner ko dito. Minsan, i-play niya para marinig mo. Baka naman. No, mag long term na naman tayo. Ito, may ikuan lang. Listen mga katropa kung... Kanyang negosyo magod mga ka-exonas, tinuod lang. Rinyo-rinyo man po na. Kaya huwag di po mag-rinyo mga tropa. Unsa po yung mga kawaton mga tropa na kawatang mga opisyal. Pinoa! Renewal mga tropa sa mga business. So, adunay mga siguro kakulangon sa mga papers mga tropa nga gikinhanglan pa aron mapagawas ang renewal mga tropa sa ihang negosyo mga ka-exonan. Kaya kanyang negosyo good, Pilipinas po ni magkuhagkuan mga tropa ka ng sa Pilipin mga god. So, gawas mga tropa nga kuan mga dokumento nga pangitaunon kayo kuan po na siya mga kaigsunan tawag na tog kuan ba gasto po na kabisa kayo mga food supplement mga katropa karon million ang gasto ay makuha lang mga katropa ang dokumento mga kaigsunan unya muingon pa nga nya gusto pa sa DOH mga katropa nga kini mga food supplement butangan rin og kuan niya mga katropa tagline nga kining produkto ha dili kini tambal og dili angayng gamiton kay dili kini makaayo ano kuyo kay no anak man mga katropa pero pagastuhan mas gobyerno og dili mga katropa nga aprubahan sa gobyerno mga igsunan kisa may magdigos ingon ana di ba mga food supplement kay man nga food supplement mga katropa wala na siya side effect no kini ang mga kag turbo ang kuan mga katropa center effect dili side effect ang center may epektuhan sa turbo mga katropa mami mo gahi maumay magwarawara mga katropa. Diba, Dato Jire? Good morning sa kaninyo. O gini ka rin mga katropa kay Ma'am Nancy Camilio. O Camilio naman. Ma'am Nancy Camilo, good morning Sir Bong. Exciting Pilipinas. Dari ka rin mga katropa sa may barangay Poblasyon sa Wata. Davao del Norte. Good morning sa kaninyo tanan mga Camilo family. Nariusap ka ga Romeo Carrelio Lubiano. Uy, ako'y classmates ano mga Lubiano. Si Kisa to Kukoy, sa itong ngalan na kalimot ko. Taga Surigao, mas ito napita. Si Lubiano, nagka-classmate ni Dream Agatropas Tisda. Way back 1994. Good morning, Bong. Gikan sa barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Oy, taga barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Kumusta man mo karoga buntaga din ha? Mayong buntag ka din ng hurot, mga katropa.
1: Good morning.
0: Ogre sab kang Alfredo Hicale. Good morning.
1: Good morning.
0: Agaw, good morning, agaw.
1: Good morning.
0: Dari karon sa may Sydney, Australia. Kumusta man? Wala ba yung mga dalar-dalar po din hang pa laptik-laptik diri sa mo? Oh, yawat na lang. Wala yung dalar niya. Madawat, may dalar ni mga tropa. Yawat na lang. Malipay po namin tanong. Oh, iday dalar ng sulod. Oh. Anar, wala siya. Di ba, Ma'am Jing Pigarido? Good morning, Ma'am Jing. Diri karon sa Maya Matina, Aplaya, Davao City, mga katropa. Kaninyong hurot din ha.
1: Good morning.
0: Good morning, kaninyong tanan, mga katropa. Lain pa diri mga kaisunan. Ato naliliyon sa ning uban ri. O naapo ni si Enrique Srik, mga katropa. Bato pala, good morning, katropa Gabong. Asa di ay ang malalang mananap. Ang malalang mananap, mga katropa, ni sulong upang gapuhay, mga kaisunan, si Buster Inday Tanini. Ni sulong upang gapuhay. Pinakalit ko, mga tropa, bato kapananghid mga kaiksunan gahapon sa itong programa. Wa kapananghid gawa siya, mga katropa. Kay nisulong itong pagpapuhay, mga katropa. Emergency lagi, dinalian kay kagahapon pa minin habalo, mga katropa, mga kwan, mga alas city atas buntag, alas utso. Kagahapon may nabaloan mga tropa nga pagbasan, uy, naikuan nito, naikuntis, pagwapuhay dito na pita, oh. Mato nga, nidali siya mga tropa, emergency leave. Nag-emergency leave mga tropa, kay para lang musulong pagwapuhay. Matinding pangangailangan talaga. Matinding pangangailangan mga tropa. Kasi kahit hindi naman tayo maging champion, may mga consolation prizes naman. May consolation prizes mga katropa. Alright mga tropa, oras. Alas 4.58 na mga kaigsonan.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santone Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir. sir dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sir diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
8: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yun taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The secret of health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The secret of health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit

0: Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi, kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katropa, exciting!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban. 7 minutos, nagbilabig oras alas 5 sa buntag. Alas 5 City na mga katropa!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Agaw mo, Al Gabre, the best. I'm saying the best. The best nga, why best.
5: Exciting.
6: Good morning, agaw. Ang gugma ayaw wala, Alfredo Hicali. Ano sa mga makalaag din, ano sa mga uli yun, no? Napunin siya mga the best nga mga friend, mga katropa din sa Santo Tomas, Davao del Norte. Si Alfredo Hicali. Si Ma'am Jing Pigarido o si Sis Mad sa Josepina Tinambunan o Kaparibin Tinambunan. Good morning, Katropa Gabrad Bong. Exciting ka Pilipinas. Happy Friday na naman, Brad. Shout out lang ko dito sa Tagaaglayan. Tagaaglayan sa City of Malaybalay o sa Alae, mga Katropa. No, Alae kay Busing Bin at kay Janjan from Tinambunan family. Bugkaon lantapan. Salamat. God bless. Audrey sa Busing and Geochinsu Training. Si Janjan na. Kumusta mga Janjan? Duhan ay anak Janjan, no? Duhan. Marag duhan na. Hindi basta-basta Janjan. Duhan na ba? Naduhaan ba dyan? O bugay-bugay pati imong kabagangan dyan? O niya, si Kwan may kanang vlogger mo si Jan. Jan vlogger mo ni. Jan the vlogger.
5: Exciting! Pilipinas!
6: May kanyang mo himas-himas mga tropa o mga chinsong dauton. May kanyang mo himas mga tropa. Himas mga ina 16 anyos mga kaigsunan. Karong 18 na.
5: Exciting! Pilipinas!
6: Na 18 na edad karong mga tropa o 19 na. O mag-20 na. Mag-20 na. 16 anyos ba ito sa una mga tropa nga na himas-himas niya? Ay, mga tropa, ang gugma, butag yung gugma. No, gugma magiging siya, mga tropa. Onya, siyempre, ang babae ni gugma po. Alaalag imo, mga tropa, ang pahilag kaso ni 16 anos pa siya. Wa man siya, wa may reklamo. Onya, siya, wa man niya kipabayaan. Iya, mga tropa, ang kung mga tropa, iya magiging niya. Pero, 20 anos na. Then, anas na anak, mga tropa, mag 3 anos na po, mga kaigso.
7: Pinawa!
6: Mata-mata. O, 4 na ka, ato. Mag-4 na pa. O, 4 na. Magmaguang pa rin sa kong apo dahi. O, maragmaguang sa kong apo. Wala, maguang pa rin. O, kay milk tea. O, kapo rin milk tea, mga tropa. Kitamis ka, negosyo na kong anak sa anak. Milk tea, mga tropa. O, niya. Wala, managanahan mo kung ato negosyo. Antay, niwala mo po nila. Morning, doll. Tagalupon, di ay ni. Nakasubaybay po. Oy, milk tea, Tagalupon ka. Davao Oriental. Ako, kay alma mater man ako ang banay-banay high school. Alma mater na muna din ha. Kanang principal karon diri sa kuan sa Banay-Banay Central Elementary School si Dr. Maricel Soriano Hamir Maricel Montero Hamiro. Ako man ang classmate na mga katropa. Mga classmate ka po mig height ana. Nga mate to uban mga classmate din ha. Kato si kuan, kato si Abad, kato si Simeon, wala mo sa Simeon ana. Ambo sa si kuan Masung ka Royal Masung asa na. Ako tong classmate. Si Kuan, sila si Kuan diha. Sila si Orpa, Orpa Sweetos. Naraman diha. Nagpahipi naman sila din sa cooperative ata. Unya, nanapoy na politiko na mo mga classmate, mga katropa. Unya, nanapoy mga kabasa mo na akaroon nagtrabaho din sa munisipyo sa Banay-Banay. Unya, si Ryan Kuan man. Si Kuan man karoon diha. Si kaning Larcia, mga katropa. Ayan Larcia man ang mayor diha. Ayan Mijos Larcia. Ang apo ni Anhing Malung, Anhing Nanay Flavia, Flaviana Mijos. Yan, Tubio Mijos. Yan, wala sila. Alright, para hindi mga katropa sa atong pagpanaguban. Kiwa mga tamangundang mga sanong.
7: Pinawa!
6: Yan nata mga katropa sa atong mga balita. Karo mga kaigsunan. Uy, napanedri sila si Kuan, si Joy Raganit. Nagtanaw mga katropa, walang maghatag mensahe. Naapo din mga katropa si Dionisio Ugasi, si Sisbino Jr. Naapo din mga katropa si Regelin Pandilingan Pak Kiao, uy, kikun sa maning Manny Pacquiao. Naapod rin mga tropa karong panahonan. Naapod rin si Orlan Garcia Fabular. O si Anilo

0: Alforque. Oy, mga Alforque family, kamot kayo unsa ni mga Alforque diri mga tropa sa kwan? Sa Lupon, Lupon sa Sulop, Davao del Sur. May mga Alforque din hipod. Unya si kwan mga tropa, si PPG Cortez Jr. Ma'am Nita Valderosa, good morning. Kari usap ka Ma'am Wilma Joaquin. Si Ma'am Wilma Joaquin always ni mga katropa magtanaw pero di ni siya nag-message mga katropa. So may buntag naman niya, Ma'am. Ngari po mga kaigsuna ni Kuan, mato pa ni Morning Gaw. Morning Gaw, maopay pag-uli na ko Gaw, gikan o gikan ng hurnal. Alas 12:10 sa Kabuntago na dri sa Sydney, Australia. Gikan na siya ng hurnal mga katropa. May diya ka na yung hurnal. May mga hurnal diha Gaw, kay mahal man mahal mang hurnal diha. Mahal ang hurnal diha. Ay, si kuan ni si Araycho Siosio. Mahal ang hurnal diha. Kaila kuan ni mga tropa kay nibalik di siya dito. Nibalik di siya. Iyan ang usabi ang kuan, si Bonifacio Algabri ni. Bon, may buntag diha, Bon. Shout out ko sa akong family diha sa New Bataan. New Bataan, siyang pamilya karon ri. Ay, mo po mga uyuan, gayaan ri sa kuan. Imong apuhan. Diri sa Libuton, si Tatay Duter. Sila si Kapitan... Kapitan Rodel Impas, si imong pinakagwapong uyuan, si Manong Nong Kagawad, Sunny Algabri, Sunang Mila Algabri. May buntag yung tanan rikaroon sa kwan. Mga Algabri family, huwag tanan magkaparintihan. Tridapita sa Barangay Libuton. May buntag diha kaninyong hurot mga katropa. Alright, ito maglangan. Magkagisunan kay Bulawan ang kayo matagtak na. Diyan natasun mga balita kay Silar Sanyo. Nagpangahig na. Niya karon ng mga katropa yung report. Tagong City Jail, hugot mga kaigsunan nga gipatuman ang standard operating procedure. Aron lamang dili kuno masudlan mga katropa o mga kontrabando ang prisuhan. Katropas balita, katropang Lar Sanyol.
1: Live report. Live report.
2: Gipamahayag sa pamunuan sa Tagum City Jail nga hagot nilang ipatuman ang standard operating procedure sa mga musunod, hilabi na sa mga dalaw aron dili masudlan og kontrabando ang maong pasilidad. Sumala ni Tagum City Jail, Mel Dormitory, Jail Superintendent Nimrod S. Valenia, Jail Warden, hugot usab ang ilang monitoring sa mga gwardiya aron masiguro nga nagasubay sa ilang duties o responsibilities aron mahatag ang seguridad sa mga person deprived of liberty kon PDL.
3: Kinahanglan mapatupad yun na mo unsa man ang standard operating procedure labi nang jud sa mga dalaw nga nagasulod diri para sa mo bisita sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya aron malikayan ang pagpasulod sa kontrabando.
2: Mato ni Jail Warden Valenia, maigmatong gina-check sa ilang mga gwardiya ang mga dalang pagkaon sa mga dalaw alang sa ilang kabanay sa tumong nga walay bisan usa ka butang nga gidili ang makasulod alang sa kaluwasan sa mga bilanggo.
3: Masiguro na mo nga naa gihapon sa sakto ang among gina-provide nga security ani nga facility pinaagi sa maayong pag himo po sa mga duties and responsibilities sa atong mga personnel.
2: Dugang pa ni Valenia nga napabiling hapsay, hamugaway o luwag ang maong pasilidad alang sa mga PDL nga naalamang sa kabinang usaka gatos nining panahon na. Din minimal lamang matod pa ang kasamog sa sulod. Aktibo usap ang pamunuan sa maong bilangguan sa pag-implementar sa mga programa sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Sama na laman sa paghatag og edukasyon sa mga PDLs samtang sila nabilanggo tungod sa kikalambigitang mga kaso.
3: Pagbalik nila sa mainstream of society, magamit nila nga maka-enroll na sila sa another level or pwede na sila mo apply og trabaho sa mga vacancies tungod kay nakahuman na sila.
2: Para makabaton og limpyo kalawas, gikan sa sulod paingon si Gawas. Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Lar Sanyol, sa detalye sa mga report. Mas maigyan na aming anak mga katropa ipatuman o ipahugtan yun na siya mga katropa kanunay. Unya, di po nato, pwede mga katropa nga atong pug-on kanunay, ato mga katropa gamitan og kamay na bakal kanunay, ang tanang mga pinireso o tanang mga detenes, gumikan kay dili man tanan sila mga katropa ngayon anang mga pamatasan diha. Madalagi ng uban diha mga katropa, kon o galing, mahatagan yung pagtagad. Ang uban mga katropa presuhan sa Madrid, Mati City, nga nung stand off mga katropa ang mga kuan rin, mga PDL mga kaigsunan. Ato nakalabay ang simana. Ngano nag-stand off to mga katropa? Unsay nahitabo niya to? Wa pa makahatag mga katropa mga details no? Kompletong detalye mga katropa ang pamunuan sa BGMP no? Diri sa City Jail mga katropa sa Mati City mga kaigsunan. Unsay gito hitabo out rin na pita mga katropa? kato mga tropa, usa to ka walang pagsinabtanay o ni Agosto sa mga piniriso, mga gaigsunan, nga pasudlon ang media kay gusto nila nga doon i-report siguro mga tropa nga dili nila wan lang mauyun yung mga kaigsunan nga pagdumala din na sa sulod mga tropa sa maong presuhan mga kaigsunan. So din ha mga tropa is liability kana diha mga kaigsunan sa jail warden mga katropa.
4: Pinoa!
0: Jail warden na, dili na liability na mo. Sampai sa Pikas 5 mga katropa, alas 5.16 na. Good morning Rikaga Kid Libunaw. Good morning din mga katropa ka mamila Mili dahil mamili Arilam Pagos Kapala uban sa Tibiyok Mimbros Pamilya. Ma'am, good morning. Udri sa mga tropa sa Marian Bulaluan ni Ma'am Madam Marian Maring Marian. Good morning Maring Marian ukang Bus Balong Tanggaro. Good morning di kaninyong tanan. Udri sa DM sa Rent Akar mga katropa din hikaron sa may Pioneer Avenue Tagum City, Davao del Norte, mga katropa, ang nagaparintag sakinan nga makasiguro ka, mga katropa, gadi ka ibilin sa dalan, gumikan kay ang mga sakinan is matawag na ito, mga katropa, hakanunang bag-o, mga katropa, tanaon, og labas na, mga katropa, mintin kayo, mga katropa, ang ilang mga sakinan din, ha, nga di ka mabalaka, gikan sa mga auto, nga ito na, mga katropa, sa mga SUV, mga kaigsunan, ang pwede ni mo, mga katropa, ang maarkilahan, mga katropa. Barato lang ang ilang pagpaarkila, mga kaigsunan din, napita sa DM sa Rent a Car, mga katropa. Alas 5.17 na ba'y samtang sa laing bahin sa atong mga balita, nagapadayon karon ang implementasyon sa Dr. Tudor Program sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte. Aron lamang nga maduol ang matupabataka nga serbisyo nga panglawas ngadto usab sa mga residente, ilabi na sa mga barangay nga layo sa sentro mga katropa. Sumala usab ni Municipal Health Officer o Health Chief mga katropa si Dr. Jan Batakan ang maong programa nagapadayon isip kabahin kini sa pagpaningkamot sa lokal nga pagamahanan sa paghatag og dali usab og epesyente nga serbisyo medikal ngadto sa komunidad. Pinaagi usab niini ang mga doctor to health og health personnel mismo mga tropa ang muadto sa mga kabarangayan mag door to door aron lamang maghatag kini nga konsultasyon tambag medikal og uban pang mga serbisyo nga panglawas. Gipasiugda sa mga tropa ni Dr. Batakan na pinaagi usab sa door-to-door program mas daghan pang mga residente ang makaangkon o gatukbag pag-atiman sa panglawas bisan dili matod pa kinahanglan nga mubiyahi pa ngadto sa rural health unit o hospital. Padayon usab karon ang panawagan sa municipal health office ngadto sa katawhan nga makigtambayayong ug mopahimulos kini sa mga libre nga serbisyo medikal nga gidala kini sa programa aron lamang mapalig-on ang kahimsog ug matag pamilya sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alas 5.19 na mga katropa rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa Pikas Bahin malampuson ug puno sa kalipay ang pagsaulog usab sa National Nutrition Man sa Bay Barangay Dunya Andrea Asunción, Davao del Norte. Inaktibong matupang nakigabahin usab ang mga residente sa nagkadaiyang kalihukan nga nagapunting kini sa mahikamahinungdanon sa hustong nutrisyon ug pag-atiman sa panglawas sa maong selebrasyon. Gipasiugda ang nagkahiusan sa komunidad pinaagi usab sa mga pagpasundayag exhibit sa mga prutas ug utanon ug uban pang mga kalihukan nga nag-awhag kini sa mga pamilya sa pagpalambo usab sa husto ug himsog mga katropa nga panginabuhi. Dako usab ang mga pagpasalamat ni punong barangay Marisa Manglikmos ngadto sa tanang mga residente nga misalmot kini sa kalihukan lakip na usab ngadto sa mga bisita og mga opisyal gikan sa municipal government sa Asunción, Davao del Norte sa nagpakita sa ilaga suporta sa naisgutang selebrasyon. Matod pa ni Kapitana Manglikmos ang kalampusan sa maoga programa resulta kini sa panaghiusa og kooperasyon sa tibuok barangay og naglaom sila nga mapadayon usab ang mga inisyatiba nga magpalig-on kini sa kahimsog og nutrition sa matag pamilya. Ang National Nutrition Month usa kini katinuoy nga kampanya nga nag-awhag sa tanang mga komunidad sa paghatag og dako nga bili sa husto usab nga pagkaon maayong panglawas ug aktibong pag-apil sa mga programa nga makatampo kini sa mas himsog sa katilingban. Alas 5.20 na ba'y rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programag inyong tolmanon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samtang sa Pikas Bahin, katong unang ani mga katropa sa atong mga balita, mga katropa, hatong kanato gato sa Samsung Plus Coffee Mix. daghan ka na bang mga tropa gibati sa lawas o nangita ka og kape nga healthy o walay side effects. Sulay mga katropa ang Sanson Coffee Mix, ang kape nga puno kini sa antioxidants properties. Mutabang pa kini mga katropa ang makapakusog o mapakusog ang kahimsog mga katropa sa panglawas o makapahimsog og sa mga katropa nga nasa imong immune system. Sanson Plus Coffee Mix, mapalit kini sa nagkaniya mga butikag parmasya nationwide mga katropa og produkto kini sa Yes to Health.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Gidako mga tropa sa kapulisan ang usa ka 35 anyos usab nga negosyante. Nawanted kini tungod sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018. Atol kini sa operasyon nga gipaygayon sa Carmen Municipal Police Station o gasikan da Davao del Norte Provincial Mobile Force Company sa gabi ni atong Hulyo 15. Base na kini sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office. Alas 8:35 sa gabi. Gihanggi sir, giservan sa warrant of arrest aga suspect sulod mismo sa Carmen Municipal Police Station. Ang warrant of arrest giisyo kini Honorable Chester Chua Castaños, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 234 sa Panabo City adto Mayo 8, 2026. Ubos kini sa criminal case number 470-2026 alang kini sa paglapas sa RA 11199 ug itakda usab sa korte ang piyansa alang sa temporaryo kagawasan katidad og 72,000 pesos. Human sa pagdakop sa nisgutan nga dinakpan, ibalhin kini ang suspect ngadto sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station samtang gihikay usab ang mga sa mga otoridad ang formal usab nga pagbalik sa warrant ngadto sa korte aron nga mapadali ang pag-issue sa commitment order ug ang sunod usab nga legal nga proseso. Nagapahinomdom ang Davao del Norte Police Provincial Office nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin kini sa pagpatuman sa balaod ug pagpalig-on sa kalinaw ug kahapsay sa probinsya sa Davao del Norte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Basta-basta mga tropa, ikaw karon nga aduna kay trabahante na pulo pataas, kinahanglan mga tropa diha, require gina siya nga sundon ang balaod, labi na sa SSS mga kaigsunan. Kay dinha sa SSS mga katropa nga contribution, counter mga tropa gikan sa amo o sa trabahante, kinahanglan kayo na nga inyong atimanon, tanawa niyo kanunay, kay maunay atua mga tropang panangga panahon nga kita magretiro. Unsa may atua mga tropang makuha dinha sa pension mga kaigsunan kung dili nato ipaluap na. Atong palaupon kanunay, labi na katong nagapa nanganarbaho nga ginakaltasan mo sa SSS, i-verify na dito, ipaluap na dito kumusta ba, nabutangan ba kini siya o pila na mukabulan na kuhaan, at least naamoy mga pisli mga katropa mapakita. Kung wagani mga katropa, wagani ma tawag na ito, mapasa dito mga tropa sa SSS nga office, pwede mo mga tropa mo reklamo ni anak mga kaigsuunan. Kay kana ang atong kinabuhi kung matigulang tamo retire mga ito sa itong pagpanarbaho. Mauna mga tropa nga aduna gyapon tay madawat nga pangmintinan sa ato ang mga tropa ang panginanglanon kung magkaidaran kana mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samtang sa laing bahin, alas 5.24 na bay, top 5 most wanted person mga tropa na sikop sa Kapalong Municipal Police Station. Kay kini provincial most wanted person na kini siya sa Davao del Norte atol kini sige pigayon usab nga operasyon sa Kapalong Davao del Norte adto ga nakalabay usab nga adlaw ang nadakpan giilalamang sa alias Ed ya pinaagi sa warrant of arrest tungod kini sa kaso ga paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga may kalabutan kini sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation kun sakliyo. Gipahigayon ang operasyon sa hiniusa ga puwersa sa Kapalong Municipal Police Station ug Davao del Norte Intelligence and Investigation and Management Unit ubos sa pagdumala ni Police Major Brail F. Batalinghog, ang Chief of Police sa naisgutang lugar. Sa pagkasikop, gisunod matod pa sa kapulisan ang husto ga pamaagi. Pinaagi usab sa paggamit og alternative recording device o gagipahibalo usab ang suspect sa ihang mga katungod ubos sa Miranda rights sa ihang lokal usab nga pinulungan sa wala pa kini siya gidala ngadto sa Kapalong Municipal Police Station alang kini sa booking documentation og medical examination matod pa ni Police Major Patalinghog. nagapakita kini sa linggo no sab nga determinasyon sa kapulisan sa pagpadayon sa kampanya batok ato sa kriminalidad ug illegal nga droga aron lamang papadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa Kapalong. Ang nadakpan ana nakaron sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station samtang ipabalik bato pa sa hukmanan ang warrant of arrest aron nga ipadayon ang legal nga proseso ug formal nga pagbalhin sa akusado ngadto sa prisuhan. Katapos ang bahin sa atong mga balitang lokal mga katropa. Gipahigayon usab ug gipahilipayan mga katropa ug gipasidunggan sa City Government sa Island Garden City of Samal ang tanang migraduar kini sa Samal Island City College Class of 2026 atol kini sa ilahang graduation rites kagahapong adlaw. Sa mensahe sa syudad, giila usab ang kalampusan sa mga graduado isip bunga kini sa ilang kakugi, pagpaningkamot og daghang sakripisyo aron nga makabot usab ang ilang mga damgo. Gidasig usab sila sa nga dadon ang mga mithi kahibalo og leksyon nga ilang nakatunan isip giya kini sa pagserbisyo sa komunidad, pagpakita og maayo nga pagpangulo og paghatag usab og inspirasyon ngadto sa uban. Gipahayag usab sa lokal nga panggamhanan sa Samal ang ilahang garbo sa kalampusan sa mga bag-ong graduado ug ang pagsalig matupad nga dako ang ilahang matampo sa kalampuan sa syudad ug sa tibuok nasod. Ang mensahe nagdala kini og panawagan ngadto sa mga graduado mahimong nga graduates for the community leaders for the nation nga nagapasabot kini sa ilahang mahalon nga papel og sa pagtukod matod pa sa mas ligon og mas maayong kaugmaon alang kini sa matag Pilipino dugang pa sa paghinaot sa pipila ka mga naisgutang opisyal nang malampuson matod pagkaugmaon gihangyo usab nga bag-o nga graduado mga bag-ong graduado nga magpabilin kini nga batinud-anon sa ilahang profesyon og gamiton ang ilang edukasyon alang kini sa kayuhan sa komunidad og sa atong nasod. Ang pangutana karon mga katropa, malipayon kita ako ni Agil ako ni malipayon kita nga masabay sa atong mga anak nga nakahuman sa pagtuon mga katropa. Yung kaalibre man na din ha kay college man nga gi adunay mga kuan sa tawag na itong scholar sa atong gobyerno. Pero dili tanan libres tinuod lang. Karamutsing yapon ka mga katropa. Pero arang-arang lang kaya nakatabang-tabang mga scholar, mga tropa sa gobyerno. Lagi gahin diha mga tropa para sa mga kolehiyo. Pero tinuod lang, malipayon ang ginikanan ng musabay sa ilang mga anak. Nga nakagraduar imong anak mga katropa, gikan pa sa elementary, nga imong gisabayan, hangtod na high school, hangtod na senior high school, hangtod mga katropa nga niabot sa kolehiyo, ang parts mga katropa sa kalipay nga di nimo magkatropa matukib tinuod lang. Di masangko sa langit ang kalipay sa usak ka ginikanan ng ingon ana magkatropa ang bation makita nimo. Nga bisan pa man sa imong pagpaningkamot magkatropa naningkamot pud imong makabataan, pero paghuman sa pag-eskwela, pagpang-apply pa lang daan magkatropa mo gasto na kadaan sa mga dokumento apan wa gyapoy kasiguruhan madawat basta trabaho dili mga kaigsoonan. Oras alas 5:29 na bay.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
5: Santon Plus Gold user. Atong paminawon.
6: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
5: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kapigani, Santon Plus Coffee Coffee Mix gyud. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus user atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apag ipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
15: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang isa, kaya mag-Sistapain ka na rin.
4: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
16: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
17: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
16: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakuisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban mga kaigsunan. Samtang aduna kita'y alas 5.37 na. 37 minutos melapas mga tropa. Oras alas 5 sa buntag.
7: Exciting Pilipinas!
8: Morning niya mga tropa. Dinhi ka Ma'am Josephine Palconiti, mga kaigsunan sa Kapalong. Ubas tibok members pamilya. Good morning niya Ma'am.
7: Exciting Pilipinas!
8: Sa mga tropa kay Libakera Himantayon. Morning listening from Timog. Salamat niya kaninyong tanas taga Timog kanukutan mga katropa. Locrecio Manislad. Good morning, Masimlad. Kang Adeline Argunsa, Joselito Argunsa, mga kabataan karoon. Good morning kaninyo hurot. Adelma Sinamaw Valles. Kang Aisa Recta Kiranti. Kang Kisapone. Natusang pantanaw riha ka Joy nga Barangit. Okay, sa tanan-tanan mga katropa nga ni Akaron Re, dito sa Pikas, mga kaigsunan, rin sa Mati City, na Akaron Re mga katropa tulit sa Bersano, sa XFM Mati City, nga nag-tanaw sa Facebook page. Si tulit Bersano, good morning mga brad. O dito sa mga tropa ka sa kuwa katropang Arnel Cortez sa YouTube, na adri mga katropa si Ma'am Philip Feliciano. Salamat ma'am sa tamis kaayo nga mangga.
7: Exciting Pilipinas!
8: Salamat ma'am, naipadala siya nga mangga rin mga tropa, tamis kaayo. Hilaw pa kung tanawa, pero pagpanit na ko, eh, kung ano mahinog naman na yung mga katropa, purti tamisa. Murag sukit tas debitis ang istoryahan ni mga tropa, ani katamis mga tropa, mangga na tumakaon mga kaigsunan. Purti katamis mga katropa. Ito, salamat pito, ma'am, Philip Feliciano. Oy, atensyon na, karong sunod Domingo na mga katropa, kay karong Domingo ha, umabot, pizza 20 pa muna. No, pizza 20 ba na? Karong Domingo ha, kung ano eh, 20, 19 pa. So sa sunod nga Domingo mga tropa, mauna ang pizza 20 size. Mauna na mga tropa ang panahon nga inyo makita mga tropa o makauban dinhi sa Nuevo Iloco mga tropa sa Mauab, Davao de Oro, Mauab, Davao de Oro. Ang grupo mga tropa sa Yes to Health. Yes to Health mga tropa og ang XFM. Diha mi mga tropa makita-kita ta dinha mga igsoon alauna sa hapon. mga katropa din ha kay magserbisyo sa maayong panglawas mga katropa. Ug uban pa mga kaigsoonan nga atong mapadangat din ha kaninyo mga katropa. Karon na. Karaban ka na mga katropa sa Yes to Health mga kaigsoonan ug sa XFM Tagum City, Davao del Norte.
7: Exciting Pilipinas.
8: Diri na ta mga katropa sa ato mga balita mga katropa sa XFM Mindanao Reports kay adunay kasundaluhan nagpabiling neutral ug walay gidapigan sa impeachment trial. Atro tinuod atong nasayro mga katropa ang kompleto ni tali manukan gikan sa Malaybalay City Bukidnon sa XFM katropang Hanilo Tabios mga katropa.
7: XFM Mindanao Reports.
3: Sumala ni Lieutenant General Antonio Jean Navarrete, Commander General sa Philippine Army, nga walay angay kabalakan ang publiko tungod kay walay bisan unsang hulga sa destabilisasyon sulod sa hanay sa militar tungod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Navarrete adlang Webes, Hulyo 16, matod niya nga nagpabiling solido o disiplinado ang mga sundalo aron masiguro ang kahusay o kalinaw samtang nagpadayon ang proseso sa balaod sa Senado nga nagsilbing impeachment court. Dugang usab niini nga pinaagi sa nakareyang serye sa military exercises kauban ng mga like-minded nations sama sa Estados Unidos o Australia. Gipaygayon ang nakareyang laing pagbansay. Lakip na ang naitabo sa Cagayan de Oro City aron mas mapaligon ang katakos sa militar. Apang giklaro sa pamunuan nga samtang nag-focus sa external threats padayon gihapon ang koordinasyon sa mga LGUs aron masustain o mapadayon ang kalinaw batok sa insurhensya o matubag ang mga white areas. Gipasiog daw sab sa opisyal nga ang seguridad dili lang responsibility dad sa sundalo o pulisa kundili usa ka shared responsibility o hiniusang pagtinabangay sa tibuok komunidad, gobyerno o stakeholders aron masulbad ang gamot sa kagubot. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, tumar og Santon Vitamin C nga mutabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
8: Thank you so much, katropa Nilo Tabios sa imong mga report. Pero unsaon ta mga tropa panlitan ang naa sa pinakataas kay naa sa ubos-ubos man sila naa man sila taas mga tropa kung mumando na taas mga tropa ang ana aw sunod na sila mga tropa di ba pero hinaut pa unta mga tropa na ang kining impeachment trial karong gapadayon sa atong vice presidente tama unta mga tropa nga makuha pod ang tinuod mga tropa nga panghitabo. Wala unta mga tropa pugong-pugong, wala bias-bias mga tropa. Kay lisod kayo mga tropa nga kita binairan ta magisunan gumikan dai kay aron lamang mga tropa nga mo witness ta din mga tropa ang tinuod wa man tay na witnessan, di ba? Ay nako. Bro Milan Olog, good morning Bro Milan Olog. Bayo gabuntag nimo din ha sa kuan sa may Asunsyon, ukang Doc Jan Batakan diri karon ang atong municipal health officer diri sa Asunsyon Davao del Norte. Salamat sa imong tagad kagahapon Doc. Nihapit ta din hadapita sa kuan kay nangutana kung unsay mga programa unsay mga nagunang mga balatian nga inyo na serbisyuhan dinhi sa municipal health labi na nga atong doctor to door nga programa nga sukat pa sa mayor pa si Attorney Vice Mayor Ryu Prasio Dayaday mauna niyang programa. So unsay kahimtang so naapatay mga kuan diha mga paghinabi nga na kan doktor mga katropa Doc Jan. Salamat Doc Jan sa imo pag atiman sa paghapon adlaw bisan pa man og kagahapon pag kita nga nagkahimamatay gyud ba pero nakita namin ka usa ni og kagahapon kahimamatay gyud kay naa siyang opisina kagahapon nagian kay highway ra lagi nagian nato mga katropa may buntag di ba Doc Jan uban sa tibok miyembro sa pamilya. Og nari usa mga katropa kag Rolito Perez, good morning. Og ang Arturo Idkelia, good morning usab diha. Og gani ka Ma'am Josephine Piero Vicente de la Rama, good morning Sir Bong. Kumusta taga Nueva Fuerza, Tagum Davao del Norte. Rigastan ko diha kang kapitan. Kang kapitan diha, good morning Kap. Kapitan nga mapinanggaon og ganang tawag na tog mo serbisyo gid mga katropa bisag wa na siya termino karon mag-igsoonan gumikan kay human ang termino og naa may eleksyon mga katropa di ba ingon siya ako uyon ko nga na eleksyon og uban mga katropa kay last term mga katropa di na kadagan siya gwa pag yun na extension siguro aron mapadayon ako ni akong serbisyo rin tarong pero siya mga katropa ingon siya gwapo na ko ano mahibaw-an ang mga katawhan mga katropa nga kinsa na pila pilion kada bang tarong o kada bang magpahimulos lang sa katungdanan mga katropa. Alas 5:44 by samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita mga katropa.
7: Exciting Pilipinas.
8: Sa kalaybahin sa atong mga balita, mga kaigsoonan, atong siren gikan usa mga katropa ganihas Bukidnon, at doon na po nato mga katropa ang agusan patrolya o police visibility sa Agusan del Sur, gipakusgan tungod kini sa kasamok sa pipila usab ka mga kabatanunan. Ambot nga nung naghari mga kabatanunan karon. Atong kuhaong detalye mga tropa, manukad gikan kang katropang Ray Alinton mga katropa.
7: XFM Mindanao Reports.
9: Tungod sa nagkadaghang insidente sa kagubot nga gikalambigitan sa pipila ka mga kabatanunan sa nagkalain-laing dapit sa probinsya, gipahugtan karon sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang ilang police patrol operation. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Lona, ang Chief of Operation Officer sa Agusan del Sur Police Provincial Office, ang iyang hugot nga kamanduan ngadto sa tanang istasyon sa kapulisan sa tibuok probinsya nga palig-onon ang pagpatrolya o pagpatuman sa presensya sa mga otoridad kon police visibility. Ubos sa maong direktiba, tutukan sa pagmonitor ang mga imnanan o uban pang pampublikong lugar diin kasagarang magtapok ang mga tao labi na sa oras sa kagabhion o pagpamonitor sa mga kabatanunan nga naglaag-laag gihapon sa dili na angay nga oras sa gabi. Gawa sa pagpatrolya, gisuportahan usab sa kapulisan ang istriktong pagpatuman sa local ordinansa sa matag lungsod, lakip ang mga curfew ordinance nga gipatuman man sa tag-sa-tag sa kalokal nga panggamhanan. Sumala sa Agusan del Sur Police Provincial Office kini nga mga lakang kabahin sa ilang padayon nga kampanya aron mapugngan ang bisan unsang matang sa krimen o mag-preserbar ang kalinaw kapsay sa matag komunidad. Duyog sa mga operasyon, nanawagan og kooperasyon ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan og sa tibuok publiko diin giyawhag nila ang mga amahan og inahan nga tabangan ang paggiya sa ilang mga anak aron malikayan ang pagkalambigit niini sa mga kasamok, krimen o uban pang mga kalapasan sa balaod.
10: Yes sir. As I said a while earlier sir, pag-abot sa alas G's together with the PSWDO, ang atong Women's and Children's Protection Desk, nag-roving na sila, nakakandak roving para makita kung kinsa tong na yung mga kabataan niya. And then, ginasuntian na dahil na to ang ginikanan na panahon na nga muuli na kay ang mga bata in town, dili na ang in town nga mo go over the time para pod ma-comply pod nato or makuha nato ang kanang atong curfew hours.
9: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Alex Laurente Lona, katropa, palig-unang immune system sa inyong mga kabataan pinaagi sa pagpainom sa Santon Vitamin C. Alang sa Dekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
7: Exciting Pilipinas!
8: Ikasama sa katropa ka Ray Alburo Alinton sa detalye sa mga report samtang sa pikas bahin mga katropa. Kanhing acting city director sa Jinsan nagatubang og administrative relief. Na-relieve na siya mga tropa. Ato lang sa sirong kumpletong detalye manukad gikan ni katropang Ivan Polonan.
7: XFM Mindanao Reports.
11: Gikumpirma ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog nga nagatubang og administrative relief ang kaning acting city director sa General Santos City Police Office kon GSPO nga si Police Colonel Eric Divinancio hinungdan sa kalit nga pagtangtang niini sa katungdanan. Matod ni RD Manibog, adunay gilusad nga imbestigasyon ng Police Regional Office 12 batok kang Divinancio apan wala na kini mihatag og dugang pang-impormasyon aron dili maapektuhan ang proseso sa pagpangalap og dugang ebidensya. Apan sa nahimong tubag ni Police Colonel Divinancio, andam siya nga mo-kooperar sa mga proseso gumikan normal lamang kini sa PNP. Kapin duha ka bulan lamang nga miserbisyo si Divinancio sa GSCPO gikan Hunyo 25 ning kasamtangang tuig ning miaging Hulyo 14 hingpit nang milingkod si Police Colonel Ariel Acala kapuli ni Police Colonel Eric Divinancio. Og wala na usay nahitabong turnover ceremony. Gisaysay usab ni Police Colonel Acala nga nakuratan siya sa pinakalit nga mando nga mulingkod siya isip officer in charge sa GSCPO samtang nagpabilin nga labaw sa Regional Community Affairs and Development Region 12. Aron dili magpabilin og matangtang sa imong lawas ang mga sakit, batasan ang pagtumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X FM News.
8: Thank you so much, katropang Ivan. Pulo na sa detalye sa mga report. So, ato pa ni John Jampon rin, mga tropa, sa pagkadakop ni Defensor ni Istorya pa siya nga ang mga kawatan wala gyud nadakpan. Sila pa ang gidutan. Ang nagdakop, mga manhid, kabalo sila sa nasod o naunsa na. Ang problema, kay ko ano na, ang problema mago din ha, John, sunod lang sila, naman sila taas, hire man na. Kung unsay mando, naman ka sila sa ubos mga tropa, ikaw gyud mo pa tuman sa pagdakop. Naman na mando, mandato man na. Bisa ba gyud mo iskwela mga tropa, diha, kuan ka, obey first before you complain, maana ka sa ROTC, obey first before you complain. Diba, yung maana mga kaigsunan sa Boy Scout, the same gyapon. So, mauna ilang nakatunan mga tropa, kay mauna ilang profession po. Hindi na ito sila pwedeng basulon. Samtang si Pausto nga gulayan, serbong nga morning nga nimo diha, nagtanaw nimo live nga taga Lapu-Lapu, Mako, Davao de Oro. Good morning diha, kanino tanang taga Lapu-Lapu, Mako, Davao de Oro. Oga, oy, si Sir Dong Jampon, Reke Kuya Dong Jampon. Good morning, sir. Good morning diha, ubas tibok members, pamilya. O sa imo karong pag-huragwag, usab din na karon sa Pikas, si Bihanan. Good morning nimo diha, sir. Samtang sa Pikas Bahin, alas 5:50 na bay sa Pikas Bahin, mga estudyante karon nga nang hits mga tropa og sakyanan nang hulog kini unom sa maron, maoni mga tropa na problemahan ako sa una kay diha pa ko mga tropa sa Maramag o diha pa ko sa Bukidnon, magkuha ko sa kong anak mga tropa nakpugay may sakyanan sa una, maluoy ko sa mga estudyante ako na magdasok in taon sila sa sakyanan, magdasok sila sa sakyanan mga tropa, hinahinay gyud ko kay ang disgrasya din ato malikayan mga tropa, simba ko lang hinahina rin kuhan to makaabot sa balay mga tropa Valencia, ako pa ihatod-hatod sa asal na pita mga tropa, ako na ipanghatod mga tropa around safety nila unya ka to mga tropa ang kuan naapoy uban magpasakay man tood pero wapoy pakialam mga tropa nga kusok imo padagan mao ni hinungdan mga tropa usa na sinungdan nga kining elf nga isakyan mga tropa nga highball nga lagpot ng taon sila unya nga tumba mga tropa kining mga usakyanan atong sayro mga tropa unsa gyung hitabo karon pinaagi ni katropang Jao pagutayaw eh katropang Jao man ini katropang Jao bibi good morning diha katropang Jao di agaron sa iyang detalye
12: XFM Mindanao reports.
13: Nangahulog ang mga estudyanteng ng hits o golf track sa Sari Highway, Purok 3, Dulugon, Maramag, Bukidnon, pasado alas 8 sa gabi, Hulyo 15, 2026. Sa investigasyon sa mga kapulisan, ang track na nagbiyahe sa outer lane gikan sa Valencia City, paingon sa Dulugon, Maramag, ug sakay ang gibarabanan ng 55 ka mga estudyante gikan sa Dairy Area sa Central Mindanao University kun CMU nga padulong unta sa CMU Main Gate. Pagabot sa lugar na itabuan, kalit na guba ang mga lak ug naabli ang fence siding sa track. Hinungdan sa pagkahulog sa unom ka mga estudyante, daplin sa dalan o nakaangkon o mga samad. Ang unom ka mga estudyante nga naangol, gilang kuban sa duha ka lalaki o upat ka babae nga mga hamtong na. Ang mga biktima, daling ginala sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital kun BPH sa Maramag, Bukidnon. Apan tulo sa mga estudyante nga naangol, gibalin ngadto sa managlaing tambalanan sa Don Carlos, Bukidnon. Dugang pa ang driver og ang truck nga iyang gimaneho anana sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, patinawa ang imong pananaw, pinagi sa pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, par sa Pilipinas, nanukad, Dris XFM Kidnon, kininyong katropa ang si Jao Pagutayaw, XFM News.
8: Kuan day mga tropa, waday matuwad mga tropa, waday highball. Kuan day kaning nangat-abli lang mga tropa ang siding. Ikaw driver, alanganin ka, unya karga ni mo mga matubig na diya ka nabita mga bottled water mga tropa. Mga tubig kay murag delivery ni nagpasakay sa kaluoy ba pero na overload na to ay 50 perti daghana unya na pay mga karga nimo unya siyempre mag istampin na kusog-kusog po sa dagang mga tropa istampin na kay gikan sa diri mga tropa moagi pagagminteryo daghang kay ng disgrasya rin napita mga kaigsunan di ba so mao na si mga tropa ang resulta kung mapasakay man gani ta atong klarohon mga tropa siguruhon na to nga safety pod mga kaigsunan kay kita pahinoon ang mabasol imbis kitang naluoy kita pahinoon ang mabasol mga katropa. Alright, samtang sa Pikas Bahin 34 mil mga katropa nga droga na sakmit kini sa high value individual sikop sa Baybas sa Butuan City mga tropa katropa sa balita John J. Lebrias
12: XFM Mindanao Reports.
14: naa na karon sa silda sa kapulisan ng usa ka gikonsidera nga high value individual human nadakpan sa usa ka bypass operation di nakuhaan kini og ginadili nga druga nga nagakantidad sa 34,000 ka pesos sa Purok 2 sa Barangay Libertad Butuan City Hulyo 2026 alas 2:22 ang takna sayo sa kabuntagon. Giila sa mga otoridad ang suspect na si alias Paulo kinsa lumulupyo sa Gingunal Subdivision Barangay GP Rizal sa maong dakbayan. Gipahigayon ang maong operasyon sa mga personay sa Butuan City Police Station 3 ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Himintisa ang officer in charge sa maong buhatan. Resulta sa maong anti-illegal drug operation ang malampusong pagkasikop ni alias Paulo human kini positibong nakuhaan sa iyang posisyon o gituhang syabo. Sumala sa report sa kapulisan ang nakumpiskang illegal nga druga adunay gibug-aton nga 5 ka gramo og dunay standard drug price nga mobalor nga 234,000 ka pesos. Tungod sa maong hitabo giandam na karon sa kapulisan ang tukmang kaso batok na sa suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, lig-onon ta ang atong panglawas aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian. Magzanton Plus Gold, Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
8: Dika sa mas katropa ka John J. Librias sa detalye sa mga report. Katapos ang report mga katropa ato gantoon, gikan sa XFM Pagadian, lalaki nga kritikal ang kahimtang humanabuthan mga katropa gasol sa Surigao del Sur. Katropas balita, Jane Escalante.
12: XFM Mindanao Reports.
15: Napaso ang usa ka bendor og naangol human mibuto ang iyang gigamit nga improvised nga gasol samtang nagluto og pagkaon alang siyang baligya. Dili pa nandugay dito napita sa Purok Pitugo Barangay Poblasyon Pitugo sa Muanga del Sur. Tuod sa pagbuto mga katropa, nakaangkon ang biktima og mga paso sa nakilanglaing bahin sa lawas og dali kining gilayon gidala sa ospital alang sa dinaliang medikasyon. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, aksidente ang maong insidente og walay laing tao ang naangol. Napalong sa Brian ang kalayo busa wala nay dugang pangkadaot sa mga kabtangan sa maong lugar. Nagpahimangno ang mga otoridad sa publiko nga ilikayan ang paggamit sa improvised o dili luwas nga makagamitan sa pagluto og siguruduhon kanunay nga husto ang paggamit og pagbintinar sa LPG o gasol aron malikayan ang susamang aksidente. Katropa mo sa XFM Pagadian, alang sa Nikkei sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jane Escalante, XFM News.
8: Thank you so much, Katropa Jane Escalante, sa Baoga Report. Katapos ang report, mga Katropa.
12: Exciting Pilipinas!
8: Parating ko oras, mga tropa, kinitabukan, mga katropa, ka-anib sa Exciting Pilipinas, hatog ka nato sa Santon Plus Gold. Balikayan, mga tropa, diabetes, pinagi sa pagtumar o Santon Plus Gold. Kay dako kini mga tropa, ikatabang sa panglawas, sa pagpasaka o pagpaminos, mga tropa, sa nagsakang sugar levels itong lawas, mga tropa. Santon Gold, capsule, mga tropa, mga kining gamita para kitantanan malipayo. Musunod ang mga tropang express balita sa buntag kaubas sa katropang Lars Anion. Nangalan sa mga katropa ni Master Inde Tanini, mga kaiksunan, giabagan ta sa Master Control, katropang Gagab Alas. Ato Station Manager Arnel Cortez. Ako sa katropang Bongo Makial Gabri, nagkasalamat kanyang tanan. Happy weekend! Dalay ko ng Diyos, mga katropa! Exciting Pilipinas, katropa!
12: Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: Yes, to health!
12: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
18: The Secret of Health.
17: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
18: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
17: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
18: The Secret of Health.
17: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
20: Santon Plus Gold.
21: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
22: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold.
24: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
18: The Secret of Health.
17: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
18: Visionix, daghan ang natabangan.
25: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
18: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
17: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa. The secret of health. Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata. The secret of health. Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday!

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutiho, ramnis last to. Exciting?
5: Exciting!
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: sa Asunción.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
0: Alas 12 na ngatong oras, mga katropa, doon ay usa ka negosyante gidakop tungod sa kasong o sa kaso sa Social Security Act of sa Panabo City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Gidakop sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga negosyante nga wanted sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018 atol sa operasyon nga gipahigayon sa Carmen Municipal Police Station ug Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company niadtong gabi sa Hulyo 15 tuig 2026. Base sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office, alas 8:35 sa gabi dihang giserbihan sa warrant of arrest ang suspect sulod sa Carmen Municipal Police Station. Ang warrant of arrest giisyo ni Honorable Sister Chua Castaños, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte, nato ga Mayo 8 tuig 2026, ubo sa criminal case number 470-2026 alang sa paglapas sa RA 11199. Gitakda sa korte ang piyansa nga kantidad sa 72,000 pesos. Human sa pagdakop, gibalhin ang suspect sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station samtang gihikay sa mga otoridad ang formal nga pagbalik sa warrant of arrest ngadto sa korte aron mapadali ang pag-isyu sa commitment order ug ang sunod nga legal nga proseso. Nagpahinumdom ang Davao del Norte Police Provincial Office nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin sa pagpatuman sa balaod ug pagpalig-on sa kalinaw ug kahapsay sa lalawigan. Katropa, siguruhan nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
0: Salamat ka tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
0: Samtang adunay 1.3 million ka pesos nga kantidad sa marijuana na kopiska sa Baybas Operation sa Davao City. Dua ka suspect arestado. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Susamang nahulog sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan sa Davao City ang duha ka mga individual, kinsa nakuhaan og milyones nga kantidad sa pinaugang dahon og bunga sa marijuana. Giila ang mga dinakpan nga sila si alias Cap og alias Kin, kinsa na aresto pasado alas 3:20 sa hapon ning milabayng adlaw sa barangay Lower Lacson, Kalinan, Davao City. Gumikan sab kini sa pagpaningkamot sa mga personahe sa Ecolan Police Station Drug Enforcement Unit kauban ang Second City Mobile Force Company. Atul sa pag-aresto sa duha, gawas sa na-recover nga bypass items, dugang na-recover sa mga operatiba ang daghang pinauga nga gituuhang dahon ug bunga sa marijuana ug atul sa pag-imbentaryo, gibana-bana ang nagkantidad ang tanan ug total 1.3 million pesos. Sa mensahe ni Ecolan Police Station Station Commander Police Major Rosario Aguilar, gibutyag niini nga nagpabilin ang baruganan sa istasyon sa pakigbatok sa ilegal nga droga ug ang padayong pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad. Padayon sa kining nanawagan sa publiko nga magpabiling proactive sa pagsumbong sa gikadudahang mga aktibidad sa ilang lugar nga naghatod og hulga sa kaayuhan sa komunidad aron gilayon kining maaksyonan. Sa kasamtangan, tingkagul na sa prisuan ang mga dinakpan nga nagatubang sa kasong paghisupak sa Republic Act 9165 o ang Giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, dungan usab sa pagkustudiya sa mga nakumpiskang droga isip ebidensya ug alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 16 na sa bundok o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ka na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea, nakuntabang katropa aron nga magnormal piraminti. Ang ito ang pagbawas sa matag-adlaw. Santon Gold Herbal Tea, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
0: Customer patay human giluba sulod sa bar sa Maramag, Bukidnon. Atong sayron ang kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM
4: FM Report.
5: Nabawian sa kinabuhi ang usa ka customer nga 21 anyos nga si alias Archie, kini human gilunggab sa laing customer sulod sa usa ka resto bar sa Purok 7 South Poblacion, Marama, Bukidnon, Huwebes sa kadlawon, Hulyo 16, 2026. Base sa inisyal nga investigasyon sa Marama Municipal Police Station, nag-inom ang biktima og ang suspitsado nga 28 anyos nga lalaki sa managlahing lamesa sulod sa Malasugi Resto Bar. Taliwala sa ilang panag-inom, kalit nga ni Olbo ang panaglalis tali sa duha. Tungod ni ini ni bunot og kutsilyo ang suspect og dayong ginunggab kausa ang biktima sa tuong bahin sa iyang tiyan. Ang biktima daling gidala sa mga rescue personnel sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Nagpahigayo na og hot pursuit operation ng kapulisan alang sa pagkasikop sa niikyas nga suspitsado. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Rustong Villafranca sa detalye sa report.
4: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Samtang bagong himugso nga bata nakitaang patay sa toilet bowl sa Osaka Inn sa Jinsan. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
4: XFM Report.
6: Gihatod na sa ulahing kapahulayan ang bagong himugso nga bata nga nakitang wala nay kinabuhi sa toilet bowl sulod sa kwarto sa inn nga nahimutang sa JP Catholico Jensen niniaging Hulyo 14. Sumala ni Police Major Jonel Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, nga alas 6:30 sa buntag sa dihanggi pahibalo sa trabahante sa inn ang nakitang bagong himugso nga batang lalaki nga gituyo og bilin sa toilet bowl. Sa pagsubay sa mga otoridad, nakolekta dayon ang mga CCTV copy kundi inakitang usa ka babae nga nag-inusarang nag-check-in o nag-check-out sa third floor nga gituuhang nag-utong o nagbilin sa bata. Ado na nai-lead ang kapulisan sa responsable sa krimen o gibutyag ang posibleng dili taga Jensen ang babae. Dali dayon kining turnover sa barangay araw matagaan o maayong lubong.
7: Kung ta makonsensya ka sa imong gibuhat, kaluoy po sa bata, wala man ay kasala. Kung pwede lang unta, kung wala na yung unta, gibutang sa bolto, gibutang lang mo sa tulugan, naala pa yung unta mag-alaga ato.
6: Nanawagan ang kapulisan sa publiko sa mga dunay kailang mabdos kabaguhay lang ng anak, apan walay dalang nga bata, nga ipahibalo dayon sa mga otoridad alang sa paghatag og hustisya sa maong bata. Mga katropa, hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan kung mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
4: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Philip Oligario na nukagikan sa XFM General Santos City.
4: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Samtang dunay tulo ka mga taas nga kalibri sa armas sa CTG na recover sa kabukiran sa San Miguel, Surigao del Sur. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
4: XFM Report.
8: Malang pusong na-recover sa neosang tropas sa 38th Infantry Battalion o 36th Infantry Battalion ang tulo ka mga high power ng pusil nga gilubong sa Bukirang Bayan sa Sitio Tubacon, Barangay Bitaugan, San Miguel, Surigao del Sur, baguhay lang. Naitabo ang maong malang pusong operasyon human makadawat ang kasundaluhan o kasaligan nga impormasyon gikan sa mga kanhing miyembro sa Communist Terrorist Group CONCTG nga una ng voluntaryong mesura ngadto sa gobyerno. Pinaagi sa gitudlo nga lokasyon sa mga kanhing rebelde, daling natultulan og nakuha sa mga tropa sa gobyerno ang gilubong nga armas aron dili na maggamit sa pagpangatake. Gidayeg og dako ni Lieutenant Colonel Ray Verhel A. Anogi, ang commanding officer sa 38th IB, ang kamahinong danon sa tabang gikan sa mga kanhing rebelde og sa mga lumlupyo sa dapit. Tungod niini, padayon ang pag-awhag sa Philippine Army ngadto sa tibok publiko nga padayong mo-kooperar og tabang pinaagi sa paghatag og mga kasaligang impormasyon ngadto sa mga otoridad. Kini aron mapadayon ang kahapsay og kalinaw og hingpit nga mapugngan ang pagsulay sa mga armadong grupo nga mubalik og mangguba sa kalinaw sa rehiyon sa Caraga. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
4: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa alasay sa 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas imong blood sugar level. Tuldo kikina pinagi sa adlaw-adlaw kapag inoma. Og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong sayron mga katropa ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
9: Mga katropa, bad news. Maaring umabot sa mahigit 110 piso kada litro ang presyo ng gasolina sa Metro Manila sa susunod na linggo dahil sa inaasahang panibagong malaking oil price hike. Ayon kay Department of Energy o DOE Director Rino Abad, posibleng tumaas ng higit 10 piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo sa July 21, habang tinatayang nasa 9-10 piso ang dagdag sa diesel at 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman sa gasolina, batay po ito sa paunang galaw ng world oil market. Sinabi ng DOE na pinag-aaralan na rin ang pamahalaan ng mga posibleng hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, kabilang ang fuel subsidy at iba pang intervention habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis. Samantala, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pinag-aaralan nito ang kung mas angkop ang pagtaas ng pasahe o pagpapalawak ng fuel subsidy para sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan kasunod ng direktiba ng Department of Transportation.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Pinalawig naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon sa pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga residential at non-residential consumers bilang bahagi ng ipinatutupad na State of National Emergency o Energy Emergency. Sa ilalim ng bagong direktiba, hindi muna maaaring putulan ng kuryente ang mga customer na hindi makakabayad ng kanilang electric bills simula Agosto hanggang Oktubre 2026. Inatasan din ang mga distribution utilities na magpatupad ng installment o staggered payment scheme upang mabawasan ang pasanin ng mga consumer. Ayon sa ERC, pinapayagan ang mga kabahayang gumagamit ng hindi hihigit sa 200 kWh kada buwan na bayaran ang kanilang bill ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan, bagamat maaari pa rin namang magbayad ng buo ang sinumang may kakayahang gawin ito. Kasabay nito, inatasan din ng ERC ang iba pang power industry stakeholders, kabilang ang generation companies at NGCP na ipatupad ang kaparehong payment arrangement para sa mga distribution utilities.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Nilinaw ng Malacañang na wala pang nakalaang pondo ang pamahalaan para sa direktang ayuda sa middle class sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Dahil prioridad munang suportahan ang mga mahihirap at mga sektor na pinaka-apektado ng sitwasyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, limitado ang pondo ng gobyerno kaya nakatuon ang mga kasalukuyang hakbang sa pagbibigay ng tulong sa mga grupong higit na nangangailangan, habang patuloy na pinag-aaralan ang iba pang posibleng interventions. Gayunman, iginit ng palaso na nakikinabang pa rin ang middle class sa mga programang pinatutupad ng administrasyon, kabilang ang transport subsidies upang mapigilan ang pagtaas ng pamasahe at ang libreng toll para sa mga delivery trucks upang makatulong na mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dagdag ng Malacañang, layunin po ng mga hakbang na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng gasto sa pamumuhay hindi lamang sa mga mahihirap kundi maging sa mga nakararaming Pilipino sa pamamagitan ng pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at ng serbisyo.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Samantala, naglabas ng matinding pahayag si Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando kaugnay ng ipinatutupad na 2,000 pesos na ayuda ng pamahalaan. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni San Fernando na hindi umano sapat ang naturang ayuda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kuryente at gas. Sa naturang pahayag, ipinunto ni San Fernando na mas kinakailangan umano ang mga pangmatagalang hakbang upang matugunan ang mataas na gastusin at mababang sahod ng mga manggagawa kaysa sa isang beses na ayuda.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Oras mga katropa alasay sa 26 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatog na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katra, para makita og mabot ato mga ambisyon, dapat tinabrimindi ato ang vision. Inabdado adla og Vision Express of Gel Capsule.
4: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Katropa, misaka na sa o milapas na sa 4,700 ang ihap sa mga namatay human sa sunod-sunod nga linog nga migo sa Venezuela ni atong Hunyo 24. Samtang sumalapas sa pinakabagong datos nga gibagawas ni National Assembly Chief George Rodriguez nga naasa 17,000 ka individual ang nasamdan o karaghana naka-discharge na gikan sa ospital. Matod pa sa United Nations, gibara-bara ang aduna pay 50,000 ka mga tao ang nagpabiling missing human sa kusog nga pagtayog. Mahinom naman nga naigo ang duha ka linog ang maong nasod nga miresulta sa pagkaguba sa daghang mga building o pagkawala sa daghang kinabuhi.
4: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 27 sa Buntag.
4: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports. Hatod ko na ito katropa sa Turbo. Ang Turbo dili lamang pangkama kundi dili pang sports pa. Aron nga mas muligod ang tuhod, baka sugakod bisag magluhod. Mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolwis mo sa inyong mga lugar.
4: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Usa ka dili malimtan nga kasinatian alang sa Pilipina tennis sensation nga si Alex Ayala. Ang pagdula kauban ang pito kahigayon nga Grand Slam singles champion nga si Venus Williams sa doubles event sa Bad Homburg Open sa Germany. Bisan og napildi sila sa quarterfinals batok nila ni Olivia Nichols og Teresa Mihalikova. Pinaagi sa score nga 6-3, 6-2. Gingon ni Ayala nga dako ang iyang pagpasalamat og pagpasidungog sa gayon nga makatembayayong ang usa ka labing bantugan sa magdudula sa kasaysayan sa women's tennis. Sayang minsay sa social media nga dako matod pa iyang nakatunan nga gikan kang Venus Williams. Ang panagduwa ni Ayala og Williams nakadani og dakong interes sa kalibutan sa tennis. Tungod kay kini ang unang higayon nga nagdungan sila sa usa ka international nga torneo. Bisan wala makaabot sa semifinals, ipakita sa duha ang maayong panagiusan og determinasyon batok sa kusgan nga mga kontra. Alang kang Alex Ayala ang maong kasinatian o sa kadakong inspirasyon samtang nagparayon pa siya sa pagsaka sa world rankings o pagdala sa bandila sa Pilipinas sa international nga tennis. Ang pagdula kauban ang usa ka alamat sama ni Venus Williams naghatag kaniya og dugang nga kasinatian o kadasig alang sa umaabot paniyang torneo.
4: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Oras katropa, alas 29 na sa buntag.
4: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ay nako mga misis, mga maringha, mga palangga nga namati karon og kun dili ka komportable sa pamanit, ilisin na ka na katropang imong sabon. Pulihi ka na og sabon nga herbal, kini ato ang Clear Skin Beauty Soap. Gagigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dool mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, Bini, nakadaog na usab og upat ka mga parangal sa Jupiter Music Awards. Ato kining siren pinaagi sa tong showbiz correspondent, Inday Erica.
4: Showbiz News! Showbiz Balita!
10: Yes! Good morning mga Marin! Oy, bangon na mga Marin! Kay bayulit na kayo mga Marin! Well, naman init-init nga malita today, gipamatud-an pag-usab sa Filipina Girl Group nga Bini, ang ilahang kalampusan sa industriya sa musika. Kaman sila makadaog o upat ka mga parangal sa Jupiter Music Awards 2026. Di pa sidunggan ang grupo isip Female Group of the Year of Most Influential Southeast Asian Artist Female sa maong awards show. Dili lang ang grupo ang nakadawat o pasidungog mga maring tungod kay ang ilahang EP nga Signals. Nakadaog usab og album of the year samtang ang awit nga Blush nahimong song of the year. Grabe naman ni oy. Matod sa ilahang management nga ang talento og pagpaningkamot sa Bini mga maring padayon nga naghatag og inspirasyon sa daghang mga fans og nakatabang sab sa pagpasikat sa musika ang Pilipino sa kalibutan. Kaman sa malampusong pagtapos sa ilang Signal store sa Cebu, nangandam na ang Bini alang sa North American League sa ilang concert tour nga sugdan kerong Agosto. Ay, naku, grabe naman yung Bini, oy. Alang sa iyong kasayuran, mga marino, isa dito ko sa mga membro dyan, hawa lang ko. Ay, sige na, kung katamang ka na. Ay, baka tama nga maring atong showbiz balita today. Ako na si Maring Indo, Erika Deligapa, Delimestensa. Kapan ayaw ko piyansa, basig mampuhon, maako, una ka na, haking salamat, bye!
4: Showbiz!
1: showbiz balita.
0: Mega salamat Marik Inday Erika sa detalye sa report. Grabe pagsikat aning bini paringgap mga Pilipina man sila mga pure no. Grabe biliba biliba na kuan nila kay grabe kay ultimo mga puringer. Mo salut sila ha, muhanga sila mga pari, malabi na gitong mga kuan mga Korean. Grabe ning bini ay. Mga gapahon mangud pud sila ay naka-clear skin siguro ni sila mga pari ay. Oras mga katropa alas 6:32 na sa buntag.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Atong station manager sa XFM Tagom katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kung maghawa mo sunod na ang Bullseye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
12: Kung maminaw ka sa X.
13: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
12: Kung maminaw ka sa X.
13: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan. Duha na kabuok bulan.
14: Exciting!
15: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
17: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana, ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kutukuto.
1: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
16: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
18: Vision X Plus user, atong paminawon.
19: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: The Secret of Health.
16: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
14: The Secret of Health.
18: Zanfone Plus Coffee Mix User.
20: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Zanfone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis Zanfone karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
18: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
14: The Secret of Health.
16: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanfone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanfone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga kapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanfone Plus Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
16: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
14: The Secret of Health.
16: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog manggustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakabasa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus user atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
15: Katropa Caravan.
5: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
18: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Kaya kumusta ang mga buntag kininyong tanan? Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome, mga igala, sa tubag ba na kumunuban sa tulumanong bullseye! Uy, aday lang, mulay man ako natuplok. Adlaw, karon may galang biyernes!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato pa nila, mga katropa, thanks God it's Friday. Thanks! Pero pasalamat na kanunay, uy, dili lang sa adlaw, mga higalang biyernes, no? Kundili sa tanang panahon, no, mga kaigsuunan, no? Pasalamat gyud ta sa Ginoo.
1: Bullseye.
0: Good morning kaninyo tanan.
2: Good morning.
0: Welcome, welcome, welcome mga katropa. Sa tubag panagawan uban sa tulumanong bullseye. Sa makausa adlaw karong Biyernes, pizza. Pizza haron, pizza DC Otso. Ah, 17 bread. Masyado namang advance. Pizza 17 mga higala sa bulan sa Hulyo 2026. Sa ngaan may galas kinatibukang puwersa sa XFM 107.1 Tagum. Ako na sa ninyo makauban. Hangtod alas 10. Hangakas alas 10. Hangtod alas 10 ang tagnas buntag alas pagtunol kaninyo mga higala sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyu gisgutanan mga katropa. Kundi ini ikaw ug ako. Dunay dakong kalambigitan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Apan sa dili pa mga igalas po aginod sa unahan, tuktitas pagtunol sa ato mainiton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan. Dili mga igalas, 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Kaninyo nga tanan mga katropa, good morning!
2: Good morning!
0: Ayong good morning, kaninyo tanan sa ato mga kaigsunan diyang kape, no? Sa mga nagtimpla mga igalas sa ilahang iya-iya ka mga kape. No, unsa ba inyong kape diya? Pero pinakanindot, oh, kang kuha ang kape, mga igala, ang Santone Gold Coffee Mix. No, Santone Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, no, muna'y kape nga. Tingnan ka nga, sige naman kung kape, pero lami, magkikugtog. No? Di, kanabang, labi nag-adlaw kay Dukaon ta. No, kanang adlaw, Dukaon ta, mga higala, unya, gusto na to nga mainat-inat gamay kay natay mga gimbuhaton mga igsoon sumo nang mga pita nya sa sige na tong pangapis adlaw blima na to ana ini kagabi may gala kay gusto na ka matuog na may mga tendency nga sa sige nimong kapis adlaw ini kagabi mga kaigsoonan magproblema ka oh magproblema ka may gala kay murobak kag nang insomnia pero actually mga igala nasubraan ka sa kape. No, nasubraan ka sa kape. Muna mga igala nga, kulbaan na lang kag pinakalit, ang tawag ka na mga igala, palpitation. Oh. Palpitation, ang tawag ka na mga kaigsunan, wag kang ikulbaan kay makakuan lagi, maka, noon po, may mampun nagresulta kay makaampo mga kag pinakalit, no? Oh. Makapanawag, may igala ginoo pinakalit. Ano man, onsang ba? Lain mang kulba sa kundughan. Eh, subraan na kag kape, gay na. O na siya mga katropa. Ang nakanindot aning Santone Gold Coffee Mix kay bisan pag daghay mong inom anang adlaw, mga katropa, ini kagabi inigtog nimo, lami kay kagtog. Oh, tanawa ako ah. Lami kay kagtog. Matulog ko alauna sang ko ginala size diretso. Oh. Wa jud mata-mata. Pero mo mata pa bigya punta. Salamat kayo katropang gab sa imong maayong pagtagad ha. Sip-sip gini bataari. Dagan salamat katropang gab sa kape. May buntag sa itong mga katropa. Dali lang ha. Happy gab. Magpasalamat ta. Kay 100k na ta gab sa katropang Arnel Cortez.
2: Thank you!
0: Salamat kayo kaninyong tanan ha. Mga katropa na to sa kahanginan, no, internet. Huwag asaman mo may gala nagtanaw. Matsalam kayo. Salamat kayo mga katropa. Sa inyuhang pagsuporta dahil lang di laging bulyuman, no? Salamat kayo mga igsoon sa inyong pagsuporta, no? Sa tuang page katropang Arnel Cortez o buyag, wag gina mga higala pugsa, no? Wag gina giagda, pero niabot na ta mga higala o 100k followers mga kaigsuunan. Salamat kayo, no? Mga katropa na to diha nga nagasubaybay sa atong tulumanon nga bullseye o malauman ninyo nga ubay-ubay pa ang amo sab ihatag nga mga content dili na may gala basta content, no, kundili kana nga mga unod diha mga igala sa maong channel o channel ba tawag ana kana nga unod may gala sa maong page, no, mga kaigsuonan, makita, mahikap, mabati ka na mga higalas mga panghitabo sa katilingan.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Salamat ka ninyong tanan. Maing buntag sa itong mga katropa din sa tibuok lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong buntag sa itong mga katropa din sa Island Garden City of Samal. Mayong buntag ninyo diha. Sa may Panabo City. No, maing buntag diha sa labi na mga higala sa mga taga local government. No, pinagunahan usab mga higala ni Mayor Jose Joe Rilampagos. Good morning.
2: Good morning.
0: Maing buntag po sa itong mga katropa diri sa may Santo Tomas, diri sa Carmen, diri sa Braulio Duhali, sa Wata, diri sa higala sa Asuncion, New Corilla o Talaingon.
2: Good morning.
0: Mayong good morning kaninyo tanan diri sa may higala sa Davao de Oro, diri sa may Laak, Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo. O diri mga katropa sa New Bataan, Compostela o Maragusan.
2: Good
0: morning! Yung mga higala diri sa Maymako, Mabinig, Pantukan, Mayong Buntag, kaninyong tanan. Salamat sa pagpaminaw.
2: Thank you!
0: Sa mga katropa diha, Lukop, Kabisayan o Mindanao. Asaman mo na minaw, mayong pagpanikaisikay sa itong mga katropa diri sa Davao.
2: Good morning!
0: No, asaman mo sa Davao mga higala. Alam, mayong buntag, tumaabot sa among pag-sibya diha. Mga katropa na to diri sa may Davao Oriental. Og diri may higala usab sa Agusan del Sur o Bukidnon. Mayong morning kaninyo tanan. Alas 7:03 na.
2: Good morning.
0: Nakakapi na ba mo? O sige, nakapi na. Kaya ako maghinihinay kong higop diri kape. Bidabe atong sulayan mga higala ng Santon Gold Coffee Mix. Pastilan. Alas 7:03 na may higala dagna sa itong bagbanag o banuban. O may buntag diya sa itong mga katropa sa ato sa ating timbayoon. Mag-check attendance usata. No, sa itong mga kaigsuunan, there is YouTube. Og dali lang. Diri mga higala sa ginawa man noon sa mani. Diri mga lahi dito na search diay. Sa mga katropa na to nagtan-aw sa ato nagkadaiya mga higala nga mga pages. Mayong buntag kaninyo tanan, no?
2: Good morning.
0: Mayong buntag kang sa mani unahon nato ani. Unahon nato ning taga YouTube kay murag di pa kayo daghan para di maabtan. Okay, itipor pa man sila diri gamay pa, no? Oh, another day to celebrate life. Good morning, Philippines. Maing buntag.
2: Good morning.
0: Katong ingon si Mr. President, no? Tabangan daw katong mga malapit nang maging mahirap. Oh. Tabangan, tutulungan natin yung mga malapit nang maging mahirap. Kisa may hapit na mapubri. Kuya, wag yung utok niya to, Presidente. Tutulungan natin yung mga malapit nang maging mahirap. Oh, sato panaan na gina yung mga Pilipino ron, may galang na ut-ut na aning kahimtanga mga isyon. Tabangan man daw na. No? Ngayon po si Auntie Claire, mga higala nga, ang Pilipino ay, sato, membro daw sa Aguanta. Oh. So, may buntag ninyo riha. Salamat sa mga membro sa Aguanta Party List, may mga... Di basta-basta na itong mga nakalimot na sa ko. Ito ingon ni Ma'am Ami ba nga mag, ito? Maghimog moderator? Limuta, ginako ito eh. Sige lang, sunod si Mana na lang ito, Ma'am. Pati bisiya kating exam, rama sunod si Mana, buyag. Sige, JROY, may buntag diha, no?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning, boss. Nga no, kung high grade ang tunnel, kalit lang man dakop ang DNR. Klaro, ana. Basta mo high grade na gani ang tunnel, kuhaon na nas DNR kay hatag na nas madagko nga mga kapitalista. Kana mga kaigsuon na ito diyan, ginagmay nga nagtiltil mga igsuon. Namay na ay rason ang DNR, mo yun dahil nga, wala sila mo tuman sa balaod. O na siya ay kuhaan diya. Kapito na kung high grade, di unta isaba. Kaya may nila na ipanginabuhi ang tao mga igsuon. Saon taman na. No, dakon yun. Pero na itabo mga ikala dres pantukan no, sa may mayanoyano ra aning atong DNR. No, sa may mayanoyano nila sa kuan. Kada ra may ikala mga gagmay ng taon nga mga mamulawan na diya. Kada mga dagko diay. Bisag na yung mga violation may gala. Padayon gyapon.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Padayon sa unsa? Padayon sa pagbuhat sa ilang mga violation. Ngano man? Kusang mahibaw may gala ngano. No? Labi na ng mga dagko ang uban mga open pit mining pa. Pero aprobado man. Looy ana may gala mga ginagmay minero in town nga nang yawat rag gramo-gramo. May nalang in town na ikapakaon may gala sa ilang pamilya.
2: Bullseye.
1: Bullseye.
0: Tinuod ba na, realidad man na bay galas Pilipinas. No, nga kiniintaw ang mga gagmay, maoy, siging mayatakan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Samantala, may gala ka ng mga, napapanubag ba ng mga dagkong minahan, di may galang daghan na nga matay. No? Wak man. Padayon man lang yapon.
1: Bullseye.
0: No? Nangabot na lang may galas kongreso ang isgutanan. Wak man, mura mag yapon.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kaya na may kwarta.

napuntaan eh sa kalisod sa kinabuhi. Shout out dol kay Nanay Susan og Auntie Pia. Sayo pa naglabana diri sa Tandag. Oh, maing buntag diya. Good morning. Mga taga Tandag, no? Agwanta lang diya punta, no? Ayan simbahon. Idol mga unta, una ta mahay blood. Tirada lang sa dia, di kay di pa ko pwede mukaon. No, di pa ko pwede mukaon diri. Ellen Tiong Sean, maing buntag. Diyan sa Davao. Good morning. Ranilda Manlangit, mayong buntag. Si Shaira, mayong morning. Robert Atay, mayong buntag niya. Elmer Siri, check attendance lang. Sir, salam alaikum. Oh, malaikum salam. From Isabela City, syukran. Good morning. Shirley Liagas from Taiwan. Good morning. Si Julius Silawan, mayong buntag. Good morning. Sa tanang Antay Duterte daw, inyong driver's license o passport 10 years, di ba? Duterte man na legacy, iuli na ninyo na. Mahalang, di ba na sila maminaw, no? Ang kang BBM di ay nga, gi-extend man niya ang kuan, mga na ma-expire. Gi-extend niya ang tulo kabulan. Muna ganyan, bungot sa itoy. Oh, pili na extend ni BBM 3 months. Oh, sa driver's license 3 months. Kato mo expire na, extend 3 months. Alas 7:09 na bigalan Dagnas buntag. Glenn Ongoria, maying buntag Paj. Good morning mga agwanta party list, may buntag niya. Bullseye. Ang sa itong mga wapakakuan itong itong mga magkakomment itong uban ng mga agwanta party list, mga igal ha. No, nasa gawas sa nasun. Kaya ito saan ni mga igalang usaw-usaw, di apa? Alfredo Hicali, maing buntag. Good morning! Maing buntag diya sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nathaniel Codera, shout out kang Buyet Dalanan. Ellen Malasarte Chu, Rodel Opinaldo sa may Bisayan Village. Restituto Dilayasan, ayong buntag. Libakira Himantayon, good morning! Good morning! Diya sa Timog, naminaw daron. Si Kuya J. Imas, mayong buntag. Josephine Piro, Vicente de la Rama, mayong buntag. Kumusta naman ang atong nasod? Wala gyapon, agwanta gyapon. No? Van Bandera, mayong buntag. Buntag ni mo diya ban. No? Si Ma'am Leia Manalaysay, good morning. Good morning. John Jampon, Atras Abante naman kaayo. Attorney, ano sa Atras Abante? Ang buhok? Eman Moreno, mayong buntag. Good morning, call. Gihiluan man sa mga ayuda nga ay tag 200 per barangay na apat tag 10 kilos bugas na ibawas karon tag 2k per piece o walang gutom na pod. Grabe ang ayuda karon mga higala, abunda kayo. Ang butog na appeal ba mo diya mga higala? No? Arturo Idquilia, maayong buntag. Good morning Sir Arnel, unya kami aning mahirap naman jud mi, di na lang mi kwintahon. Dili na kay ang gusto tabangan ni BBM karon kantong malapit nang maging mahirap. Moto iyang target ron mga higala. Kantong hapit na mapobre. Oh. Kantong hapit na maut-ut mga higala ning kahimtangan ni naunsa na ni atong gobyerno. Oh. Na ay kuan, puro na lang impeachment ang unod mga higala. Pag-abot sa impeachment, gusto po nilang mapriso na dayon. Di na sila gusto mga higala teknikalidad. No? Kay madod ba mga higala ambot ganig abogado ba na si kuan Senador Kiko Pangilinan, kay di naman siya gusto ga technicality. No? Ang gusto niya mga higala kanang di na daw kayo dapat hugot ang technicalidad ng impeachment. Sa to pa pwede lang dai mga higala mo ingon tag matanggal si VP Sara pagka vice presidente bisan og wa gyud mapamatud eh, kay gumikan lang kay mo gibut-an mga higala sa kadaghanan nila diha. No? Bahala may galag, ayaw na lang ng teknikalidad. So sa may tawag ni mo ana mga igsoon, dili ba na mahog nga personal? Di ba na may gala mahog nga gihimo nilang weapon o gihimo nilang armas mga higala ang impeachment tool o kini mga higala ang tawag ni kining remedy may galas constitution, gihimo nila mga higala ang political tool. Aron lamang may galang mapatunhay ang ilahang mga kapritsyo di ang mga panimaos. Bullseye! Bullseye! Pero sige lang ay mong kabalaka kay luyos tanan may galang gihimo nila tanawa daw kisay rating karon ni taas. Ha? Makulba-kulbaan gina sila. Bisag unsaon nilag bato mga igsoon. Muna'y nakapait niya ba? Muna'y dako.

0: kayo nga, dako kayo ng, muna yung dapat hinuklugan, maigala sa mga, mga supporter, mga higala ni BBM. Huna-huna, adon ninyo sa makapila kahigayon. Huna-huna, adon ninyo sa pila kabeses. O nitaas ba ng inyong, kung tinuod pa ng nagdaig ng tao sa inyong BBM karon kayo, wala gudan itulugay, sige rin trabaho. Amang kamanang kung ka na may galang, wala naman kung itugtog na. Sige naman lang trabaho na mga kaisunan, mamaingon ang declare. Diba kita igaingon na, di ba? Walang tulog na ang Pangulo. Parating nagtatrabaho ang Pangulo. Ay magawa, ay tulog-tulog, pun. Abi. Ay, inom mo itong kape, ani. Tugtog, sab. May buntag diha, ahalagay ni Kuwato. Oh. Pero tanawang rating, mga higala. Nagkalubong ang nagkalubong. Mauro'y gidangat. No, may buntag diha. Ah, saan na kayo kung nagtimbaya at tuman? John Jampon, Iman Moreno, may buntag. Arturo Edquilia. Si Zari, may buntag from Davao. Pangag Mindahaw. Kuyawan yan. Sir, good day. Shoutout ko sa mekaniko nga na nag-iap. Ah, lalaki. Nanagpagbabae ay lalaking buhat. Gihimo niya nga bayot, guro ni. Sa taga-asa man ang mekanikuhan, abi kay sagpao na to. Nancy Camilo, maing buntag, bullseye. Good morning. Hinaro Sulas, good morning. Edward Lara from Panabo, maing buntag. Dong Tuling, maing buntag diha. Good morning. Nathaniel Codera, good morning sir. Kamu mga utok, liwat sa inyong amo nga si BBM. Kamu badong. Wala si Jerry Alvarez. No, gikuha na sa hanging ito, muna dere. Mundo. Sayang ang mga utok, Jod. Kay mutuo man mo. Ang pangutanag, naabasab ni sila'y utok.
1: Ay!
0: Ha? Mumanay. Mumasalay na kong pangutana. Naabaday utok niya. May guntag, di ba? Christopher Aternos. May guntag. May Dacalos. Raimundo Ulaso. O may guntag, good morning, sir. Join ko sa Aguanta Party List. Unsaon pag-appeal from Samal. Lisod, Jod, ang panahon ron. Pag-Aguanta, Jod, taan eh. Ayaw na, di na kakinalan mo apil. Membro na kadaan. Sa imo palang daan kahimtang ron, mauna na siya. Bungot sa ito'y party list. Ingo na po si Joseph Almon Ridil. Kisa ba niya, kisa ba ito, pahawiron, aning party list ni? Bungot sa ito'y party list daw, Gab. Kasi pahawiron. Si Nomar, maing buntag, from Tituan, Sambuanga City. Danny Boy Kimada, maing buntag from Mati. Manolito Bacolod, Genesis Paineo, Fernando Inihada, Kiben, maing buntag. Robert Camiging, present, og Aguanta Party List. Good morning! GP Tuyugon, from Katiel, Aguanta Party List, Gapon eh. Good morning! Leopoldo Sapra Pardilio, Aguanta Party List, diha sa Laak. Good morning! Kauban silang Darlene. Good morning! Og si Darlene Joy, kay bubalik na kunos Manila, patuloy ang pag-aaral. Pagka Madrid, oy, very good kayo, no? Lagsa na lang na karoon, mga higala. Mga, kuhan, padayon, padayon. No, manong, palayo lang dito sa pari nga medyo mga balibuog kamot. Si Espinito Rosal, may buntag, Bermudez Apokon. May buntag sa mga taga Bermudez niya. Good morning. Josephine Sibunga Salbiron Balgonete from Kapalong. Good morning. Manolito Bacolod, may buntag, good morning. Na-attorney naman, dilita attorney ha. Naglanog-lanog diri sa Makla Homes, New Visayas, Panabo City. Good morning. Katropang Arnel lang katropa. Maulaw ta nang attorney kayo para ba ko para may kaprilim. Layok pa nas tinuod. Lorita Canadalia Luayon, may buntag ninyo. O si Eugene Uyanggurin, good morning ninyo. Alas 7:17 na, mga higala Dagnas buntag. Good morning. Mayong buntag diha, Johnny Sinday, good morning. Aguanta Party List. Mayong buntag ni mo diha, kisa pa ba ni? Munina Bulanon from Surigao City. Jay promising, for those learned in law, there's no such thing as technically. We have substantive and procedural laws. Procedural laws are there to protect a person from the vast powers of the state. Mao ganin na siya. No atong ipasabot mga higala nga. Kana bang natay substantive due process. Do na po tay procedural mga higala. Dili pwede nga dali imo nang naman joy kuan ba kana bang ang procedural is due process is paunsa-unsa pa ba agi ta mga priso ani? Una-unaon nimo nga kung sa criminal prosecution pa o case mga higala. Magtanggal ka mga higalang liberty sa tao, kagawasan sa tao, sa iya mga higalang control over sa iyang pamilya, sa iyang kustudiya, sa iyang mga kabataan. Di ba kaya siya magigila, pwede mo pirma? Pwede ba din ang magpanotaryo nga? Pwede ba magpanotaryo ang napriso? Dili, ay. Kung nang kumbiktado, dili pwedeng dalunin mo ng notaryo papirmahan sa sud sa presyuhan, ibalik ka sa di mo, dalunin mo sa notary public. Pwede na. Kaya deprive of liberty, ganit siya, ay. No? Yeah. Munang, ang as much as possible, ang procedure kuti, no? Yan naman, ano na daw? Kung sa yun ang procedure, daka mga priso, ay gala. Papito nang ibutangan na yun, be unreasonable daw. No, wa na yun ba? Na-exhaust na yun tanan ba? Nang nga na ka sa yun, I believe mga higala, no? Kinapod siya ang proseso, would still apply. Mo apply gaya po na mga higala. Diyas sa impeachment process. Kung natin nga ako, nga, muingon na may higala si Kiko Pangilinan nga, wag na tayo masyado sa technicalidad. ang detainee, pwede, no? Ang detainee. Pero kining kumbiktado, anong itawag nilang PDL, person deprived liberty, nanagin kay mga civil liberties, mga civil rights ni mo mga higala nga, no, alam magibutang pa sa imo, ikaw pa'y kustodiya sa imong bata kung piniriso na ka, no, wala na yun mga kaigsunan, pero mga detainee pa ka, wapaka mga higala ma hook me diha, nagdagan pa ang kaso, di pa bang ka guilty, di magkakumbiktado, no, una mga kaigsunan ba nga, matingata nga, gusto nila dalion, no? Anong dalion man? Kamu'y nagbutang di apila to ka simana? 30 ka simana? Depende sa penalty boss, yes. Thank you kayo. Ilan man ang dalion nga? Bila man to? 30 weeks? O di? Hantod mo di ako an? Oh, hantun mo diha, maabtan mo filing sa kuan, maabtan mo filing sa unsa ni? 2027 October. Pagka maabtan na ka diha, wala na. Alaos na mga higala mo nang gusto nila. No? Nya matinga ka ba nga kining taga prosecution? Grabe, sige na lang pa priskon. No? Sige na lang pa priskon. Tutok mo diha sa inyong pagpamatuod kay ngano man, the defense has nothing to prove. Kamo may na masangil, aka mo day bundak og ebidensya. No, kamoy na masangil, bundak mo'y ebidensya. Di kay ang inyong ebidensya dito po din sa preskon eh. Sige, diskuti, sige, diskuti anang. Oh, sige lang, ato nag atangan mga kaigsoon, no? Patang kasugod kayo. Alas 7:21 na mga higalan, tag na sa itong pagpanagubanuman. Parayon tadi ni may higala sa itong dulumanon, ang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa makausap pa, may gala kita nang panghinaot nga ang grasya at panalangin sa tulabaw nga magagagahong may muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ringlaing adlaw na sab, laing panid na sab. Sa itong bagbagabo, ibabaw ni madanlog tang kalibutan. Di tamalimot, may gala sa sangpit. Nabusog ko sa kapina. Sa itong labaw nga magagagahong mga kaigsuunan. Aron nga kita mabuligan, ini may galang ato ang panginabuhi o sa ato mga galang pag-aginod sa unahan. Salamat tas Ginoo ining laing semana ginatapos og kini mga higala nga another na pod sunod semana atong pag-asa gubangon mga kaigsoonan. Alas 7:21 na mga katropa. No dirita mga higala sa tuang pag-ampos Bullseye kay para mabuligan ta mga higala ni atong panginabuhi karong adlawa.

0: Amahan na mo ang langiton, Ginoo. Salamat kayo nining taknas buntag. Salamat sa gasas kinabuhi. Sa among pamilya, mga mahal sa kinabuhi, mga kahigalaan. Salamat Ginoo sa tanan og sa nakalabay nga semana. Talitapos na usab ang semana kay Biyernes na karon. Salamat sa imuhang grasya, kusog ug panabang. Salamat Ginoo sa tanan. Sa iluha kami sa among mga kalapasan nga among nahimo batok kanimo, batok sa imong kahalangdon ug among sala, batok sa among isig katawo. Sa among sala sa una-una sa pulong ug sa buhat ug wala na mong pagbuhat sa kinahanglan ug angay buhaton. Sa mga panahon nga kami nang yamid ug nagdumili sa pagpakabana, labi na ngadto sa among mga kaigsoonan nga mas nanginahanglan kaysa kanamo. Pasiloa kami Ginoo sa panahon nga nahikalimot kami sa among katungdanan ngadto sa among mga kaigsoonan. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw busa kining adlawag, gihalad namo kanimo ang tanan namong mga paningkamot, ang tanan namong paghago, ang tanan namong mga plano. Panalangin ni kini, bendisyon ni kini, aron niya kami makasugakod, makalahutay, o kanunay nga magsubay sa imong kabubuton. Kining among mga gipangandoy, kining among mga gipaningkamutan, kung kini makaayo ka namo, o nahisubay sa imong pagbuot, atagi kinig katumanan. Kining tanan amahan, among gipangayo, gipasalamatan, pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos, dahil sa panagiusa sa Espiritu Santo. Diyos nga usangto sa kahangturan. Amen.
1: Uban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
0: Alas 7:24 na may galantag na sa tumpag para kubanuban. Ayong buntag Anyari TV. Good morning.
2: Good morning.
0: Shaira ang sama na ang bayot o pao si Gilang Ngiwi ba nagabasa. Tagdilan to. Kamulayas naman daw na sila mga igala, nagsabot na sila. Nga manlayas na daw na sila sa Pilipinas o di pa gyud daw ma-impeach si Sara. Wa magani mi nang layas ani Pilipinas nga gikapoy nami. Ayya. Di ba? Una ilang mga igala ginahuna-huna, manlayas na kuno sila sa Pilipinas kung di gid ma impeach si Sara. No? Wa magani mi nang layas nga gikapoy nami ni wa mi dawat-dawat maka-appeal ba naka-appeal dai mo kay Yuda diha. Kamatay labot ana. Oh. Tonton Asis Tolentino may buntag from Prosperidad Agusan del Sur.
2: Good morning.
0: May buntag ninyo diha. Eman Gonsi, idol, na-touch ko sa imong mga prayers. Salamat kayo. Salamat po. No, mag-inampuay ta sa matag-usa mga higala. No, mag-inampuay lang ta. Anara na siya. Wilma Di Soyo, good morning.
2: Good morning.
0: Oh, si Anyari TV o si, kailan ba ni? Si Pobring Kajaming, mayong buntag. Rodrigo Daraman, sir, mayong buntag, katropang Arnel. Dugay kayo ko, sigig paminaw sa imo. Ganahan ko na maminaw sa imo kay DDS Maguka. Dili ko DDS, sir. Tinuod lang, dili ko DDS, bay. Ni Barug lang yun ko, sa unsay nakita na ako nga tama. Di man ko DDS kay sa una, sabi ni mo. Sa panahon, mga igala ni Digong, mutana ka na ako, panahon ni Duterte, musaway ba ko? Yes. No, musaway ko. Dito sa dili maayo, na pananglitan, na asya'y kinibang sekretary, mga igala nga, na ay ipatuman, no, nga medyo maka-question ka. Mu-question ta. And, kang Digong, manggod, dili na mga igala, big deal sa iya. No? Nga, kada mga komentaristas Dabaw, mga igala, kay Dabaw mag-usuna, nga matay, di ay mi. Buhi man. Nga naman, mas nagbuhat lang ka sa iyong trabaho. Dili man nating personal, no? I-question mo ang policy, wala na problema kay part man na sa demokrasya. Tumo nang maingon ko, ako, hindi ko mo identify sa kong galingon as DDS. Although, maingon ang uban mga igala nga, DDS ka, katrabaho ka na, wala problema na, daladalag saging, daladalag sugong, daladalag sibot, okay na.
3: Ay,
0: ako yung problema, ana, mga igala. Ito, pero I promise you, mga kaigsunan, muna akong ginaingon sa inyo, kabalo mo, ani, ha? Ginaingon ako ni sa inyo, even, mga igala, BP Sara Duterte mahimong presidente sunod. Pag naay palisi may igala nga di ko kaoyon. Musaway gyud ko. Mo komentaryo gyud ko. Ano man trabaho ko man eh. Trabaho ko man eh. Naaman mi diri mga igala to protect aron nga ang mga kining kadautan o uban pa mga pangabuso di gyud manubra. Mga igala dres katiling ban. Mo nay trabaho sa media kay walay media bay. No? Lisod kaayo. Ang problema lang karon, dagag media man tuod mga igsuon, pero mabayaran man po. No? mapayaran man sad mga higala. Magbaka daw at kagmalita di at tanaw na may galag di na muok-ok na yung baruganan di ah. Oh? Ni makat hanyagan kada isa kasako may galang kwarta may magdi ka mayo nga sa may buhaton na to ani. Pinaka ko ana pinaka lisod balibara ng salapi mga igsuon. Oh. So ako lang giklaro mga kaigsuonan ha. Pero ang ako karon mga katropa asa man ko ni stand no. Dito ko mga igala sa nakita na ako nga tama. Well, that could be subjective mga higala kay lain-lain man tag nakita. Pero gini ako gibase sad nako sa ko nakita sa palibot no, para dili lang mga higala kay imo-imo ra man na. No, gibase sad nato mga higala sa makita sa palibot pananglitan mo yang mga higala nga atong gobyerno nga okay ang atong ekonomiya mo tan-aw mo ko sa palibot nganong problema ni ako isuon nganong kada dungog na lang ko aning nganong nagilaid man sa tumang kalisod ni mga tawhana ron nganong naingani man ni nga mayo na maghandaga sa Pilipinas di siguro ni mga Pilipino ni mga alien siguro ni. Hmm. Diba? Muna mga igala akong pasabot. Oh, personally, wala ko'y personal. May gala na nila bungbong nila. Wag ganit ko mabutara na, kaya di ganit ako na idol. Hmm. Gumangutahan na muna ako, kasi gibutaran ako sa una. Hindi na lang ko, kaya mga yabong tubudaog. Hmm. Mga yabong tubudaog, mga kaigsunan. Sa akong, ikaw na lang, presidente na ako, si Isko. Oh. Ang akong vice presidente, of course, si Sarah. Oh, mungutan na kakaroon. Nga nung Sarah mang... Lisod pod. O si Soto. Kinala ba nimo ipangutanas taga Mindanao na? No? Kinala ba nimo ipangutanas taga Mindanao na mga higala? Nga nung si Sarah man? Nga nung di man pod? Hmm. Alas 7.29 na mga higala. Tag na sa atong pagpanagumanuban. Sige, padayon ta. Wala akong ingon sa inyo, ha? Trabaho ni mga katropa. No? Nating personal trabaho ni bay. Ang atong diring gibantayan, no? Tanawa na good karon. Di man na di man mo na kinahanglan DDS ka para makita ni mo mga igala ni? Kinahanglan pa bang DDS ka para ni mo ning mabantayan? Dili na. No? Nga, grabe ang kaso mga igala. Nga, tos kalabas politika. Pag abot karon sa mga alipuri si BBM, wala. Tanawa, ha? Naghisgot pala mga igala si NBI Director Matibag. Kalabot na sa kaso mga igala atong SEA Games. Grabe kanindot tong SEA Games mga igala karon ilang giimbestigahan. Katong SEA Games panahon ni Digong ba? Nga kita mga igala ang overall champion. Grabe dito na pasigarbo ang Pilipinas. Karon ilang imbestigahan mga kaigsunan. Apel man dito si Dison. Kini bang secretary Dison mga igala sa DPWH? Giunha na dayon mga igala ni Matibag, cleared na si Dison. Ayaw! Diba? Hmm. Of course, naa sila justification. Kahibawa mo yan na, nigawas na ko ng combat sa ombudsman, etc. Yes! We know that! But the timing, mga higala, baho gining timing, ba? Pinood lang. As kang baho agin yung timing, ba? Baho yung timing. Kay manimaho, mang yun. No? Dili na kaginahalan DDS pa para makita na may higala nga ang gobyerno ron, ang iyang resources, mga higala, iyang gahom gigamit niya against mga higala sa kalabans politika. Di na kaginalan DDS pa. Di na kaginalan DDS pa mga higala. Ar makita ni mga kining minority. Nga doon ay dakong posibilidad may higala nga mubuto in favor of Sara Duterte. Ginahinay may higala at kuan, ginahinay hapak. Ginahinay mga higala o pamutol. Na ay post may higala sa usa ka abogado ba to? Nga di mo to DDS nga abogado. No? Kuan to kining abogado mga higala nga kailan na mo anak? Abogado may gala ni BBM. Abogado BBM. Abogado nga pro-BBM. Hmm. Alang-alang ko no may gala di mapreso si Marcolita nga nitugan man. No? Share man ko no si Rubin Padilla. Alang-alang ko no dili na pakasuhan. Kaya si Rubin Padilla may sunod na pod. Masa man ka Rubin Padilla? Obstruction of justice. Hmm. Obstruction of justice. Nga no ko no nga di kasuhan may gala si Rubin Padilla nga iya mang gitago ko no si Bato de la Rosa. Mm. Ano ko nung mga igalang di ano ilang gikuan ba ilang contention ano man lagi di man o man lagi labot sila Erwin tinga patiya ka ba no apag ato speakers mga igala no na absuelto na cleared no nalangan nag case build up pa preliminary investigation pa pag abot to speakers mga igala murabag O pa'y pagdawat sa reklamo, adritso pusas, oy. No? Tanawa daw na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tanawa daw na mga kaigsuunan. Bisa di na kakinahanglan DDS pa. Bisa magarog. Kanabang mild lang ka diha nga wa kay pakialam o kinsa ning politika. Dili ka kuan. No, dili ka dapig kang Sara. Di isang kadapig ni BBM. Di ka DDS. Kuan lang ka. Wa kay labot, no? Sige daw, tanawa daw ni unsa ning kuan sa gobyerno rin. Pantay ba? Patas ba? Gikaingon ko na, wadyo ko'y labot, ano mga igay mo, ingon nga, imbestigahan na to itong kaldero sa una sa si... Imbestigahan, ikalo pa na yun ang kaldero. Oh. Imbestigahan ta na yung kuan, apil mo to mga uniform. Lamuyan ninyo ng uniform. Pero mas makatarungan nun tingali mga higala nga mas hatagan ta o klaro nga investigation kalabot sa flood control scandal. Wa ko mo ingon nga dili imbestigahan tong uban. Di sa tamo dapig may galag nangawat yun na silang alan, ano mo dapig man tagkawatan. Pero confident kay mga igala si Alan, oy, matod pa niya, sige lang, imbestiga lang mo diha. Noon po, pag naagyo kay ikatubag, wag mo yung kay angay kahadlukan. Ining flood control na to karon. Ikapagi, hapit naman yun ta, karon July 27 mga igala. July 27 mga igsoon, mag sona naman po si BBM. Ikapasigarbo ba rin nga hitabo may higalas flood control? Nga no, si Marcoleta? Imo nang i-count mga higalas po may labo to flood control na? Ihap ni mo nag-appel? Nga napreso tungod sa flood control? Tama yun. Napreso siya may gala tungod sa flood control. Napreso siya kay iyang giimbestigahan ang flood control. Mayo ba na may gala? Balingag yung mga utok ng mga kabaghak. Mayo bagod na. I-appel ni mo na sige. Samtang kabuhat mag-script karos BBM. I-appel na nga napreso si Marcoleta tungod sa flood control. And people will know nga wa siya labot. And people know nga siya ang iyang gihimo. Nag-imbestiga siya. O sa iyang imbestigasyon, da karon tag mag-isa, gipulihan man ninyong pinglaksyon, may gala nga, muyango-yango, rapog mo, hawk po may galas, lubot sa palasyo. On sa resulta karon mga higala, on sa resulta sa investigation, on sa resulta sa investigation flood control, with Lakson mga higala as chairman of the Pink Ribbon Committee. Anong nangyari? What happened? Why happened? O sa inetabo mga higala? Na ay partial final result. Uy, pandamay. Uyawa ko na nagod. Nikalit lang may galag. Why mastermind ko no? Why mastermind? Kaklaro ato ingon ni Saldi ko may gala. Nay mastermind. Pero ingon ni Lakson, why mastermind? Kuyawa. Ang katong kawatan ni Tugan may gala nga na ay mastermind. Ang kaning kaimbestiga mo ingon nga wa oy. Nitugaan na ganitong kawata, naalagi! Waalagi! Kami magbuot! Oh, dakong bungot sa ito'y nagkalakiha, mga igala.
4: Ha? I talk to my...
0: Kinahanglan ba mga igala, ang DDS mo para nga na makita nila? Dili na! Dili na! Makita na karon mga igala. Maklaro na sa mga tao. No? Muna makaingon ko, kamo diha mundo, naapa mo diha, no? Kamo diha, badge badong. Kung tinuod ba mong mga tao, tinuod ba siguro mong mga tao, pero wadjoy mo yung mga utok.
5: Ayaw!
0: Diba? Oh, kini karong mga panghitabo, tanan, mga igala. Pananglitan karon kini mga tao nga, pila ka nun, sa peace and order na to ron? No, kini sa peace and order na to ron, mga igala? Mungo na mga tao, lahi lagyot kang tatay digong. Masuko, mga igala, abogado ron, no? Abogado man unta. Ingon siya may galang, wa ko na yung mga puangod ang mga DDS. Ngano daw? Kay sigihan daw nila kumpara ang Marcos o Duterte. Yadto mga higala, gumikan ni atong rider nga namatay. Pakasadoon ba gunin mo na mga higala? Kay gano'ng gigamit daw ninyo sa pamulitika ang kinabuhi mga higala atong namatay. No? Uy, dako kay diferensya, uy. Noong sama yung taon mo. Kadako kay galainan. Sa panahon may galang digong, ang adik mga higala mo ay mga matay. O, sa parahon karon mga higalang BBM, ang adik mo ay mupatay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ba din na tinuod eh? Tarong bago na mga tawhana, manunggab dala may galag. Bisang kinsa niya. Oh. Sa panahon karon, ang adik may gala, mo'y mo patay, delikado. Sa una may gala, ang adik mo'y mahadlok, karon asa mahadlok. Saan pagkahadlok lagi? Saan pagkahadlok ano'y mga egsoon? I-justify pag yun ninyo, kamo nga mga pariya ni Antikler, i-justify pag yun ninyo nga maayon ang ilang binuhatan, mga susama may gala ni Risa Ontiveros. Pagka nanay mamatay may gala, hilom lang sila. Wala kay madungog may gala nilang kasikas. No? Pag imo tong katong suspect may gala nga, mura na og pandikuko mga higala ang mata kay na kulatahan? Ha? Sigurado ko, naabot na to mga higala sa human rights. Ang human rights may gala, masuko atong ano man. Laliman kag ang mata may gala sa usa, mura na mata mga higala sa... Kaya bang gamay kay matamuran ng batas langgam? Samantala, ang usama ay gala ka mata, pirteng na hubaga yun. Pirteng hubaga sa tanaw ko. Pirteng hubaga yun. Pagkahubaga yun, mga igalang, nakulatahan man. Yan, makita ito sa human rights yun. Asa na ba? Kisa na may kasabaan po sa human rights? Police! May nga na po ito, may gala. Kamu mga police, diha. May violation kayo. Kung ako'y na police, mga igala, may lag... Di lang kulating abuto na to, badyakan ko ba itong dagway ato mga igala? Oh. Diba? Munay, dili ninyo malak, di ninyo na matanggal sa tao. Munang, tinga ko aning abugaduhan ni mga igala nga. Sige lang. Iyahaman po na. Munay, gina, iyahap po na. O gani, kaloy pa, no? Iyahap po na. Pero wak na maoy. Ayaw kasuko di ako mga giingon ni mo mga DDS. Ikumpara nila ang panahon sa una o karon. Kasi tinuod, layo ra yun. Lahi ra lagi. No? Ang kato may galang adik sa una, may mahadlok. Ang karon may galang ikay may mahadlok. Ano man? Kamu mga pananitan, kamu naga pa masahiro, dahil mong kumbiyansa. Oy. Kaya basi masakyan mo di ang adik may galang. Grabe ang panginahanglan nun. O, tulison mo, pag di mo muhatag, dunggabon mo, simba ko mga igala. Kisa may atong basulon, ani. Wala. Muingon ramang gobyerno may gala nga, collateral damage ka. Ain't not baka diag isolated case. Looy.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako, inom sa kong kape, oy. Inom sa kong Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Ang Santon Gold Coffee Mix, abin ninyo, adon na ni Mangustin, Malunggay, kining turmeric o chia seeds, mga kaigsuunan. Mo ni panindot sa atong digestive system, pabawas ba? Unya, doon na saan ni mga higala ay collagen o glutathione. Glutathione, no? Doon na ni glutathione, mga kaigsuunan. Makapahayag-hayag ni sa atong pamanit. Ay, lagoy mo ang model. Kaya ako, kapiragay akong giapas. Ako'y labot na ng glutathione. Pero, tinood lang po mga higala, no? Nag-kuan ba yapon? Nag-unsan ni? Kining hayag-hayag ba yapon ta? Nawaubog ko nagpainit-init na. Mga kaigsuunan. Alright, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, may gala, mapalit ka na sa nag-unang mga butika sa inyong lugar nationwide.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, tabag. Ay, anong ko kahigop? Sige, istorya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:40. Una tagab, no? Kay ang Pilipinas ko, no? I mean, ang Pangulo ko, no, mga igala, hindi takot sa numero. Moni mga igala, sulti ni Auntie Claire. Abi ni mo, kining number mga igsuon, no? It speaks of the reality, no? Pag pananglitan ang imong grado 75, nagpasabot lang yun mga igala nga, kabit, nakakabit ka yun. Pag ang imong grado mga igala sa eskwilahan pananglitan, niabot og 90, but pasabot, mayuhon yung gagutok. We cannot just eliminate and underestimate mga igala the essence and importance of the number. Pag ang imong kanalang daan imong kwarta mga higala sa bangko, ang numero magsulti mga higalag matuod. Pag ang imong kwarta sa bangko, pananglitan amu akaroon kihuman namang swildo, utsinta na lang, meaning remaining balance na lang na mga kaigsunan. No? Remaining balance na lang po yan. Pero pag niabot na mga higalag, mga butang ta, three digits, four digits, five digits, six digits mga higala ang suod sa akong ATM. Mo, unom ka numero ang suod sa akong ATM mga higala. But pasabot ana. Nga wa pa ko nabalaka although membro gyapon ko sa agwanta mga kaigsoonan pero may kagasto gyud. Di ba? So dili mga higala pwede nga ang numero mga kaigsoonan musukwahi sa realidad. number speaks for it, speaks about the reality, mga kaigsuunan. Karon, ni sa kana mga higala ang rating ni BBM. Oh, ni sa kana. Gikan mga higala sa negative 15, nahimo na may galang negative 7. Pero pabaliktad lang ayang saka mga higala, no? Pabaliktad. Panaog siya ba? No? Panaog, no? Palubong ba? Palubong?
5: Istorya, hepot, ginag...
0: Muna yan, ha? Karon, matod pa ni Auntie Claire, mga higala, ang pangulo naman po ay nagtatrabaho. Sige daw, ato na ba, minahon ko na na gabi.
1: XFM, Katropa!
6: Siguro, every time na itatanong niyo sa akin ang survey, every time, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Kaya uulit-ulitin ko na lang to. Tumaas, bumaba. Ang pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang pangulo po ay hindi apektado ng numero.
0: Nanay, tubag! Tuloy lang. Nanay, tubag si Auntie Claire. Wapang mga higala mo abot ang another negative rating. Nangandoy pa mo taas, di na na mo taas. Yan ang lagi ngayon. Saan magtaas, anak may galang? Di lagi ni, gibuguan gid mo's Pilipino. No? Gibuguan gid mo's mga Pilipino nga nagtanaw, nga kanang flood control, kinsa man inyo napapriso? Sila Sara Discaya? Pangutan ang mga Pilipino, kasi in labigit sa flood control, naagi pa nga na ilang malitok, may gala. Pangutan o na to, napriso wala? Wala. Di na lang ko maghingan. No, di, kadaghan na kong mahingan, Landry. Di na lang ko maghingan. Pero pangutan o ni mga Pilipino, mga higala, no? No? Nawagi ang pagsalig sa mga Pilipino kang BBM. Kasi kung sao ni mo, Bong, Auntie Claire, no? Kanang igiingon ninyo nga mga trabaho sa Pangulo, no? Kung tinuod pa na, dapat niabot na mga higala sa tugkaran sa mga yanong longsuranon. No? Gumikan lang kayo, naghatag mo og bugas, nga 10 kilos ang nakatatak, pero 8 kilos ready ay, gibawasan, giburikian. Ha? Kauwaw ko ninyo. Gumikan lang kayo, naghatag mo, pila man na, tag 200 daw matag barangay. So, unsa may tirada na to karon matag barangay, mapalit na lang ta sa 200. Ha? Mapalit na lang mo matag barangay sa 200,000, kumo kay gihatagan mo pundo, gikan kuno ni BBM. Kasi nag-ingon ninyo, ka-BBM day na. Ha? Taruo nga ninyo na, gipamutangan mo tag 200,000 daan, kay para na mo'y magamit sa eleksyon?
5: Ayaw!
0: Laruhan ninyo na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mahibaw lang ko mga higala. Mahibasta mahibaw ko diri, labi nagdai barangay diri sa ato ang mga higala nga gamito nang giingon nilang 200,000 kuno. Nga gi-download mga higala gikas gobyerno paingon sa mga barangay. Nya kamo na ibahala kuno unsaon paggamit na. Mahibaw lang ko maigsoon nga gigamit na kitali abot na mga higala ang eleksyon sa barangay. Adlaw-adlaw on gyud ta mo diri sa bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Timan-igin ninyo na. No? Grabe nga timing, di ba? Wa ka nagtanawa na mga kaigsuunan. Grabe nga timing. Wa mo kabantay, ana. Tablaray, ipamalit mo, matag barangay. Una sa tanan, unsa may mahimo ang 200 mil sa inyong barangay.
5: Ayaw!
0: Oh. Grabe na mga higala nga estratehiya. Very, ano, no? Gikuha daan mga higala ang buot. Gikuha daan ang suporta sa mga matag barangay mga igsuon. No? Pinaagi sa isang programa ha. Lahat ng barangay makikinabang. Mind you, hapit na ang eleksyon mga galas barangay. November 2. Pero kana sultihan ta mo. Kay November 2 man may gala bisa kun saon yung tumbling. Kamatay-matay ginang inyong barangay eleksyon.
5: Ayaw.
0: Nga naman. Kalag-kalag mangunan. All Souls Day, magunang November 2 ba? Ang November 1, All Saints Day, mana? No, dili man kalagkalag ng November 1 sa ito, ha? Ang, kung yun, ang kalagkalag, pizza dos. Ano yung kalagkalag yun? Sag tanaw ni mo ng kalendar yun, di mo ka malubas ang kalendar? Kaklaro, ana? All Saints, November 1, All Souls, oh, November 2. Di, wala mo yung respeto, Ros, mga kag. Sa mga nang mitaliwan na. Oh, noon pod. Mga kaigsuunan. Kaning administrasyon karo, magani respeto sa buhi at umabas patay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kami taga Davao, kampante kay may makalakaw-lakaw sa Davao City bisag tungang gabi, bisag magsibi ka pero sa Manila kapog shit yung ayaw yun. Tinoor yun na mga higala. Ayaw yung kumpiyansa. Sa Davao, eh, problema, hantod ka ron, okay, mangyapo na. Diri sa atos tagom na iuban. Na ay mga pipila, mga watag, mga ligid. Oh. Na ay mga mangawat og ligid, magpataka kag parking sa kinan mga igalab. Pagtan-aw nimo, wa goy, di lang gyud isa ka buka waton, upat bayagi ka waton.
5: Ay.
0: Kuya gyud pod. Asa na diri ni didagsang sa nagbalik mga katropa. Now, kuya karon ilang himos barangay oy. Tinuod lang ha. Dapat kuan mo ana, igmat mo ana mga igsuon. Oh. Nganong nahitabo man na? Ay, klaro na kaayo. Karong sona, i-apil na. Lahat ng barangay makikinabang. Apil bugas, mga igala. Bugas nga 10 kilos ang tatak, pero na minusan og 2 kilos, giburikian. Alas 7.49 na, mga igala, ang Tagnas Buntag. Naanay tubag si Auntie Claire. No? Sir, good morning. Bisan pa milyon-milyon, dili gyapo na kadaog. Ang ilang kwaon karon actually, mga higal, daan. Para nako ha, ako ani mga higal ang analisar. Kwaon nila ang suporta sa barangay. Ingani na lang. Kamong mga incumbent barangay ron, nga mudagan gihapon, kay di pa ninyo last term, good luck. Ah, tinood na. Good luck ninyo. Mga asa mo mga barangay diha na Minaw. Minaw karon. No? Kung ang inyong barangay kapitan o ang kandidato diha incumbent, unya nakita ninyo nga nang hatag og kwarta, kay bawo na mog asa nagikan. Ayaw ninyo butari. Na. Kung ang inyong incumbent diha, no? Natakda na sad sa administrasyon karon. Ah, naanana ninyo. Kung ibalik pagyapon ninyo butang sa inyong barangay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya gibahuga na sila karon mga higala. No? Pinaagi sa, of course, no, di ba pwede, di na ipaagi mga higala programa kuno ng vice gobyerno. Oh, tagaan mo 200,000, kayo nang bahala dyan. Oh, grabe, grabe. Kung saan ni Mr. President, magsugbat wakilaw ta?
5: Ayaw!
0: Gini mga igala karon puro plantalya ni puro ni pantalya ni gipakita. Katong walang gutom program, pila may gipakaon ato. Pangsona tanan. Kining lahat ng barangay makikinabang pangunsa man ni. Pangsona tanan. No? Pangsona tanan. Magposisyon gyud sila bagay gala diha og ilahang kandidato, no? Kay ilang tan-aw karon kung maabtan sila bagay gala filing aning kini impeachment malangan man ni bay. Malangan eh. Samot nag-question, naapa sila eh. Na sila i-question karon sa Korte Suprema. No, kalabot mga igala sa pila man gyud dapat ang gikinahanglan nga numero para ma-impeach. Kana makalangan pa nagsamot. No? Okay, adto naman sang focus dito, timan ilagi. No? Asa naman tong 20 pesos nga bugas? Naa mas NFA. Pero magpa-online saka.
5: Ayaw!
0: Di man po pwede mo palit. No, di man da kita mga igalangan na narbaho, di man da pwede mo palit na bawal man. At doon naman na sa mga members purpose, no, mga senior citizen, di ano mga nanarbaho, kita nga mga di man po middle income earner. Kita tong giingon ni BBM nga malapit nang maging mahirap. Kita tong grupo ha to kanang malapit nang maging mahirap mga igala. Asa naman, oh. 7:52. Now! Oy, may buntag ni mo dong, Charles Luison, di basta-basta. Good morning, dong. Watch out daw sa nagbantay sa akong baby, si Auntie Jelmer Lopez. Ganahan kay siya na maminaw ni mo. May buntag ni mo di ate. No? May buntag o tarungag bantay di, ha? Alas 7:52 na may galang tagna sa morning. Gusto gud mga igala ni Auntie Claire hiluhan ang huna-huna sa mga tao that numbers way labot sa performance sa tao mga kaigsuunan. Since when? Diba? So mga nakalabay nga mga presidente mga igala ang sukdanan na to. If he is indeed performing mga igala, nasatisfy bang tao mga igsuon? O ganin ay pulos. Ang survey is not there mga igala para lang mangutana. Science ang survey. Mathematics ang survey. Statistics ang survey. For your information. Wala lang na mamilig mga tao diha nga mga ngaob. Mga, kailan mo ngaob? Balihan na lang ninyo ng ngaob, no? Wala lang ita, may galap ka nang magbakta-bakta sa dalan, magdadagsako, may nga igsoon, nga membro sa Aguanta Party List. Dili na mo yung ipangutana, mga igsoon. Dili ka ba basta-basta nga mamunit na lang, skin say pangutanon. Diha. Gipili na according sa class status, mga igala. Socio-economic status sa tao. No? Gipili na diha. Nga ikaw nga representative diha mga igala sa pagtubag sa pangutana, you represent mga igsoon one way or another, more likely mga igala pareha mo baruganan ng pipila ka mga tao mga igsoon. You represent them. Mo na pangutanon ka diha. No? Pero di na siya perfect. Naanay siya yung margin of error, no? Positive and negative 3 mga igsoon. Kanang kag BBM bisag butangan pa nimo nag margin of error mga igala, negative lang gyapon ang gawas ana. Ayo. Butan ta lang na sayop mga igala statistics mo lang ibutangan nila na mga igala margin of error positive 3 negative 3 kay igma sayop mga igala at least di gyud siya mo fall into kuan, no? Kanang kag BBM bisag butangan nimo butang ta lang mga igala, oy dapat butang og positive 3 na. Di gyapon kabawi, negative lang gyapon, negative 4. Ayaw! Diba? Mag-unsa pa man ay pulos ani mga numero, mga survey, mga igala nga. Ngayon si Auntie Claire, may kuana, no? Magpadayon lang, unsa mo taas, mo baba, way labot ang presidente, ana. Wa mahadlo ka presidente sa numero, padayon lang. Padayon sa unsa? Padayon sa unsa? Oh, kani mga igala ka BP Sarab eh.
3: Bullseye!
0: Kani ka BP Sara mga kaigsoonan, kumpara na to. Agab, palihog ko atong ka BP Sara nga picture ni Agab. Oh, tanaw ba daw ni mga kaigsoon? Gibirahan na, gibumbahan na, gibutangan ng impeachment mga kaigsoon, gitabangan og mga kongresista, human mga igala sa ilang impeachment, human sa ilang pagpresentar diya sa hukmanan mga kaigsoon, Rimundo. Magpapriskon pag yun. Kay lagi, mga igala, dautan si Sarab. Di yun, abi na yun, no? Inday lustay, bisa kung saan na ipangan, mga igala. Kay bao ka? Karon ng June, mga igala, katunag kalabay ng buwan. No? Ang rating ni Sarab from positive 29 to positive 31. Ayaw! Ni taas o ni baba? Ni taas. Ni taas mga igsoon. Ngano man na? Muni pangutana diha. Muni pangutana diha may gala nagtangag uda kong ganti. Ubot subayon ba? Dapat ka BBM gyud may galang rating ang mutaas ngano man. Grabe nang pagpang-apod-apod og salapi. Kini mga Pilipino pod mga igala, masyado naman kayong ano? Itaas nyo naman kahit konti lang yung rating ng Pangulo. Tinuod lang, mga igsoon. Di kamatinga. Yan eh, ha? Di kamatinga, mga igala, kung si Sara way ikatunol, gab, ng mga lahat ng barangay makikinabang program. Nga naman, di man siya presidente, bay? No? Dili niya na trabaho. Bisang pag-ukayo ni mo ng konstitusyon, mga igsoon. Kanang trabaho ni BBM, iya na din na trabaho sa vice presidente, iya harag yun na. Sa presidente yun na. Mo nang dili makatarunganon, moingon ka nga, oh, mas maraming nagawa si BBM, dapat lang. Ano man, presidente siya sa Pilipinas. Eh, ang vice presidente, palakad-lakad lang. Natural, bisag ako yung vice presidente, di ko ni mo tagaan, di ko ni mo tagaan trabaho, bahala ka na sa mong kinabuhi.
5: Aya!
0: Inuod bita, o kaya kuno ninyo ng konstitusyon, mga higala. Kanang vice presidente, kung taga-hatagan na mga higala sa gabinete o sa linyada ni BBM, pwede nang mutrabaho. Pero dili, gani, kung ako'y presidente, magpaabot na ko mga higala, mamatay ng presidente. Inuod bita, dili man ka ceremonial leader, dili man ka ceremonial officer, mga higala, gipili sa kastao. Pero ang mainly mga higala, ang samang yung imong proxy, magyuta. Kung vice presidente, taka naman, paabot lang ta, mga higala, kanos ani pirmahan, so wati, mga higala, ginhawa aning presidente. So, imuhan nalang nakarong initiative, kung muadto kas na linogan, muadto ka dito sa mga nabahaan, muadto ka dito sa nanginahanglan, imuhan na ng initiative. Una sa tanan, mga higala, unsa may itabang ni Inday, unsa may itabang ang iyang opisina sa OBP, mga higala, nga ang pondo 800 million ra.
5: Ayaw!
0: Nagsige man kung siyang lakaw, pangutan na daw, gigamit ba niyang kwarta sa gobyerno? Kaysa kung pagkaibaw, kanang iyang lakaw, ihanan ka ugalingong kwarta. Diba? Oh. O siya man po iyahan mga higalang, di ba? Ang bagong pondo, pila rin ba i-approve mga igsoon sa Office of the Vice President? Pila rin ba i-hatag sa mga congressman mga igsoon sa Office of the Vice President?
2: Bullseye!
0: And ang gihatagan ninyo gamay, singla ninyo dako. Huwag mo nang ayabag niya. Ang gihatagan ninyo gamay, singla ninyo daghan. Di ba na pwede? Ang singla ninyo dako karon, ang presidente nga naman, siya pinakadako o budget. Diba? Makatarunganon lang, pero maugani, no? Ang gobyerno, si BBM, has all the means nga, sa Tagalog pa, magpamudmud ng pera. Una, Auntie Claire, ayaw may himua og bugo. Kay dili, minimo, sa mura mag-ikore na iutok, aning kalibutan na asay amo eh.
5: Ayaw!
0: Ayong buntag diya, Shaira, no? Ikaw na, kuan, ikaw ako i-appoint nga chapter president sa Aguanta Party List diya sa Bukana, Dabao. Barangay 76-A. Kuato si Kapitan Ulan-Ulan, himo ang membro.
5: Ayaw!
0: O si Kapitan Trahira, ubana na sila kay para di na mag-away. Ano, ano. Mas may na mag-ubana kasi sige na sila kuwan sa una. Sige na sila binanghagay sa una. Oh. Anyway, alas sa 8 na mga higala, buntag, kadali lang ha. No? Ang gobyerno mga higala, no? Di pwede tayo inyo ni Auntie Claire nga, wala milabot anang numero. Bay, bisag kinsa siguro nga political expert imong pangutan sa Pilipinas, importante ni number, no? O kung yung administrasyon ka baga kaigsuunan, dapat kahibaw ka nga, imuning pangalagaan magmatter gid ni para sa imo. And tungod kay ikaw man karon ang admin, ikaw karon ang naay di man ta maingon nga dapat mo imagbuot, pero ikaw ginay gahom nga makabuot unsaon ning kwarta, asa ni ibutang, asa ni ibutang. Sharo naman sa sige ni mong pagpangapod-apod anang tag 10 kilos wajoy ni ha. Sharo naman sa sige ni mong panghatag o kwarta sa mga barangay. Wajoy na da?
2: Bullseye! Diba? Bullseye!
0: Sa kadaghang project ngayon mong giablihan. Diba ba? Project naman po sa nakalabayang administration, inyo nang gipadayon. Unya pagkahuman, ang kunon.
5: Ayaw!
0: Diba? Ma'am Wilma Di Soyo, kumusta ang Aguanta Party List sa Kuwait chapter? Ikaw di, ma'am, ang chapter president? Paliog ko tigom niyag membro, apila ng imong amo, i-membro na.
5: Pino nga! Ayaw!
0: Mas mo expect ka mga higala nga musutoy ang rating ni BBM nga naman, he has all the means. Authority, power, kwarta. Naaniya na. No, pondo, naaniya na. Nga nung kanin naman noong way pondo, mga higala, ang taas ang rating lagi ron. Nga kanunay nilang ingnon nga way trabaho, trabaho. Kay sige rag ato gawas sa nasod. Si BBM sig panghatag mga igala, kulad na lang magpaulan og kwarta eh. No? Kulad na lang igala magpaulan og kwarta. Di ba? Ngano man gyud mahalin? Muna karoon, ingon na lang sila. We cannot do that. Dito pwede banggaon ang numero. Ingani na lang ato ingon. Mutaas o mubaba, magtatrabaho pa rin tayo. Pastilan nga rason.
5: Pinawa!
0: Saon na pagtaas, mga higala? Nga makita man sa tao, mananglitan natong problema ron mga higala sa kriminalidad. Have you ever heard BBM saying, kamong mga kriminal, kamong mga tulisan, gukdon, hahabulin namin kay walang mahiwi, basta mugukod ta. Have you ever heard? Kayong mga nananamantala, have you ever heard? Mabait kasi si BBM, mabait. Kailangan mo bang pakitaan ang kabaitan yung mga taong pumapatay ng walang kalaban-laban?